0: ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Dahil nga sa kung yung matatandaan, kamakailan, nagkaroon ng shooting incident sa Senado. Mm-hmm. Kung saan ay nabulabog yung mga kasamahan natin sa nabuhay dahil nga doon sa pangyayari. Kung saan lumutang din yung pangalan ni na Senador Francis Kiko Pangilinan, pero hindi umano interesado si Senador Pangilinan sa Senate President dahil nais niyang tutukan ang agrikultura. Bukod kay Pangilinan, umuubon din yung pangalan ni Senador Nick Subiri, Senador Jimmy Ejercito, Senadora Lauren Ligarda, at Senador Win Gatsalian. Yun ang mga lumulutang na hahalili no? Kay Senate President Alan Peter Caetano. Ibigong yan dahil na doon sa hindi umano sila satisfied sa pamumuno ni Senator Alan Peter Caetano. Pero malalaman natin yan bago mag-alas-tres, dahil bago mag-alas-tres ay yan ang gagawin nila. No?
1: Ito yung binabantayan sa ngayon kung posibleng mayroong change of leadership pa rin sa Senate, no?
0: Yes, yes. Oo, kung mayroong change of leadership. Pero ang gagawin niyan, pagkukuntin sila. Pagkukuntin nila, ay bibigyan ng pagkakataon na sumagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte. No, kaugnay niya dun sa inireklamo sa kanya. So, yung kampo ni Duterte, either Vice President Duterte kung maghain ng motion motion to quash or motion to dismiss yung kaso sa kanya. So depende yan kung ano ang magiging resulta mamaya dahil bago magkukundi magsahain muna ng support or reply ang pangalawang pangulo ng bansa. So yan ang tatayanan natin.
1: Sige. Pero ngayong umaga, so far wala namang mga diyan scenario kasi mamaya pa magbukas ang Senate. Yun.
0: Wala pa, stress pa magkakalakay, pero before alas 3, maya-maya siguro mga alas 9, alas 10 ay magsasagawa na lang ang pagtalakay, no? Mag-uusap sila kung sino yung bagong liderato ng Senado, maari na papalitan si Senate President Alan Peter Cayetano o si Brering, siya pa rin piling Senate President ng Senado kagopang tiyanalin.
1: Sige. Rams, thank you. Maraming salamat sa oras na binigay dito sa XFM Kalibo.
0: Maraming salamat mula sa Senado. Ako, si Katropang Selveste Rambulabay para sa TV Sara Impeachment Coverage. Sweldo o konfiskado.
1: Bullseye! Bullseye! Thank you, Katropang Rambo Labay, live sa Senado. Bullseye! Mga katropa. So, bagantayan da. Abor mga bagantayan, no? Makaron, ugong gidmata sa Senado. Posible nga pagbailoguman it liderato. Bullseye! Dahil masaklap ka na. Dahil pinakamapigod siguro nga, kuwan eh, Senate President, si Senador Alan Peter Quezada. Indo na. Bantayan natin doon. Gino Andre Casas, good morning, ha? Warren Mangilog pare, good morning. Always kita nga nakatutok sa atong karang programang Bullseye. Kay Bonski, Mendoza Channel, nagamonitor man makaroon nakatutok. Ampod Margie Ascanio, good morning. Sa mga taga-barangay Kulong-Kulong, una na sa Ibahay, good morning. Kay Kapwindel Taiko Kapa, good morning. Una sa barangay Mobo. Good morning! Kay Bialin Abayon, good morning. Sa Abayon family, ag sa tatlong kamangaunga nga si Ailimi, ag Janica Linsley Abayon, ag kay John Raymond. De Los Santos, una sa Kamansibatan. Michael Bilene Baselina, good morning man. Nag-monitor man. Good morning! Oye, ratong na oras, alas 8:07 na. Dali ang ged. Mabalik kita. Iba pa nga mga mainit, mga tupik o istoryahan ta. Roon, pahayag ni Mayor James Sulanoy, itanabas. Dahil ang may kangtanan na sa tulay, sa Boracay nga rin nga ginapropose. No? Paborte mo eh. Pero pamatihan. Kasi iya sa aton sa probinsya Daklan, bukod tanan nga mga LGU, suportado. Ruraya ka nga pagbutang itulay una sa Boracay. Dahil mga rason nga pamatian ita ibaban. Tunaman. Good morning kay Mike Dela Torre, ha? Una sa taga CBM Pawnshop Money Changer. Sa Uyotorong, good morning ida kay Mike Dela Torre. Good morning! Now, iba pa nga mga mainit nga mga topic ko, balikan tara pagkatapos yang itaton nga mga commercial. Standby. Bullseye!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Sancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman doon nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Rapadon Fernandez Tornino, mabigon ni Washington Aklan. Nagapasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
13: The Secret of Health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agad to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nino Playo?
9: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang, soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man niya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
4: Could you imagine that niya ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon, mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa solusi mo sa tingat yan.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
14: The secret of health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
9: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti meras sa balunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Wisa sa balunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sa galit sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sa ninyo korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo

0: Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. Eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The secret of health.
4: XFM.
5: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Santhon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santhon and XFM, libong-libong papremyo.
12: Ako si Rafael Fernandez Tornino at mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na ₱3,000 cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhon kag XFM, libong-libong papremyo.
11: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang ₱3,000 sa weekly draw sang Santhon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Okay, oras nato na rin mga katropa sa aton makaroon nga pagpropadayon. Alas 8.24 na sa agahon. Ay dayo nga porsyon hatod katon ra mga katropa, it's assist the pain na basi ko nagapaganakit inyo karang kagawasan, no, ara ro one relief pa mga katropa nga kinanganyang ninyo sa aton katropas, no? Ginadisenyo para buligan kamo nga madasig nga magmayada ro pagpaganakit it aton karang kagawas. Kapin pa ko may gagnat ubo, pagbara sa ilong, bangod sa sipon, pagpaganakit kagawasan, dapat sis the pain. Datong karang mga Anara it yes to health incorporated.
1: Bullseye!
0: Kaya sa ato sa manwag sa kalipot. Sa ato makaroon nga pagpadayon, sa atong karang pagpangalagad mga katropa. Now, haranay, ato na igabasya da kinyo. Rung pakikipag-angot nga gimpatigyon kay ISB member Rima Ribaldo, Ita Kalibo. Kasi may mga concern nga ginpaabot mga katropa ro mga vendors nga ra. Ha? Una sa aton karang bag-o nga ra nga kalibo nga public market makaron. Although wa pa man gid maplastar ita maayo. Pero may nagawangag na. Kapin pa ro mga vendors naton. Kasi ginasugid nga medyo maisotropis to. Sa porsyon itdaya karang fish and meat section itaton karang bag-ong kalibo public. Now, what agihapon mga kwanda? Nga dapat, makaroon nga bugan it Mayo, tapos na, pag June, ma-operate na. Aro aton nga bago nga public market. So how come nga, hasta makaroon, may mga problema agihapon. Agmat sa gintipid mga katrupa, aro pagplastar it mga pwisto, it mga vendor, una sa bago na aton nga kalibo public.
1: Bullseye!
0: Si ISB member Rima Ribaldo, tima pati ro mga vendors kapin para mga maintok karang mga katrupa. Ara makaron ato na nga pamatian daan na karang pagpahayag sa pagipag-angot tita Excel.
1: Bullseye!
2: Kumusta? Naisuryahan ninyo sa sesyo doon na sa Sangguni ang Bayan. Ano na ro dagagan? Ano na ro update it ato niya? Construction it Kalibo Public Market. Yaman, abong nagapanguta namin ko mabuhay-buhay tagihapon bago na mabuksan SM, especially ro ato niyo mga vendors.
3: Thank you again, Ma'am Claire. Kahapon ay naka-addenda man do tulad ni Miss Ivy Rose Aninang ang binog sa mga nag-representarate aton nga Kalibo Public Market Vendors Association na kung siya na gusto naman maklaruhan kung hinunugid ang anor plano at banwa na ikatugan o isandahay paghahalinon. So, ang nabi niya ginaayo ay imbitahon do Municipal Engineering, do MEDO, agmaman do Committee on Infrastructure.
4: Yeah.
3: So, ginkasugtanan kahapon naman sa Sangguniang Bayan nga gina-schedule lang sa Martes at sa session naman mismo. Pero i-take up namon it mga alauna it hapon agod may 1 hour na naiyang matalakay namon do problema nga ron agin pamaydayad lang man agin gin suggest man it ibang ka mga SB nga imbitahon lang gid pati ro contractor agod hindi yon mag-tour an ay
2: sige
3: na yang ro anna pangutana abi ita aton nga mga taga tindahan ay anda man na suno man sa anda nga pagbisita siguro na sa area ay taganda gin kasugtanan ka to ko hindi ko matundaan ko nanong buwan to nga natong mga andang mga papag o lamisa ay umanon ato Ma'am Claire no bali i-renovate or may natawag nga variation na konsina iya paron taro mga lamisa dahil malisod abi kon kapin naga gamit sa nat mga nga tawag nga flamingo o sanduko kon naga asa sanda it sapa o dayang karne o isda. Dahil ba si Bayahi abot, randa nga kaiping. Dugang pagid karon ay do dapat ay do rolamisa ay bukonyak stainless kundi abusat at simento para sa paggasa ay dayang mapagpun baga hindi maghinagapok. Ay siguro ang siguro nagkaintindihan sandak una ato nga mga
2: bang plano
3: o meeting dahil may involved ka to kung pag-abat mag-inamba nga variation o natawag na ito nga renovation ay may kwarta nga involved, di ba? Ay wa, siguro ha si istoryahe kung sino ga shoulder ay basta dato abi contractor basta dato ha yung kasultanan it contractor ag vendors ato nga ni Mayor Juris ag ni Vice Mayor Philip ay wa kaya siguro ha final o kasultanan nag ko April 23 nag istorya kami kay opisina ni Mayor kami tibahan do atong Vice Mayor at mga SB nga kun ano undo status ginexplicar ni Mayor nga nagka problema gali uyon ni ron nga space na ron o pagsukat dahil suno puno sa taga Medo gintaw at listahan do engineering agro engineering ay wa takakasubmit it mga listahan it mga vendors nga ma-accommodate yung mga lamisa. Butang bagon, kinuulang taro, gindo dati sigurong design na to ng mga vendors ay datot agin sunod it contractor wa tananda na-anticipate nga may dugang ta dahil siguro may mga consideration ay nagaturoan do Medo agroengineering kung kapaltahan nga ron. Patod man do kontaktor, gabaton lang matasanda it ano ro gusto nga matabo it aton nga mga na, mga technical. Ay, habang ni Mayor ka to, kaya tawat oras na agroengineering, agromedo, agrokontraktor nga mag-istorya, agod ma-address na itong natawag nga itong gagastusan o natawag nga variation. Dayan, sakto man nga, wapasabat kita, wapakita informasyon, ag nagsulat man do, ato nga lang mga igmanghod sa nga mga vendors, nag-ausisa o pungutan na gun, dahil mayon, makaroon kita.
2: Yes. Ang atong pagtanaw, SB, Mingko, ano pataga ko? Mabuhay-buhay pat, ano dalagat instruction niya ra?
3: Haywa patangani ron na minyardo. Datong atong mga subject matter ng atong itpis ang mid section, ang matsaro, tambilog pa karong problema bagahay matsa in-design ako. I do not know kung medo or engineering nag-design nga. Ibutang taturo mga vegetables sa ibabaw
2: nga. Ibabaw nga, ginareklamo mat ibang mga magugang nga vendors.
3: Bukod at magugang, pati rumunog bakay. Oo, eh, siyempre kung mga may edad natin nga rahay, o dahilat mga karnira o ano, kundi pinuha lang din. Hay.
2: Saka ka pa.
3: Kung masaka ka pa, exert ka pati effort. Aga, buha man nabi, natawa nga, provision nga, may butangan doon elevator o escalator. Ngani mato dahi, kapin gadali-dali ay malisod doon ay dapat yan ikunta gin lingkuran dako atong medo gagi ag engineering ay I do not know kung ano natabo kan damat wat nandara gin tutoke aga haragot a problema wat ang ginatubang ka atong banwa.
2: Siyempre SB may mga renovation daya nga inugayos dugang na naman ra sa delay itato niya construction.
3: Ay, delay kita ron. Ay, kung natong pagkasugot na kung tayagi hagin aksyonan.
2: So, in short, SB, wa pag itamakaw na umpisa niya ayuson?
3: Suno sa mga vendors ay kaistorya natin sanda, wa pata nanda ha, wa pata ni ha, haguba ron. Dahil, siyempre, kinangat pundo. Ay, kung pagagupon to, basi magkagaduwa ron mga stainless nga to, agwa man dahit masunod. ay sorgin matsa na nagapabiling nga kun ano ro andang hakita nga to pag inspection imo man gyapon makaron. But anyway ro Committee on Infrastructure sa bilog pagalit nanda nga gin paabot sa konsiyo o gin manifest nanda nga mabisita man sanda sa area agad masayra nanda ro sitwasyon.
2: Oo. So, ano galikara SB? Sa Dayang Martes, next session, ano, may mga representante ka naging imbita ka mo from Engineering's Office ag Mido?
3: Ay, doon na nakatagana, imbita Hondo, kabay pa nga, presente sanda. Mm-hmm. Kahapon niya na, ginpatawag sanda, wa ang mga departments nga ron, do engineering, do treasurer, as the budget officer, ay kabay pa nga nga maskin kung hindi kita bisanda dapat ay either number one magpadagas na sugat kung bukos na available ang kinakan na mag-appear pangaywa ay mag-designate sanda it representative ay masyada dismayado nga kami ng mga sa sangunang bayan dahil masya what na kami ginatawag nga respeto habaga o gina what ang ginataw it pag pangon.
2: Iba kay SB, ginpatawag ko ninyo yung mga nauna nga itong may mga concern do engineering's office. Ano ka turo resultant? Or nag-atubad ngay ka una sa Sangguniang Bayan, sa Sangka Session, nag-agturo engineering's office?
3: Sa ano ma'am nga, sa, nga topic?
2: Aro yun man sa Kalibo Public Market man sa gihapon.
3: Daya abiyamon ka pong pag-imbitar nga rin para ta sa ato nga cemetery ang crematorium.
2: Karon ta datong ano pagat karon na naka-story nakatubang ani your engineering's office ado yun niya concern.
3: Hindi sa raya nga nga cemetery crematorium wa patagid.
2: Mm.
3: Pero siguro hay kun sa ratong public market ba siguro papatawag committee on infrastructure basi matawa abi ako ka attend.
2: Okay, tag mga nauna nga to SB no kay man napatawag kun sanda ta mga nauna nga to nga mga session. So ano nga ni kada SB dapat mga February dapat di ba extended yun ni February nga to nga dapat makaharin yung vendors nga nasa to nga Kalibo Public Market.
3: Tama ka dahil dapat December 31 ma-end yo kontrata o para to sa ugta ay nangayo ani kita 2 months bali supposed to be ay February 26 ay ma-extend it back 2026 ay gumapaw niya ni Ron ay mayon kita pilang buwan tatlong buwan yun
2: mm-hmm.
3: Ay, ani kita pagdita update sa municipal engineering I do not know ba siro committee on infrastructure kung updated sanda dahil pero anda ka pang ginmanifest na may inspection sanda sa public market.
2: Sa hinunod ng SB? Tuesday man?
3: Hindi. Basi kung prior, basi either tomorrow.
2: Ah, okay.
3: Tomorrow, Thursday. Basta bati ko Thursday, doon na ito kung anong oras.
2: Okay, okay. Oo. At least ay may update sa mga nag-ausisaw, tagitabiro mga vendors. Angan-angan, katunga na kita'y dagon. Huwag yapon sana nakahalin.
3: May man yan ikunta kung mag-inspection do ato nila nga infrastructure. Imbitaw lang yung manandar mga officialist ka vendors. Agod, may istoryahan nanda kung ano pag-idandang nakikita at mapanuhan. Agod, sa Martes sa session ay mabot out tanan.
2: Ano nga nira SB? May mga ano ka muna balita bi mana kay man kung nakahapatawag ni Kalibo Mayor Julie Socorro Engineering's office ruyun niya ni no mga let's say ano tagid may mga kapalpakan sa plano pagsunod dit plano sa mga proyekto nga raya sa tanyo banwat Kalibo SB sa bilugon ka no Kalibo Public Market.
3: Ako pag-isabi dabi si Mayor mismo naghambay nga ginatawan na it Plaso Katoro Municipal Engineer na resolbahon do problema. Ay wakot update kon may andagon nga plan of action do engineering nga gin sabat kay Mayor. Pero si Mayor ay porsigido nga neron nga napadali ruyon neron nga construction dahil natawag nga long overdue natawag ay kung nagkabraka na ato nga mga vendors, ay much more kita si Mayor. O galing ay siyempre matodro, kapaltahan ay sa MEDO at sa engineering. Aga siyempre kontaktor, gawat lahat sa naroon o na. So, doon na aton karon doon ay nakita man niya agiit aton yung committee on infrastructure do ro diferensya no ko ro problema na wa tabi ha wa tagagi abi coordination do medyo nga ra agro engineering ani hay nagka problema ro project.
2: Oo, sige, at least makaroon SBI ano kapungkuan nyo man sa sanggunian ang bayan, aga may mga nakatagana nga inspection, aga at least may updated man no sa dagagan it proyekto nga ra sa ato nya construction sa Kalibo Public Market. Unless SB may mga gusto kang ipaabot nya mga pagpasiguro mensahe, aga pagpasiguro nga ginapadasig ro proyekto nga ra especially sa ato nya mga vendors, aga sa mga manugbaka man dun nya nagapanguta naman ano wut agid ano ro update sa ato nya Kalibo Public Market, bagong Kalibo Public Market SB.
3: In a way, may agreement kami na ni Mayor, no, ni Vice Mayor at mga SB na may sambilog ng kontak karang naga natawag nga spokesman nga maka saysay gid kung ano status ka atong public papaton ng mga programa proyekto at manwa ka mana ko tindahan kaya nga rang cementerio agod hindi ba yung magsalikwa o talamon ng mga explanation but sa bagay nga rabing again daga ka mong dosugat nga kayo gitro dayang mga representative vendors nga gusto ginanda ay maliwanagan ay moron doon nga amon mga ginasabat sanda ag imbitahon sanda sa Martes sa regular session ako kompleto tanando ato nga mga abot official do ato nga nga pag tratar ko problema gina siguro kay makaron adlaw okay na gitawagon do attention pro municipal engineer o engineering office o MEDO mama do contractor ag impormahan man kararo office ni mayor na maka attend man agod makapamati man kung o makasabat man kung ano ro finality ko sitwasyon ko atong tindahan.
2: Sige. With that, mabugod niya sayaman si Kalibo Sanggunian Bayan Member Ray Maribaldo. Rayaman si Katropang Claire T. Adit XFM. 96.5 Kalibo ang Katropang
0: Mosa. Thank you kita kay ISB Member Rimar Ribaldo. No, ita banwa kara ita Kalibo. Kasi sa kabuhay ko matamato, dagamat mauratay. Mat sa iba taro sit up pa sa para sa mga vendors. Una sa Kalibo Public Market, matsabukon para kanda nga konbinyente bagara anda karang pagnegosyo. Una, despite sa arawon, no? Jo, kung siin pa nga nga gindevelop, pa, ginpanami, may mga nakita pa nga mga problema. So, kabay pa nga, may imbestigahan at matutukan dahil aton karang LGU Kalibo. So, bago na ton nga Kalibo Public Market, siin pa nga nami, kabo man nga mga isyo nga dapat tawan iti nagakaigo karangan. Alas 8:43 raton na oras. Oy, good morning ani kay Ma'am Judith na duha ha nga naga-monitor kita makaroon. Gapa shout out kay Aljon Dirilo Navarro. Mayad man nga pag propamatic. Good morning. Una sa banga do. Kay Ampod Ansel Andrade, good morning man ha. Naga-monitor man makaroon karang agahon. Ag good morning man, nagapinamati kita makaroon katon una sa ano ra mix barbershop pa iping ita sa Brass restaurant iya sa istansya. Good morning gida ha. Una sa Mix sa Barbershop. Ayun, good morning sa mga staff una makaron agahon pa nakatutukon. Good morning. Makaron karang agahon sa atong karang pag pangalagad da banwa. Now sa atong makaron nga pag propadayon. Haranay tawon tanit daganda. Importante ra sa atong nga security siya seguridad ita nasyon. Kahapon may statement nga ginpaguwa nga ra si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Agdaya seryoso nga gintutukan itaton karang nga DND, AAP ag PNP kasi posibleng may epekto sa aton karang nga national security ro na discovering nga planta or raya karang anat mga bakal dai nga ginkonek sa kay Tony Yang. Sino si Tony Yang? O dati unta nga involved sa Pugo. Ha? Ag sa mga issue sa West Philippine Sea. Now, sa naging statement ni Gibo, sa rayang pagkadiskubre it mga undocumented Chinese national. Ha? Agroraya karang medyo makaduguda nga operasyon it daya nga planta. Kasi bukod niyang ra it simpleng immigration issue mga katrupa sa mga Chinese. Ag posible nga may koneksyon sa organized crime ag rong security threats mga katrupa itaton karang. Now, ginapaimbestigahan. Ha? Kung may una nga cyber espionage or strategic risk nga konektado di kara mga katrupa. Ha? Kasi ang ba ni Gibo, medyo seryoso nga tritra mga katrupa. Despite sa nagakainabo sa politika, may maniobra man sa pihak nga grupo mga katrupa. Agraya ginaseryoso makaroon aton karang gobyerno, dodaya karang nga mga foreign link operation nga iya sa sugunit nasyon. Ha? Nag-ilinaway kita sa politika, basi ko nangan-angan, may mga Chinese na nga nag-ubrat at senaryo iya sa Pilipinas. So nagbahurong isyo, matapos nga ginkunik na naman, rayak ang pilangara nga mga Chinese national, agronegosyo ni Tony Yang. Nga imaw, rong ginimbestigahan, kung nagtaliwan nga itong mga binugan, it's in it, aga law enforcement investigation, dahil sa ginasugid nga nga mga illegal activities ag posible nga koneksyon sa Pogo related operation. Dara makaroon pamatian taro pagpahayag ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro mga katropa. Bullseye!
1: Patakbo nito at tanda natin yan si Tony Yang sa Senate hearing under oath inamin niya hindi siya tunay na Pilipino. Okay? May peer dito. So, matagal nang sinususpechahan, maraming hindi, mga illegal na nangyayari dito. Katunayan, nag-usap din kami kanina ni Commissioner Nepomuceno at fully informed siya dito sa pangyayari dito. So, napakadaming violations. Sa empleyo, sa safety practices, may violation. Tapos, ito, pag-aari, kahit na anong sabihin pa ng isang kriminal dahil inamin niya, pinulsify niya yung citizenship niya. Sa ganun pa lang, at ito, PBDEC Industrial Estate, hindi na dapat ipatuloy ito. Thirdly, maraming dumi na nangyayari dyan. At ang suspecha dito, ito ang source na substandard steel na makakapinsala sa mga istruktura natin. No? So, nung ipinaalam at humingi ang PAO ng tulong namin, nakipagtulungan kami, ito na nga. So, ano ang mangyayari ngayon? Unang-una, syempre, legal procedure muna. Pangalawa naman, ang mga Pilipino nagtatrabaho dito, inatasan natin ng OCD Region 3, number 1, inventaryohin sila, kumpulin sila, ipa-physical check-up natin. Kung meron nangyari, napinsala ang kanilang health, either way sa dust or whatever, or sakit sa balat o anuman. Pangalawa, kakausapin nila ang DSWD para may allowance makuha tayo. Pangatlo, hahanapan natin ng empleyo sa lehitimong mga agency. Yan, i-coordinate ni Regional Director ng OCD, General Tony Sugaroldo. Ngayon, sa ganang amin, ito ay live kaso. Binabalaan namin kung sino man ang magtatangkang makialam sa kaso na to, kakasuhan namin ng obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue. Ito ay TBDEC industrial estate na dapat secure industrial estate. And then, find hat ng locator dito kung lehitimo o hindi. Ang PBDEC ay semi-autonomous na GOCC. Pero sa ngayon, ito, prima facie evidence na nakailangan tignan natin ng mabuti kung ano talaga ang ginagawa nito, kung ano talaga ang contribution nito sa national economy and nation building. Kasi ito, hindi local industrial estate to. Estate ito ng veterans at dapat nagko-contribute ito sa national security. Maraming nagkakalat na ng balita o anong intensyon or whatever. May nagsusubok ng dungisin ito, no? But the fact is, legal ba ito o illegal? Yun ang dapat sagutin natin. Kung may violation na nangyayari na talamak at katakot-takot, wala na tayong pinag-usapan doon, illegal na eh. Yun ang sagutin nila, pinagtatakpan ba nila ang illegal? O may protection sila sa mga, galamay sila ng malalakas na o mayayaman na tao na gumagawa ng illegal? Kaya, minabuti ko na normally hindi nyo ako nakikita sa ganito. Pero dahil nga ito ay DND supervised na area, bagamat semi-autonomous, kaya pinagbibigyan namin ng leeway ito, hiniling na ni Yusek Acorda ng PAOK na kumarap na ako dito at binabalaan ko, alam na ng presidente itong operation na to. At nire-report ko sa kanya ang nangyayari dito. Kung may magtatangka talaga, ulitin ko, na makialam dito na hindi tama, kakasuhan namin ng obstruction of justice at kung ano-ano pa. At pag may makialam dito, ibig sabihin, baka may sabwat dito. So, mabuti na lang. Kung may gustong makialam, sige. Okay, ngayon, i-update natin after yung inquest. Kasi bawal magsabi kung ano yung inventaryo ang unang nang nahuli at yung mga ini-inquest ngayon. Merong preliminary nagsasabi yung Chinese nationals may dokumentado, may hindi dokumentado. Ngayon, ang mabuti na rin, at ito'y crime scene, ano? Kaya selyado na ito. Hindi na pwede itong galawin na walang pahintulot ang korte. And at least, mailalagay sa ayos at matitigil muna kung meron man na illegal importation o smuggling na nangyayari dito at kung ano-ano pa. Mag-uusap kami ng Customs Commissioner kung anong way forward dito sa buong industrial estate. May mga lehitimong locator dito at ito nakakapinsala sa lehitimong gawain ng mga locator. Pero the most important thing, ito patunay na maraming ganitong klase at may connection ito, pareho ito kay Alice Guo at sa iba pang mga ano. May connection lahat yan. And awa ng Diyos, ligtas lahat, walang nasaktan. Mabilis ang trabaho ng lahat ng kawani sa ilalim ng PAO. At naging secure yung operation. At sa tulong na rin ng Armed Forces of the Philippines na mga intelligence operatives natin. So, antabayanan na lang natin kung ano resulta nung inquest. Para sa ganon, we will not be speaking based on pure speculation.
4: Pero, may number of individuals.
1: Ilan ba, Benji? Genji, hindi ka.
5: As of latest account, counting natin, there are 69 Chinese individuals arrested, one Filipino arrested, and five incorporators who are at large. So all in all, yung arresting natin ay 70 na andito.
6: Sir, doon sa 69 Chinese, kasama rin yung pinaka-managers, supervisors itong kapot?
5: Well, as of now, hindi ko mama po yung detalya, no? Kasi ongoing interest. For the detail, siguro antayin na lang natin yung investigators natin.
6: So sir, parang yung initial findings nyo, yung sumbong pa dito, parang may radio?
0: Daya nga kahapon rang pag-interview kay Secretary Gilbert Chudoro, no, raton ka rang defense secretary. May kaang tanan sa rayang issue nga na-discovery nanda. Kasi magawas abi sa health, raya ka rang mga bakal, medyo kakaiba eh. No? Ag pag hinamba mo't abing kay Tony Yang, medyo questionable. Kasi may mga senaryo na nga nagkaganabo, base may connection yung manraro ana karang paghugag daya karang ni Tony Yang, no, nga gin kaalarma makaron it aton nga national security mga medyo alarming abi. Oh, kasi mga undocumented Chinese national di kararo mga tawo, so medyo nagduda ro aton karang mga awtoridad sa rayang planta, no. Kasi bukod niyang it ng simpleng immigration issue. Pero nagkaganabo nga ra mga katrupa. Posible may mga koneksyon sa mga organized crime ag threat sa seguridad it aton karangan nasyon. Samtang sige tarutong kianay sa politika o nasa Senado, sa Kongreso, may seryosong pag-abot sa seguridad it aton karangan nasyong Pilipinas.
7: Bullseye!
0: Nagkabahuro isyo nga ra kasi may koneksyon yung mga Chinese national. Agrong negosyo ni Tony Yang, mga
7: Tony Yang,
0: naimbestigahan yung mga before itaton nga mga senador sa Senate Law Enforcement Investigation kung nagtaliwan nga mga binugan, mga katropa dahil abot-tabiraan ng mga illegal nga mga aktibidad. Ag still may koneksyon tagyapon sa Pugo operation mga katropa. Pero Pugo padayon matagyapon nga nag-ooperate. Doon no ginatanaw mga katropa. That's why nga sigirong monitor it aton nga intelligence ita AAP aton nga mga law enforcement investigation nagapadayon matagyapon, no. Kasi may ginatanaw pa nga mga paggapa sa immigration eh sa cybercrime agaton kara nga national security laws mga katropa. So apat final court ruling kontra kay Tony Yang, may kangtanan sa ray karang isyo. Pero bagantayan, kasi may mga madiskubrihan pa kita di kara, mga katropa. Doon yung mga ginabantayan. No? Itaton karang national defense. Sa ato makaroon nga pagprobanayon, alas 8:58 na, ro aton karang oras, sa aton makaroon nga pagpangatakit sa katropa. O may pagapat giyon nga rang kwan ba matindi rang exhibition games sa basketball, no, ana it basketball ng mga Bicky Bell sa aron. Unara sa barangay Puseo sa Numan siya, no, so sa mga mahilig sa basketball pero basketball na at mga Bicky ta aton karang mga LGBTQ sa mga katropa partra ita upcoming barangay piesta it barangay Puseo sa Numan siya. Headed by po ng barangay Alan Rusi, mga katropa, no? So, may anda karang laban ng pagmamahal, pride at tiwala sa ating sarili. Oh, walang tawanan pero lahat panalo. Basketball ng mga Bicky Bell. Sa exhibition games, may medyo kasadyahan malang. Itaton karang may manghod, kaparte at anda karang kapistahan sa barangay Puseo sa Numan siya. This coming May 26, 2026, mga katropa, alas 7 at gabi sa Barangay Puseo sa Banua Caraita, Numan. Plastada ka ron. Base kung mabusog at itinibayag sa aton ka rin mga kuwan nga na, aton nga rin mga Bicky Bells.
8: Ay, hold ma.
0: Oy, naliyar, aton nga oras, aton mga karang mapatay, alas 9 en punto na mga katropa. Ginakuhabos na kita mga katropa ito oras. Sa aton makaroon nga pag pangalagad sa aton karang nga pag ililiba. Makaroon karang nga gahon. Makaroon nga dlaw ita Lunes. May mga bubantayan kita makaroon nga dlaw ha. Basin doon na umibabagaro ro liderato ita senato. Kaya ro mga bagantayan naman na. Standby na sa masunod nga programa, Servisyong Katropa with Katropang Clarity. And naging kakbay na ito, nagkabulig sa aton karang technical side. Katropang Noel Estiliero, aton karang technical side. Iya sa aton karang XFM News Center, kakbay taman, kabulig ta, Katropang Mariani Tulintino. Kakbay taman sa pagratsarit, aton nga mabalitaan, Katropang Clarity. And sa kay mga unit patrol, Katropang Christian, ay Katropang Arier Colas. Aga of course, katropang Larry Boy Roldan. Sa ngagan, ko amon karang General Manager, katropang Edwin Garin. Siyempre, ko amon karang Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Kaman si katropang John Alinascan. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Sunflood Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santum Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Seven Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Seven Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
8: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: XFM.
9: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagdagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: XFM.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, galit. Diri yo.
16: Ah, dali na.
17: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
17: Maaasahan.
18: Sa sakit ng katawan.
17: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
18: Mag-Santon Plus
17: Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
18: Sa presyong magaan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
11: XFM.
1: Santon Gold, live testimony.
19: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
20: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
22: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Balanced diet?
25: Check.
24: Regular exercise?
25: Check.
24: Vision X Plus?
25: Check.
24: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
23: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: XFM. XFM.
26: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
28: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Senton Plus Herbal Soap.
2: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Senton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senton Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: nakatapos ang Exa FM Kalibo, Philippine Standard Time, 14 minutos, mga taliwana, sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayra niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra niya gaon probinsya Itaclan. Banat Kalibo, good morning. Welcome. Welcome na karon sa atong pagkanang kada pagpangalakanda. Programang serbisyong katropa. Makaroon kita ng adlaw itlunes at sa 18 sa buwan itmayo 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire TL. Happy, happy Monday, mga katropa!
1: Exciting!
0: Thank God, that's Monday. So, dapat may makaroon kita ng feeling kung Monday, even though nga Monday na naman. Pero syempre, nagapasalamat sa gihapon kita nga. Today is Monday. Thank you, Lord. Nakaabot ako it Monday.
1: Exciting!
0: So, happy, happy Monday, everyone. Sugagawin nato na panibago nga Domingo with a... ano... syempre, good vibes. Aga, manami nga aura, manami nga enerhiya. Agod niya... mas mapagap na ag naton aga makapatagapon kita it good vibes sa tunya mga kaibahan kung sino man imong kaibahan na makaroon na mga katropa. So happy happy Monday. Happy happy Monday everyone. Mga katropa, ibinin yung kosat alas G sa aga. Oy, magpadat nyo mamin sa mga pagtami o greetings. Makipag-angot ka kon via texting sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. Wala to nyo pagdamiyaro, to nyo pag-abi-abi, to nyo pag-welcome sa mga katropa natin nagka-monitor, tutok na sa The Carmel Transistor Radio FM Bonds. Naka-tune in sa 96.5 XFM Kalibu Megahertz. Good morning, everyone. Well, good morning, good morning, good morning. Good morning man sa atin yung mga katropang mga drivers with lovers.

0: ano pagat ay naga-keynote asan daro na una sa May Kalibo Public Market. So good morning sa mga suki naton yung mga tigpamati sa May Kalibo Shopping Center. Good morning everyone. Buto bit magabot itato nya pagpangalagad pag ililiba sa isla at Boracay. Mainland Malay sa 1st and 2nd district. Itato nya probinsya Taklaen mga kagapit ka probinsyahanan. Kabilugan o Western Visayas. Good morning. Mayong aga. May red niya gahon mga katropa. O isa mga katropa man nato niya ang mga overseas Filipino workers. Ako ng OFW. Si may kamong apartid kalibutan. Ano man yung oras inyo karoon yung mga lugar. Good morning, good noon. Good afternoon, good evening mga katropa. I-download na kamo ha. XFM Radio Mobile Application. Libre malang manon mga katropa. Kuto with may internet kamo, may data kamo di karoon. You can download XFM Radio Mobile Application. Kay man feels like home. Kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo ka man naman. Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting Monday! Sa mga katropa natin nakatutok online. Kay Ramang Michael Villanueva Sulina. Good morning, exciting Monday sa mga katropa natin sa Laguin, Banua West. Numansha, uy, happy monitoring sa mga solid katropa natin out there. Happy Monday. Nakaroon sa Laguin, Banua West, Numansha, Aklan. Well, kay Telepoldo Martinez Jr. Good morning, katropang guwapang Claire. Ganinugat-hugat it balita. Beautiful XFM. Thank you so much. Kay Telepoldo, sabi nga Randoy Martinez Family. Una karoon sa barangay Ali Putos, Numansha, Aklan. Happy Monday, mga katropa.
1: Exciting!
0: Katuro ako niya ugo ay wag ato makaroon do pistahan pero tiyawag na kami nga nakabatot invite. Ay nako hinuno pa ba kita ka na makasamit it libre nga lechon tag makapiknit ka nga ita maagto nga panit it lechon. Ay nako pa junyon ang anangan pero minko na zero agihapon kita nga sa mga invite it pistahan. Ay na isin nyo taro mga pistaw na baka naman. Ay, iba gidaro, amba ko ani, di ba? Iba gidaro lasat afritada sa pistahan, iba gidaro lasat lechon sa mga piyestahan. So, sa mga fiesta makaroon na, happy fiesta, mga katropa. Mingko matutaw, ha, you're wangi na ito na balitaan, na mga kinagamo sa mga baylihan. Manami ron, at least ay, habang, every year nagapatag unit bailihan ay mas nagiging matauhay na waon haus gina himos ay nagapadagahigtan na ron sa mga nagasaot-saot nagaarangkada kiay-kiay di karoon mawag na kiay-kiay tanda ron ang mga balikawangan ang karoon yung mga katuhut-tuhuran dagant asa nakaroon kinay-kiay may mga kinagamot agali sa may unahan ay hindi nabitin lataro ang karoon yung pagkinay-kiay ay ginhimos ron mga nagkinagamo aging papundoro benaile doon kita karoon ron katagamad yung mga gapadagahig nga ni, no, mga katropa. So, sa may mga fiesta, sa may mga binayli, ag sa mga plano nga makibayli, magsinaot sa baylihan, ay magbehave lang gidron, mga katropa. Agod niya, hindi man baga matemprano itapos o yung kaw niya kinasadya ro, pag ginpreparar nga barangay council nga pagsiginaot. So, behave. Dapat behave lang, gasaot lang, sadya-sadya lang, di ba ga? Libre mo lang binayli nga ro, nagkinagamo pa kamo. So, behave, agod niya. Mas ma-enjoy ninyo ro pag sinaot-saot. So, happy fiesta sa may mga fiesta makaroon.
1: Exciting
0: morning! Happy Monday! Uy, sa mga katropa nato sa Barangay Kabayugan, Malina Waklan, sa bilokar niya Ibardo Lasa, Beltran, Isuga Family, good morning! Good morning, gidana ha, sa kay Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary, good morning everyone! Kaya ang kulure, gagsana kao niya bilog ang pamilya everyday, gitano ng sandangan naga-monitor. And of course, good morning man. Sa mga katropa nato na sa Dangkalan, Malinaw, sa Habal-Habal Boys, kay Uncle Boyet, kay Nanay Alice, good morning. Sa Dangkaag, sa Bigaa, Malinaw, sa Bilog nga Beltran, Ikayan Family, masako-sako for sure. Sa nakara nga mga sinakpan, sa nakara niya mga alaga. So good morning and happy monitoring. Una ka sa Sitio Bobli na Bansur, sa Bilog nga Beltran, Villanueva Family, sa Kagalingan. Kay Uncle Cinti ha, nagasigabong always, so nakara niya monitor. So good morning mga katropa. Happy birthday kay karapang Marvie Venancio Aguilar. Good morning and happy birthday gitana ha kay katropang Marvie sa bilog nga Beltran. Sa bilog nga Venancio Aguilar, Francisco Qual Family sa Mercedes Village, New Busuan. Good morning mga katropa. sa umayon, happy birthday sa tendera ng

0: exciting.
1: Happy, happy birthday. More birthdays to come. More blessings to come. More candles to blow. Katropang Marvy. Aga, kunta ko ano yung mga desires at imo nga heart tayo. Masakatuparan yun ron. Nag-i-grant yun ron ni Lord. Doon mo karon yung mga prayers. So, deserve mo ron. Hay, may mabinagawa ron kagit niya. Tagipusoon. So, happy, happy birthday. Katropang Marvy Venancio Aguilar na sa Mercedes Village, New Buswang. So, sa mga katropa natin yung nag-monitor ha o nagkaroon sa New Buswang Mercedes Village, happy, happy Monday, mga katropa. Ag dapat may energy kita, mga katropa, makaroon niya Monday. Okay? So, huwag nating hayaan na mangibabaw ang Monday sickness. Monday sickness yung kuwait gana. So, hindi natin nun pagpabayaan niya magpangibabaw. Oy, good morning kay Captain John Beethoven Malana of 82nd Philippine Army sa Maylibas Campo. Nakon sa Campo sa Maylibas Banga. Uy, may anda ka lang upcoming first extreme Bantay Laya Run. So magpa-register na ka mo mga katropa sa mga gusto ni karon it extreme. Hindi lang basta-basta na fun run. Gusto ninyo ita, ano, exciting, mas extreme, rung mas mabuhi, gidaanar inyo karon niya board. Rung mga minko board ninyo karon niya mga sistema. So sa mga runners natin out there, sa mga gustot adventure, sa mga gustot extreme, exciting run, mga katropa for the go. I-visit ninyo ro ano nga ni Rwanda karang page Rwanda karun niya page niya 82nd Philippine Army Bantay Laya something doon or mag-register ka mo mga katropa sa Raya karang first extreme Bantay Laya run mga katropa. So sa ano ra no sir, sa Independence Day sa June 12 mga katropa. So natapos na Rwanda karang early bird registration. So magpa-register na kamo mga katropa para sa mga wa nakahingabot sa early bird registration. So this is a 8.2 kilometer race mga katropa. So after ninyo karang magaoy, no? After ninyo nga magdagagan ay may nagahulat man kinyo nga very comforting gid ana nga scenery nga nga view which is the Raya Karang Falls, no? Mga katropa, Raya nga Nasuraan Falls. So rin do nagahulat kinyo nga kanamiton niya view. So they have regular registration fee nga 990 pesos for ako May 16 natapos na ro early bird registration which is 890 pesos. So for the go mga katropa, kung mga nagausi ka mo di karon extreme activities or adventurous nato yung mga katropa out there para gid kinyo Raya Karang first okay, Bantay Laya Channel. So visit mga katropa sa Bantay Laya Channel for sa mga gusto magpa-register sa Raya nga First Extreme Bantay Laya Run sa June 12. Kasunod ron it Independence Day, kasunod ng araw ng kalayaan. So dun kayo, dun nyo ipalaya ang inyong mga sarili.
0: Exciting!
1: Dun nyo hayaang maging free mga katropa sa Libakaw Aklan sa Raya Karang fun run it Bantay Laya aga mag-refresh na yung kamo sa Nasuraan Fall. So register na ha or i-message nyo si Sir Captain John Beethoven Malana or Kuya JB. 28 minuto sa kataliwan sa oras alas 9 sa agahon. Well mga katropa, standby tutok man kamo. May isang ka-istorya kita nga pagatutukan. Very proud kita bilang aklanon. Sa kakatapos siya mga March 2026 licensure examination for professional teachers. Top 7 rusang ka-aklanon from ASU Makato. Si Ma'am Mardina Taglay, mga katropa. So taga ano imaw ra Makato, nagtapos imaw bilang cum laude una karon sa Aklan State University ukon ASU Makato. So with a rate of 93.80% nag-arangkada si Ma'am Mardina Taglay saraya karang kakatapos siya mga March 2026 LEPT o kon licensure examination for professional teachers. So standby tuto ka mo, hay ato niya pagasayuron, ruana ka nga istorya, no? Ano ruana nga journey bago maabot raya ka nga kadagagan, paano nananagagpasan, aro mga challenges all throughout this journey. Ano ruang mga pressure nga anak ka nga habat siya gan ha encounter during umpisa ta review hasta sa exam day. So bukon rut hangal mga katropa, hamba ko ani perme sayud nato ro prayers it ano kagabanan ha, wa ko ginatanan pero kagabanan nya mga takers nga ra, mga examinees, kagabanan sa na pangamuyo karon is makapasar ka ta eh, bonus la tagid ko magtap. So ngani ano ro journey ni Ma'am Mardina Taglay from ASU Makato, top 7 mga katropa sa March 2026 licensure examination for professional teachers. So standby tuto ka mo mga katropa, ay aton ron niya paga o istoryahan and paga plastaron. May pakikipag-angot kita ka na kara. So nga ni aton ron niya bantayan. 30 minutos. 30 minutos mga kataliwan sa oras, alas 9 sa agahang Garabang Rolando Sutapaz. Good morning, Garabang Erica Season. Good morning, happy happy monitoring. Well mga katropa, stand by tutok, magkapanumbalik kita after yan. Magpilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung kang Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Zanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Zanthon and XFM, limuli. Ibong papremyo.
7: Ako si Rapalan Fernandez Tornino at Mabilon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFN libo-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
8: XFM.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
15: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mapibili sa mga butika.
17: XFM.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
22: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: mga katropas, XFM Calibo, Philippine Standard Time, 39 o kung 40 minutos. Mga kataliwan sa oras, alas 9 sa gawin sa inyong pagpanumbalik programa ng Servisyong Katropa. Well, wait lang ha, wait lang gid mga katropa. Antes kita mag-proceed sa inyong istorya, mga karoon niya agahon. Good morning, gidaanay kayo. Yes, sa inyong pihak na linyada kay katropang TJ, Noy Igtan Luxulidad from San Francisco, California, nakatutok. Good morning, katropang TJ. And of course, si Karabang Aljun Dirillo Navarro. Good morning sa mga katropa natin sa Ruelan Junior Barbershop. O nakalang sa Poblacion, banga sa banga, the beautiful. Good morning mga katropa. Uy ha, happy-happy monitoring. Gita, nagsauman na, may job boxes kita na sa Ruelan Junior Barbershop. Sa ato niya, Santo de Rex FM, libu-libong pa-premyo. Ngani, sa ato niya mga katropa, mga bangan ho, noon na sa First District, aga, na, nagayuan ni sa Banuat Kalibo para maghugit andang entry for the go. Una ron sa Ruel and Junior Barbershop. Well, good morning man, katropang Tambong. Tambong, Jamaica. Good morning, katropang Claire. Happy, happy birthday sa kilanga nga gwapa ag very humble. Ag mabuot gid ah, nakasmile permi kay Joanne. Taglay, tabor. Dapat ayun niyang sa ginahando mo sa kabuhi. Ag dahan permi. God bless you. Thank you so much. Thank you so much, Karapang Tambong, Jamaica, and happy, happy birthday, Karapang Joanne Taglay Taborda. So, happy, happy birthday sa mga naga-birthday today, ha? Happy birthday, mga katropa. God bless you always sa mga naga-birthday today. Uy, good morning, mananay. Naka-monitor na sa Mercedes Village, New Buswang, Bilongalaw, Flores, Pulmones, Ligay Family, Alfaro Family. Good morning. Happy, happy monitoring. Ang sa mga katropa nato sa Metro Calibo Water District. Always ito sa danga nag-monitor. Sa atin yung mga solid katropa out there. Good morning, mga katropa. Well, mga katropa, alas 9:41 sa agahon. Thank you po sa advance greetings ilang araw po. Excited na siguro katropang Joanne, si katropang Jamaica. Pero sige lang ah. Ate Saywa ka na nanalipatan, dibaga. So, happy, happy birthday in advance. And mga katropa, makaroon 42 minutos, mga taliwan sa oras at alas 9 sa gawin. Nag-raya na yung portion. Hi, hatod katon, itraya karangan. Version X Blast of Gel Capsule. Uy ha, sa mga minko may vision issues di karoon, minko masagom aga, minko malabot, aro mata ag sa mga gustong protektahan pag-hidro anda karoon niya mga mata, hay mag-inumot aka mo Version X Plus of Gel Capsule. Mga katropa, raya may lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, sangka herbal eye care solution para sa protection sa mata. Ginasukan ro pagpanakit mata sa paggamit mga screens or cellphone. Ginabuligan niya proteksyonan ro mga long-term vision issues. Mga katropa, give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Vision X Plus Soft Gel Capsule ay produkto Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ka mo nga maka-order sa Shopee and TikTok Shop. So man mga katropa, protektahan ro inyo karon yung mga mata with Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ro kapsula para gihid sa inyong mga mata. 43 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Well, good morning man, anay, ha, naka-monitor, gid-ana, si Staff Sergeant Quarin A. Iwag, SMO, NCO, Officer of 82nd Infantry Battalion, mga katropa, or unakaroon man sa Bantaylaya, sa kampo, sa Maylibas, Banga. So, good morning! Happy, happy monitoring, gitana sir, ha? And thank you, gitana sa pagtutok. So, umay na, go na ka mo. Magpa-register na ka mo, handay, sir. Itaray ka na sa First Extreme Fun Run sa June 12, nakaroon sa Libacaw. So, man, good morning, Staff Sergeant Quarin A. Iwag, CMO, NCO Officer of 82nd Philippine Army, yun nakaroon sa Bantaylaya sa Barangay Libas, Banga. So, good morning and happy, happy monitoring. 44 minutos, mga kataliwan sa oras, alas 9 sa gahod. Well, mga katropa, sa tunyong pagpurupadayon, sa tunyong karoon yung pag-arangkada, pagpangalagad. Pamatian na nai natin magkaroon ro istorya ni Ma'am Mardina Taglay Ruato niya top 7 sa kakatapos siya mga March 2026 licensure examination for professional teachers. May aton ka nga pakikipag-angot nga ni Pamatian ta. Alright mga katropa, makaiba natin makaroon ro top 7 sa katapos siya mga licensure examination for professional teachers. Makaroon niya dagon si Ma'am Mardina Taglay, it a issue. Makato ma'am no tama?
1: Yes po ma'am.
0: It a issue makato. Ma'am Mardina, may dad niya adlaw makaiba ni mo katropang Claire at XFM Kalibo.
1: Hello po.
0: Ma'am Mardina, of course, unang-una gina na sa tananay. Congratulations, no? Saraya ka nga kakatapos siya mga exam. Buko niya tayo simple nga pagkapasar, but yun, nakatap pa, ma'am. So, congratulations.
1: Thank you, ma'am. Mm-hmm.
0: So, ma'am, kamusta? Kamusta ro bilog ni mga journey? Saraya ni mga, saraya nga let, no? Nga examination. Umpisa sa imo nga pag-review, ma'am. Hamba ba nato niya naging smooth through tanan? Or may mga unang hapon niya challenges ikaw naging pangatubang?
1: Siguro, hindi man maiwasan during my review journey is my struggles and challenges man gid niya na agyan bago naka-take it board exam.
0: Mm-hmm. So, alinda ma'am, may review center ikaw or self-review?
1: May nag-review center po ako sa Dr. Carl Ibalita Review Center.
0: Alright. Hmm. So, apa mo nga ni, hindi maduga kita nga may mga challenges kita kaya hapon niya ikaw, ma-experiensyahan. Iga ba, ma'am, or particular, alin doon, hindi mo makalipat na to the point niya, nagtuga kita kay Moron ita kabugat during the review?
1: Ang naagin niya, ma'am, is din, sa akin nga, ma'am, sa self-doubt ba na ako, nag-self-doubt yun ako kung mapadayon ba ako sa pag-review or hindi lang ako mag-take. Di naman nagsod lang iso kong kasi go-overthinking ako, inamando pressure ka kon.
0: Mm-mm. Ano kay mo, ma'am? Maroon mga nakakapag-overthink kay mo, like, basta hindi ka kapasar, so, mga makaroon?
1: Yes po, di nang iso nga, what if makon hindi ako kapasar? So, ang iso dagay, abong ma-disappoint, isip ko man kung anong reaction sa ang pamilya, kung man nakunyari hindi ako pasa, doon nyo lang nag-iisip sa isip ka tumang.
0: So, paano ni mura, ma'am, nagagpasan? Like, ano yung mga naging coping mechanism, agod niya, magpadayon sa gihapon, na sa pihak ita, malisod yun, dabi kontrahon doon ko, galingon eh, kaping ko nga, yes, ang pinuhinuki mo rin mismong nagapadown. So, paalin, paano ni mura nagagpasan?
1: During those times, mamay, mag-istorya mo na kay kanday nanay nga, kung alam niyo nang kinaagyan. Then, sa mga friends ko, ga-open up mo sa boyfriend mo na ako, ga-open up mo na ako kanda kung sa mga problem. But, thankful gid ako kanda kasi gina-motivate gid ako nanda nga magpadayon yan gid.
0: Mm. So, pag-graduate ni mo, diretso niya agi-review agbot exam?
1: Ang ano ma'am, pagkagabi po na akong is, waan niya ako nag-take kasi may September abi ka tumam nga exam. Pero waan niya ako nag-take, opo, March po ako nag-take, pagka next year na po.
0: Mm, okay, so gindiretso mo, anay, get it review.
1: Bali, ano ma'am, nagpahuway anay ako. Diyo na ba mo nga, graduation, June 2025, doon nagpahuway anay ako. March lang ako gid nag-take. Bali, October 2025 po ako nag-started review.
0: Alright. So, ano yung plano after dayang dayang pagkapasar ni mo, Mama Mardina? Ano, pahuway man makadali or sabak lagi sa pagturo?
1: So far, ma'am, hi, wa pa man ako specific gid niya plan. Ang akon pa lang makara is, gina, ano ka na yung moment, gina, na, ano ka na yung mag-sink in ka kon nga, nag-top 7 gina na.
0: Yes, no, grabe, no.
1: Ano ka na yun.
0: Grabe, ro, imo malaman yan eh, nga gina-overting, basi, imong gina-overting, hindi ko makapasar, gusto mo malaman ay makapasar, but may bonus pag gina-top, pag gina ikaw sa exam. Sino ikaw karon, ma'am, katasayuran, imo nga, nakapasar ikaw, hindi lang nakapasar, with, at, unang, gina ikaw sa top.
1: Bali sa work po ako to, ma'am.
0: Sa so work ikaw makaroon.
1: Yes po.
0: Oo.
1: Naka-break ko pa lang, ma'am. Katuray nag-hamba akong kaibahan sa work niya. Kung nanahay, nagawa niya na do result. So, gabukasyon kong takot. Go-online, kakapindot ko. Go-online kung takot, ma'am. Nabuksan kong do PRC kasi hindi ko mabuksan ba do website. then sunod-sunod yung mga may nagsa. Tapos biglang nagtawag do ang mga staff sa CERC na kunanahay pasalo. Tapos nagkambay mga top 7 kuno ako. Ako ko sa iran, ma'am.
0: Alright. So, bali, nagka-aberya patagali. Bukuntay ko mismo nakakita sing pangalan.
1: Yes ko. Ako pa nakita ang pangalan.
0: Ano rin feeling it mga ruyon niya? Siyempre, sa igida natin niya, ay, hinago magwaro exam, result at exam. May mga aberya pa. Ano rin mo kaw niya feeling during that time? Of course, narukuba. Pero, alin, ang ibabaw ro excitement o rukuba?
1: Nakubaan niyo ako, ma'am. Kasi kung makita mo sa result, na 99%. So, huwet ka. Mahuwet ka din mag 100% yung result. Kakuba, gin mo.
0: So, saan ikaw ka-work gali, Makaron?
1: Sa Boracay po ako, ma'am. Sa Save More po, sa Boracay.
0: Ay, okay. So, Makaron, so far, ang bamungani, waka pa man, kumbaga, na-feel mo pa ang the moment. So, padayon niyang mananin na sa pagtrabaho sa Boracay.
1: Padayon po.
0: So grabe, after ni mo mag-graduate at college, diretso uso ka tingali at work kage.
1: Bali, kaka-start ko pa lang man, ma'am. Ako nag-start sa after taking the board
0: exam.
1: Nag-usay po ako at work. Well, waiting for the result po.
0: Oo, pero makaroon, wapag ina matplano nga, abi man na end yun una sa Save More, aga.
1: Wapag yun sa pagturo.
0: Oo, sige. So ano ko na makaroon, ma'am, nasa Save More? Bali, ano gede mo nga trabaho?
1: Customer assistant po ako, ma'am.
0: Okay. Oo. So, si ma'am customer assistant, aga, soon or although wapagid gapturo, pero syempre, licensed teacher na gid si, yes. Si ma'am, si mama Mardina. So, ma'am, during the exam on kita, paano, kamusta ro naging journey? Mahamba nato niya pagkatapos exam naging kampante ikaw, kumpiyansa ikaw nga ay para gid ka ako makapasar ako.
1: Ako during after the taking the board exam po, syempre tumalang ko mga questions. After gid pag take, patugid ma'am kung wa do duda man, nag-overthink ko ay base mo kon hala. Kaya base mo kung di takon ka pa siya kasi mga may questions po nga unfamiliar gid ako tapos mga may questions mo huwag nang asayod sa sabat diba higing ko lang gid niya para masabtan ko lang gid.
0: Pero kumbaga wat ikaw nagpakampante nga ay mabasi
1: po. Huwag gid po ma'am.
0: Pero grabe no top 7. So ano ma'am pilang percent pero imo karon niya sa imong pagkapasar?
1: Ratings ko po,
0: ma'am. Yung rate,
1: ang rating ko po, ma'am, is 93.8.
0: Wow. So, pilang bilog ka mo sa rank na top, sa pang 7?
1: Buro sure, ma'am, sa exact nga one, pero parang 54 po kami, ma'am.
0: Ah, so, maabo man, nationwide? Yes,
1: nationwide po.
0: So, umpisa ka to, ma'am, feel mo tagid niya ay para ka akong pagiging teacher, iya ako sa education sector, may mga makaroon niya, handa mo gina magturo.
1: Yes, so, ma'am, throughout my journey naman po sa college is na-love ko ta po, eduk po.
0: So, ano yung major ma'am?
1: Ko kit imo, ma'am. Ang program, abin ma'am, is Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, balik sa LE po imo, ma'am.
0: Ah, TLE, okay. So, yes, yung makatuno may mga offer, tabi nga, TLE, so, makaroon, wapa man ni pressure man, siya, may mga nababaton kang pressure, ay, push mo, do,
1: wala pa naman.
0: Wala pa man. So, makaroon, una ka tayo sa Boracay, no? Alin, ikaw, may kapamilya ikaw una, or nagaboard?
1: Nagaboard po ako, pero makaramamayas na uli po, anay ako.
0: Alright. Ma'am, sa bilog ni mga journey, alin do? Kumbaga mahambag ito nato niya life lesson nga dauhon mo gida asta sa ulihi makabig ni mga life lesson niya nagtatak gid sa yung Pinoyino ang tagipusoon ma'am.
1: Ang life lesson gid ma'am is sa faith sa God.
0: Mm-mm.
1: Na kapag may faith ka na nag-trust ka na sa kan obraw na gid sabton na gid tanan in prayers. Grant na gid kimo ay mo mga dreams at prayers nga kapag may faith ka gid ka na. Dun so kapag haluan mo pa mamay hard work nimo, itaon na gid kimo.
0: So, pananampalataya, gida, no? Siyempre, doon, gida, rin, nasingan, nanda nga, pinaka mabaskong matibay nga weapon niya, imong dagong yes, sa ka battle. So, makaroon, mahamba nato niya, start na, ro, imo man niya, battle sa field of education. So, ano mo mga, ano ka na, ma'am? More on, ano na, no, high school dayon or senior high?
1: Yes, po.
0: Imong turaan. So, ma'am, Mardina, makaroon may mga gusto ikaw pasalamatan o mga nagserve ni mga inspiration o imong mga naging constant, imong naging support system sa bilog ni mga nga journey agarot aro manami kita nga resulta rin mong pagkapasar. Of course, with o na kita sa top saray ka nakakatapos siya mga let, ma'am.
1: Yes. So, ako na mong mga salamatan din si Lord sa paggabay kakon and also sa mga sang nanay kay Tateag sa mga kuya nakon nga all throughout my journey is inalit ka ako ng support, pag-abulig ka ako nasa makara. And also sa boyfriend ko na ako, sa mga friends nga, ga-pamate, ga-comfort, ga-motivate ka ako na magpadayon yung gid. At una man ka akong term eh. Then sa mga, teachers po, from elementary to up to college, to CBRC man po, ga-pasalamat ako ag sa ako nga, NGO nga nabulig ako, naging ubranan na akong scholar sa BDF International. Ang kapasalamat din po ako sa mga, sa tanan-tanan na nabulig ako sa mga relatives, sa mga nag-extended greetings na nakakontinigid po. Walang,
0: Ma'am, sa imo galing pagtapos sa ASU maka to, ang ba mo bigay namin ko na pressure ikaw kung inbasi di ka makapasar? Ano rong mga rason naman na pressure ikaw, ma'am? Like, sa iba ba with Latin honors, ma'am? Nakapasar.
1: Yes,
0: okay. So, balik na
1: ito. Cum laude po, ma'am.
0: Alin, ma'am? Nakatapos ikaw it?
1: Cum laude po.
0: So, nga ni Imnahamba ni mo nga, kung naisip mo kung ano rohang baon itpalibot kung nga hindi ko makapasar. So, masyado ikong na-pressure sa rin niya thought.
1: Yes po.
0: Mm-hmm. Ma'am, ano yung mong i-advise ka ron sa mga kapareho nga? May mga makaroon niya pressure nga ginadala. May mga makaroon niya thoughts nga mas nagapabugat ron sa nambaga tiyago nagsabilog na nga journey sa pag-exam agsta sa pagbuo sa pag-review sa pagbuot exam nga ruyo na masyadong nape-pressure kapin sa mga nagtapos with Latin honors mga kanbaga ma'am.
1: Ang mga malungas may take it easy ako hindi ko talagang kaya sarilihin noon seek for help. Siyempre naman yung family, my friend, siguro my friends man ka mo nga pwede yung i-ubrahan ba ang outlet nga sa granit mga problems niyo kasi sayod ko nga buhigan din na ka mag-imotivate din na ka mo. And also don't hesitate to ask God for guidance po.
0: Mm-hmm. So thank you so much yung Ma'am Mardina sa layang time nga ging taon ni mo kamon at of course sa mga wisdom mga advices nga imo nga ging share man kamon of course sa tanan naton man niya naga mga listeners makaroon niya adlaw. So ma'am thank you so much and of course congratulations uman ma'am.
1: Thank you, ma'am.
0: Sige. Si Ma'am Mardina Taglay, top 7 sa kakatapos siya mga March 2026 licensure examination for professional teachers. Oras mga katapos, XFM Kalibo, Philippine Standard Time. 58 minutos, so kataliwan sa oras, it alas 9 agaon. Well, sa umana, thank you so much kay Ma'am Mardina Taglay, top 7. Sa katapos siya mga LEPT 2026 akong licensure examination for professional teachers. So, congratulations. Atong kitaron niya very own na tumandok kitaron aklan. Tumandok it makato aklan. So, sa mga ato yung mga examinis, makapasar man o kunuwa, congratulations kinyo tanan. I know, buhos na buhos inyo ka nga sakripisyo, inyong effort, inyong pagpalangga sa makaroon niya exam, makaroon niya bugan ita March. So, congratulations kinyo tanan. A very proud cousin, kita karaman na siya, katropang Christine Dayan Rupa of XFM Roja City Capiz. Nagitaroon niya cousin, si Ma'am Mardina Taglay. So, congratulations man sa mga proud family, proud parents. Congratulations, everyone. 59 minutos. Mga taliwan sa oras. It, alas 9 sa agaw. Nagrayan na yung portion na yatod man katon. It's Senton Vitamin C. Kuya, sa mga nag-OCD ka rin it vitamins pang pabasko with immune system. Ago niya may pangkontra mo sa mga bacteria and viruses sa inyo karon niya mga palibot sa mga masakit nga hindi niyo makitaan. Dapat mabasko mo inyo karon nga immune system. Mag-inom Santon Vitamin C. Kaya kararo vitamin C nga maghalin sa santo. Ina, ginapabasko gro resistensya gabigon sa mga physical activities. Ginasukar na ro fatigue. Ginabuligan man nga mapadasig imo kanya pag-recover magalin sa mga masakit. Nakatapa ro Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. High product to Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ngin kamo nga maka-order it Santon Vitamin C sa Shopee aga Lazada. So mga katropa, stay active, stay protected with Santon Vitamin C. 59 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 agahon. Uy ha, good morning manane kay katropang Ingo J.R. Perdigones. O na karon sa Semcor Business Center, bo masakuran na karang alinyada. Good morning everyone. And of course, sa mga katropa man nato nakatutok sa pihak na linyada nato, dali ang antes kita magtapos. Hay tapos sa mananay nato, basar ang karang mga greetings. Wait lang ha mga katropa. So good morning. Good morning gid anang una karon kay katropang Jesse Joseph Costaina. Good morning po katropang Claire, guapa po abaw gid ana. Thank you so much katropang Jesse Joseph Costaina. So o mga katropa, hamba ko kay ina. Una karon sa Ruel and Junior Barbershop may aton niya drop boxes para sa aton yung center na Dexa Family libo-libong pa premyo. Magwas ka ra. May aton man niya drop box sa may Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center. Ag sa mga gusto gid niya iya mismo sa istasyon maghugog. Ito yung mga raffle entry sa center na Dexa Family libo-libong pa premyo. Haya man lang man among istasyon sa J. Esberto Road, Barangay Tigayon. Ngani maghingabot na kamuhugog ito inyo karon yung mga raffle entry sa nagapadayon niya naton yung center. And XFM libo-libong pa-premium kay man every Friday may magadaog it 3,000 pesos. So sa mga katropa naton di karon niya, wag ihapon na nakahugit ang mga entry gusto magpasakop sa aton niya pa-promo, ay tipuna gamang ninyo mga katropa ro inyo karon niya mga raffle entry which is sangka banigo kon sangka blister at Santon Plus Gold Herbal Capsule, sangka blister o kon sangka banigman it premium D3 Softgel Capsule, sangka blister o kon sangka banigman it Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Naglima nga sa Shea, it's Santon Gold Coffee Mix. Mga katro, para yung magkataokin yung chance nga magdaog 3,000 pesos every week and more than 100,000 pesos in prizes para karon sa Grand Draw. Mga katro, para inyo karon yung mga raffle entry, ay isugod sa sangka sobre, isugod rin yung pangagan, address, proof of purchase, contact number, agpirma, nag-ihugon ron kung si ninyo gustong ihugog nga drop boxes. Sa uman, may ato niya una sa Pharmacia Gomez, sa Kalibo Shopping Center. Every Friday, ro anak niya pick-up time, 9 a.m. So, sa Ruel and Junior Barbershop, o nakaroon sa Poblasyon Banga, every Thursday, matana, ro aton karon niya pick-up time, 12 noon. So mga katropa, bakasot ang ninyo, tipunagon, ninyo karoon yung mga participating Yes to Hold products. Ag magdaog it cash prize kada Domingo. Be healthy mga katropa and get a chance big prizes sa XFM o konsanto na XFM libo-libong pa-premyo. 3 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 o kon alas 10 sa agahon. Thank you so much! Thank you mga katropa sa pag-ibaka kon makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it Lunes. Bantayan man ninyo, masunod ka lang ang programa Boxing Gloves. Kanamiton niya drama, hagat it katunod it XFM Network Philippines. Nangin kabulig ka akbay ka partner technical side katropang Daddy Lods Noel Esteliero. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang John Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So we're also provision, it ato niya ever generous. Maluan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiag, yung nag-aiman kinyo tanant may danya gahon. Keep safe everyone, happy, happy Monday! Yamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

Mga katropa, exciting dito!

0: tropa. Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino Mabigon ni Washington Aklan. Nagapasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon sa XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it is Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akon sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag parehas ka kon hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor kambay na nahay upirahan hay uwa ako nagsugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, taglato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon hay manami rang pamatiyag ngani hay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM. XFM.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo. aktibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. System Plus Herbal Soap.
8: System Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional doctor. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
8: System Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Wow! Kadampo sa mga libro na nabutang sa shelves.
1: Masulod na kita, ma'am.
0: Ah, sige. Uy, may computer na nabutang sa lamesa. Palapitan ko ini. Ari, buksan ko ini, ah. Wala akong makahibalo. Kung bala, makahibalo ako maggamit sa computer. Hindi ako makadumdum. Mapungko ako sa tubang sinya. Karon, i-on ko ini. Hala! Nga doon may pensara nga akong mga tudlo. Makahibalo sila kung anong akong tumukon. Hala! Naga-surfing na ako? Gusto! Nakadumdum na ako sa ginsiling ni Rogers sa akon. Computer science ko nung natapos ko. Amugali! Interesado ako sa computer. Nalipay ako sa progress ko. Padayunan kong paggamit siya.

Nalingaw siya sa paggamit ng computer, ho. Ay, pabayaan ko lang siya, ah. Mahulat lang ko kung saan o siya manghagad nga magwa kami diri.

0: Nagkakalingaw ako sa paggamit ng computer. Ma? Anika? Ano ini? Makita ko sa screen? Oh? Lugi na sa lakas ang itong nga particles ang amat-amat ang screen? Oh, ma? Tuhinali lang nagdulom ang screen, ah? Pay! Ano ina? Ang itong nga particles nagatinapit? Kag may ginapormas ang amat-amat? Ara! May nadiho na nga image. Demonyo? Kalain? Tunugahan na siya na mag-atake sa akon?
1: Day! Ma'am? Ma'am? Gaa?
0: Kakukuan. Daw, doon nagalingin ang ulo ko.
1: Ha? Uy, Diyos ko! Base ko na bughat ka, ma'am? Ay, hindi ka nalang anay magpadayon sa pagkutis ang computer, ah.
0: Wala na? Wala ko na nakita ang demonyo sa screen? Ano pala nagkakatabo sa akon? Ikaduha ka beses na ini, nga nakita kong nawongs ang demonyo. May buot pala ini silingon? May gustong ipaalinton sa akon? May labot balang nawongs ang among demonyo sa akon na kaligad? May significance bala ini na dapat ko madumduman? Apang ano? Kag nga ah?

0: Roger. Ambot. Ambot kun ano. Kag nga ah. But deep inside me, naghibalo ako nga may missing sa mga ginasugid niya sa akon.
1: Ay, Day, base kung kapoy ka naman, ang maayo pa. Alalayan ko na nang ikaw pabalik sa kwarto ninyo, ah.
0: Ate, sige.
1: Uy, uyatan ko ikaw, ma'am, ha?
0: Sige, palihog.

0: Nagihigda na kami ni Roger sa kama. Kamusta ang adlaw mo?
1: Amo man gihapon. Busy. Kadamo sang trabaho.
0: Sumabatian ko sa tingog niya. May balaan gid nga kapoy siya. Kagkaina, samta nagapanyapon kami, do wala siya nagahulag sang maayo.
1: Ikaw, kamusta ang adlaw mo?
0: Maayo man. Roger, gusto ko tani nga duaw ng aton anak. May, wala siya nagasapat. Sa baylo, nagatulok lang siya sa kisame. Roger, nabatian mo bala ako? Gusto ko nga duawon ang aton anak.
1: Oo. Pero handa ka na bala? Mapangako mo bala? Mapangako mo bala sa akon na hindi ka na magilty sa iya kamatayon?
0: Oo. Tinguhaon ko.
2: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo.
3: Ako si Rafael Fernandez Tornino in Mabigon, Washington, Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Samton kag XFM libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Samton Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Samton Plus Gold Coffee Mix.
2: Samton Plus Gold

0: Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: palangga mo katama nga ito, nanak. Kagpalangga ka man niya. Sige. Sa Sabado, makanto kita sa simenteryo.
1: Nagatubang siya sa akon. Kaginhikap niya ang akon buhok. Roger.
0: O ano? Nagustuhan po na lang bago naton nga balay?
1: Oo. Nagustuhan ko.
0: Halos amo man ini ang daan naton nga balay. Pero mas dako lang ato sa jutay.
1: Nga bala nga nasunog ato.
0: Wala ko bala na hinambit sa imo. May naglupok kalinya sang kuryente sa kusina. Nag-short circuit.
1: Ay, wala gihapon ako sa natandaan. Bahin sa among sunog.
0: Mas mahayo gani. Nga hindi mo na lang madumduman na natabo. You've been through a lot already.
1: Roger, may gusto pagit ako nga pangayoon.
0: Ano ina?
1: Napensaran ko lang. Tagbase kon makabulig ini para nga magdasig ang pagbalik sang memorya ko.
0: Go ahead.
1: Ano abi kon mapaparty kita diri sa balay? Iimbitahon naton ang tanan nga mga abyan naton. Mga abyan ko. Maybe I need to be surrounded by people nga nakakilala sa akon. Inang one time or another shared moments with me.
0: Oh.
1: Ma, naginhawa siya sa madalom. Doon hindi siya kumpormi sa ginhambal ko. Roger, anong problema?
0: Wala.
1: Pero nga daw wala ka danamian sa ginsiling ko. Hindi ba naman namin ina nga paagi? Agad nga makadumdum ako dayon.
0: Oo. Pero...
1: Pero ano?
0: Hindi ko gusto nga iambalin sa imo, Cherry. Tugod hindi ako gusto nga masakitan ka.
1: Mas ako nga masakitan kung hindi mo pag-isugid sa ako ng matuod.
0: Gusto ko ginahatagan ka sang party. Apang nahadlok ako. Basi wala kita sang maimbitar sa party. Wala sang bisan isa nga kilala ko.
1: Anong buot mo silingon? Nga wala ako sang maimbitar sa party.
0: Jerry, sweetheart. Wala ka sang abyan.
1: Ano? Wala ako sang abyan? Bisan isa?
0: Tungod bisan isa, wala ako sang kilala.
1: Why the hell is that? This is too much, Roger. Kinahanglan kong paathag.
0: Ikaw ang tinuga nga hindi mahayugon sa outing. Kagbasami ka nga nag-iisahanon. Mas gusto mo nga mag-iisahanon sang sa mag-upod sa iban.
1: Matuod bala, ina?
0: Gindala ko ikaw sa mga parties. Kag iban pa nga mga social events. Kag ginatambungan ko. Para nga mapalayo ko ikaw sa balay sang bisan panalagsa lang. Apang masami ka na nagapamaliban na mag-upod sa akon.
1: Naa!
0: Tungod, you hated parties.
1: Ha?
0: Matuod din, ha? Hindi mo gusto ang gahod kag madamo nga tao. Mas gusto mo ang privacy kag ang kalinong. Ginpaminsar ko gani nga anti-social ka.
1: Apa nga mo sina? Nga pa sabi ako nga nag-iisahanon. Nga nga hindi ko gusto ang mga tao.
0: It's just the way you are. Kaginbaton ko ikaw. Bilang amo sina.
1: Ito hindi ako makapati. Wala ako sa mga abyan. Wala ako sa isa nga mapamangkutan kung sino ako. Tagun ano ako nga sa isang tao. Nga nakalambot ako sa amo sina nga edad. Nga wala sang abyan. Magluwas lang sa bana ko. Roger, nga amo sina.
0: Ang ano?
1: Do wala ko naluyagan. Ang natukiban ko sa kaugalingon ko.
0: Jerry, please. Don't be too hard sa kaugalingon mo. Pwede man nga baguhon ang mga bagay nga hindi mo nagustuhan. May kahigayuran ka pa nga makasugod liwat. Ari ka sa bago nga balay. Bago nga kabulig. Bago nga kahupod. Kagun gusto mo, Ged. Maiwat kita sa party. Para makaangkon ka na sa mga abyan.
1: Wala bala ako nagatrabaho, Santo?
0: Nagatrabaho ka? Antes kita nagkilalahay. Pero loner ka na, Santo paman. Abi mo? Nabudlayan pa gani ako ang magpangaliyag sa imo eh. Abi ko, man-hater ka. Apang mapalaron ako, nga nahulog ang buhot mo sa akon. Ginahigugma mo ako, gani, nagpakasal kita.
1: Wala ko sang abyan sa daan ko nga ginaobrahan.
0: Mga kilala, oo. Apang bisan isa sa ila, wala mo gin kabig nga abyan mo. Nangin tama sa imo ka protective sa kaugalingon mo.
1: Sangin kasal kita. Nakatrabaho pa pala ako?
0: Wala na.
1: Nga ah.
0: Mas ginpili mo nga magpabili na lang sa balay. Agod ati panon ako. Kagang balay naton. Dason. Na-diagnose ka with ovarian cancer. Ginoperahan ka. Kagin kuha ang imo matres para mapunggan ang paglaptas ng cancer. Gani na depressed ka sa among itabo. Gani nagdesisyon ako nga mag-adapt ang bata para sa aton. Dira, kag nagabot si Angel sa aton kabuhi.
1: God!
0: Liwat nga nag-angkon ka sang kapagsik sa nagabot si Angel sa kabuhi naton. Kag nanamihan ka gid sa iya, kung magkaupod ka mga duha, nakumpleto ng kabuhi mo. May mga sikreto gani ka mo nga wala akong makaibaloy. My best nga feeling ko, do nagaka-out of place na ako sa inyo nga duha. Pero okay lang ina sa akon. Kay kung malipayon ka, malipayon man ako. Sugod sa to, nangin palagwa ka na tungod kay Angel.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Secret of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secret of Health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sining heart, sa aton sining brain, kag sa aton sining anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamins, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: Hindi nyo lang pag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
2: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidan ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secret of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secret of Health.
1: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagin ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secret of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Ko si Amelia, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
0: The Secret of Health.
5: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigo ni Jacinto Naclan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagdagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Putike. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
5: XFM.
14: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
16: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
18: Bili na.
16: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
20: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: sakit ng katawan?
17: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.
5: XFM.
21: Sanson Plus Gold, mas pinalakas.
22: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sanson Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.

0: Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:54 sa Outro Adlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: Udo. May arayad nyo Drodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. May arayad nyo Drodlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. May arayad nyo Drodlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan.
1: Sentro, sentro.
0: Adlaw kita makaroon itdaya karang... Lunes, petsa 18 sa buwan it Mayo 2021. Ag sa inyo karang mangin anchorman, sa inyo karang mangin alagad. Of course, ako si katropang Ninyo Rujin Teodoro. Well, rato na naipagpanamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga udro-adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutog na ka-monitor, sa aton karang nga pag-rugratsada, sa aton karang nga pag-ililiba makaroon nga udro-adlaw, mayong udo. Siyempre, sa aton karon nga mga suki nga naka-monitor, sa aton karon nga mga katropa sa 1 segundo distrito, ita aton karon nga probinsya karon Itaklan, mayad-ayad nga udro-adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga suki, iya sa aton nga kabisera, Banwa at Kalibo. Sa may isla naton Itburacay, sa mga kaingod naton ng mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
1: Sentro, sentro.
0: Kutob magabutan itaton karang pagpangalagad, aton karang pagililiba. Mayong udto, mayong udto, mayong udto. Siyempre, sa aton man karoon yung mga suking tagpaumating nga nakatutok sa anda karoon yung mga panimagay. Oy, kumusta, kumusta? Kumusta ro aton karon nga mga suki nga una sa anda karon nga mga panimagay makaron? Naga-monitor, nagatutok sa aton karang pag-ruratsada, sa aton karang pag-ililiba makaron nga udro adlaw. Kumusta man ro aton karon nga adlaw it Lunes? Imbukada karon nga adlaw para sa makaron nga Domingo. Sa mga nagakinot andang ilabas, sa mga kakauli igang halin sa anda karon nga mga ugumhan ay mainit-init yut ana ro aton karon nga paniampuhon. Imo man gihapon aton karon nga heat index karon nga ginabantayan mga katropa. Mainit-init gid ana ro aton karon nga paniampuhon, pero posible man do mga localized thunderstorms ro mga pag-uwan-ugan. Kapin kun hapon ay may una pagid nga easterly sag intertropical convergence zone. Mga nitot mga sa weather forecast ay basi mana sa pilang adlaw nga rahay mabalik kun mana si Daya karang habagat. Wow! Ay kun mabalik si Raya karang habagat ay at least ay magamig-gamig man do Daya karang hangin. Moabungan ning nagapupang amuyo karon kunta mana mag-ugan gon. Agod mabasa-basa ro mga mamaga-maga mga katropa. Matindit ana grabit ang makaron do Daya karang init. Itatoy karon niya tiempo. But anyway, sa mga nagakinot ilabas, sa mga nagailabas, sa mga wapa na kailabas, una sa anda karon niya mga panimagay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton man karon niya mga suki nga naka-monitor, nakatutok, sa aton karang nga pag-rugratsada, sa aton karang nga pag-ililiba makaron, samtang ginahimo kita karon niya background, ha, sa aton nga mga lolo ag lola nga nag-ilabas na, nagakinunat anda karon nga mga ilabas, una makaron nga udro adlaw mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta ka mo? Kumusta rin inyo nga agahon? Syempre, di man aton pagkalipatan it pag pangumusta ag pagtamyaw it mayad-ayad nga udro adlaw. Ro aton karon nga mga suking tagpagamati, ro aton nga mga katropa, ro aton nga mga mangunguma mangingisda nga naka-monitor nakatutok makaron. Ag sa aton nga ibang mga suki nga nagailabas una sa mga piyestahan. Nagadanlak kung daan karon yung mga bibig. Perte, nagadanlak ro andang mga bibig mga katropa. Mayad-ayad nga utro adlaw kinyo ha? Siyempre ro aton man karon nga pagatamiyo pag-abi-abit mayad-ayad nga utro adlaw man. Sa aton karon yung mga suking tagpagamati man yung mga drivers naton nga nakatutok sa aton karang nga pag-rugratsada, sa aton karang nga pag-ililiba makaron. Kumusta ka mo? Kumusta ka mo makaron nga udro adlaw duna? Sa aton man karon nga mga suki nga mga dry mga tendero tendera nga naka-monitor nakatutok iya sa aton karang nga pag-rugratsa mayong udto. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga naka-monitor sa sin man karon kamo nga party pagidit aton nga kalibutan, sa aton nga mga overseas Filipino workers, nga naka-monitor nakatutok iya sa aton karang palatuntunan mayong udtogid. Kunsiin man kamo nga parte at kalibutan doon na nga nagamonitor sa XFM Radio Mobile Application. Mayad-ayad nga outro adlaw kinyo. Sa mga nakatutok nakamonitor man sa aton makaroon nga Facebook Live. Mayad-ayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Pwede kamo nga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings sa taga-Miawon session komento sa aton karon nga pagrurat sa day aton gyud nga pagatawan ito gadaligwar inyo karon nga mga greetings sa Ria. Mag-share man do aton makaron nga Facebook Live. Agad mas maabo ro magabutan it aton karang nga pagililiba aton karang nga pagrurat sa day. Sa aton karon nga mga suki una nga mga kataropa. Ag sa tanan-tanan aton nga mga suki, welcome, welcome, welcome sa aton palatuntunan. Centro. Ibinin niyo ako sa oras sa itong nga pagratsada. Pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang doon aton nga mga tupiko. Aton ka nga pag-aug-istoryahan, pag-a-check yaron sa aton ka nga pag-ililiba. Ano anay rong mga dugang or ano rong mga balita nga aton ka nga pag-aug-istoryahan, pag-atalakayon sa aton ka nga pag-ililiba makaron. Ina, mga katropa, una sa may bahin ni aton karon nga Aklan Police Provincial Office. Ginpatigayon dodaya karang pagpresentar itdaya karang mga raya karang mga katropa nga mga armas nga nadakpan. Mga surrendered gali nga mga firearms ag accomplishment halin patako 2023 sa makarang 2026. Kabo-abo tara mga katropa, standby kamo karon. Iaton nun nga pag-awistoryahan sa aton karon nga pagpangalagad. Ag syempre rudugang karon nga detalye hay sa patrol no, iga plastarit aton karon nga patrol sa aton karon nga pagililiba. Sa iba pagid naton nga mga balitaan, kumustahon, check yaron man aton makaron. Makaron nga adlaw, katapusan karon nga adlaw, itaya kara nga voters registration. Hingabot-hingabot sa mga gustong maghingabot para sa voters registration. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa, magagto sa inyo karon nga mga COMELEC offices. Magplastar. Parehistro para sa daya karanga 2028 o mauna pa nga ni Galero Barangay and Sangguni ang kabataan election sa November. Pagpahaom mo doon para sa mga pag-aabuton karon nga election. Mas manamit anak karon kung nantiguhan kita, nagkapakialam kita sa mga nagkaganabo riya sa aton karon nga pungsod Pilipinas mga katropa. Yaron sa raya karanga pagbugutuhan, pagpili kapin sa mga nagakinabo nga raya sa aton karang pungsod Pilipinas, ay mapapahay-hay ka lang karang mga katropa sa makarayang nga raya plastada. No, mas manamit ana karon magboto kamo para sa masunod karon nga eleksyon. Agod nga wa kamot hinusugan. Centro. Sa mga balita nasyonal nga aton karon nga pag-awistoryahan, harama lang rosang bilog nga ginabantayan naton makaron. Ruraya karang pag-convene it impeachment court or daya karang Senado para sa raya nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginabantayan naton dun hindi na ron nga mga bandang alauna hasta't alas tres. Ruraya karang pang-orason kung ano ro magiging plastada. May magamosyon baga sa Senado nga i-dismiss ruraya karang articles of impeachment kontra sa vice presidente. Ay sambilog pagid karon sa ginabubantayan man. Base may mga change of leadership kuman. Una karon sa Senado. Grabe aron nagakanabo sa aton karanga Senado no. Pero pangutana ganit ibay Senado pa man baga arat Pilipinas. Ay matsabukon yut arat Senado it Pilipinas kundi Senado utat anda karon nga kaugalingon nga mga interes. Ruin do makasugubo karon mga katropa. Kasi kung ikaw politiko ag pansariling interes ro imo karon nga ginauna, ay wagid aron pierde gid karon do daya karanga mga pumuyo. pierde ang talo ang taong bayan. Kumbaga ni Nanda. Inuna kara sigurado ba basi masangag siya nga gumando aton kara nga Senado. Last week nga to nga grabe ruraya kara nga naging tensyon, pero mga gulo. Una karon sa aton karon nga sambilog sa mga mataas nga institusyon it aton karon nga pungsod Pilipinas. Bantayan naton dun hinduna. Iya man kamututo karon sa XFM Kalibo sa amon nga mga social media pages agiya sa ere ay from time to time magatao man kita karon it mga development update sa raya karang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wapat araha it pagpresentar it daya karang mga ebidensya meaning karon ay maga-convene pagang magaumpisa pagang ay hamba ni Senate President Alan Peter Cayetano wa mana sa mayorya it magamosyon nga i-dismiss ruraya karang impeachment. Ay rarong mga balita naton karon nga pag-check yaro naton para man sa aton karon nga heat index nga ginabantayan makaron ano rong mga lugar nga may pinakamainit makaron nga ginagauman naton iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Mga katropa ay iba karang nga mga lugar nag-abot ana sa 45 degrees Celsius to 44 degrees Celsius. Makaron nga May 18 or Lunes karon nga adlaw posible ro mga ma 44 degrees Celsius una karon sa May Dagupan City Pangasinan mga katropa. Taligang ay nag-loading ro aton karon nga bagan-an no. Oo. Di man aton ma-inventor raya nga nga heat index naton. But anyway haron ha posible ro 44 45 degrees Celsius sa pila karon ka mga lugar iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. O, gina-expectar makaroon doon, posibleng maka-experience at 45 degrees Celsius sa Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, iya sa may bahin Itaya, Karang, Cuyo, Palawan. Ano para iba karon? Oo, hator mga 45 degrees Celsius, 44 degrees Celsius, iya sa may Dagupan City, Pangasinan. And then, the 43 degrees Celsius, ayas sa may bahin mga katropa, itaya karang San Ildefonso, Bulacan. Kama naman, 44 degrees Celsius sa Cavite City, sa Cavite, 43 degrees Celsius sa Tanawan, Batangas. 44 degrees Celsius, o iya sa may Capizbao, mainit na mayad. Iya sa Mambusa, posibleng mag-abot sa 41 degrees Celsius sa Iloilo, Dumangas. High 42 degrees Celsius mga katropa. Haron do aton karon nga heat index ha nga ginabantayan makaron. So far mamanit mga gain itsempo ha sa sudag sa guwa it aton karon nga Philippine Area of Responsibility. Sentro. Ay raron mga balita naton karon nga pag-check yaro nagaton karon nga pagatalakayon sa aton karang nga pagrurat sada sa aton karon nga pagililiba makaron. And of course, mag-check man kita karon it mga reports. Itaton yung mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa nakaroon niya tag sa karon ka mga area of responsibility. Nga ginatutukan na itaton yung patrol with katropang Ariar Kulas. May itayad nga utro adlaw anay sa mga nakatutok iya sa aton karon niya pala tuntunan. Kay Auntie Bibit Valencia una sa Feliciano Balete nga nakamonitor nakatutok. May itayad nga utro adlaw. Ganday mamang Ginny Valencia. Nga nagaog ilabas doon sa makaroon niya pang orason. Kay tayo Leopoldo Cesar Martinez. Good morning katropang nin. Mailabas kita. Thank you good tayo Leopoldo ha. Thank you good sa imo karoon niya pagkangay it ilabas. Kay Auntie Lailani Montanio. Una karoon sa Estancia Kalibong. Nga nagasinigabong good anaro. Ana karoon niya radio una makaroon. Ag kay Nanay Rebecca Rodiano. Una karoon sa Dingli Banga. Nga nagasigabong mando. Ana karoon niya radio. Mayad ayad nga udro adlaw. Kay Dila Vega Claude. Mayong udto. Kay Aljun Derelo Navarro. Good morning, sir. Motion, mailabas kita. Thank you, Gid. Ha? Busog na. Well, daya kara nga balitaan portion ay ginahatod ka itong mga katropa. It daya kara nga premium D3 coffee mix. Uy, manami ra i-partner kung nag-ilabas ka mo makaroon nga udro adlaw do daya kara nga premium D3 coffee mix. Kapin pa sa mga suki naton una nga mataas ro anda karon nga blood sugar ag nagausoy coffee lover pero wa na ila nga maapektuhan do anda karon nga sugar level bangod sa raya kara nga asukal or dahil karang nga sugar level ito na karang nga kape. So haragon, dubagay na bagay kinyo o premium D3 coffee mix. Kasi higa mo nga premium D3 coffee mix, may una raya nga mangosteen, vitamin D3, ag stevia. Nagapabakod it immune system, ag resistensya sa gawas, ag nagabulig nga makontrol o imo nga blood sugar levels. Mangod sa natural nga asukar, maghalin karon sa stevia. O et kabagakan, may mga ginabatsyag nga mga diabetes. Sa pag-inom it premium D3 coffee mix, ginapanami man o calcium absorption, nagabulig sa pagpabako dituan ang ngipon, nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw ng ikaayong gawas. Premium D3 Coffee Mix, mabakay sa pinakamagapit ng butika sa inyong lugar. Mahimo man ma-add to cart sa Shopee at sa TikTok Shop. Pero Premium D3 Coffee Mix, may kapikalon, may santone at vitamin D3 kaparayara. Produkto, ETS to Health Incorporated. Oras naton, mga katropa, alas 11:11 na sa Udro Adlaw. Ruhaton karon nga oras.
2: PA Updates brought to you by Winsor. Get your free bets now, only at winsor.ph.
0: Para mananay karon sa aton karon nga NBA update ha sa mga basketball fan fanatics or mga basketball fanatics una. Raro atong karon nga update makaron. Ginkakibot it Cleveland Cavaliers Detroit Pistons sa pamaagit sang kadominanteng blowout win matapos do or die nga game 7 sa score nga 125-94. Bangod kara, umaban si Yono Cavaliers paadto sa Eastern Conference Finals para sa panibagong kahigayunan halin ko 2018. Uy, di karahay makaengkwentro nanda ro New York Knicks.
2: NBA update was brought to you by Windsor. Get your free bets today only at windsor.ph.

0: Alas 11:14 sa Udro Adlawro, aton karon nga oras.
1: Sentro.
0: Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagililiba makaron. Si Sir Crispin Dudoy Gerardo, aton karon nga COMELEC officer it ni Washington, agro aton karon nga public information officer it aton karon nga COMELEC Aklan. Regarding raha sa last day makon mo ron, matcha hamba ko nga ni ito hay isang kisap. Kisap mata ba o kisap mata? Hay last day ko at voters registration. So, may una nga mga iba naton nga mga igmanghod nga nagahingabot makaron sa pila karon ka mga COMELEC offices para nga makapagparehistro it anda nga mga boto. Sa piya kalinya, ro atoy karon nga public information officer at COMELEC Aklan ag garong COMELEC officer itabanwang New Washington si Sir Crispin Dudoy Gerardo. Sir Dudoy, mayadayad nga udro adlaw. Ibahan mo makaron sa programa nga sentro sa XFM Kalibo si katropang ninyo, sir. Welcome and happy lunch. Sir, hello.
2: Mayadayad gid nga gaunin, so asuran nga tagapayomatic ang XFM.
0: Yes.
2: Ay, harap na nga kita, daya gunot. Gina-expectar. As expected, no? Pinoy style.
0: Yes, so again.
2: Nagahugat, gina-permi it last day ron. Aga rin pa nga ni, maisog pa. Mag-insister, no? Alinon natin da, last day yun da.
0: Ano so, meaning it maisog mag-insister, sir? May mga iba nga medyo, mainit yun.
2: Ayaw, mainit abi, rutsimpo.
0: Oo.
2: Magpila na ra, siyempre ato nang ginaayo. Basta kung sa last day, ay sa ginapanawagan man ato, no? Dapat kung last day, ay magdagi kita't kabuabo nga pasinsya.
0: Mm-hmm.
2: Ay, nayang bukol niya mga ikamuro na kapila.
0: Mm-hmm.
2: At may mga sirkumstansya nga hindi naton mapunggan. Like for example, sa New Washington,
0: uh-oh,
2: ay nag-brown out, ay may ayabaw, nasamad nga area, no?
0: Mm-hmm.
2: So, gintry man it aton nga akelko, ay nag-fluctuate imaw, so ginuman yuman, ginkayad yuman, hasta nga na-settle imaw, aga mga quarter to 11 siguro nagbalik yung power.
0: Mm-mm-mm-mm.
2: So, rin o raton nga mga makaraton na encounter. So, yes. Ginaayo ang gilang man it, pamunuan kong aton nga COMELEC nga mag-sangkiriya nga pagpasinsya, no?
0: Yes.
2: Ato man ginatinguhaan, tinguhaan ginaton da nga maakumundar kita tanan, ay alinon mo abiray, nag-imbudo kita,
0: medyo yes,
2: gina samita na itong ibutang rosang kapalding tubig sa sangka tabo, hindi gilang mata mag-igoro.
0: Ano ron eh, tama giting hamba nga ron yung Pinoy style gid abir makaraya nga ra eh. Galing
2: hour,
0: Pinoy, galing Pinoy last hour. But anyway sir, halimbawa ang naton abiman na roplastada una sa New Washington so far, kumusta una no sa New Washington, magwas abisaray nga nga problema sa power interruption abimana naton abo gid mat sir nga nag adto sa COMELEC office para maghingabot
2: abo SK.
0: Mm-mm.
2: SK ag mga aton don nga mga registrant nga mga transfer.
0: Mm-mm.
2: Ro masubo nga ni siyempre SK na ra, grabe yung gid atong pinanawagan kara.
0: Yes.
2: Kung klase ro anang ginahambal hay kabuhay nag-end of class man siguro. Open man kami Sabado.
0: Not
2: unless yan kung may mga nagabiyahe, no? Nagabiyahe sa, or nag-eskwila sa Magayo, like sa Iloilo or sa Manila.
0: Mm-mm.
2: Pero nagtinguha, ginmatasanda. Aga, amun nga ni nga, kwan ay pila siya sa New Washington, ay kung Sabado ay pilagin lang mga nasa 80 plus pero nag-rehistro kamon ka to. Ginulat kami.
0: Pero makaron sir, kung bantawon nimo pila, abo gid
2: ang gato siguro sobra.
0: Raro ga pila makaron.
2: Oh, kaya tara basta ta, magpasinsya ang sanda, magpasinsya yan.
0: Hasta nung oras makaron na bi last day, hasta nung oras pwede sanda ka
2: adto sa. Hasta alas 5 no. Hasta the usual matagihapon, magwa matagihapon na aton nga mga COMELEC people ag para magpanglista, agutob sa listahan hay amo matagihapon nga akomodar.
0: Ano sir, so far no sa harabi patapos yun kita sa voters registration. So far iya sa probinsya, ano ro may pinakamaabo nga kasi di ba kaibahan sa daya nga rais dumag pag transfer pag parehistro it mga bagong butante, ano ro pinakamaabo sir do pag parehistro gid
2: Ano pagpa-register kita? Kasi una may SK tabi kita.
0: Oo.
2: Raira atun nga gin tinguhaan gid kita mo nga during satellite registration do mga opisina at atun nga COMELEC rung target gilang matapirmi hayrong kwan rung atun nga mga kaeskwelahanan bangod nga siyempre una naka kaya banan gid ag una gitanan do mga inunga kay edad 15 17 anyos. Kaya aroyng kita ramon nga gintutukan galing nga ay siyempre kung outside of the nayang lugar, like for example taga New Washington pero sa Calibo ga eskwela or sa Iloilo ga eskwela or sa Manila ay hindi sandaron maakomodar pero kutob sa mga eskwelahan iya sa New Washington ay ginakuan same man sa Calibo, same man sa urban nga mga munisipyo itutukan ni matanamon do mga eskwelahan bangod aton nga target ngani ay mga SK aga makaroon man ngani ay bisan dumaton

0: kumundar sa COMELEC o rin nabi siguro ay sa mga credentials doon ay siyempre kami ay gapatupad ba lang kung ano rin ginahambay itlay eh. Aga as much as possible ay gina-fulfill ba lang natin natin yung duty as prescribed by aton yung COMELEC resolution aga aton yung layeron. Like for example, insister na ron sa barangay ID, barangay certification, na hindi kita kami karon magkuhan. Like for example, ga-insister it na yung correction of entry or change status nga uwa it credential, hindi man kami ka-correction of entries kung wakit at birth certificate nga ginabuitan or change status nga wakit at marriage contract nga ginabuitan.
1: Uh-oh.
0: Things like that. The usual man, hay, dapat maintindihan na binaton daton nga mga obligasyon man aton nga party bilang tumuhi.
2: Yes. Sa mga nagahingabot, abi Sir Dudoy, no, nga magparehistro, like for example, basic kun nagapamati isa na makaron agud hindi kun baga sanda agud madali na magrong mga proseso agud ag hindi man malisdan do aton nga mga personnel at aton nga COMELEC. Like for example, sa mga bag-o nga gaboto nga ra ano dapat dagon sa mga nagareactivate, ano dagon sa mga ga-transfer it andang lugar, ano ro pwede andang dapat dagon, sir?
0: Manami kita ay may da kita nga ID. Umpisa na ito na sa mga new registrant. Kung new registrant, daya kita at aton nga ID. Ag manami kita, kung mga SK kita, magdaya kita at birth certificate. Xerox copy lang. Agod masigo kita na ito. Kasi, riba, kaparehistro, gain do date of birth, gain, iwaga kasi nanto baga sa birth certificate. Aga randa nga ngayon, hay kunamat may andang gina commonly ginadala nanda sa bilog nga ngayon. Pag-check mo sa birth certificate, dahil wagali ka ngayon. So things like that, no, kita na ilang garisto kita eh. Kuwang-kuwang gihapon, mas mayad nga agad, umpisa kita sa tama. So mas mayad nga magdala it ID at birth certificate. Now, sa mga nag-transfer, dahil mag-ihapon kita it ID. Now, ginastriktuhan namon do pag sige-transfer na lang, sige-transfer. Ay, mas mayad nga kung may ID, tayagi kita nga aton nga present nga situation, nga residence, ay mas mayad. May aton nga pruweba nga una ang kita nag-i-star sa ruyon nga lugar. So, mga ruyon, no, aga siyempre, ginaayo kita naton nga haron sa kainiton na ra, ay mag-inom kita it buong.
2: Yes.
0: Inom kita it buong, no, ay aroy malang reminder kamon it aton nga pamunuan, it aton nga COMELEC. In fact, may gina may memo kay inaagahon pa, kabi panganagabot, reminding us nga ro heat index ay masyado gin nga mataas.
2: Yes, so.
0: Nga na ikon mahimo ay
2: yes, sa roha sa 45, mm-hmm. Makaran nga adlaw.
0: Oh, grabe. Ay kabay pang hindi mangroong probinsya at aklan mag-abot sa ruin ng mga heat index, no? Unahon natin do health. Basta't kami ay padayon nga mang sa pag-remind at pagpatupad ito nga registration.
2: Sir, di ba may before kara, may inyo man nga mga ginatawag natin, do yun nga satellite registration?
0: Oo, may una man. Oo.
2: Hey, kumusta ra to? Waot ato, sir, no? Bali.
0: Tapos ito, oo, nag-perform namon. Tanan nga kabanwahan na at least ay halibot dubilog nga banwa, it's barangay ng perform gid. Tanan nga mga eskwilahan, haagtunan man namon. Oo, ay hangawat na ni gapon kami, nga abo-abo tagapon sa last hour. Oo.
2: Yes. Sir, do yun nga, may data ikaw? Or after lang gid ka ra?
0: After lang gid ata. Sa data, hindi kita ko makatawa makaroon.
2: I see, okay. So, haron do, plastada makaroon do mga nagahingabot, no? Ro, importante. Ro, importante makaroon is ma-anunsyo nato nga, last day lang gid it voters.
0: Last day gid ang makaroon, agkong naparehistro kita, means ay pangayo gid kami isang ka malita nga pasensya kung gusto ninyo nga magparehistro makaron ay kabuabo gid ang tawo Pinoy style sa nauman ay naya nga makausin do last day ito kita gadagunot. Ay dapat abo gitang bago ni pagpasensya.
2: Maunot buhay krusang kagaparehistro, sir, mga it takes pila nga minuto kung halimbawa managaparehistro.
0: The fastest yati ay 8 minutes. Depende abi sa mungani nga gaayo kita kami record. Para diretso. Yes. Kasi kung pag-abot ito, pag-hamba, ay bukod naman at makaraang spelling, ay bukod at ma-

0: ay nagaumang dayon gaumang kita makaroon ba yes. Samantalang kung may ginabasihan kita kasi ultimate aton nga ultimate nga record personal record is the birth certificate.
1: Mm-mm.
0: Mas may nga nakatulat na kita magsandig pati aton nga spelling and everything. Mm-mm. Kasi hindi man aton ma-contest di karon na ron kung ano nakasugat sa birth certificate.
1: Yes. After it voters registration nga ra matapos din voters registration Sir Dudoy, ano rong mga next nga aktibidad it aton nga COMELEC?
0: Ma-ERB hearing kami no, pagka ERB hearing nayang ma-hiring kami at katong kami ma-formulate na kami project of precincts.
1: Oo.
0: Pagka project of precincts amin na rinubasihan sa aton nga election, nagdurinubasihan man it pag-appoint natin mga maestra. And then do pinaka ultimate kararon ay filing of COC nga matabo sa September 28 to October 5.
1: Do yun is for barangay and sanggunian kabataan elections.
0: Do yun barangay at sanggunian kabataan.
1: I see. So dayon do sang SK ag barangay.
0: Dayon gid aron. Kung kami inyong bangutanon na gambal kami dayon gid a. Mientras tanto it what lying nga nagahambal nga postpone the election or whatever. Dayon ta sa pananawan or panindugan at aton nga COMELEC. Ay dayon na kita nga dapat magpaong.
1: Yes, sige. Sige Sir Dudoy no, ma-check lang galing kami uman kimo sa mga datos gut aron siguro man no after itang voters registration. But anyway, basi may gusto ikong ipahingabot nga mga reminders sa mga nagahingabot man sa last day nga nakapin makaron ay abot ang nagahingabot nga magaparehistro sa aton nga ra nga para sa election nga ra Sir Dudoy.
0: Tatlong bagay gilang man no. Una ay gina-reminder tanan nga last day yung tamakaroon. Wala nang bukas, wala nang extension whatsoever. So wala na last day makaroon. Rato nga registration, 7 months yung siguro nga ginpatigayon na ito. Nag-umpisa kita 2025 pa.
1: Yes, makon mo rin gali.
0: Mahaba, kahaba rin nga registration. Mm-hmm. Tapos pangaywa nga, ayaw namon hay kung pila kita makaroon, kung desidido kita magparehistro, ay nayang magdabayon kita sa nauman akong hambal kay inay bukod matsang kasako gid nga mapasinsa bisan sang kamalita yang o sang kabagyang pwede gid basta rin aton nga bagon kung gaparesto kita ay mainit o simpo. Ang pangatlo ay gina-remind kita ko aton nga COMELEC ko aton nga health consciousness no nga dapat tayo sa kainit nga ra maginom kita at buong nga aton kung may aton nga gina dapat nga imnon aga dapat tayo mag-relax kita sa aton nga ginaagtunan ay mainit do pila at mahaba ro pila. Doing it no, rima lang na ako yung mga reminder sa makaroon about last day of registration. So man na, Nance, sayamat kid. Abo-abo yun yung sayamat.
1: Thank you good sir ha. Good luck kinyo makarong adlaw.
0: Good luck man. God bless us all.
1: Sige. Thank you good. Si Sir Crispin Raymond Dudoy Gerardo ro aton karon nga COMELEC spokesperson it aton nga COMELEC Aklan. Agarong COMELEC officer it aton karon nga banuang New Washington. Na igtong pagat ako no sa anda karon nga banwa sa New Washington ay masobra sang gatos tagagero nagapila. Mahaba mato the voters registration nga ra. Umpisa pat ara ko dayang 2025. No? Hey, wa man naging pundo eh. Actually, taton karon nga COMELEC dire-diretso. Galing, tama man hambay ni Sir Dudoy, kitabing mga Pilipino, hay, o galing Pinoy gidaron. Kung si Indo last minute, hay, igto gidaron kita magadagsa. O kita magadugsuan sa raya karang last minute nga ra mga katropa. No, grabe no, last minute, igto ko man madagsa it dahil karang pagboto. Oras na to na alas 11:30 sa Udro Adlaw Roatoy karon nga oras. Uy, mayadayad nga Udro Adlaw anay sa mga suki naton nga nakatutukaton kay Mike De La Torre. Mayad ko nga pagpamati sa taga CVM Phone Shop Money Changer all branches ang laan ng mga gadgets sa Oyo Turong Street Kalibu Branch ag sa Alpha Omega Beta Umbets Fraternity and Sorority 1976. Mayadayad nga Udro Adlaw kay Sir TJ Nuynuig Tanlok Solidan nga nakamonitor nakatutukaton makaron. Mayadayad nga Udro Adlaw una sa San Francisco, California. Kay John Arvin De La Cruz, good noon ko no. May dahil nga Udro Adlaw. Happy lunch eating karon sa aton nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-ililiba, i-check man aton, dulinyada, itaton karon nga patrol, kay man ka ina, no? Ginpatigayon mga katropa. Ruraya ka nga pagpresenta. Ha? Itdaya ka nga mga armas nga nadakpan patahalin ko 2023 hasta makan 2026 kabuabo tagali. Sentro. Ha, kabuabo ta nagali ra mga katropa. Now, dupangutana abi karaman karon. After ra haron yung kabuabo ung napangkumpiska from 2023 to 2026, what will happen next? Ano ro matabo kara mga katropa? Ribabe kara gin surrender. Ag tanan dahago sa gin surrender. Raya nga ra nga mga baril nga ra mga katropa. No? So ginatindiran da kaina after itanda nga flag raising una karon sa Aklan Police Provincial Office sa Camp Pastor Martelino. Kun ano ro magiging plastada? Ano ro daya kara nga magiging purpose kara after kara? Sentro. Ha? Alinunda imaw, kilohon ag ibaligya na no? Ha? Aron do mga pangutana karon eh. Si Indag Honda, ha? Pwede pa ay handa gamiton na no? Aron do mga pangutana nga gusto naton man masabat karon. Si katropang Ariel Culas, nag-attender igto kara kaina, mga katropa no, sa bahin itay kara nga Aklan Police Provincial Office. Para karon sa dugang karon nga detalye. Katropang Arier, standby. Live report. Sa report, Katropang Arier, go ahead.
2: Yes, Katropang Rugino, kababo ta no ro mga gin surrender nga ra
1: ng mga ahuyap mo.
2: Oy, 978
1: kita. Pila?
2: 978.
1: Wow, grabe tagalit abo.
2: Sa binugot arang kabanwahunan and of course bulik man itaton kada nga First Aklan PMFC ang raton karon niya Second Aklan Police Mobile Force Company ro nag sambilog no sa nagbulig para nga mapasurrender no sa day karang nga bukod ni sinsado no nga mga baril nga ra. Anyway no nag-abot gid no sa 978 ka mga lost firearms sa bali voluntaryo ara katropa nga rutina nga gin surrender.
1: I-clarify naton voluntaryo nga gin surrender agwa karat mga gindakop abimana or mga
2: sa search warrant.
1: Search warrant wa dai nga rang 978 tanan is voluntarily surrendered.
2: Yes, correct. Okay. Voluntaryo tara imaw gin surrender no sa aton karon nga kapulisan. Umpisa patabira no baligigin tipon-tipon yun man eh ko 2023 ra no nag-umpisa ag hasta makara high present gid
1: pila galing dagon tatlong
2: dagon oo malikaro yun no so mabuhay yun agad ag kaina ay nag-agtog kita sa atong karang Aklan Police Provincial Office over Aklan PPO garin doon nasaksihan gid naton agro nagapanguna di kara no haro aton kara nga Second Aklan Police Mobile Force Company ana
1: bilang
2: unit
1: kasi naman. Usually do yun do mga kita mo permission nang naga-post
2: yes.
1: Yarn kita mo may anda pa ganyang programa nga Armas Islan Bugas
2: oo so diba? Do yun kita
1: runa karon doon kay ibahan man.
2: Oo. Dito taro nagpaabo kita na baga, no? Siyempre, nagakuan kita bisan sa mga mukid niya, mga porusyon da, di baga? Mga Second Aklan naton nga ra, mga First Aklan, Police Mobile First Company naton. So, sandaro may pinakamataas nung na-surrender nga ra, nga firearms, may kangtanan sa programa nga ikara nga Armas by Lubugas or Armas Kapalit, itdaya kara nga bigas, no? Aga, anyway, no, sa pagpanguna mata ni Karakaina, ni Police Lieutenant Colonel Idel Hermoso makararaton ka rin nga Deputy Provincial Director for Operations sa East Aklan PPO nga temporaryo nandara nung gina-verifika rung mga gin-surrender ka mga armas nga ra good matumod no kung nagamit abimana no sa mga krimen ra so kinangan pat ang i-verifika pat ara no katropa nga rujin then ro mga tikang abirayin ka ra. Siyempre din yan eh, na-surrender na. Aga mapamatundan nung uwa matanat may kaangtana no, sa krimen o paggamit dahil karang pag-surrender at mga baril bali pagadagod matan rayon daya no sa atong karang regional office 6 no.
1: Abi ko ipakilo ra ay dagon tagali sa regional office ra.
2: Igto tara sa regional office ha? No pero syempre no para ron sa pandon sa dugang do nga pa nga pag investiga pa aga
1: and then grabe tagali no kabuapo tangarang loose firearms iya sa ato
2: yes o wa pa karon do search warrant
1: or mga pero, search warrant nga ra matuod ba
2: oh ay dayay voluntaryo nga surrender no pero bukod tanan ay hataong gid nanda no syempre stickar ta naton do mga mauro na unang una abi no kapinso mga part or hamukid nya mga porsyon ay hindi gid hagos mabot gid no ita mga kapulisan baga that's why nga ro ibang tawo igto ay naga may protection or anda baga makabig self defense baga no sa anda karon nya mga panimagay and then once nga maabot na sa aton karang regional office 6 ra no katropa nga Rujin ay igton din ron pag samaron gid no ray karang
1: ay samaron tara
2: samaron tara oo I don't know kung palin do anda karang pagsamad ba pero kung
1: sa pero sa yung nakita nga ra katropang arrear mostly ay matcha mga kahoy mga homemade ray ba
2: yes sambilo gabi ron sa ginkutan naman naton kay naigto kon
1: ano mostly ray nga ra nga mga baril anong klaseng mga baril ra
2: ay kagabanan homemade ra ito mga dinatiot ana nga oo tag mga dinatiot ara nga mga baril nga abi man na
1: ginaano ano taraw anin ta iskopita para ibakara
2: mga ginapang imbento baga naita aton man karon yung mga igmangod pero suno matani sa aton karang aklan TPO nga wa sanda it may nabaton yung permission nga may nagaubra no it dai kar nga baril no sa aton kar nga probinsya it aklan agraya abi nga gaban nga ginpang sunin diray tag mga ginpang bakay man baga nandara no ita mga igmangkod naton yung nga ginsurrender nandara yon man no sa aton kar nga kapulisan anyway no hay wa matasanda karot na abi man na monitor nga may bagak gani at dahil karang baril sa aton karang probinsya. Anyway, bali nagpasalamat matangani no raton karang mga otoridad no sa aktibo karang kwandon bulig no itaton karang kompyunidad sa kampanya nga no kontra lost firearms agod makabulig no sa pagpugong it krimen no sa aton karang probinsya kay man ro sa bilog abi ro baril nga ra no sa number one gid no sa mga kinagamo pagpang hadlo pagpang patay or ginagamit ni aton karang mga riding tandem or ano pa no nga mga illegal no nga himuon baga no katropa nga ano diyan now gin check naton do record kara kay man din niya ni ambay na kon sa 17 nga mga kabanwahunan kag akifraton kada nga first ag second aklan na PMFC ag naga kususin tigsambilugon lagi naton ra first aklan PMFC naton umpisa ko 2023 nakabuusan da no 70 no ka mga baril nga ra ag 2024 may 80 2025 may 17 ag 2026 no may 15 suma total nasa 182 gitana no randa kara nga nabuo sa second aklan PMFC rayro may pinaka kwan hindi first aklan PMFC galero pinaka una so the second aklan PMFC naton may 47 ko 2023 2024 may 67 ag 2025 may una kara nga siyam ag 2026 no may lima so total 128 gid muranda kara nabuo kara mga baril sa Altabas man zero Sunday no sa 2023 sa bilog ko 2024 may pito no sa 2025 at may 3 sa 2026 so may 21 sandara no nga nabuo ag sa baliti man may 18 to 2023 zero ko 2024 ag 2025 no may anda karang na buo nga pugo no and then to 2026 may siyam aga sa my apartment itbanga bali halin ko 2023 to 2025 zero gate no pero ko 2026 nga may siyam na sanda agrobatan may lima aga ko 2024 may pito 2025 may 3 si ag 2026 may an om so 31 git ana ruburwang gaman may 22 ko 2023 2024 man may 2025 may lima at 2026 lima man katropang Rodin. So 62 gid total, no? Ibahay ko 2023 17, 2024 18, 2025 6, 2026 high raya karon niya tatlo. So 44 kalibo alin ko 2023 to 2025 0 at 2026 may up at, no? So up at yung gidro na buwit kalibo agrong leso may 3C ko 2023 no ag 2024 18 no ag 2025 may daywa ag siyam ko 2026 so 42 rolibaka may 11 ag ko 2024 may 15 2025 3C 2026 10 49 total katropa garo din ag sa madalag may 36 sa pabuman no so may madalag ag 2024 29 2025 3C no ag 2026 14 so man total nasa 92 rumakato 0 o 2023 ag may tatlo na ko 2024 2025 12 no agwago makaron karagadagon 20 so man total nasa 23 rumalay from 2023 to 2025 0 ag 2026 may 5 so matotal lima man rumalinaw may 29 ko 2023 ag 46 ko 2024 2025 may 14 ag pugo makaron ka nga dag o 99 randa it malinaw runabas apat no ko 2023 12 2024 2025 11 ag makaron niya dag on 7 so sumatotal may 34 run Washington from 2023 to 2024 0 no ag 2025 may 5 ag 2026 may anom so may 11 gid no agro naman siya may 14 from 2023 ag 2024 may 12 2025 may anom ag makaron ka nga dagon may wagos so matotal may 40 pero tangalan 18 no ko 2023 ag 2024 may wago agro 2025 may 11 ag 2026 may 3 so matotal may 50 pero tangalan 18 no 2023 ko 2024 man may wago ag 2025 may 11 ag 2026 may 3 so 50 gid so matotal no so from 2023 may 304 tanan no ag 2024 may 367 gid sa tanan yung dano ka mga banwa agro 2025 may 154 ag 2026 may 153 so tanan nagaabot sa 978 no so maabot ana tanan daya ay pagpanigurado nga wa pakararo search warrant anyway king kunta naman atong kinaros about sa search warrant kung ano romantikan kara so si dagong patabiran no investigation iba biro mga gin ruhyap no pagabot matana sa raya karunya search warrant nga ra katropa nga Rodin. Sa pihak man karang kabahin, madugan natin karang balita aristado man, no? Raya karang sangka individual matapos rong pagbaligya karang ginabawal karang druga nga ginakabig nga high value drug suspect no? Kaya na karang kaganon particular sa may barangay Banay-Banay Banwa Ita Malinaw. Ag sa report, balita ga manhanip Malinaw, right? Karang 51 anyos ng subject person na no, it anti-illegal drug operation itaton karang Malinaw PNP Kabulig rung PDEO or Provincial Drug Enforcement Unit ag Aklan PPO. So nakumpiska halin sa subject rung nagaabot sang kagramo na ginapatihan shabu no, nga nagabalor it 8,000 pesos. So maliban man karon na-recover man pagit kararong 2,100 pesos nga buybas money, cellphone, ag ID, dahil ka nga suspect. So gagi ka ra, nagindaga sa studio at aton ka nga malinaw, PNP station, rung subject, no, para nga ni, sa nagakaigo ka ra nga disposition. Sa pihak pagit niya na party man, no, katropa nga, Roger Madugan, at pagit aton ka nga balita, posible, no, nga magkariglo, no raya karanga involved no sa day karanga komisyon no nga natabo sa raya karanga New Buswang Kalibo no bangod sa Pampanga no nga basketball game katropa nga Rojen. Siguro kilaga mo gi siguro ka pot kay. Hey, wow. Maliro na tabo abi ka ra. Ay naglaboran. Arong
1: pakaw pa man nimo kahapon ag.
2: Oo, oh, denya ni. Ay nagreklamo ra no sa atong Karanga Kalibo Municipal Police Station ro tatlo no ka mga individual nga ni nga ra matapos ro ginaligar nga
1: bisan ni sino tatlo nga ron.
2: Anyway no sang bilog na karang unga na minor dida do sang bilog na na karang unga ag ka teammate naman no sa basketball pagid kararong sambato ay kay man ginaligar nga komusyon no ag random physical nga konfrontasyon nga natabos sang ka basketball game o nagkaron sa may barangay Cover Court no ita New Buswang KBE ra natabo ag sa report ro daya karang taga reklamo ginilagay alias Leonard no nga 38 anyos alias Jover 36 anyos ag minor de edad niya si alias Ray nga 15 anyos balita ka barangay Bakaw Sur gidratanan ag sa report samta naghampang it basketball ro sang ka grupo kontra pagida sa grupo ni alias Ronald dayang si Ronald makabignaton suspect no ag 46 anyos ag residente man ita barangay Bakaw Sur ag may natabo sigon niya mainit karang nga konfrontasyon sa tunga ita daywa karang nga katim so ginaligar nga ginsakag anay ni alias Ronald sa alias Jobert antes pagida nga kusasiin no nag pangin matyagman ray karang si alias Leonard agud pakalmahon ro sa piha karang grupo apang pati mao ginaligar nga gidbayad suspect nga si alias Ronald no sa itsura so pag-abot itday karang alas 9:45 gabi gin adtonan sigun ni alias Leonard rumbagay no itanda karang kila kung sasiin itong suspect nga si alias Ronald agud konfrontahon gani ag pangayuan no ita sabat kun haman imaw binayo imbis nga maglinong ni sitwasyon ginaligar nga nagbuo pagidit siya si alias Ronald alin sa lamisag naghana ka nga bunon ro minor de edad nga si alias Ray no samtang nagapapanagon ro mga nagareklamo sa kahit ay kanang motorsiklo matapos mapakalmarong sitwasyon ginaligar rayon nga nagpanghaboy it bato ray kanang suspect nga si Ronald kay alias Leonard ag naigo raya sa likod. So panahon magkara, no, ro investigation pa man itaton karang Kalibo PNP ag posible no nga mag-ariglo raya man karang mag-timbang katropa nga Rogen nga gakot o sa nung raya kara nga insidente. Anyway, katropa nga Rogen no raya raton karang mga natipon no nga mga balita no police report nagkagatabo iya sa aton karang probinsya kara ita Aklan. Ako man, no, si katropang RR Pulas sa ito ay XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Live report.
1: Centro, thank you, Kate, kay katropang Ariel Kulan. Sana karoon niya natipon yung mga balitaan report direkta sa anak karoon niya area of responsibility. Ya karoon sa bahin ni Taton, karoon niya may probinsya, karoon itaklan. Centro. Oras na naton, alas 11:49 sa Udro Adlaw. Raton karoon niya oras. Raya ka nga portion, raya ka nga balitaan. Higinahatod ka itong mga katropa at Santon Plus Herbal Oil. Kasi kamong Rosanto Plus Herbal Oil, ganambuligan ugawas. Nga buguno body pain ag inflammation. Manami para sa relaxation. Ag pampabuit stress. Ginapakalma parugawas ag pinuino naton karon. Ginapanami pagidro aton karon nga panit. Ro Santon Plus Herbal Oil nga rahay mabakal sa mga suki ninyo karon nga mga butika, parmasya nga mga pitsa inyo karon ang nga lugar. Ayara produkto iti Yes to Health Incorporated. Well, sa aton karon nga pagpangalagad, pero aton man anay karakinyo nga pag inganyo ha nga magpahadag itinyo karon nga mga entries sa gihapon sa aton karon nga papromo rong Santo na next FM libo-libong papremyo. Hay apat nga rin nga mga produkto iti Yesto Health Incorporated pwede ninyo karon nga ipasakop mga katropa no para karon nga maabo mano chance ninyo nga kamo karon hay mga daog it 3,000 pesos. Unang-una karon do Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Ay kung may inyo na karon, rosang kabanigit Santon Plus Gold, equivalent doon sa sangka entry. Right ka nga sangka banigit Premium D3 Soft Gel Capsule, sambilog manon niya entry. Limang sachet, it's Santon Gold Coffee Mix, isambilog man nun nga entry mga katropa. Ag sambilog man nga banig turbo dietary herbal supplement for men hay sang ka entry man ron. Sa puti karon nya sobre sugat so inyo karon nya pangagan address proof of purchase contact number ag pirma. Dugog ra inyo nga entry siya sa drop box sa XFM Kalibo 96.5 yaron sa JS Berto Road Barangay Tigayon Kalibo sa unahan malang kami at Barangay Health Center iya sa may Villa Crisilda. Oo, kilagang-kilagang man dun iya. Amon man karon nga mga drop boxes sa guwa karon ite istasyon una sa Farmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Pick up time kada Biyernes alas 9 oras sa agahon. Sir Will and Junior Barbershop sa Poblasyon Banga, pick up time namon kada Webes alas 12 udro at taw. Ani sa aton nga mga katropa, magpasakop magpadaga na kamot inyo karon nga mga entries para sa aton karon nga Santo na XFM libo-libong papare. Centro. Well mga katropa, iwaon kita nakahingabot sa aton karon nga commercial break, but iwaswas naton doon. Tikarano, but anyway, dayng adlaw no, hindu na bantay ninyo karon do mga dugang update development. Saraya karang pag-convene it dahil karang impeachment court or atong karon nga Senado bilang mag-serving nga impeachment court sa raya karang impeachment trial. Do mga pangutana nga mga gusto naton masabat ayhan mag-convene gid man sanda may mga balibalita it uman karon nga pagbag-ot liderato it Senado ag roraya kara nga uwaihan it magamosyon nga ibasura roraya karang articles of impeachment mga katropa. Doon doon mga gusto naton masayuran, mga kaklaruhan, na gusto man naton maklaruhan sa raya karang impeachment kontra sa aton karon nga vice presidente. Huwabos agang-agang nakita karon sa oras sa aton karang pagpangalagad makaroon nga adlaw itay karang Lunes, pet sa 18 sa buwan Mayo 2021. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang Noel Estellero sa aton karon nga patrol katropang Ariar Culas. Sa supervision ni tamon nga station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing, sa ngagan ni tamon karon nga chief executive officer and president Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang Nino Rugin Cadoso na nagaayuhan nagdagahamba kinyo mayadayad nga udro adlaw and God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Yes, to help!
5: The secret of health.
6: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siring pagtulog.
7: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun mahimo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siring pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kun late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel and then mahigda dayon kita nagapahinay pag dina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
6: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
7: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo katon pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin nga ton sa nga digestion. Iupod pagin nato ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga ton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton inisya gamit gin upod nesa sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The secret of health.
7: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig masa pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sining pagatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
4: Yes!
7: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sini nga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang ma-management kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid naton Sir Jose lang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan ng magnesium, kalagabulig pa namin sa digestion bangod sa seringa mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, pagbalanse sa cholesterol, balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Jose la hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
3: The secret of health.
6: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede ka mo kapangapi. Santhon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
7: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estoryahan.
3: The secret of health.
6: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
3: The secret of health.
6: And then, naman yung Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
7: Mabuligan, gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Jocelyn, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa tingalawas, laki na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
2: Yes!
6: So initanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninyo lugar.
3: The secret of health.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santhon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kututa ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine. Bungod ka pulaw sa trabaho. Ibal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
9: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Manila, Manila. Ito ang SFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
13: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po ng Santhon Gold Coffee Mix. Unahin natin ang headline, Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow alert mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente.
14: Headline. Taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina, asahan bukas.
13: PBBM, nanguna sa pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan ayon po sa survey.
14: Headline. PNP naka-heightened alert ngayong araw sa pagbubukas ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. 900 na police si pinakalat.
13: Suspension order laban naman kay Retired General Mau Aplasca. Naisilbi na ng ombudsman sa pina para sa CCTV footage. Tinanggap na rin ng Senado.
14: Sa balitang regional, BBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
13: Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu inamin po na malapit na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas na October 7, 2023.
14: Sa balitang showbiz, Kay Abad ibinunyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
13: At sa sports, si Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP award.
9: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
13: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, May 18, 2026. Live tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
14: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phones.
13: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
14: Ako si Brian Depart.
9: XFM News Nationwide.
13: Sa detalye ng balitaan, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid. Mula alas 4 na hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayon pong Lunes, Mayo 18. Dahil sa manipis na reserba ng kuryente na dulot ng mataas na demand at pagkasira ng ilang planta ayon sa Department of Energy. Nabatid na nasa 2,676 megawatts lamang ang kayang isupply ng grid habang ang inaasahang peak demand ay aabot sa 2,513 megawatts na lalo pang pinalala ng tuloy ang paghinto o yung tinatawag na force outage ng 13 planta at limitadong operasyon ng 11 iba pa na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilinaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa dakdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid, bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
9: XFM News Nationwide.
14: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada dalawang buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
11: Magpapatuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang programa sa Makati City kanina umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin ang nito ay mas mabilis nang makakarating sa taong bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyo katropa, Neil D. Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
9: XFM News Nationwide.
13: Mga katropa, inaasahan naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posibleng magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtaran naman ito sa presyo ng kerosene na nakdatda na magkaroon ng malaking bawas presyo ng abot sa 13 pesos at 30 centimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback ang Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG.
12: XFM News Nationwide.
14: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinakauling nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%, Vice President Sara Duterte na may 54%, at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan nina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos itong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang April 8 mula sa iba't ibang socio-economic classes sa bansa na may margin of error na positive negative 1% at 95% confidential o confidence level.
12: XFM News Nationwide.
13: Mga katropa, naniniwala po sa Akbayan Party List Representative Percival o Percy Sendanya, kailangan bumawi daw ng Senado sa taong bayan matapos ang week of chaos at abuse of power na naganap noong nakaraang linggo sa loob ng kanilang institusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na makababawi ilamang ang mga senador sa oras po na gawin nila ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan bilang mga uupong senator judges sa kaso ni VP Sara Duterte.
15: Marami tayo po nananawagan from various forces mula civil society hanggang academia na kinakailangan palitan yung Senate leadership dahil nga po sa mga nangyaring kaguluhan last week. Kasi nakita natin in just 3 days talaga namang sumadsad yung integridad ng Senado at kinamit pa itong kandungan ng isang fugitive from law. So again, this is under the new leadership of the Senate. Simple lang po, Sir Deo, for the Senate to do its job. Kasi nga po, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Kami sa House of Representatives, meron kaming kapanyadihan na binigay ng konstitusyon to initiate an impeachment process. At sa Senado naman po, yung impeachment trial. So gawin nila yung trabaho nila, huwag nila harangin yung proseso and let democracy, the democratic process that is the impeachment process, proceed without delay.
13: Mga katropa, sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
12: Nationwide.
14: Nakataas na sa heightened alert ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ang pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo pat nagkaroon din kamakailan ng mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
12: XFM News Nationwide.
13: NCRPO nagpakalat ng nasa 900 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
16: Higit 900 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Kabilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kasong labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politika ng bansa, naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pilalhari ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
14: Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report.
12: Live report.
14: Bitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigding na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senador Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliban ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
13: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na naganap na insidente ng pamaril sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 na buwang preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhan nangyari sa loob ng Senado noong Mayo 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang subpoena na nag-aatas naman sa kanilang isubmit ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord nung gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
14: Hawak na ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa Senador bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Bumuuna ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi ng pag-alis ng senador.
13: Binatikos po ni dating bayan muna Representative Nery Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Paulong Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics o pagpapatagal lamang ito dahil idineklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ang kanilang kampo ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ang mga biktima ng war on drugs. Napilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong may pakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay ng kanyang termino.
12: XFM News Nationwide.
14: Lusot na sa 2nd pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill number 8876 na layong palawigin ang bisa ng Professional Regulation Commission PRC identification cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ng panukalang batas na maibsa ng gastos at paulit-ulit ang proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse, engineer at accountant. Habang binabaswas o binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Boji D. III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at late Representative Ferdinand Martin Romualdez na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan.
12: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapapagod.
17: pag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
13: Alas 12:17 na ang tamang oras. Buhat sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapakinggan ninyo sa pamamagitan ng XFM Davao sa 97.9. XFM Bukidnon sa 101.7 at 89.1 Solid FM Davao City.
17: Balitang regional, regional.
13: Si PBBM pinangunahan ang rollout ng tig 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay. At ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugiganaw.
18: Personal na bumisita sa lalawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tugiganaw, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ng rollout ng tig 200,000 pesos sa financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-unahang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Sa ginanap na aktibidad sa Cagayan Sports Coliseum, personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang tig 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa bawat barangay sa lalawigan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program at Socio-Civic Projects Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng programa na maibaba sa komunidad ang mga programang direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na sa mga barangay na nangangailangan ng karagdagang suporta para sa serbisyo publiko, disaster preparedness, community projects at educational assistance. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang implementasyon ng programang Scholar ng Pangulo kung saan kalahati ng natanggap na pondo ng barangay ay ilalaan sa scholarship assistance. 5 kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng tig 20,000 pesos na tulong pang edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda habang pinangunahan naman ni Tugiganaw City Mayor Myla Tingke ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tugiganaw City. Kasabay nito na mahagi rin ang pamahalaan ng humigit kumulang 3,000 sako ng tig 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa lungsod. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tugiganaw. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang 3 palapag na gusali ay may 30-bed capacity, 2 operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman.

0: Wadah si ketropang Marjorie the Kiwag, XFM News.
1: Bagong DBM Secretary itinalaga na po ng Palasyo ng Malacanang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas May 19. Breaking news! Breaking news! Tala mga katropa, minister ng BMBHPE Farm, pinagbibitiw dahil sa questionabling 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
2: Pinag-utos ni Farm Chief Minister Abdul Rauf Makakua kay MBHT Minister Mahagir Iqbal ang pagbibiting sa pwesto matapos ang kontrobersyal na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Region ng Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Iqbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Makakua. Batay sa report, lumalabas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng paglabas sa procurement requirements ang mga kontrata nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Makakua, naapektuhan ito ang tiwala ng publiko sa farm government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MBHTE Minister Iqbal ang panawagang magbitiw sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Makakua. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal na preliminary findings pa lamang ang audit at walang formal na kaso at criminal investigation laban sa kanyang Commission on Audit. Iginit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Binigyan din pa ni Iqbal na ang pagbibitiw sa gitna ng audit ay maaaring ituring na pag-amin sa pagkakasala, kaya mas pinili niyang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Iqbal ay dating Chief Peace Negotiator ng Moro Islamic Liberation Front at Principal Signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang batas na basehan sa pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Since February 2019, nagsilbi siya bilang kauna-unahang MBHT Minister at kabilang sa Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
1: Samantala, 69 undocumented Chinese national sa steel fabricator sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marie Codino na XFM Bukidnon.
3: Siyam na mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang iligal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanja Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Yang na nasa Fividic Industrial State, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO 10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan niya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa investigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety laws. Nagrally naman ang mga empleyado sa labas ng kumpanya dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya na may mga hazardous na chemicals na ginagamit. Giit nila, daan-daang mga Pilipino ang mawawala ng trabaho. Dagdag pa, maganda ang kanilang pasahod at walang nilabag sa karapatan ng mga magagawa ang mga Chinese nationals. Diin naman ni DND Secretary Gilbert Gibo Teodoro, illegal at exploitation para sa mga magagawang Pilipino ang ginagawa ng pamunuan ng Zanja Steel Corporation.
4: No operation, definitely, until we find out and until the court disposes of what happened. And if what happens here is by nature, the process is polluting, etc., this will close, definitely. But the people that are affected will be attended to immediately. Alagaan namin yung mga tao na in-exploit ito. Kasi illegal exploitation of Filipinos ang nangyari dito.
3: Sa ngayon, wala

0: kopi de labas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Cudino, XFM News.
1: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. Mahigit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
2: Arestado ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspect na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon nang ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ng isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Lima na pinaghihinalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa inkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Pinaniniwala ang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na inkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual sa lugar kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupan ng militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa tatlong magkakasunod na inkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 5 hinihinalang rebelde. Na-recover naman ang militar sa pinangyarihan ng inkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas kabilang ang isang M60 machine gun, 5 M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay ng nasabing 5 hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Casipong, Gilbert Tingson, Alex Chavez Langkita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Weather update. Propang Brian, makakaranas ng pagulan, kalat-kalat na pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Davao Region dahil sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang Buddy, bahagyang madilim na kalangitan na may pulupulong pagulan naman ang mararanasan sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao dahil sa Easterly, habang makararanas naman ang maliwalas ngunit may tsansa ng biglaang pagulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
3: Sumikat po, 5:28 ang araw, lulubog, 6:17 mamaya ng gabi.
5: Balitang International.
3: Hatid sa atin to, katropa ng Sandton Gold. Inamin na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ang kanilang bansa ang layuning mapatay daw ang lahat ng mga nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023. Itong kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad. Kinikilalang isa sa pangunahing commander na nasabing armadong grupo.
5: Showbiz News!
6: Ang balita balitang showbiz, ihatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon na. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer-free. Balita sa showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang sports.
7: Ang balitang sports, atid naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Opisyal nang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayang gabi oras sa Pinas. Yan ang pangalawang magkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtala ng kahanga-hanga average. 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro.
5: XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng Linggo, Monday, May 18, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP Sara impeachment event o trial, katropa.
1: Ako po ang inyong katropa, Brian Tipas.
7: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
8: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Iba ka sa lahat. Sundown Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygium, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sundown Plus Herbal Soap.
6: Ida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Sundown Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Sundown Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: Yeah!
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Is IT

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigin natin sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Isa naman ka mapuslan nun sa inyong atupiko ang ato sa inyong paghahambalan today. Labi na gina mahilig sa mga combo-combo bala. Kagkon ka isa daw parios bala sang naga ano pangita partner kon Valentine's Day naga matching pero ginamix ta ini mangin sentro sa ato sa nga pagatala kayo diri sa programa The Secrets of Health. Kagkon anong mga pwede nato sa ni himuon agutong pian-piana nang lawas ta kaysa ka namigid man sa mga kumbo-kumbo nga mapagkaon mo. O galing kay ang malaway ginasakot nila sa pinakanami ang resulta ara si babaw sa imo siring alamisa bisan hindi ka pa kontani kon kay isa sina magkaon pero mahambal ka na malando kanugo naman lang ubuson tani ginbakal ta eh. Well, sa ato siring pagparagad sa programa The Secrets of Health sa mabatian kita live sa tanan siring mga XFM stations dari sa isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Ay basi kon may ara ka mo sa mga palamakotanon, feel free ha, sa pag-comment sa ato siring live Facebook streaming ha. Live kita mabatian sa tanan siring mga Facebook pages sang nakline siring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island region. Pero kon may palamakotanon ka mo mas maayo nga i-PM ninyo or i-comment sa ato siring live stream sa XFM Radio Patrol Iloilo para ma-refer to dayon sa ato siring consultant kag as much as possible mahatagan ka mo sa nagakaigo sining pagiya. And syempre sa ato siring pagparagad hindi kompleto kung wala nga ito siring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ato siring programa.
1: Welcome Sir Jocelyn, no? Kag thank you sa aton sining pagpangalagad naman subong. Upod man sa aton sini mga tagpalamati nga nagaabang-abang na naman kung anong isa na naman ka topico nga aton sini pag istoryahan. Kag siguro Sir Jocelyn subong sentro kita para nga mabulsay wala na aton Sir Jocelyn.
0: Oo. Dari kita sa combo Doc Leo. Amo ning hambalan ta subong. Combo meals.
1: Dari kita sa mga hingaon Sir Jocelyn.
0: Pagambal kita nga combo actually sa may banda, pinakanubo, tatlo, Doc Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: One rice, one, sudan,
1: mm-hmm.
0: and one drink.
1: Mm-hmm.
0: So, a combo of three, a combo of four, may sweets. A combo of five, may veggies.
1: Mm-hmm.
0: A combo of six, at arada ang isa pagin ka side dish.
1: Mm-hmm.
0: Dala na dang unlimited rice.
1: Correct.
0: Oh, amo ning mga combos nga ato sa paghambalan kagay picto yo sa ato sa ning kayong lawas Doc Leo.
1: Correct Sir Jocel, pero in fairness te ang iban sini mabusog man gid ah. Galing lang ti sa pagkaon nato ni dili lang importante nga mabusog kita mo. Dapat suppose may nutrition and then ang ginakaon kun tani nato maging napuslanon sa lawas nato.
0: Pero 90 to 99% Doc Leo. Mahampang lang dira ka porsyento nagakaon kay gusto lang nila mabulong ang kagutumon, in short gusto lang nila mabusog.
1: Correct Sir Jocelyn, kagang iban sa ni sa influensya Sir Jocelyn sa social media para makasabay sa trend.
0: Pagkatapos sila niya daw ano ni pwede siguro ni mag-trending.
1: Mm-hmm.
0: Siya i-live na nga to sila nga combo.
1: Correct.
0: So ti para nga damo sila sa mga followers sa Facebook. Now if we speak about Filipino, may lain kita yung patterns ang pagkaon, Doc Leo. In short, sini proseso kag-combos. Ang Amerika, known to be eater of pastries or pastry products. Amo ni mga sa bakery, bla, tinapay, and so on and so forth. Pagkatapos, ginakumbuhan nila sang prutas, Doc Leo.
1: Correct.
0: Ang mga Japanese, ang mga Chinese, ang mga Koreans, very, very, ano sila, meticulous. As far as, ano dapat ang pamahaw ko, kay kumuha mo ng pamahaw ko, ano dapat ang panyaga ko, kaya mo ng panyaga ko, ano dapat ang panyapon ko, Doc Leo. Very, very meticulous sila. And sila, ini mga number one sila nga nag-practice sa nga tawag na ito, sila nga pagbulong una sa tanan through herbal.
1: Correct, Sir Josil. Kag isa man sa ginakabig, Sir Josil, nga pamaagi sa pagbulong sa lawas, amo ang through sa ilang siniginakao na adlaw-adlaw.
0: Oo. So, tinirin kita sa Filipino combo. Now, if we speak about Filipino combo, how will you describe, Bisina, Doc Leo, if we speak about ang combo sa mga Pinoy?
1: Lain pa ganyan yung saging, Sir Josil, nga ginkwana. Ginlutik ka, ginprito, tapos ginpaligid sa kalamay, ha?
0: Oh.
1: Kumbo na ya. Filipino food, Sir Josil, hindi manigar nga manamit. In fact, kadamo ko sa mga foreigner, Sir Josil, nga na notaran niya kung makatilaw sa Filipino food sa kalabanan manamitan, Sir Josil.
0: Tambal nila kung, if I'll stay in the Philippines, I'll be getting fatter and fatter every day.
1: pero ang ginamina ito, Sir Josil, nga manamitan, sining mga lutong bahay, bala? Kinaugalingon nga pagluto, Sir Josil.
0: Oh.
1: Kaya ang iban sinin kung magkaon sa sagwa, manotis nila kung hindi tuman ka asin, matamis. Para sa ila.
0: Oh.
1: Kaya sila manad sa mosira. Hindi manigari naman namin ang pagkaon sinin sa mga Pilipino. Comforting, kag deeply connected ni Sir Josil sa aton sinin nga kultura, sa aton sinin pamilya. Kadamit din ipuntipon, Sir Josil, hindi mahimo wala sing kinananay. Sa aton sinin pamilya. Most ang mga ginakaon, Sir Josil, sila no kung makalanoon dira makabig na to hindi manggid siya evil per se. Ang problema na si Sir Josil ang sobra-sobra kag ang permi sulit-sulit nga kung masami nga pagkaon na sini like eating certain combinations too often, very large portion, iblan doon hadlok mabusan, Sir Josil,
0: na magsamo kuno do sinamo kuno ka manok ka rado kag manok tanom bala, Dok Leo,
1: may nabala ko, Sir Josil, doon di ka magpating mubos niya mo. Ito daw nagkakalit mo lang, Sir Josil. No offense meant, ha? Ang punto lang nato, andari nga, hindi na... Kung tani, mahagan-hagan nato nina. Too much sugar, too much salt, oil or processed ingredients, and lack of balance with vegetables, water, fruits. Kag amo man, Sir Josil, bisan pa huway, kag bisan pa exercise. Kag may labot ni Sir Josil sa aton mga ginakaon. Kung tani, kung nami aton tulog, o kung nagapanami sa tulog na aton, kung tani, sa aton ginakaon, magamit aton sa paghulag, lakip sa pag-exercise, Sir Josil, bisan pa ano man lang, may bulo balance, kung tani.
0: Now, kita yan, nag-experimento sa mga combinations, sa mga ingredients sa mga ginakaon, Tadok Leo, based on to please our taste. Or taste bad. Ang iba niya, just like for example, before, US for example, Japan, and so on and so forth, gina-combo nila, kag nag-try sila sa bago sining mga menu, kag gina-compute ang calories. Calories sa ila gina-compute. Now with this menu, kung kay isama order ka nga, okay, I love to order this, siya good for ano combo, buta maroon sini, good for two or three, or just a single, isa lang, good for one. Pero mahambal sininga, pamangkuton mo even ang ano, nag-serve, Dok Leo, mahambal nga, how many calories are there? So mahambal siya around 500 calories. So in short, kahibalo sila iya. Nga mga around 500 calories ang gina, ang unod sa muna yung pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: There is ato niya, ti mambal nga namit ya mambal nga ti pila ka kalorys, isip ti mo kalorys importante namit.
1: Why na ginapaminsar, Sir Josil, ang usual nga mabatian mo kon manamit, Sir Josil, bisan ka pala nobrang kalori, mapadugang pa o kon dugangan pa gid. Sandy Rice, ganyan, Sir Josil, nung kaysa ginahawiran pa nang nagabit-bit sang kanon, eh.
0: Pero speaking about our style, Filipino style, nga mga combo or combination sa mga pagkaon, Dok Leo, nga makasiling kita nga, it seemed daw ka-unhealthy ang ato sa nga Filipino food combinations, Dok Leo.
1: At tungod, Sir Josil, sa imbalance nga ginatawag. Balon naman na ton, hindi man gin-evil ang mga kalanon, Sir Josil, pero ang hindi balancing ang pagkaon na ito naman ng hindi mayo. Kaya nga man, ang Filipino, many Filipino meals combined, high carbohydrates, may kanon ka na, may tinapay ka pa, may noodles kapagid, high fat, pinirito na nga daan ng emotion nga pagkaon, ara pagid ang baboy, may processed meat pagid. Halimbawa ha, tapos high sodium o kung high salt, may patis ka na o toyo, may instant noodles, may dilata ka na, may uga ka pa kung kaisa. And high sugar, ara Sir Josiel ang soft drinks, ara ang milk tea, ara pagid ang aton mga pangyami sa desserts. Ya, kung nini mga ginakaon na ito, nululupo, din mga kombinasyon Sir Josiel, nag-increase ni sila sang risk na nagkarinlain niya mga balatian. Kag ang danger becomes bigger when meals are oversized. May mga overload kita Sir Josiel nga mga combination, may mga additional pagidira nga kung nagasobra mas nagadako pagdirisko sa nagkarinlain niya balatian. Kulang sa utanon, sugary drinks replace water and physical activity is low. Amuning isa Sir Josiel sa pinakaimportante man niya dapat man naton sinihuna-hunaon kumusta ang aton sini physical activities.
0: Dapat hindi kita ulod Dok Leo kung palakaon kita.
1: Ang ulod Sir Josiel may purpose man siya nga magpakaulod siya mo. Kaya nag-prepare siya ako galingon para maging butterfly siya.
0: Oo.
1: Diba sa iban ka-prepare na maging butterfly Sir Josiel.
0: Ano pa pagkatapos ang kaon dahil yung ligid no? Unhealthy food combinations. Combo, shall we say. Tama makita nyo da, may ara combo meal 1, combo meal 2, combo meal 3. May ara na with varying prices. Iti kung duha lang gani, plus drinks, brato. Kung tatlo plus drinks, medyo mahal. Kung apat plus drinks, medyo mas mahal-mahal. Kung kaisa, may hambal pa na gani nga all combo na lang bala. In short, sinining isa na lang gid ka daw kalalaw bala. Ara na dang tanan. Pero for sharing.
1: Yes.
0: Now, number one na rin, Doc Leo. Ang hindi gid pagdulao na kanon na, kanon sa pamahawabi, no? Kanon kag fried nga food or sudan, Doc Leo.
1: Nara kita Sir Josiel per me.
0: Oo. Plus soft drink aga pa.
1: Tikay ka bara ko na Sir Josiel dapat may panulak gid.
0: Oo. If you speak about fried, no? Fried chicken, tikong cases na kalokalo pa. Kalokalo man to, ti fried rice man na binatangan mo mantika, da mo. Oo. Duha ng fried mo sudan kag kanon. Tapos mambal nga ay hindi lang ko siling niya mag nagkaon sang rice, ma-ano lang ko, na French fries, fried mana. Actually, amo nang pinaka-numero uno ng absorbent sang fats.
1: Yes, ang oil.
0: Ang oil or oil. At the same time, ang iba nagahambal nga, nima coleslaw lang ko. Pero actually, ang calories ang coleslaw ni tama ni kadako, Doc Leo.
1: Nataas, Sir Joseph.
0: Tama kataas. Pagkatapos ma soft drinks. So why is it nga, ang mga amo nima combinations, Doc Leo, pamahaw plan na, nga can we say unhealthy, Doc Leo?
1: Though enjoyable si Sir Josiel, manamit siya. Kaya manamit yung mga nagkakaon, yung nag-enjoy kay Sir Josiel eh. Galing lang, amo lang ini, ma-overload, mahimo niya nga ma-overload ang aton sa nga lawas sang sobrang refined carbohydrates, sang sobrang unhealthy fat, sang sobrang sodium, and sobrang sugar.
0: Mm-hmm. Ang sobrang sodium ti may fried rice ka na, may fried chicken ka pa. Pagkatapos magluwas sa fried chicken, may fried egg ka pa. Amo lang hambal nila nga bulbul na sa manok siya, way mo linuto ba? Kay itlog siya kagpa, kasi siya kag ang yasin nga unod niya, aranay. Unhealthy, dapat sining ilimit na ton. Kag i-measure na to, number one, kung kaluto kita fried chicken, ang ginagamit na to sining oil, Doc Leo, matters a lot. Kag ang amount sang ginabutang ta sining asin or salt.
1: Correct Sir Josiel. Actually ang mga ginagamit na ton nga asin Sir Josiel sa ton sa panimalay no like table salt or rock salt. Hindi inatanto Sir Josiel nga may tabangdanan sang aton sining problema.
0: No.
1: Ang problem diri kita sa mga processed food. Isa na diri ang mga dilata Sir Josiel. Mga chicherya nga kargado sila sini sa asin.
0: No. Labi na gid ini mga matulotamis nga maulo aslom nga makangkahang bangod man kay hindi mo na mapulo patamis dali-dali kung gamay kalamay hindi mo man na masagamsaman it mayad ang iya sini nga tasty or salty taste or masin-asin kun nga mailang asin niya.
1: Mm-hmm.
0: So halong kita in terms of amount, why kita gamal ni gin magkaon no kleyo ha.
1: Tama tama.
0: Kiti amo man lang na kun kaysa ang masarangan pero hindi kamu magpatama.
1: No ni hambal sing kilala ko blaster Josel sa umabla sa ka lugar nga asin na gin man lang sudan ta limitahan ta.
0: Taga niya dahil ni mga pisos po dyan. Iti para siya na bago naman, no? Hari limang pisos, bakal naman to siya pati.
1: So, job niya po.
0: Oo, pagka panyaga, siling niya, ate daw, ay ginpagbagos niya, hari siling niya pulok pisos, bakal to siling niya naman mantika. Ang ilang kababoy.
1: Isa mo.
0: Oo. What happens sa sulod sa lawas ta if may overload kita sini Doc Leo, overload sang asin, overload sang sugar, overload sang carbohydrates Doc Leo.
1: Like for example Sir Josil, no, rice plus fried food plus soft drinks. Ti una nga dan ang white rice Sir Josil, no. Talagsa ka maha kita Sir Josil sa mga combo-combo ining may ara sang unpolished rice or red rice or black rice or ano pa ganyan mga rice. Usual Sir Josil is white rice.
0: Oh.
1: Ano matabo sini tang white rice dan Sir Josil, mahimo nga madasi makapataas aton sa ning blood sugar. Ang fried food may ara sing unhealthy fats Sir Josil. Kapin pa kun ang kinakaon naton Sir Josil nga pinarito, sulit-sulit ang gingamit naton sa ning mantika. Then soft drink Sir Josil naga-add sang liquid sugar. Indi gid mayong ila sa ning mga resulta sa aton sa ning lawas Sir Josil tun madasig sila sa ning makapataas ang aton sa ning blood sugar.
0: Mm. Kahibalo ka mo nga ang ina-deliver sa ning mga sodas. Soft drinks bala sa mga fast food chain, hindi ina in can, hindi man ina by liter-liter nga ginabakalta or by 500 ml or 8 ounce or 12 ounce. Ang ginadeliver sina is in canister form, nga liquid form, nga ginamixklahan na lang sang cold water.
1: Tama.
0: Hindi na iya nga nakatimpla na pariyo sa isa kalitro, bakal ko isa kalitro gani. Bakal ko ng 500 ml, bakal siya 8 ounce or 12 ounce. Nga natimpla na, no. Ang ina-deliver siya na is just like in a canister, kung pilaman nila ka-liters, and then may proportion nila nga tubig, nga mo nang dapat nimo isimpon, kabutangan sa ice.
1: Tama.
0: Okay. Isa pa gid ari sang combination. Actually, nagyan ko man ni Doc Leo, katipigado man ang pangabuhi mo. Rice, nasudahan mo noodles.
1: Sabagay daw, typical ni Sir Josil sa pero naton yung mga pulupigado, no? Ando nit naging masigo, tama ka pigado, gada.
0: Magkasarang-sarang naman, magambal ka nga, why anay sa ano, ha? Noodles, ha? Pagkatapos niya, pwede simpunan talang black rice ang white rice. Magkasarang-sarang na kita sila.
1: Kombinasyon, kung pwede yan, hindi tanay mag-rice, tinanok na lang kamuti. Actually, no, ang ini mga na-mention na ton, tinanong kakamuti, tinanong kasaging, at ulit Sir Josil, manggaranon sini ang mga taga-uma nga may mga tanong Sir Josil.
0: Pero nasumura na.
1: Nasumura na. Ibaylo nila uga. So, dito kita na, ikaduha, nga kombinasyon. Instant noodles plus rice. Examples, ang combo na ton sini Sir Josil. Ang iban sini is pansit canton. Ang iban sini ti may extra rice pagid. Kag ang iban sini Sir Josil, may processed meat pagid yung ginaupod like hot dog, sausage, spam. Para abi maka-add sa arrangement abi Sir Josil sa plaster o sa plating abi Sir Josil. Pero ang iban sini, basta makakaon lang abala. Kung ano dirang salamisa, basta makakaon lang, makasimot pa lang gani isang pancit canton Sir Josil. Loko noodle kasi nabawan, galaway-laway ng ibang sani.
0: Ang importante yung plating, ano, Instagramable.
1: Yes, oo. I-post mo lang na, mula na yung importante. Bahala na pagkatapos sina. Ang meal mo sini Sir Josil, like instant noodles plus rice, mataas sini sa sodium. Mayara sa preservative, unhealthy fats, kagti ang kanon mo, refined carbohydrates. At rin nag-double ng carbohydrates mo sa ni Sir Josil, halin sa ni sa pasta, kagalin sa ni sa kanon. Pero ang main danger ni Sir Josil is too much sodium. Ang iban sining mga instant noodles Sir Josil may ara sang large portion sa ning sodium level nga sobra na sa aton sa ni daily needs. Tidugang o pagidra ang kanon, processed meat. May mga seasoning pagid sa pakete. Sininga, mahimo Sir Josil, makadugang pagid sinisang sodium. Kayo balan mo Sir Josil, kung naribawa sa seasoning nga ini, hindi mo man masaburan na halos ang iya sininga kaparat. kundi ang yalan sa niya kanami tungod sa yan sa niya artificial flavor pero mabugat sa ton sa niya sistema kung masami na ton iniginakaon.
0: The instant noodles plus rice, it's carbo plus carbo plus poison.
1: Mm-hmm.
0: Kiti may carbohydrates sa noodles. Pagkatapos may carbohydrates sa rice. And then may hilo iya sa ingredientes sa noodles, Dok Leo.
1: Mm.
0: Why takbalo ka na nung ginasimbog-simbog ganina da, pero ang kalabanan niya o noodles na para magdamit is natuag na to sa ni MSG mm-hmm. or seasoning.
1: Isa, seasoning, tapos may mga artificial nga mga color.
0: Oh.
1: Kag may mga flavor enhancers.
0: Mm.
1: Kung iban pagid nga kung mahumutan mo, Sir Josel, kanami gid ihigo pag kanami ikaw.
0: Amo nang hambal nila, gatululong laway mo sa iya pa lang sining aroma, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Isa naman, mambal nga, ay, nag-ano ko subong, nag-diet, di ko na mag-rice.
1: Mm-hmm.
0: Ang kaon niya, french fries, or fries, potato fries, hindi ka, plus burger, butang tabi, iced tea, or soft drinks, Dok Leo.
1: Masami ni Sir Josel sa mga magbarkada, kaya nag-hinag-arrive lang.
0: Mm-hmm.
1: Dito makantuman. Oh, dito ta sa kuano?
0: Medyo pa social-social na, hindi tayo mag-rice.
1: Tanong himuon na ton, kapin mo kung mainit. Siyempre, air condition, sininga. Kalan, ano kung plamahawan, orders ng milk tea, plus fries, plus burger. Ang ining combo, Sir Joselix, is extremely high in calories, sugar, kag, unhealthy fats. So, hindi ganyan makapaayo sa aton sa nga lawas.
0: High in calories, delikado man kung tama ka, damong calorie intake ni mo pagkatapos gamay ang physical activity ni mo. Munang inatunaan sa natawag na ito sa nga pagdamol sa love handle mo, Gidok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: In short, sinigin, pasosyal ko lang ha, Bilbil.
1: Sako, bakal sang kuhan sa isang ibangkag.
0: Mm.
1: Sang pantalon sa isang ibangkag.
0: Munang ikapanginam, kinampirmiyang sa stream, hambal may talayo naman ko.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kay laban-laban siya na alajason, hindi ang kataason kundi ang yasining hawakan. So, milk tea combination nila sang fries and burger. So, also, makonsider naton to some, Dok Leo, is very is dangerous to some.
1: Yes, Sir Josel.
0: Mm.
1: Pero, masiling naton, Sir Josel, nga sa tanan nga nagagamit sini kun masami sila nga nagakonsume sari.
0: In short, nang kon kay sabulong lang sa idlaw bala. So what is kon kay sa once a month, mambal matilaw lang ko bi, pero hindi man ni nang once a month sa kabandihador, mambal niya bawion ko lang way ko kakaon siling sa tatlok semana.
1: Ay nang tilaw bala Sir Josel nga bulong lang sa ila.
0: Mm.
1: So ito na to na ang pagkaon hindi evil.
0: Mm.
1: Ang problema dira is ang pagkadula sa balanse bala Sir Josel kag ini balang hambal sang kilala kung ang pagkadahak-dahak bala.
0: Ami sa pa na ka dako-dako pagid ko nas dak-dak mo.
1: Mm-hmm.
0: Bahang-bahang.
1: Abi ka sungak-sungak.
0: So, dapat naton sa ni temperance is the key. Discipline sa lawas ta is also one of the most important thing nga dapat tadumdumon. Now, Ari, sa mahilig iya sa mahambal nga bro, sis, let's go! Buta mo lus na yung tindihanay na sila, Doc Lay.
1: Mm-hmm.
0: Maghambal ka niya. Bro, sis, let's go! Hindi pa na let's go, ah.
1: Let's go!
0: Buta mo lus na, mainom na niya kagbanong suman.
1: Kalabanan si Sir Josel, kung hindi Biyernes, Sabado.
0: Gapamahaw, Doc Leo, sa tinapay, gapanyaga sa tinapay, gapanyapon sa tinapay, Lunes hasta Webes na.
1: Mm-hmm.
0: Para nga pagka Biyernes, may nagbakal beer kag whiskey.
1: Ginasuptan gida.
0: Oo. So ang paborito tanga combo iya manong suma na mo ni. Beer plus sumsuman ta. Katululaway ko ba? Sisig.
1: Mm-hmm. Common ni Sir Josel, ha?
0: Oh.
1: Though pwede ka man kapili sa iban mong mga sumsuman, eh.
0: May isa pa da, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Dulako sa sisig.
1: Mm-hmm.
0: Beer plus ang tiil sang baboy bala na.
1: Mm-hmm.
0: Nga gin-fried nila, gin-laga ka gin-fried. Anong tawagan ni sina?
1: Ang iban sa ni is crispy pata.
0: Crispy pata.
1: Ang paborito, iban sa ni litson paksiyo, iban sa ni kung ano pa nga mga luto sang baboy, Sir Josel.
0: Selling niya one case of beer, selling niya free.
1: Mm-hmm.
0: One sisig or one crispy pata.
1: Bawasa ka na mitonte, ma kwanta na eh.
0: Let's go!
1: Tapos programa. Ariyo, sisig like sumsuman plus beer Usually, Sir Jocelyn, yung sumsuman ngayon ni Lexisig, fatty ni siya. Salty and oily. Tinugang mo pagit Sir Jocel ang serbesa o kanang beer nga nagadugang pagit sa alcohol and extra calories. Frequent alcohol plus fatty food strains the liver heavily. Sir Jocel, bugat ni katama sa atay proseso.
0: In short, sinidog layo, wala galisang organ na ito. Sinayin nga nagayuhom kung magkaon ka sisig kagkombinahan mo sang beer, no?
1: Ang nagainom lang, Sir Jocel, eh, gayuhom?
0: Oo.
1: Oo, kayo ba ipa makabat
0: yan? Bisa naging katulog, isang gayuhom.
1: Te, sano naman taliwat?
0: So, tama ka delikado, sinidog layo, especially sa may mga nobla, high blood?
1: Correct.
0: Tama man ka delikado. May diabetes because ang beer is made sa may malt.
1: Mm-hmm.
0: So, delikado man sa may mga diabetes. Now, ang isa pag-idari, Dok Leo, just to take that as an example, uso subong sa mga gutom gib. I'm a father of an athlete, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, sampang bala. Ambal kapoy-kapoy niya, kapoy ko pa. Pagkatapos, siling ambalti din tamakaon. Siya dito lang siya sa may unlimited rice.
1: Mm-hmm.
0: So why is it, Doc? Nga ang unlimited rice is not good for all, but bad to some, Doc Leo.
1: Actually, tinaanad lang man abikita sa radyo. Silmo ka tinamataan tangang ginakaon, ta source of carb na ton is bugas or kanon.
0: Kanon, no? Yes. Ginakudkod na pa, pati itip ko sa bulik kaldiro ko.
1: Ate, kanamiton siya na sa Diyos. Ang ibang ganit siya na Sir Jocel, hinumaw lang katalbo. Katalbo lang yapon eh.
0: Mm.
1: Kati manami siya Sir Jocel, no? Pero ang only rice, sabi Sir Jocel, hindi man problema suliton ko ang rice. Pero kung excessive ganit, no? Ang intake naton sini, there is sini ang calorie overload. There is sini ang blood sugar spikes. There is sini ang weight gain, especially dangerous for diabetics, pre-diabetics, sa mga tao nga kulang sini sa hulag, physical, kag-exercise, abi. Kag ang pagkaon sang large rice portion with fried food, sugary drinks, create a very high glycemic load, Sir Jocel.
0: Mm. In short, sini, the Cleo, kung sobra-sobra sini nga carbohydrates will be turned into equals blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Spike.
1: Yes,
0: the Cleo. Yes. So, sobra yung pagkaon sa kanon, ha?
1: Kag makatalagam na ganini, Sir Jocel, sa may mga diabetes na.
0: Oh, so, kontrolan nyo na muna nga. Masamay ganit kung may ara na bala nga boundary na or diabetic na gitbala. Gihambal yun ang doktor. Abis niya kada kaon mo, 1 cup of rice lang.
1: Mm-hmm.
0: Ti bumalik liwat after a week's doktor niya, Dok, doy gindipikto ako.
1: Mm-hmm.
0: Niya ti nasunod mo man hambal. Kus niya, uwi, kada kaon ko 1 cup man lang.
1: Mm-hmm.
0: Ti hambal ka doktor niya, ti nga, uwi, ganubo ako. Siya galing kay tagkaanong ka, 8 ko magkaon sa kadlaw.
1: Ti kada kaon man lang 1 cup mo?
0: Oo.
1: Uwi man maghambal nga, kung pila ka beses magkaon mo.
0: Oo.
1: Ti kung ka 8 kaya magkaon, tag 1 cup, hindi 8 man ka cups.
0: Oo. Pero ti typically dapat kuntan eh, 3 meals a day lang, ha? Nga 1 cup every meal.
1: Actually, Sir Jocel, kung may maginabatsyag na kita, suppose less than 3 eh.
0: Mm.
1: Ang pagkaon na ton, sang kanon.
0: Oh.
1: Tandaan lang nga, sang kanon. Kag, abi sa mga tagpalamati na ton, samantalang baskog pa kamo, samantalang way kamo sa ginabatsyag, try nyo abi nga buhin-buhini abi ang consumption ninyo sang rice. Instead, dari kita abi sa mga more complex na source ng carbohydrates,
0: mm-hmm,
1: like root crops. And more kita sini sa protein sa ton, sini mga ginakaon versus carbohydrates, Sir Jocel. Kay bilang Pilipino, manotis na ton nga more kita, maasabi kita, Sir Jocel, sa carbohydrates.
0: Oh.
1: Especially sa rice, kumpara sa protein, Sir Jocel. That's why even vegetarian, Sir Jocel, may ara man nga ubis kag iban sini cardiovascular problem because of excess carbohydrates salin sa rice.
0: Oh. So, para hindi man masumod, pareho sabi siyang, kanon lang tali is masumod man mo.
1: Mm-hmm.
0: Galing kiti ginaanatan ako galingon, tangaway kanon do ginagutom git kita.
1: Mm-hmm.
0: Pero try your best, ha? Lunes mo bi mamahaw ka kanon. Martes mo mamahaw ikaw sang tinanok na saging.
1: Mm-hmm.
0: Miyerkules ni mo mamahaw ikaw tinanok na kamuti. Huwebes mo mamahaw ikaw tinanok na kamuting kahoy o konbalinghoy. And then repeat the cycle, Dok Leo.
1: Kag mas bintaha bagay Sir Josil, no? Kung naman lang aton sa nang himuon, like amatamat kita sa ni lutason aton tugalingon sa rice.
0: Ano? Gadiding, bata, lutason.
1: Ang importante sa ni Sir Josil, sundon tagib lang tamang order sa pagkaon. Always unagid ang mga ma-fiber ng mga pagkaon, Sir Josil. Kaya kung una dito ang mga utanon, Sir Josil, ang mga laswa una dito, ang isa ang tendency na aton sa ni Sir Josil, hindi na kita makapatama sa carbohydrates.
0: Kagisa na notice mo na, Dok Leo, ha? Mm-hmm. Sa mo niya cycle sa ato, siya nga pag-panginaon, bala. Mm-hmm. Una, permigidya kanon or sudaan. Mm-hmm. Pero masamigidya kanon, matimo anay ka kanon niya, kahumot, sang kagkahumok sang kanon ninyo ba?
1: Direct, Sir Joseph.
0: Tatlo na katimo, siya nga ti, ano, dapli.
1: Kadumdum pa.
0: Pero kung nalangon yung utan, bala, pareho siya ni aging kaon yung utan pagkatapos po hayuan dugay mambal nga na makaon ko gamay nga kanon pagkatapos updan mo liwat sang utan bali sudan mo bi utan manutis ni mo the following day bladok Leo ginatutoy ka lang sa banyo sa pagpamuhin pagpungko mo ginhawa ka dayon
1: kag nagapabatsa kaya Sir Josil mo ang iban sa niti nagabugtaw gid sa aga kay may ara na bla Sir Josil sang urge. So, galing ng ambal sang kilala ko sa Sir Josil, lango-lango man lang ah. So, ang problema sa doko na limbawa, pabatsagon niya ka alas 5 kagahon, alas 6 galing ko yung agabugtaw. Siya ba si maunahan ko?
0: Ay, do. Do'y estudyante, magiga na may skila ba? Gahiwod na alas 8 na mo siya pre ano oras ko alas 8 ay siya may klase pagkutahan ila city ba? Naudiri kita sa pagkaon na video Cleo. Ang isa diri ka masamin nato sa nga ginapamahaw, hotdog, ham, sausage, tusino, longganisa, and so on and so forth and the likes, Doc Leo. Ti, halos adlaw-adlaw na, Doc Leo. Mahambal ka nga, mamahaw ko bla subong ano siya, hotdog, sudaan ko. Ah. Buwas sila niya, tusino naman. Bisa sunod niya, adlaw siya, ano naman, longganisa naman. And it becomes a cycle for quite a long time, Doc Leo.
1: Amo nang ginasalim plan natin, Sir Josil, nga eventually mabatsag kita because of its compounding effect.
0: No.
1: Abisan ginagmay lang, pero kung adlaw-adlaw na ito ginahimo. Kaya nga man, processed meats, dangerous when eaten often. Ang processed meat, abis Sir Josil, may aras ang preservatives, nitrates, mataas sa sodium, saturated fat, kagang pagkaon sa ni Sir Josil sang masami, ginaangot sa cardiovascular disease, colon cancer risk, ara man ang hypertension, kag mas nagadugang pagin Sir Josil ang katalagman sini ketik bilang Pilipino Sir Josil no kun dali ba may bilin pas, may bahaw kita sini nga kanon sa gabi pagkaaga ko payon naton pagkatapos aton sa kalukaluhon iparis naton Sir Josil sa hotdog spam tosino ang medyo tagilid ay kayong lawas aton Sir Josil kun masami naton iniginahimo
0: may bilin ang hotdog ya kahapon ang sudan niya subong longganisa. Sa niya kalukaluhon ko lang anay pagkatapos ang hotdog yung ginurot siya kagisamog yapon sa kalukalo yamo plus longganisa pa.
1: Bawas ka namiton.
0: Pero gahibi ang aton sa ni body organs.
1: Correct Sir Josil.
0: Now, dari kitabi sa mga dessert nga ni Doc Leo. Kaya kadahan mo kita at nabalaan yung mga dessert subong. Summertime, ang pinakadahog subong, ice cream kag halo-halo. Amo ginang ina pangita ka tao subong Doc Leo.
1: Correct Sir Josil.
0: Pagkatapos ina gina pamalahas bala nga 1.5 liter.
1: Bao sa kanamiton kada labok Sir Josil feel na feel mo gid.
0: Oo, nang magula ka bala sa botelya sa baso mo bala mahambal ops ni dog gabilog dog ga ice how.
1: Mm-hmm.
0: Ay bao kana mi gid sina kanon mo or imnon halo-halo, litchi flan, soft drink, ice cream, apati aguku or ice candy tawag ta bala Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ting iban sini para hindi man masumbon yung niya daw ginakonsensya ako ice cream at lohad daw siya bi halo-halo naman.
1: May konsensya ka pa na ha.
0: Oo. Ted lohad daw halos may dessert katulad sina. What's the danger sa muna Doc Leo?
1: Ang isa ka na kong question sa nadara Sir Josil kinanglan tagit bala ang dessert tapos kaon?
0: Mm-hmm.
1: Ang straight niya sa bad Sir Josil hindi. Pero naanad lang kita.
0: ti ginpaanad kita sa mga negosyante sini Dok Leo mo.
1: Tuloy lang business ah. Tungod Sir Josil, ining mga dessert niya ini, although fine occasionally panalagsa, pero ang mas amin sini nga pagkaon Sir Josil, overload sa aton sini nga blood sugar, increased triglycerides, nagpromote sa fatty liver disease. Hindi lang tungod sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, but excess sugar promote fatty liver disease. Tiara pa mga sangka, tungod sa mga sangkap kali sini Sir Josil no, ara ang gatas, ara ang syrup, ara sini ang mga sweet beans ti, sa ice cream syempre ang sugar kag may ara pag idiban Sir Josil nga sugar toppings gid mismo nga namit kayo sa aton sini nga panamil, sa aton sini nga panabor, pero balubog at sa aton sini nga sistema.
0: Actually yung pinaka common nila tanan soft drinks mo. Kaya may kilala ako nga pag-agis ang delivery truck sa soft drinks mo, hambal nga. Bawa sila yung inom ko guno soft drinks sila nga, maduhan ang delivery truck.
1: Ano sila yung bala Sir Josil nga, may na-disgrasya ako nung delivery truck bala.
0: Oh.
1: Instead niya buligan ang driver, kinunahakot soft drinks mo.
0: Ang driver to gawit, just kasakit po ng soft drinks ako na ginahakot eh. Bangod man kay ti almost everyday daw ginakonsumo, gini sa sulod sa bala. Like ang ibang siya niya, hindi kumplito. Hindi takaw, mabusog ko na. Kalain na ka pa, matya ko na, hindi takaw, tigab niya baka na soft drinks to.
1: Tama.
0: Pampatigab ko, no? Pero dapat nyo dumduman nyo kung ginapangita na ganito sa lawas, yung katulad na sa soft drinks, sa mga matamis, isa na kapatimaan, basta ikon elevated na inyo blood sugar.
1: Correct, Sir Josil. Kagbalibad na lang tigab.
0: Basta ikon naman ang hambal sa kilala ko, Vladok Leo. Siya basi ko ng tigab mo sa linya, mo na ng katapusan mo.
1: Katapusan ng tigab.
0: Katapusan ng tigab. Pero anong masamisin nga isuffer a bidukle? Sa mga mahilig sa combo, unhealthy food combinations, nga ginapang mentionar naton, kagkun minabalaan pag ikamodera. Ano ang mga balatian nga masami associated na rin, Dok Leo?
1: Ari, Sir Jose, lang tungkol sa ito sa unhealthy Filipino eating patterns, ano ang mga balatian nga strongly connected diri? So, isa diri, Sir Jose, lang nagadata subong type 2 diabetes.
0: Si, daw. Type 2 diabetes, gin?
1: Karay, Sir Jose, pagkatapos isa sa ni high blood pressure, uko na hypertension.
0: Ah, mag-asawa na sila yan, Dok Leo.
1: Hambal ganun isang kilala ko sa nisang una, di magpakaisa, subang lang mag-asawa pa
0: ganyan. Oo, gahulid siya na permi mo. Hambal nga niya may, ano ka, may diabetes niya, oh. Duhas na siya, may high blood pa ganyan ako. Ang isa man, hambal, may high blood ka, oh, niya high blood kang diabetes.
1: Kag subang Sir Josil, sila isang, may nabala ko Sir Josil, siya subang daw, hindi ka nagasabay sa trend eh. Kuno ay ka maintenance eh.
0: Oo, hambal nila ganyan, hambal nga. Ay, para sa ano na siya sa diabetes niya, sa high blood, duhay pa, asya ti kulang pa na.
1: Ipabuta. Magluwas Sir Josil sa diabetes o type 2 diabetes, magluwas sa hypertension, araman Sir Josil ang heart disease tungod sa mga fried food and healthy fats at high cholesterol. Araman Sir Josil ang kidney disease tungod sa high sodium and uncontrolled diabetes and even hypertension Sir Josil na mahimo makadamage sa atong sa kidneys. Kaya araman Sir Josil ang non-alcoholic fatty liver disease, magluwas iya sa alcoholic fatty liver disease pagid. Nga kung i-combine na ton tungod sa sining mga sangkap, sugary drinks, alcohol, kaga obesity, Sir Josil, di kapulan na tambok ang aton sining liver cells. Kagipang pagin nga problema, Sir Josil, angot sa hindi husto nga kombinasyon sa mga kalanon.
0: Why kami nagasiling, ginaordera namon kamo nga untatan yung pagkaon na. Kaya kung kaisa mo mula na masarangan ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero if you have choices, as much as possible, hindi nyo pag-adlawa-adlawa ang muna nga mga food combinations.
1: Pero kabaluman ko, Sir Josil, nga kalabanan sa nagapamati, sa ton bisan hambalan mo pa nga untaton, bisan may choice sila, sige lang ni Gyapon.
0: Ah, hambal ka pa. Hambal mo lang na siling nga kami nagbakal ti mo. Pero pati ka na. Amo nang hambal, gani ka bata, yan nga hinugay na siya nga. Way ti bakalan niya, way ti sulod. Sila nga ginimumulkan siya. Amo na pa kay nagigan sa kabataan nila, mamalam-lam hambal nga. Nan, siling nga. Abita, bakalan lang siya, ginimumulkan siya. Pati lawas mo, imumulkan siya sa balatian, hao.
1: Mm-hmm. Munang ibang gani ko na, Sir Josel, din na maghimulkan siya mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay gabalatian, anon ako, no?
0: Hambal nga. Niya, grabe ka dako. Gini siya sa savings mo siya niya. Gabanog naman tila.
1: Nagkanto na dito sa doktorya.
0: Oo, dito. Nagaling nagsulod ko na kinagbanog na sa tila. Now, speaking about anong pwede natin sinidiri niya Maambal na to, sini makatabang bala Dok Leo. Panabang ta nga mga pagkaon o tanon or prutas man niya. Makapian-pian ko nabalanin niyo nga guilty ka mo dara. At

0: kagapanay naya sa aton sarili tsura sa kusina. Pero kung di kita kabalo magamit, Sir Josel, amo makuno nang maamat-amat patay sa aton. Pero sa kusina, Sir Josel, may ara magalay makabulig sa aton bisan paano sagang o kung pian-pian pahagan-hagan sa mga epekto sang hindi maayong kombinasyon. Isa diri amo, Sir Josel, ang pagkaon sa nisang ahos.
1: Usap ka ahos, ha?
0: Usap ka ahos, Sir Josel.
1: Oo.
0: Initungod may aras sa sanggitatawag alisin, makabulig, suportahan ng aton sa heart health, ma-reduce ang inflammation. Kaya inflammation, ganda, Sir Josel, especially ang chronic inflammation, nilagi na, Sir Josel, na angot sa high sugar intake. As always, sugar directamente ukon carbohydrates sa gina-convert sa sugar, Sir Josel, sa aton sininga lawas. Nagabulig man support sa blood circulation. Kaya makabulig parang cholesterol, kaya ang blood pressure, Sir Josel, hindi man magtinimbuok tungod sa sininga ginatawag mga bioactive compounds nga ara sini sa garlic. So, paano makabulig ang garlic kung kauno naton siya? Pwede isabay naton, Sir Josel, kung mamantikaon ng aton sinigin na kaon. Kung masami kita nagkakaon sa matambok ang mga pagkaon, kag high cholesterol risk, magluwas pa nga nagabulig pabakod sa aton immune system.
1: Actually, masami ini nga ginatimo-timo sa iban niya mga rasa, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ang garlic ka. Gaw na isla sang garlic, labi ni gid kung masumod ang ila sa ginakaon. For example, ang iban sinin nagkakaon, bala sang Adidas.
0: Mm-hmm.
1: Nga boneless ka Adidas, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pwede masumod man na kay rich in collagen.
0: Mm-hmm.
1: So, mo kami masumod ang iban sinin gahulid gidiyas lamisa sang garlic pagkatapos. Gaingkit kung mamal, tama naging kasumo daw. Nagaingkit sila, nagakagat sila, or ginausap nila ang bilog sininga garlic, Doc Leo.
0: Kaya, Sir Josel?
1: Hilaw ina, ha? Now, how about, Doc Leo, ang kumon na bing mga utanon sa palibot? Balunggay, Doc Leo, may mabulig ang balunggay sininga, Doc Leo?
0: Ari, Sir Josel, kaya nambal na to na mangin unhealthy o kung unhealthy ang combination sa mga Pilipino tungod nga more sa mga preserve preservatives kag mga puro halos mong panamit ng Sir Josel ng artificial na, no? Ang balunggay may aras ang fiber, antioxidant, may vitamina, may minerals, may plant compounds na makabulig pabakod sa aton sa immune system, panamit sa aton sa digestion, makabulig pabalanse sa aton sa blood sugar. Kag kung may kulang kita sa mga vitamina kag minerals, mabuligan niya nga madugang-dugangan. That's why, Sir Josel, ang balunggay is makabulig o kung maayo sa mga may unhealthy eating patterns. Isa na sila, Sir Josel, kulang sa fiber pero may imo ginakaon. Manubo sa vitamina ang imo siya ginakaon. Kung huwag ganis ang vitamina, kundi panabor lang. Kag hindi ka pala kaon sinisang laswa, makabulig diri ang balunggay in terms of nutrients, fiber, and antioxidant.
1: Okay, balunggay ka garlic. Now, matapos yun ni Doc Leo, naintindihan ta bangod sang estado sa ato sa nga pagpangabuhi, may iba niya, amula ng masarangan nila, kung ano masarangan, amula ng kaunon.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes, ang iba siya ni most guilty sa mga unhealthy food combinations.
0: Mm-hmm.
1: But kung ikaw, Doc Leo, feeling mo guilty ka, and balan mo nga, permi mo ni ginahimo, pwede abing makabulig abi dre Doc Leo. Ay, pagkaw may nabatsyag, ha? Makainom ikaw Sanson plus gold capsule, kiti may garlic man na, may malunggay, may mangustin pa gani, Doc Leo, kag spirulina, kag ampalaya.
0: Yeah, makabulig yun, Sir Josel, eh. Kapin ba kung balaan mo ang imo sa lifestyle, hindi amo.
1: Oh.
0: Hindi suno sa makapabaskog sa imo sa lawas. Siyempre, balaan mo ng daan. Kulang ka sa sustansya, hindi ka pala kaon laswa.
1: Hmm.
0: Kulang ka sa fiber. Kulang ka sa vitamina, sini, kag mga minerals. Ang pag-inom, Sir Josel, sa Sanson Plus Gold Capsule, di may ara sa mga utanon. May ara sa prutas. Ara ang queen of all vegetables and queen of all fruits. Ara man ang mga superfood, Sir Josel, kag may kuhan ka pa sa Sir Josel, may bonus ka pa sa nga protina. Halin sini sa spirulina, kag halin sini, Sir Josel, sa malunggay. Kati abis ang iba ng protina, Sir Josel, makuha lang sa pagkaon sa isang karne.
1: Mm.
0: May mga plant sources man kita, kasubong sa spirulina, kag balunggay, nga pila lang asa sangkap sini sang Sanson Plus Gold Capsule, upot sa iban pagkita mga sangkap, Sir Josel, nga makahatag sang duga nga fiber, vitamins, minerals, and bioactive compounds, nga makabulig puno sa mga kakulangan dira, kag makabulig pabakod sa aton lawas, Sir Josel, nga mahimo magigari resulta sa badatian kung nagapadayon na rin imbalances tungod sa itong sininga unhealthy eating patterns, Sir Josel.
1: Masami sininga pamahaw, Doc Leo, sa hotdog, itlog, kag kanon, eh.
0: Mm-hmm.
1: Labi na gid ko anong pisa ng klase.
0: Mm-hmm.
1: Amugid na ang kalabasan.

0: kanan niya combination. Kung kayo sa itlog kag sardinas kag kanon. Mm-hmm. So itlog, hotdog, kanon, itlog, sardinas kag kanon. Mm-hmm. Amo gining masami niya konsumo. So kung amo ini ang imo konsumo, Dugleo, estudyante, ikaw, or inigani, gatrabaho, ikaw, mabudlay na maghikot, mahamapos inihikuton eh. I-prepare ko na agad, Dugleo. Mm-hmm. Ano ang mas maayo nga chimpo sa pag-inom before or after meal, Dugleo, sa Santon Plus Gold Capsule?
1: Pwede makainom inom Sir Jocel before, like 10 minutes before sa nipamahaw.
0: Oh.
1: Or 30 minutes pagkatapos pamahaw.
0: Okay.
1: Amo man sa hapon, Sir Jocel, pwede man gani sa nga isa ko oras antes sa nipagpanyapon, pwede na makainom sa Santon Plus Gold Capsule.
0: Okay. Sa nagpamangkot dira ha, sa pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, kung guilty ka mo sa mo nga combination, 10 minutes before meal or 30 minutes after meal, pwede niya na himuon in the morning and in the afternoon. Now, add the recourse, Doc Leo, sa mga guilty sa mga unhealthy food combinations. Anong makabulig pagidari, Doc Leo? We might suffer sa diabetes, ha? We might suffer sa heart disease, kidney disease, fatty liver disease, or inigani high blood. So if we speak about diabetes, na dumdumantad na rin, Doc Leo, vitamin D is isa sa makabulig sa aton, dira mo. Ang vitamin D is present dira sa premium D3 soft gel capsule. So instead of mahambal nga, hindi ko sigurado sa linya if may ara ko enough nga vitamin D kay sa linya 10 minutos lang to kay napainit ko.
1: Mm.
0: Ang pag-inom sa premium D3 soft gel capsule makabulig ini suplemento dugang sa lawas ta, Doc Leo.
1: Makabulig yun, Sir Jocel. Magluwas pa kon unhealthy mo sa ning eating pattern, Sir Jocel, no? More ko sa processed bala hindi husto ang kombinasyon. Mahimo nga makulangan sa sustansya, Sir Jocel, imo sa ning tulaan. Mm. Mahimo makulangan sa sustansya imo sa ning muscles, magpaluyas imo sa ning immune system instead magnayanaya, imo pamatyag kag paminsaron, Sir Jocel, nang irritable ka. Kag mahimo, Sir Jocel, magresulta sa hormonal imbalances. Nagapaluya sa aton, nagapahina sa aton, mangin masakiton kita, Sir Jocel. Diri sini masulod ang vitamin D3 o kon premium D3 soft gel capsule, Sir Jocel. Hindi man sa direkta, ano, kasubong sini sa ginatawag makakorek, gansang kung ano nga mga kakulangan naton dira sa lawas tungod sa unhealthy eating patterns naton, Sir Jocel. Pero tungod sa iya sini, mabuligan niya mga mabakod ng aton sa nga tulaan. Muscles, mapabakod ng aton sa nga immune system, panayanayang aton sa nga modo. Kagbisan pa, Sir Jocel, sa pagbalanse sa nga aton sa nga hormone nga mahimo madalman pagin, Sir Jocel, kung padayon na ng unhealthy combinations naton, kung unhealthy eating patterns naton, diri sini makabulig pigan-pigan, kung na ginatawag pian-pian, Sir Jocel, ang premium D3 soft gel capsule. Isa pagid ang manami man sinika may upod sa nga healthy fats, Sir Jocel. Instead of mga unhealthy fat na ginakaon naton sa lawadlaw, ari may upod nga duha ka healthy fats, VCO and the moringa oil.
0: So ang VCO makabulig, Doc Leo, no? Kag ang moringa oil and the vitamin D3 sa premium D3 agud to nga makahatag dugang supplement kag makabuhin sang risgo. Nga makadalawat kita sini, Doc Leo, sa mga possible sini nga mga medical conditions or komplikasyon kung magsigi-sigi kita sa mga unhealthy food combinations.
1: Correct, Sir Jocel.
0: Okay. Ang ano ya, Doc Leo, ang vitamin C, makabulig ayan ang vitamin C dere, Doc Leo. Again ha, we're not saying hindi gig kamo magkaon. Karon may mga aking sinamahan, amo lara ta na amon masarangan. Now kun balaan ninyo nga amo nang ginakaon ninyo, ang pamangkot sinis kun magbakal kamo sang vitamin C kag magtake sa vitamin C, may mabulig ang vitamin C sa pagprotect sa ato sining lawas para hindi dakpon sang komplikasyon dayon ang ato sining lawas, Doc Leo.
1: Yeah, may mabulig gid, Sir Jocel. Kag speaking of amo lang na masarangan, Sir Jocel, no, kun kaysa it's a very subjective statement, Sir Jocel, no?
0: Mm.
1: O kun ang bala noon bala. Kay speaking of masarangan doon kaysa medyo budlay ang pagbakal sa mga suplemento, Sir Jocel.
0: No.
1: Ultimo Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, or Santon Vitamin C. Pero nga may pambakal man sa sigarilyo, Sir Jocel. nga mahimo na makabakal sa nisang ilim nun.
0: Mm.
1: I mean, ang iba ganyan nagpangutang pa, no? No offense meant, ha?
0: Readily available.
1: Pero ang point sa ni Sir Josil, kung nauna-un blan na to, ang pinakapuhunan na to sa ni ikaayong lawas.
0: Oh, oh.
1: So, vitamin C, tuman kadako ang papel sa ni Drake, nagpabakod sa ton sa ni immune system. Kaya nag-amat-amat hina, Sir Josil, kundi husto nga ton sa ni eating patterns and unhealthy in combination na ton sa ni Sir Josil. Kinanglaman sa collagen production, antioxidant activity, kag-isama sa ni Sir Josil, ang pagpadasig, pagpali sa ton sa nga pilas dugang pagid ang risk mo sa ni Sir Josil sa paglala sini kun gataas pagid imo sa nga blood sugar tungod sa unhealthy eating patterns nga mabuligan Sir Josil kun nagatumar kita sini sang vitamin C like Sunthorn plus vitamin C.
0: Ang patal pagid dugleya mo ning pamangkot diriyo. Selingya kay nana dako kun aga selingya ginahungod kuya pa sobrahan ang tigang kong gabi para pagkaagas niya may kalokaluhon ako.
1: Mm-hmm.
0: Pagkaaga selingya buka nami selingya nga ang kalokalo mo bala higpan mo dayon ka Santon Gold Coffee Mix or di gani premium D3 coffee mix to play.
1: Basta ka nami ton. Actually Sir Josil no ang kanon bala nga gina overnight nimo.
0: Mm.
1: Like sobra subong ang imo nga gintig ang pagka gainiton mo abi.
0: No. No,
1: kung kalokalo lang, simple nga gininit mo lang sa kalaha, Blaser Josil, ginatawag na ina siya nga resistant starch.
0: Okay.
1: Hindi na na siya madasig makapashoot up sa emotion nga blood sugar. Ang problem lang dira, te, kung magkalokalo ka, ang mga ginasangkap ni mo, Blaser Josil, nga mga pampanamit bala.
0: Oo, no, siya may nabilin pa to siya tambo ka baboy, kihad-kihad dahil ito, amon lang siya mantika. Oh.
1: Baos ka na. Tapos, sudanan bagay Sir Josil sa final hit palit na ginamo sa gingisas tambox baboy.
0: Uh-huh.
1: Amo nang kwan sang iban eh. Routine sinisang iban. Kaya ginahungod pagani na Sir Josil kung kaisa.
0: Hmm.
1: Actually, if possible, sa aton sa mga tagparamati, unahon gin naton permi, o kung sundon gin naton permi Sir Josil, ang eating pattern nga dira gindisenyo ang aton sa nga lawas, unagid permi ang utan.
0: No.
1: Kaya bisan makakaon kasang kanon, Sir Josil, pero kung ginuna mo, may fiber ka nang adaan dito sa sulod, di may panagang ka nang adaan dito. Ang isa sang good benefit mo sina, kung halimbawa, nagkaon kasang mga utanon nang adaan, bisan ginpasundan mo siya sang carbohydrates, hindi madali-dali, kaya hindi madasig ang absorption, Sir Josil, sang glucose sa ton sa ning intestine.
0: Di magapabilin pa, Dok Leo, ang selling niya nutrients sa Santon na Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Yan kay ginadapli ko sa kalokalo.
1: Ara lang nagyapon, kasi magluwas na rin, Sir Josil, te, ang mga coffee mixes na ito, inigin, design niya parang imnon mo, kagabutangan sa mainit nga tubi mo.
0: Uh-huh.
1: Hindi niya madula ang ilas ni iyang mga ginatawag binipisyo sa aton sa ninga lawas.
0: Mm.
1: Bisan ginabutang o kung ginapadalundon o painis kalokalo. Hindi lang ko niya kabalo kung ano pagluto mas ang kalokalo kung ano mga sangkap dira eh.
0: Mm.
1: Kaya kung kaysa Sir Josil, tiba si karuman niyo taralize mo ng mga binipisyo tungkol sa komplikado sa emosyon ng mga sangkap kagpag prepare sa emosyon ng kalokalo dira.
0: Ano nang hambal nila nga kung pugan mo ko ng mantika. Sobra pa ko no sa inukalukalo mo pag isunod.
1: Basi, pwede yung pampamanyos eh.
0: Pero kung gusto ninyo nga daw, hindi gawa ka mo gutumon na yun. Ang manami imnon niya actually, Dok Leo, is the Santon Plus Coffee Mix siya mo?
1: Correct, Sir Josil. Kaya abim mo sa aton sa mga tagpanamati, kuwans gani ka nga more kita sa sugar and carbohydrates, or you find carbohydrates sa karuhon ta, madali kita gutumon, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: So dapat, Sir Josil, parang ang isa gali ka, pwede na itong himuon parang hindi kita masami hilaban o kung madali gutumon. Instead of masami yung carbohydrates, try na ito ng protein, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Tamo sa mga nagainom sang Santon Plus Coffee Mix, Sir Josil, tungod nyo may ara sa sang protein from spirulina, from malunggay, and especially from soya beans, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Muni siling nila nga kung makapangapi sila, dugay sila makabatsyag sang gutom. Isa sang rason sina tungod sa protina nga ra dira.
0: So talini nga na-discuss natin mga produkto ini sang Yesto Health Incorporated. Now, are, din ka mo pwede ka bakal sa managa pinamangkot. Ara da available sa Mercury Drugstore. Basi may branch dira Mercury Drugstore bala sa inyo. Available ning mga produkto sang Yesto Health. Sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy. And even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira Ara da kompleto tanan nya produkto dira ka ma exclusive nga mga nutraceutical ka products sang Yes to Health. Ara da sa Yes to Health store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sa Marayo Bank. Ngalan again ha, Yes to Health store. Palapit lang amo da kompleto da ang ato sering nga mga produkto. Sa syudad sa Iloilo kompleto ang produkto ta may libre pa nga konsultasyon kay may clinic diri sa syudad sa Iloilo. Ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street sa City Proper at ubang ina sa Midtown Hotel. Bukas ina 9 o'clock in the morning, may konsultan kita dira nga nag-offer sang libre nga konsultasyon si Dr. Rem Pinado. Kadto lang kamo dira starting at 9 o'clock in the morning. Kung wala sang Yes to Health store, wala sang clinic, ang Yes to Health sa inyo sa inyong lugar, bisita lang kamo sa inyo suki nga mga drug store o kun butika, available ang ato sa inyong mga produkto nga napanghinambitan ta. Now, ang isa pa gid diri Doc Leo, ang muno ya sila nga nga na-notice ko bala, sumugod sila niya nga daw alos every day or every other day, nagainom ako bala sang soft drinks. Nagapalang huyos ang akon sininga panit.
1: Isa, Sir Josil, inasang patimaan sang dehydration. Tungkol niya kung masami kita nagainom sa mga matamis, kinalamayan, may mga high fructose corn syrup, nagahubas ang fluid sa aton sininga lawas. Sir Josil, tungkol nga, ipaihi na sa aton sininga lawas. So kung pagwaon through sa aton sininga ihi, tingin sa sinis ang pinakahimuon na Sir Josil, untatan. O kung, shall we say, Sir Josil, dugang-dugangan na pag-inom sa isang tubig.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, try mo, abe, sa aton sining texture dira, gamitin isang habon. Kaya ang habon, actually, isaman mo. Isang no. May factor sang
0: dry reaction. Skin.
1: Yes, sa no. Nagpamala sa aton sining panit. Though, ang major, yes, yeah, so no, say mo, sining ginhambal, gin-message dira is ang pag-inom mo sang soft drinks. Try, abe, hagan-haganan soft drinks mo, more water, tapos gamitin, abe, isang sabon, hindi tuman makapadry sa panit. Isa dira Sunthone Plus Herbal Soap, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Nagabuli gina moisturize pa sa aton sa ninga panit, kati may ara sa sang bayabas, may papaya, may malunggay, may mangustin, iban pagid sa ninga mga sangkap. Pero liba, manotice mga pati sa guya, Sir Josil, do ka dry, no?
0: Mm-hmm. May ara, Dok Leo, kung kaysa nga, kung mag-dry gani nga mo sa ninga guya, matyaga mo do galilitik-litik, bala nga, makatul nga kung tandugo ni mo mahapdi.
1: Correct, Sir Josil, kung sa mga duta, natin ka pala mangag eh. Isang mga kabuling sa Sir Josil, kapin ba kung may mga dark spots pagid bla? May mga pinalian bala? Clear Skin Herbal Soap, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may ara sa glutathione, may ara sa kojic acid, para nga ma-uniform bala. Kung magsala lamang color, Sir Josil, ang mga dark spots dira amat-amat, panas sa sige-sige nga gamit sina. Kagtungod sa VCO, Sir Josil, nagabulig sa nga ang aton sa ringa panit, hindi sila magtuman kamala.
0: Oh, may isa diri ka pamangkot, Dok Leos, kung magamit ako sa Santon Plus Herbal Oil na hindi yan ako magka-dry skin.
1: Tiyang isa ganit, Sir Josel, lagi nagamit sa mga may dry skin, amo sini ang VCO eh.
0: No.
1: Para nga ma-moisturize ang aton sa ringa panit. Which is isa na sa sangkap, ang VCO, isa sa sangkap sa aton sa ringa Santon Plus Herbal Oil. Kag ang bonus mo pagid sini, kung nagabanyo sa Santon Plus Herbal Oil, mas safety kasi ni sa kagat sa mga sapat-sapat, lakip sang lamok, Sir Josel, nga may mo nagadala sa isang dengue infection.
0: Mm-hmm.
1: Kag nagabulig pagid nisa sa nag-umpisa ng mga pagpalanakit sang lawas, palamoy-poy, palang alay sang lawas tungod siya sa ringa peppermint oil. Kag ang isa nga makabulig pagid condition sa aton sa ringa panit, Sir Josel, amo ang moringa oil, may oleic acid, may vitamin E, nga isaman sa sangkap sa aton Santon Plus Herbal Oil.
0: Iniya nakapamati, guro, ni kahapon sa edisyon sa programa. Ta sila niya, Katropang Josel, Dok Leo, konsigi ko magkaon sila sa mga inatawag nyo ng unhealthy nga food combination, sila nga madula pagkakadite ko hao.
1: Mm-hmm. Isa tungod nga may mga imbalances nga matabo sa lawas, Sir Josel. Speaking of kadite, Sir Josel, biyat hagon tanay na?
0: Kadite siya mo, mm-hmm. Bota malo sa ni Permi lang gatindog.
1: Mm-hmm.
0: Tikon opisyal kaya, ti Permi ka na lang yan nagatungko eh.
1: Mm-hmm.
0: Buta malun sini nga tikon gatindog ka, pursado pa.
1: Dari na lang
0: basi bala madulang pagkakaditi ako no, Dok Leo.
1: Titing haon mo hindi ka mag-mangin opisyal eh. Para pabilin na ka dito.
0: Oh.
1: Ang pointless ni Sir Jocel, tungod niya ang hindi husto nga mga food combination naton. Mahimo may mga imbalansya sa nagkakatabo sa lawas. Mataas ang lipids, oh, fats, cholesterol, triglyceride, sugars nga may connect Sir Jocel sa aton sa nang reproductive system function.
0: Oh.
1: Ang isa sin natin maka-affecto gid sa performance sa Sir Jocel.
0: Diba si kon sa grado pabla sa uay ka pa mauso sa mga unhealthy food combinations, grado mo sa misis mo, dos.
1: Mm-hmm.
0: Sige-sige, hagin na, kaya tagaan niya, gig ka dugay-dugay, 1.5. Mahilang kon 1.5. Ang lain siya na ako mahambal nga. Santong alanay sumo, santong nga sa boss
1: ano na, Kwan? Ano pagtawag, Sir Jocel? Ano ganun ako nag-aubra ka ganun ngayon, nadlawan ganun? Lain man niya kung pakyaw mo?
0: Oo. Oh.
1: Tay adlaw-adlaw, yaga kuha kasang parsyal mo.
0: Oo, oh, balikan mong dyaryo, boss. Pero sa mga katulad sini, kung unhealthy ginakaon ninyo, whatever kind of supplementation para nga mapabalik ang inyo sinang puwersa, ayawan siya pabalik sa naanda ninyo ng normal balakuntani sa inyo sininga edad. Sa mga lalaki, ha? So una, ipakonsulta ka mo kang magpatreat, kumbasi kung taas na inyo sininga blood sugar, or hindi gani you're suffering sa other sininga medical conditions. Pero kung bala yung healthy ka mo kag hambal nga daw na kabuloboy lo nang sa niligan do kapoy lang gid ako pwede mabuligan sa turbo dietary supplement for men do kayo
1: pwede gid Sir Jocel kati amo na ginahimo sinin sang klavo waska kag maka nga sanggap sang turbo dietary food supplement Sir Jocel ginabuligan niya nga mapanami ang kondisyon sa aton sini panghuna-huna ginabuligan niya nga mapanami ang aton sini blood circulation buligan kita nga amat-amat mabalik ang aton sini persa and eventually Sir Jocel ginabuligan nga mabalik kung makabatsa kita sa natural sininga gana.
0: Oo. Sininga, Doc Leo, why ipikto sa mata ko inang ginahambal ninyo nga mga food combination nga ina?
1: May aragid efekto sa aton sininga mata, Sir Jocel, especially kung nang emosyon na yung kombinasyon nagpapalanubra sa carbohydrates and sugar nga nag-aafekto sa emosyon nga blood glucose nga eventually nag-aafekto sa mapinong kaugatan sa mata mangin kausa sang problema sa mata, panulok, and eventually pagkabulag kung hindi Sir Jocel ma-reverse o kung ma-modify ang lifestyle.
0: Oh. Kag sa tanan nato sa mga kauturan, kung ano man ang palanakit na batyagan nyo, kung daw hindi naging kamu kabatsyag, mag-inom ka mo sang sis the pain. Isa lang ka sakit siniyang hindi e mabulong mo.
1: Mm-hmm.
0: Sakit sa buot.
1: Mm-hmm.
0: Kag sakit sa bulsa, pagidgali, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang sakit sa abaga, sakit sa hawak, sakit sa inyo sininga luko-lukuan, sakit sa inyo sininga puwak, kag sakit sa ulo, kung na'y ninakabok agwanta, sis the pain.
1: Correct, Sir Jocel. Kag ang sakit man sa bulsa, mahimo niya, Sir Jocel, marimadyuhan gyapon eventually.
0: Mm.
1: Kaya kung ang sakit sa bulsa, tungod sa hindi ka makaubra, kapala nakitlawas, matumaran mo, makabalik ka ubra, mga kwarta.
0: Oo, oh, amo ng bulong sa sakit sa bulsa. Galing, ganda ko ay natatsyempo, abi mo. Doka na kami pagkuntaan ni discuss pagidugang sa ito sininga programa The Secrets of Health. Pero buwas naman ha, limitahin nyo ang mga unhealthy food combinations ni ha. Ang mga kombos-kombos kaga mga unli-unli. Bala nga kung kaysa ba o ah. Ano nang hambal na lugar makagawa kong sa eskalanan, mahambal nga siya ba o gawas-awas man sila nga sa liog ko sila yung kinaon ko ba? So, likawin ninyo ina ha. Nag-account kita, hambal ni Dok Leo, nag-account kita para hindi lang mabusog. Nag-account kita para mabuhi. Kagang bot hambalon sini, para mabuhi kita, hindi bot hambalon nga, permi busog lang kita. Dapat healthy sa ang ginakaon naton sa mga nutrients. Lastly, kuanta lang sa isa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner, Dok Leo Amos. Doc?
1: Sa mga hilig naton, ano, especially pag-abot sa pagkaon bilang Pilipino, gusto naton sa nga ang manamit termi sa aton sa nga panabor sa mga okasyon sa aton sa nga ginatambungan, dapat taganhagan lang gid kita. Kag if possible, magtuon kita sa nga kung ano nagkaigo sa nga kombinasyon nga makapaayo sa aton lawas. Kag manami pagin Ugali una to na pagtumar sa rin sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ag Santhon Vitamin C para mabuligan ang makapulupanimbang ang aton sa rin lawas, madugangan ang mga sustansya. Dira, kagbisan paano makapiyan-piyan para nga hindi kita matamaan sa mga imbalances sa aton sa rin kalawasan, resulta sa unhealthy eating patterns. Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gadiseling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa rin nga certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman nga edisyon na sa ato sa rin nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM 100.7 Iloilo, kag sa tanan nga may XFM station sa isa sang Panay kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales team.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka.
1: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ambisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Philippines Standard Time in punto alas 2 na sa hapon. Good afternoon mga katropa. Happy Monday everyone. So adlaw kita magkaroon it Lunes, May 18, 2026. So welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes mga Katropa, tutok na naman kamo sa programang X-Rated. Maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So iba naman kami Katropang Mengay. Sa talas tras medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa doon karnya Facebook pages or XFM 96.5 Kalibo Agro XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mga page. Pwedeng-pwedeng ka mo naka-comment, makapa-shout out. Ang sa tumahan yung mga karapa out there, nakatutok sa nakarnya XFM Radio Mobile App, especially sa ito yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Monday kayo mga katropa. Sa tumahan yung mga radio listeners, pwedeng-pwedeng ka makapabot man. Itin nyo kami sa pagtamiyaw sa ito yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Monday!
1: Yes, katropang yan, happy Monday, gidan. Nag-syempre sa mga katropa na ito, nakatutok, naka-monitor sa nakarang mga radyo, sa nakarang Facebook Live, makaroon niya hapon. Kumusta, okay, mata na ka mga katropa? Grabe't init, tropan niya po, nag-ano, gidan, ruhangin, katropang yan, ka.
0: Yes.
1: Medyo kalaint, ana, pero sige lang gihapon, ah.
0: Do feeling na pagbukas mo't pertahan, tagi na subgang kating lagi. No, abi mo ta dati tawo, kimurga subgang, makaroon hangin, what, ana? Kasi diba, kumbaga, for example, mga katropa, iya ka mo. Siyempre, iya sa ibabaw is aircon, fully air conditioned, ramon car niya. So good.
1: Mm-hmm.
0: Pagbukas sa mong portahan, ay, mo, saraduhan, magpulpi.
1: Ay, grabe, anak ka, katropa, yan din nagapatiot ang kon mga katropa nga ako sa sobrahan itinit, nag-ausoy ka ita.
0: Kagamig.
1: Pero makaragid rin, imong tugpa, tag-ubuhon ka.
0: Yes.
1: No, sa oras.
0: Kasi nga, ni pabag-ubag or imo car niya, temperature, di ba ga?
1: Aga, siyempre, kita, bikrapang yan, haya. Pero ato nabig pamatsyagan kung mga makaranga kainit-init. Nag-usoy kita gita permita. Mang ano karay, kung katasolusyon.
0: Yes.
1: Pero iba mat ana karang nagawarang-warang, nagapaliwa-liwa. Tapos, re iba pagid, haya. Siyempre, kapaligos it daw ang beses isang as adlaw. Pero wang pa ninanda, haya. Sige mana, kung nagapaligos ka, haya, magpaano ka man-mana rayon. Mag-akong katon, haya, mag-ano, nira katrapang yan, ho. Na yan nga,
0: magpamanlaw.
1: Oo, magpamanlaw. Sa'yo, datong doon makatropa kung makaragid, anang tiyempo. Ay, nalang kita sa sudit bagay. Pero kung gusto mo mata magwarang, kung gusto mo mata may imo mata man ang kwarta, hay go
0: ana. Pero mas manami kung may payong kagiding or jacket. Halimbawa, kung ka-motor ka, mag-jacket ka. Kung nagkabubaktas ka, magpayong ka. Kasi kainit, gida ng mga katropa. Agreein nyo ka rin yung mga lolo at lola, iibhin yung ana kung may ginapanawan,
1: yes,
0: ha.
1: Oo, harun gida na hag. Siyempre, sa makarang panyempo, dapat may tubi nga kaibahan.
0: Yes.
1: Bit-bit ka muruno, ang runa nga tubi para hindi ka makatropa magawhan. Tapos syempre kung mamaghan ka muna na lisod ko ubroho buhon ko baka rapang yan sa kabo ang tawo.
0: Tapos namaghan ka pag ilit ta record niya hugas di ba ga?
1: Yes.
0: Mahabol sa namagaw tama na tanan.
1: Oo. Oo. Oh, tama na ita.
0: Inaiwa.
1: Puro na tama ka agkagilta ko tapa man rugugta minsan nakikita
0: may
1: mo
0: may basa man haya. Pero hugas ana.
1: Ay, yes. So
0: diba
1: nakikita mo ta ko amator magapo kar rapang yan nga. Nano tagid.
0: Gabuka ut ah.
1: Oo, haraw tagid ro mahabol tong bagang magagot ana gid.
0: Yes. Mas kain pogaon to mga katropa uwa ugot anag eh di ba ra tong kaganasan may tubig matana kasi may irrigation doon kaso nga itig silak ra so syempre uwa gid ana so kaina jud nagahugat-hugat man kitang tumugo ro ugan no
1: yes,
0: kasi
1: medyo
0: nagugalom
1: kasi nga kaina big ni tuwo ko man kare pa habang ay sagamat
0: medyo may chance
1: may chance ma kun medyo may ano mat ma kun di magsilak pero itakpan ma lang tinakpan
0: yes.
1: Ma lang ro silak
0: true medyo kin pa excited ma lang na hatot aron nabitin di ba ga
1: literal nagagiat ang mga katropa ra karang a cloud so
0: yes.
1: Nagyan ito na rosila ko na naging literal naging tabunan
0: paugan.
1: Na oo wa
0: diba,
1: nagguha
0: no? Diba kung summer gid mga katropa ginawish man nato kung taumugan kasi rapid init gid man abi matuod ya ag pero pinakamatindi kay nakatropang mayro ka aga-aga I don't know kung bilog nga probinsya taklaro nag brown out pero alas dos diba ga
1: yes,
0: tapos
1: oh,
0: bumalik ga pa ano say quarter to four grabe man ma kun bumalik ka pa diba ga
1: tama aga roana bing pagbalik ta nakatropang yan kay ano tagid abi
0: ibara
1: init ibara na karang gamig gabi mga katropa ay areto karang aga-aga kasi may na matabing oras kung aga-aga kagamig imo.
0: Yes.
1: Pero wala ba't siya ganun ko bigla pa niya kung ginadikit mo ri imo nga legs nga mga katropa ho. May subat siya mga amin ko may hugas.
0: Oo.
1: May sangkurot gid imo nga basa kay feel ko ay haraut ara.
0: Kadangga
1: ra kinahanglan mo gun nga i guwa ra imo man nga kung magingyawa sa imo karang
0: habo. Yes, legit gid mga katropa. Tama matud kasi di ba ro ra kanya tunog. Tu aga-aga haraut time nga ko amar iba ga paungot aircon or ga bagong electric pan kasi nga ni presko gut ah di pa magamig pero makon niya summer kat init anang payad
1: habang kuan ni kainis ang kilaga haya ay amo akon ho kung brand out agalim akon gapamukas aro mga mayayaman it bintana ayo asa nga niya say gid naton nga gatipid man sanda
0: for yes.
1: Kung matbarket mayaman sanda maka tropa ginaabuso man andagon ra
0: mo
1: amat syempre ga adjustment anay sanda ro buko apo mako na iya nagabukas ba kun sanda it mga bintana nanda ay sakita mo nabi ko amat sa mga bagay nga ra nga may aircon.
0: Oh.
1: Pero wasa nagabukas it aircon kasi nga ni Haya said neuron iba
0: bituro
1: hakog ko no kung hahapon or ko nagahon
0: yes.
1: Gabi ang gid ko no pero magamig-gamig man yan no pag magtatakot it gabi yun man
0: yes sa duman namin nami at least pato mas kinahangan mo mo sa gabi dalga sleep ka di ba ga pero aron yan mga katropa tan kita git ay nagausit diskarte para makatipid so kunta ka mo man no
1: yes,
0: para so, pagares kita tanan
1: oo agro pagtipid-tipid man tabi ka na pangyan ni Haya may ko ano ko kato na iya sangkurot ba lang man niya adjust diba
0: yes.
1: Ako magkita as in kung magtipid ka o timo hay taga
0: wow,
1: literal na tipiron mo narutanan sa hindi ka o timabuhi
0: true
1: aron taro mabuntay
0: ano ka lang man kung dati man na kung 100% take at ay naton sa 90%
1: yes. Kasi kaya naman may mga bills kuno nga nag-agabot yun ito kung makatropa na sa jahan man baka mo sa inyong mga nabaton ron na nga papel
0: yes.
1: Inyo karang nabasa nalipay man ka mo kasi side naton yung mainagid ang bayot pagtaas may pagnaba man kasi depende matanim ako sa pag tipid ay natagbo ako sa mong kagapit ay patsya lang may manarep total wa man matasugod garon
0: tubig malang manasugod
1: gak man malang mabaka naman nagalik kita man at ice hindi mapiso malang manaro ice
0: yes.
1: At bagay agbotang man sa pitchel
0: tama may matuod no kasi tama rin mga katropa sa bilog man doon manami matabuksan do ref may sugod imaw halimbawa gastakat pa isda karne di ba ga kasi useful gid matana may kastakat pang mabuhayan pero kung tubig malang manasugod tama man bumakal na kita ice
1: yes sarong ida nga di kira pangyan ta pero sabat man isang bilog is gusto mo man na maglala masamad para
0: do yun
1: ay may mga ano bat angani may mga may mga sagabta may sabat man managihabon
0: yes ikaw. Pero buksa mo taro from time to time buko matagid it literal na sinarado mo imo sang dagon di ba ga buksan may okasyon or kumbaga once a month
1: yes.
0: Para medyo mag-anda lang ranang makina
1: grabe gid abi notod kung nakaref ka katrapang yani hay hindi ka matingkunta man na malipay ka matingman na kung may sugod matamanar pero kung wa taner sino may bayad
0: yes.
1: Hindi man sino man hindi mag-iitik na uhong aron niya ana grep pa man wa man ang mana
0: it's so good
1: oo pero naila matara ibaw na nga may rep kasi ay rutubi abi kara pang si tubi at rasud sa grep
0: yes.
1: Ama dagagana oh. Sa oras oo
0: or better off mga katropa bumaligya kat ice para may pugos kasi rutubi si dam haring ginainom
1: oh,
0: eh hindi ro ice ting pangbaligya gak man makatipon kat pang bayad sa kuryente
1: yes.
0: Di ba ga
1: haring kita na nga ni no kung amat abi kita nga kara pang yani na sobrahan kita sa excite kaya ay sige ang mana bakasang man naninyo ro na ay wa man mana ro ne eh
0: yes.
1: Sure bukod kamat o ibukod matabit ikaw ro nga gabay dit kuryente wa ti pakialam kasi ka bataas yung kuryente na wating wating
0: yes. Kasi bukod ikaw ro ga problema pero side mo del summer that the same time month of May piyesta month kan dila tawag
1: yes.
0: Uso kita karo ice so pag piyesta sa inyong barangay siguradong what ice gabaligya ka
1: yes,
0: kasi ubos paag mo pag isa kagapit ni barangay so mas manami ka mga katropa bumaligya ka mo kasi siguradong dayuhon gidari nyo kanya mga ice.
1: Yes. Haro ag mas lalo kung may mga manginginom kita
0: oh,
1: na oh, panharagad
0: after. Doon yun kita nga ni. Di ba ga? Kaya kakaubusan kita para meat ice. Bukong tat para sa salad or para sa mga karne. Kundi para sa mga nagainom.
1: Yes. Kasi mga katropa, kung maruin abe, syempre, gaugusto yan, abisan daron meat ice. Gatugunaw, tunaw. Tama, gito
0: yes.
1: Mga pistan. Patok, gito. Ara, patok. Kaya, pero iba, karay kakunsyaba, no, tananda.
0: Yes.
1: Amo, tananda nga, hindi man na, i-reserve ko, tama na rin karang pilang bilog. Nasugod,
0: actually, ito toro. Nga gina kontrata ta ginanda halimbawa 20 bilog 50 bilog Mas pero mas madami ron pabor sa may mga freezer. Tag ako baro pwedeng masuod niya. Syempre mag ubrak at ice. O di pa gakman ato mga kagropa 5 times 50.
1: Oh, okay sa pagkarapang yan tag ano thermo chess.
0: Yes.
1: Para hindi gid san maubusan it ice ay bakas na data ubos gabi. Ay syempre gid atakman man abi may gapati matabi akong gihapon nga mabuhay mataga matunaw sa kung nasa pizza thermo chess nga mga tropa.
0: Dapat preserve imaw. Gakatunaw man pero it takes bilang oras
1: yes,
0: pa agad-agad.
1: Oo, ang example sa may mga nagabulbaligya sa gihapon ithalo-halo. Mm-hmm. Diba harang man yan ikuro abat to challenge man nabigira pa yan ikaw waka man na itref ag waka waka ka bright eyes.
0: Yes.
1: Ikaw problema kagid pa ano ni mo ma ano ira eh ma survive pero pag negosyo mo man na itray ka nga halo-halo. Mm-hmm. Kasi may na matabi karon nga tag sa mga bagay-bagay at ana oh, ikaw pag usoy it ice ito diba?
0: Yes.
1: Subuhon pa rin
0: kung nga. Tapos bakun mo pa.
1: Oh.
0: Matunaw pat ana rayon. Aga syempre mga katropa haya pag ano man tawag karon pag sa lansan mm-hmm. Diba dapat maayos ag pare-parehas
1: abi so oh.
0: Dapat expert gid mm-hmm. Pag putos it ice nga ramay unang matampo pag unang pahaba
1: yes. Diba ag may ina man bi karon pangayon kaya natang ipahaba
0: yes.
1: Diba tag imong ginapuslit na nga para maghaba gid to draw ice
0: pero daso pat agihapon
1: oo makaiad pat agihapon ro
0: sana diba? Oh.
1: Karon ana makatrapaya na nga pahaba o nagkaya na nang madasok
0: yes kanya-kanyang discarded
1: oh, oh.
0: Ag pagpiesta abi ma-observe mong pagitag ma-ice buko ice crumble ay, yes, nagabaligya oh, oh.
1: Naga ano sandaro ni naga tiyog-tiyog man ro mga raiba karang
0: sa may simbahan ano iron una di ba sa plaza dayon
1: ag taho pa ni karapang yan may taho mat- pero believe gid ako karapang yan sa nagabaligya gid taho isa
0: yes.
1: Sa pinaka na hinahangaan oh. Ako kun kasi makul mo
0: dai
1: may oh papas kamon gid galibod lipat nga bi makon ako sa nang pangalan pero grabe tay maumpisahan na nagagi yes, sa
0: mayan
1: bilog nga numan siya medyo kaya na tama kong tiyogon
0: yes agag baktas pa lang di ba gaban yaban bisa man nagtaho is nagabaktas riba is nagamotor man pero syempre kamaharo gasolina
1: yes.
0: So isip na Dakar na mas manami kung ibaktas para rumasugod sugod di ba maiskinita pwede sugod
1: pero iba lang na technique di ba karapang yan gaagto lang sa may mga tao
0: yes.
1: Di ba ito lang tayo kaysa man itiyog naton rapidly lang lagi kita sa abong tao
0: yes like sa mga liga di ba gano kaya baka ganap sa mga katropa kasi kita ato ang Dakar niya kabudlay di ba
1: at kung kaya kung kakaon matana kamoy pwede matanin yung rin niya
0: mab- take out
1: oh, take diba? Out ninyo. Pero kung katot niyang matunay kung may extra ang kamuhay niya, magbaka lang. Kung amat yan, ikarapang yan sa mga, di ba, habay kung man, isang sa kahinaan at mga gabaligan sa pagkita.
0: True. Grapit kay mo.
1: Buko niya, andang agad magic word. Ay, guwapa, baka gun. Di ba nga?
0: Habay ko mga bakit. Tape, baka gun, tape, ang baka malang itinapay. Di ba nga?
1: Nagro mga unga katrapang yan nga naglilibot-libot sa Capitol nga nagabit-bit sa Deitoray kaya mga sa Pagita.
0: Yes.
1: Ay, syempre, ikaw kung ina ka nga ron ho. Ay, natagbo, di ba ina, gabi ka rin kamat katrapang yan sa may bangko nga ron ho. Ay, di ba niya sa negatibo na kamat gahambat ka, di ba? Ay, what, aksisili mo, nga withdraw ka nga ni.
0: Yes.
1: Di ba? May sabot, gina ba? Kung mga unga ara, kantigo, tagid mo ako sa iyo, tagid mo ako nanda. Ay, ba, kung kana, sige, makon, ay, the last three lang abi to. Mm. Bakon ko lang makon tayo nga ra. Pero gauli ka, may makon, ba, kung kana.
0: Yes, mag kumagintrato mo niya.
1: Oo, gago na kauli ka go na yung
0: yes.
1: Na naka. Habay ko, sige buong ko lang mako na para mako literal nga makauli ka go. Kasi one time, bibigara pang yan eh. Wa ko mataging buo ratong sampagita. Pero ginalibot man nga pananat uman.
0: Ay, gakman palagid man abi. Di ba gano? Ay, syempre, anda man kaon naisip eh. Although, nagkakwarta sanda. Pero syempre, sayang nga nang baligya.
1: Yes. Diba ga? Aga, gano, tagid kita nga rin nag-adorly star cartel. Mm. Tagid kita makaropa sa makarang apaniyampo
0: okay, nga rin. Okay, aron kaysa sa magpamubuo, magpinangayo. Di-discarte ka lang. Patas,
1: yes,
0: di ba no?
1: Ang isa, abe, mga katropa, Ron, gusto na itong perme, mag-aabot man doon, adlaw, mapaldo man kita.
0: Yes.
1: Ano, paano, makahaga, makahinga man kita, at ayad-ayad man.
0: Kung kumaon ka man, ay, okay, natakimo ka, tingga huyap.
1: Oh, oh.
0: Di ba, kung pilay, habilin sing kahita. Kung gamit siya, say, more free cutting, nga, sa uing pamatsyagan, ah, okay, nagbaka ko tato. Wa mo, tagi na huyap, ha?
1: Yes.
0: Di ba, wa ka tinagakalkyo.
1: Di ba, miski yan, ito ka nga ni Makon sa Rekrang Grocery. Di ba, nakubaan, tigitipas, lalo kung ginabudget mo gidara kwart hara gid ako
0: what tag price
1: haroin what tag price tapos ginabudget mo ro sang kabag bagay
0: yes.
1: Tas syempre mapagkaon mga kung ano matay mong ginabakay sa grocery ay ina gid nag ano gid ring dughan ya ko amat mas nalo kung maisip nimo ala basi makugangan ako basi
0: yes.
1: Kumalang alangan ako kasi yan nasa budget ita dapat
0: side mo sang bilog pag gyali ron syempre haron yan di ba mga katropa I don't know kung mahilig man kamo magubra karon side mo di ka to ko napamatud-an ko syang ang gabi eh, nga hindi ka dapat magsaligang sa card.
2: Okay.
0: Oo, sayo ko kong amaan. Kasi BPI, abigay ka tagami ito. Habaw naton, BPI nga card. So, syempre, nagbayad ako. So, at that time, hindi ito mag-re-re. Syempre, sayo ko na sa sarili may suod. Pag pag-check out online banking, about ongoing maintenance. Kung about po sa tagalik mo ako, medya, may cash ako. So, abaw ko, ala, paano, paano, what if tagalik mo ako, kuha ako katot cash? Mataga, gabi yun, pamanto ha, alas 8 sa gabi eh.
1: Nag-same ka mo, it's problem ni Katropang Claire. Kasi mo karon man ay Katropang Claire yung naging problem
0: mga 8
1: eh.
0: Mga 8 p.m. na yun eh. So, syempre, mukha ay may diyang mako, may akon iya kasi, extra.
1: Ang may sure na kaawat man, nabigay ka na pangyan ko, ibalik mo tigsang bilog, mataro na sa sugod nga itong imong card.
0: True. Pero syempre, nakaka-stress doon kasi kamuha po panggapila sa likod. Kaya mo kung ano, ay, di tagay makon pwedeng saligan, di ba no? Or siguro dahil gabi igon, pero ongoing maintenance, sabi.
1: Yes, may mga something o tagidabi, mga katropa ko, amat nga, wa na to na, no, na-expect, pero kung basta kita lang, tagid maging ready, tagid matuot in cash mo
0: dapat
1: na.
0: May backup kagid imo, hindi ka magsalig basa sa bilog, ang para in case, ikaw amat, abi, ay, syempre, imo ba nga naisip, kaya good, eh, hindi mabawasan imong cash, kasi ginagamit mo sa iba kanya bagay, like pang panindahan. Hero card, abi, pwede gamiton sa mall. Hero card, di man pwede gamiton sa tindahan. Anong isda?
1: Di ba yung ginana? Ay sige, ano mo lang manakang?
0: Yes, swipe mo lang.
1: Swipe mo lang manakang, di ba? Kaya habang di nato makatropay, ibagit ako may cash. Habang kung ano naabot mo makon sa punto, karun nga, may kwarta ka matimo. True. Siyempre, panggasto mo.
0: Yes, kita mo, ako kita, check ko kita to sa, ano, sa online lang. Habang paghambang ko, ay hindi galing mako. Na, siyempre, pilang, pero pilang beses matagin try. Basta mo kong isipon pat sa likod. What, at sugod?
1: Oo. Kasi basta natay, ah, mo ano makabuhay, tama na.
0: Ibaga, mga, sige lang mako na cash lang, di ba ga? Pero malisod ka ito katropa mo. Paano kung 20 mil taro imo nga ano?
1: Yes,
0: di ba ga?
1: So, oh.
0: Hato malang rumalisod nga part ka ito mga katropa.
1: Oo, oh, naging magain pa ka. Nilututuwok na talaga kanin, naging magain pa, magbinakabuo man na kasi di man manabayran.
0: True, di ba ga no? Kasi ko amatay, kaya nag-card yung ginagamit kasi tamad ko mag-withdraw para safe ba ga? Kasi kung may buhay kang kwarta, may malisod man.
1: Yes. Ang tama karapang yan eh, miski ko amatay nag-withdraw ka at ingit saktong araw. Tapos ay, syempre ay, naubusan. Hindi ba maduwa, makarapang may emergency nga. May cash
0: kagamit mo.
1: Nagabot kaya sa punto karapang yan nga.
0: Naubusan.
1: Naubusan yung tagin. Minsis piso lat agad. Gasalig lat ako sa mga coins na ako nga makasurvive ka kung sa pag-commute nga raho mo ko. Haral lat agad ako nga. Nero dati mo ako nga. Eh, syempre ba, matasag ako nga. Makaroon 5 piso. Kaya mo nga to. Ay, ko, okay pat dati.
0: Yes.
1: Pero makaray, mahambal ka at imo nga 5 piso. Ginatabi ko. Taray. Ano, tara, kabudlay-budlay. Tara, ato. Kaya nga pangabuhi.
0: Akilangot sinselyo kung daya karon nga. Tawag niya kung kapanakain ka. Kapit pa sa morning kasi nga ni Haywa pat side man nato wa man sinsilyo para driver ay gaban niya ba nagkakagwa ang nanda di ba or unless riba is yes. Anta mataging reserve
1: oh pero kung kaamat ka pa kung naga-commute side bugid na stress ka kung amat mo mucho mapahambal ka lati nga abi sakmon ko lang imo raho ay may nabi nga side na niya naron nga ni hambagan ning kadagahon pag sa diagi naton nga mucho what sinsilyo
0: yes.
1: Mga tricycle drivers ag naintindihan mata ko tanaton ron ay agahon pagat ana nagabayad imaw hay sangkatos syempre ratong ga sero driver nagalitik
0: ako
1: ay gwa pa nga ni unang pasaga baka unang pasada kung pang manarag ay syempre nagapangayo man ribang ato nga iba na nga sukot lang agi mo sa likod kung sinor may sinsilyo ay rin sa iba pag itabautig sang gatuson kung amat ko rin mapapahambaw tanggit kong wo tanggit idea ro trero driver libre yun kulang sanda tanan ra para hindi ikaw nag problema tama mo nro na kasi imo mang oras manabi mga katropa na apektuhan man
0: true haro kita nga nga problema kaya pa kung ano mga katropa dapat may backup plan kagit imo permi hindi ka magset tell sa sangka option lamang ha pero sa tawo syempre sa bilog gang pero pag abot sa ibang bagay kailangan mo talaga ng backup ha
1: ron gid ana ron ay sige yan dikit sa atin karang comment section ay basi ko na magsunggod at asa ni anting ra aga maduga imo yakaton sa rat ng pagpupamantaw hello kay mo ante Hanay happy Monday gid ana mga katropang yan ni Krapang Menggay shout out iya sa Marcia store sa poblasyon Madalag Public Market ag sa family na Bayran Nieves sa ilog sa Kabanghan Madalag Aklan hello gid ana kinyo una ha sa mga tropa naton ro na aga sa iba pagid naton yung mga portion sa Madalag Bow nagasigabong gid ang radyo nagapong pamati gid ana
0: thank you so much and of course yung Rapang Feliba thank you gid sa pag highlight ag si Talio Poldo good afternoon kay Mutay happy Monday na naman ag si Rapang Maria Femer Quirio hello mga katropa watching gid ana ko na sa Kalamba Laguna ag miss you all paki shout out poro pamilya ko nanon na sa barangay Tigayon na ang asawang si Johnny Delgado ag tatlo ka maunga nga si Ira Fe Delgado si Josh Mike Michael ug si Erica. Daan ka muna, Permi. God bless you and good health. Salamat gid mga katropa.
1: Abo gid. Sana sweet gid ana. Sige magdahan ikaw na karabang Maria Fisay ko gidari imong family iyay na miss ka ut imo gid. Yes. Iba gid abi ro kulitan ita buong pamilya ka nang pangyani no. Mamis mo gid ana lagi mo sira sangag. Tapos sinirita ka kung amat sana sangag pero gabot do oras nga.
0: Hidlaw ka man. Hindi
1: man ro mura yang ara. O ba ni ante? Dati gani mga katropa do 1K hi. Naka-carton yung ing pinamakyan. Makaroon sa 1K hi. Plastic lang. Grabe tagon gid man.
0: Yes.
1: Ay tama. Kasi dati gid man no karpang yani. Ro, imong budget karong 1K hi. Di karton. No, tapag akong karton abi katropang yani.
0: Masya abo.
1: Haroon.
0: Diba? Masya abo. Taro imo kanya pinamakyan. Mm. Kaya grabe tagin yan yung mga katropa. 1K kamat. Depende pa sa brand. Oh, depende ko ano yung binakal. Diba ga?
1: Yes. Mayroon. Literal at anang nasa plastic. Kat anang nabit-bit mulat ana.
0: Yes, kamat yan ni paper bag lang.
1: Oh, ayo.
0: Eh. Tapi po timingan mo nga sa mga mall nga katapang menggay ho nga tawag diyan pag Miyerkules ay eco bag ro gamit.
1: Ay, so
0: ko kay nano man da kabuabo sa nabit-bit.
1: Agdi masay gid na aton ko.
0: At iyan mo kay problema ko kita mga ko nalilipat ay da. Pag nakita ko ron niya, say mo tagusin ko sa 7-Eleven.
1: Oo, royoyen.
0: Again, tagmi ko pang pandesal.
1: Yes,
0: tag brown ni ron.
1: Mas lalo kung may drinks ka nga ginabakayan mo
0: chuma. Ay, naku, ano ba ko? Ay, Miyerkules, tagali mo kong makaroon.
1: Bigla, tama kong nag-umapos, rosugod, makongkara si inyo, tana.
0: Siyempre, kailangan mo sakbaton.
1: Oo. Oh.
0: Diba?
1: Agarun, pag ginaroon mga, makaroon, makatrapa na, intindihan, matatap ng bawal, matama na sa plastic. Oh. Pero, rin, normalisun ko, amat, kung magkapasala, kung nag-motor, karapang yan,
0: yes.
1: Agwak at uyubak.
0: Pero, agwak at angkas.
1: Oo.
0: Kaya, problema kita. Kaya, tandaan nyo, kita dapat mga katropa, pero adlaw. Mm-hmm. Sa every Miyerkules doon, sa pagkasayo, doon, kita, naro, agagamit plastic. Haroon na. At sino pang Boy Jim Sonyo, good afternoon. Happy watching. Gidaki mo na sa Barangay Naluog, Kalibo. At si Luigi Arieta. Hello mga katropa. Happy watching. Gidaki mo na sa Banwait, Valete.
1: Hello, gidaki nyo. Makaroon niya hapon, mga katropa. Kita gita ninyong karang kaibahan.
0: Yes.
1: Pero iba matabiin na katropa niya na nagahilay-hilay. Pero iba matabiin na kasakuan, gidana.
0: At sa pistahan. Oh, oh. Ay, gana may ton, gidana. Oh.
1: At syempre, kita Taibog, mananakara sa Badyangan. Hello, gidaki mo Taibog, ha. Nakatutok ng Imora. Tapos kay Tix World, yaman sa Bakaw sure grabe kita sa Bakaw sure hello kita na kinya makatropa purpose na siya may go feel na mo ni karapang yan ni ramong energy makaray
0: yes.
1: Lunis na lunis medyo kabud light ay gagib

0: ginanamon ka mga katropa sa inyo kanya effort, sa inyo nga time, sa adlaw-adlaw, ginanin nyo kanya pag-comment. And, bo, sa'yo ko hindi ka nakakomment, pangar si Karapang Dang, pero sa'yo ko bukas rarad.
1: Ay, yes, oo.
0: Happy Fiesta sa Barangay Agbanawan,
1: ha? Diba? Reba karahaya, nagahugas o tanay, itanda karang mga...
0: Caldero.
1: Caldero, nagahugas, nagaprepara, nag-istorya, unsa na karang mga kumare.
0: Or nagaplastart la mesa para sa ato niya drinking sesh. Oh, exciting! So, man na, happy Fiesta sa Barangay Agbanawan na sa Banwait Banga.
1: Ang isa pa, Karapang Yani, kung gaagto yung pistahan, may isang bilog pag isa nang inaobserbahan karon eh.
0: Ano? Video okay. Abi ko video.
1: Diba?
0: Jamingo!
1: Jamingo. Mga grab social yarn. Mang Indian mango, gali, mga katropa.
0: Sa'yo mo kita nga Mayo, basta may Indian mango.
1: Tapos syempre, yung mo agto yung pistahan, tapos angan-angan, manguta na ka nga, ay, kaabo, tagalima na rin yung Indian mango.
0: Yes. Pero ending, imbis nga babo, yung hiuli, katropang mengay pa, uli sa inyo, Indian mango, ana.
1: Diba nga? Aside natin nga, sa iba, bigar mga katropa, paris kaman man na kung bukon it, luwa kami sa barrio, ay, grabe it, ang craving si das Indian mango, no? Pero kung ikaw ay taga barrio,
0: may puno man ta mo.
1: Na. Medyo para takin nyo, ay, nasawa.
0: Normal.
1: Nasawa, tang manari karon, di ba? Dati karon grabe, gitang kalipay, gitang pangyani. Macha
0: buko, gitang arun ho.
1: Kasi, tagin, may Indian mingo, abe nga, guto, gita. Kasi, buko na, dati namun ito, afford, tang maunga, pata kami, rumanga, di ba?
0: Yes.
1: Special, gita, rumanga, nga ron, kung makapahaba, gita. Hira to, Indian mingo, gata, makatro. Grabe, ang igagawan sa mga kampod karon. Hamba ko, ngani, dati mako na titiis, matakima ako na itong mga mangga, nga ra. Kasi, dati mako na, makarang init tag-init gita nag-uusi gita kami karon it may mga dagatugog pa
0: yes
1: yung isang huyang mong baka na pangyay gahugog ng mga guto
0: pag mga guto madali gid mata ang madami ka magpamot morning
1: ay yes
0: pag may patalandaan na bigkarnya fresh
1: gid ang mayan
0: yes kapin kong may tagok-tagok pa dapat doon rin mo kanya pilion di ba
1: ka ay manami gid man kung basa gaging may tagok kay umaga nga tagok kay halata
0: tagok gid anang nga tapos mapilit-pilit
1: kahumot gid rin anang hugo mga katropa
0: tropa. Basta halikit na sa puno it aton car niya mga manggaw itchen mingo manruna. Oy, oras na aton ha. Alas 2:24 na sa hapon. Nagreka niya oras ginatod ka aton ni Turbo Deter Food Supplement for Men. O hara ha. Sa mga may problema or medyo mahina ron da kanya performance lately pag abot sa kama ay mga katropa hara ka tara inyo kanya sign para mag-take ka mo itra car niya Turbo Deter Food Supplement for Men para pabaskugon si Manoy pabaskugon rin inyo kanya endurance rin inyo kanya energy and all
1: yes,
0: mga katropa.
1: Manami rin i-regalo kung may nakita may sayod ko mga katropang ginakasal medyo mas no kung kato na igarang ka
0: mapapasabak sa labanan
1: dapat labanan talagi expect na to ng mga bagong kasal karon na i-regaluhan at dapat ipangpasadya ka na
0: yes kung gaisip ka itinog regalo ni mo sa imo karon niya syempre imong amigo imo karon niya kakilaga ay mga katropa the best kid ana kung bumakal ka at turbo sa butika
1: yes
0: iputos mo sa mabaho nga box tapos pagbukas naman yung kaugan man.
1: Yes.
0: Pero pagbukas na kaisot aman na, pagpagatan, turbot, anagalis.
1: Siyempre, mga katropa daw turbot, dapat ay nagsliteral nga sulit. Gidana.
0: Ay, dapat ginasupport, gidana, sex life rent inyo kanya mga barkada, nga inog ka sa ay.
1: Yes.
0: Diba?
1: Congratulations, gidagagi ha, sa mga katropa na tutunan nga nag-inog ka sa mga ginakasay. Kasi, pistahan, hindi ka naman yan, maabot sa
0: daro
1: niya.
0: Magawa sa bunyagan, gaban-gaban ka rin kapakasal. Diba ga? Kaya, go with anak ang mga katropa. Next month ay June Bride man yung mga ginatawag runa. So enjoy the moment at syempre enjoy your big day gid ang mga katropa.
1: Yes. So inyo gid ana ron mga katropa wag gid ana man na it nagaagaw.
0: Ang ginahabay nanda nga once in a lifetime moment. Pwede kang ikasad uman pero ibaw ta to.
1: Mm-hmm.
0: Ibang panahon, pwedeng ibang tawo, or pwede man diapo
1: yes.
0: Kamo.
1: Yes.
0: Sana.
1: Ang di ba na appreciate kita na tanong mga lola nga karon pangin, di ba may ginatawag ganda nga wedding nanda nga tawag karon.
0: Tag renewal of vows.
1: Haroon.
0: Or mga 50th
1: yes.
0: Mga golden
1: mga
0: wedding.
1: Golden dito ana. Golden wedding. Grabe dito ka sa jet aton karon mga olds mas lalo ko nga. Hindi ko nagabalik tanaw kita kandaraan
0: yes.
1: Ng memories.
0: Ang manami makarte ta pang mengay kasi sa time man na naton niya may mga cellphone yun. I mean may picture. Kasi pwede nimo nga hararo amon niya picture dati taga unang kasal namon tapos maka niya 25 years after, di ba? Kay mas manami sana
1: yes. Agrobunga man ita tong atong tag minsong kita mo man niya may pinagbunga gid ad.
0: Yes. Kung dati man na simple ang kasayro akong afford makaron pwede gon
1: wow,
0: di ba
1: shala kita naman
0: karon
1: na dati ro amo malang manang inimbita pero makaratan awo man na kamo
0: yes
1: naging ang tawas masabat ang naging abusado charot syempre mga katropa ibaw tabi
0: pinakaon yun malibak pag diba, inana
1: di ba mo ninanda katropa yun samtang nagadilinugang rodago naginabo man ko na yung friends nagapati
0: yes. Abi ko naginabo yung gastos

0: siguro kung may friends ka nga magastos.
1: Yes. Kaya ikaw, amat, nagalikaw. Pero legit, no? May mga friends ka kung amat niya ginaiwasan. Bukod dahil sa wakakanda na ila.
0: Oo.
1: Kapin pa kung petsa de peligro ka.
0: Yes.
1: Agsay di mo medyo magastosan da. So,
0: bagay.
1: Magsampit, ay. Sige, sunod lang, anay.
0: Tapos nagapalayo-layo ka. Nagrapang yan. Yes. Short, gidang ka. Ayun, diba? Yan, niniit, gapit.
1: True.
0: Wag, gidan ako. Pero may inamat ang friend makon makatrapa nga kaya kagiting gihapon niya, bit-biton.
1: Yes.
0: Kaya katina gihapon nanda makatrapa nga. Nga pasadyahon, kumbagay, miski wakat kwarta, sandaw latagid. Pero
1: true.
0: May inamat na karapang yan. Abaw, gidan ako.
1: Pilitaryo.
0: Wakat kwarta, utang ka nga. Bayri, galing man na ako kung may kwarta ka gol.
1: Yes, yeah, so gidan, iba-iba nga nga klase it, friendship, mga katrapa. Sira bang Ben, Melvin, Clavel, Bartulo, good afternoon. Happy po listening, gidan, Kimuro na. Kung siin ka man nakatutok magkaroon. So, aras sa mga katropa, alas 2:28 na sa hapon. So, maka-commercial break, anay kita mga katropa. Sa atong kanya pagbalik, aton man yung istoryahan, hara. Total life, mahili kitang mag-istorya about sa marriage, about sa relationships. Pero, sambilog man sa ginaawayan or nagkakaroon kat insecurity, pero kamut, abay karga forma sa inyo kanya
0: yes.
1: Mga sarili. Rupas baga, ito mo kanya partner.
0: Okay.
1: Diba, sambilog man, abay sa nagiging issue. Kamat bukong tat imong partner doon may issue, kundi ikaw.
0: Oh,
1: kasi,
0: oh. Pangyani pag once nga, eh, di ba habang ninanda ko may mga may naging karelasyon ni 8 years, 10 years, masyo pilang years nga. Mag nakumpara mo kung ala ako yung ko, 1 week bang kami? Or,
1: yes.
0: Or sa 1 month ang manara? Pero ko kapildit ang agi.
1: True, gina-overthink. So, di ka nakita mga katropa atong karoon niya, istorya ni Duna. So, baga pa nung balik, reprogramang X-rated, mga kataliwan nga, mga rupilang ka mga reminders.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes, to help!
5: The Secret of Health.
6: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
7: Yes.
6: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalos ni Dok Leo?
7: Kinanglanon mo, Sir Jos, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
6: Mm.
7: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
6: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
7: Yes.
6: Kung wala na gid,
7: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
6: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Sunzone Plus Gold.
5: The secret of health.
6: Makabulig ang pag-inom sa Sunzone Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
7: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
6: Hindi na sa kabatsyag.
7: Yes.
6: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
7: Again.
6: Again.
7: Yes.
2: Gusto mo ba ng pinaka-

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa rin mga joints, posible mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapia na sila, Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakaadyaganda ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sila nga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan yung wanda nga isoflavone, versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So, pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one, niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede niyo pabanyo samtang nagapamasahe kamo.
3: The Secret of Health.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X FM.
5: Yes, to health.
3: The Secret of Health.
4: We'll be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
1: Yes.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sunthon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Sunthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Sunthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Sunthon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive
5: active compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
16: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
20: Ako si Rafael Fernandez Tornino at mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
21: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Yes, mga Ketropa Philippines, at their time, alas 2:41 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Ketropa. Siyempre, magapanambali kita sa tanya programang
1: X-Rated!
0: Sa gihapon, kami niyong magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok sa gihapon ka ma sa programang X-Rated yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, panagay ka magtutok sa amon karyo niya live. Una sa amon karyo niya page, mga Katropa. And of course, don't forget to follow Gidana para mas maging magapad para aton karyo niya community online.
1: Yes! Agod, mas paabo pagid mga Katropa ro aton karyo nga pag-uris istoryahan, ninyo karanga tambayan mga katropa, yes, sa paghugat i-try karanga oras. Mm-hmm. Kasi natin nga, kaya ba karang katapang may simasako, tapos na basta nag-apur pamati sa radyo.
0: True. Makapa-shoutout, di ba? Harga na rin inyo karoon niya, pwedeng maubra mga katropa, mag-shoutout rin na or magsaligbat sa aton karoon niya, pilag naman na topic, di ba?
1: Samta ka mo una nag-aburbaligya, samta ko nag-apatugit o nga, abaw,
0: nag-abiyahe, sana all.
1: Okay, speaking at nag-abiyahe, what, nagbutuwa si Karapang Ritas, pero sa ibigitaan na rin mo na nga nagapamatigid imo sa radyo. Hello, exactly. Kimo Katropang Ritas, wag dahan gid anay ko ha.
0: Ag siguro si Katropang Jory man, siguro nga load imo sana karang ano una loader no. So good afternoon naman kimo.
1: Yes. Ag may mga person matabi kira pang yaning gina brown out itwa sa oras.
0: Yes. Press kay na sa Banwat yung Washington na brown out gumatana. So ana mga katropa del summer ta. So may mga unscheduled power interruption. Unscheduled don kasi wala kita kasayod, di ba?
1: Yes. Wow, mo makidabit mahimo aba ko ni karapang yan ni hay mismo magugtas magpainom ugot
0: mareklamo kaga pero ga pamayfay kag sa
1: yes. Gihapon ayo ka magapo choice kid ana mga yes. Katropa mausoy ka lang gid man yan og ubraho na ray ang pabatsa ko karapang yan kong hapon imbes sa mga iba nagatambay nagabatsa kit init nagausoy lak trabaho
0: yes para madasig ro oras ag ma-divert randa ko niya attention kasi karapang Michael Solina good afternoon masing kang hapon mga katropa ta panamiyaw sana ko naman kasi Mario una sa gilagin Banwa West no man siya
1: bao gid ana hello gid akin una ha, nakatutok gida na sa mga katropa kong masingkal nga hapon gid matara.
0: Yes. Super gida na kada pang Michael. So oras sa mga katropa alas 2:40 itres na sa hapon. So yon kita sa haraw niya ni pila ka mga bagay halin sa imo kar niya past it imo kar niya partner. Haraw niya ni ha. Karo speaking it past abi ka mga katropa tantanan, di ba? Ana kar niya background kumbaga. Anang life before ka nag-abot
1: yes,
0: sa ana kar niya kabuhi, di ba?
1: Kumbaga may mga times mga katropa nga naga ano ka nag napapaisip ka kasi di ba gusto mo perfect relationship
0: yes.
1: Pero syempre ba naton niya
0: bukod gid ana ron
1: bukod may mga may mga problema sa gihapon
0: ag una siguro ni mo likawan pag overthink kid ana or pag compare di ba kasi di ka na mala nag umpisa ro tanan eh at sigana pang Lioski good afternoon hello sa tanya Katropa Fans Club ag Potoski Riders Club
2: exactly.
0: Thank you so much Katropa Lioski good afternoon Kimo Rona
1: yes so, kinay Elda siya sa ako ko lang man si Elda nagapor pamati masanda lang manabi kay bahan per meron.
0: Yes, kasi si tatay kara ito sa ospital, di ba gano? I mean, saan ang work? Anyway, mga katropa, harap ko na rin, number one is your one-time cheating. Halimbawa, nag-cheat abi man na before, di mo kanya partner. So, ano yung mga
1: katropa?
0: Di ba? Number one, abisin mo gina-consider ka ron, ro pag isip. Pero, before may mo sabto, nag-nasairan mo man, choice man to nga ba tono ni Mau, di ba ga? Unless, later on mo, nasairan nga, cheater galing mo before,
1: yes.
0: Di ba ga?
1: Aga, syempre may mga secret manabi kong amat kaya pangyan nga wag ginabuka di ba ni kung sa imong bagong relationship may wala na ginasugit na nan
0: yes.
1: Kasi pag wala mata sa galuko wala mata man sa naga akong nano pat araw overthink ro gina isip na biro gina overthink at imong partner ano nang isipon
0: gina protect na imong peace di ba that's why gina pilit ibaro white lies yung yes. Tawag wala na gin tago pero gin pili na dang wag nang pag-usapan
1: pero diba? Bulok nga abi kong amat kaya pangyan ni hay mas ako may mga
0: nasairan
1: na na hay sa imo patam ng barkada
0: yes.
1: Sa mga pitki mo wa mo gid aman nagaling sinugit ka kon nga ex mo galiman na rato
0: true.
1: Ay galiman na i-permit kay katong mall kag galiman na permit gabakal ha
0: diba grabe ka? Talang mga makaruyo
1: diba mga eksena mo na may ex man na imo nagatrabaho sa sangka mall ay ikaw wala pa naligat imo man nga
0: yes.
1: Wa man ah kasi syempre
0: basi ay, favorite na tayo dito magbakal
1: at permit kat imo na rin kato gid ana ay syempre man na iba gid aba na ro pero ano gihapon dito ro
0: gali may purpose ana imo nga iba diba
1: yes.
0: Gano
1: or sa ano man mana sa rekara nga inuman
0: Harang pagid. Favorite mo gina. Mga kaibahan.
1: Oh, oh, favorite mo gina man rin ka to, ro, ano, ro, ano yung replace nga to. Hey.
0: Yes.
1: Ay, di, siyempre, kung ikaw mata-open, kung mag-isip part, hambang mo tanga, dahil labi man nasang ex na kakilaga kami karoon.
0: Sana,
1: kaya sa pa na makaroon, ay, friendship, anak kami. Ay, di ba, nagaduda rin dito. To.
0: True.
1: Kasi isipo na sing partner, ay, siguro man mana, friend, magkapo man nasanda sa anang ex nga to.
0: Kasi nga, nga, pa-overthink mo, imaw. Agro cheating, abing nga ron. Hamba ko, ni choice ron mga katropag. Pero kung nakita mo matana ha, nga rin mong partner, abing man, na is nag-regret matana, imaw. Huwag ka nagsisi matimaw, nagpangayok matimaw, sorry. Ag nakita mo matana, pagbago. Diba, ro, sincerity, pag tapos ito itong isang kasaga na nanggin obra, ay, ag, di ka tumatimaw eh. Ibang relationship na na to, ag kimo, kuha ka matik nakikita, nga rason niya, halimbawa, galoko man imaw. Hindi ka dapat mag-overthink. Kasi kung amat, abing mga katropa, kita nga nag-form, ito ako ng mga bagay-bagay.
1: Yes.
0: Ito nag-inisip.
1: Tama. Diba? Aga, kung amat, abing mga katropa, hay, may mga kutanang ita nga, sa iya, ginatong doon sabat, pero wala natong ginakutan na kung kanda, kung
0: yes.
1: Hamhan.
0: Diba, ang naaki ka lagi.
1: Oo. Diba? Ah, kaya galiman. Ah, sa parlor siya, kung di nalang sa parlor siya, kasi rato yung kailangan nga bagi eh.
0: Yes. Diba?
1: Pero may naman tabing partner ni mo nga, what, bukong yung tabit big deal, matana.
0: Oo.
1: Para takana, mapagwapa ka, mapa-okay ka.
0: Yes.
1: Diba, kung daghun ka manigto, karapang nga ni pagkadaga manigto. Ay, kung, abi ko tama na si Kuwan patarin kay bahan. Diba?
0: Haron, doyon, ginaro delikado ko amat, no? Pero dapat sa mga doyon is maging aware man kita. Hindi man natin ipabate mismo sa halimbawa sa bagong nubya. Kung kita mo yun, kimo man naghalin eh, di ba? Bukod
1: yes,
0: niya tatdato.
1: Haron.
0: So dapat, hindi yung paghambagon kasi respeto lang man.
1: Tama.
0: What if kimo man ikaw matibatian mo to, di ba? So syempre, giinit, giing duunggan man
1: tama,
0: ka to
1: no?
0: Mo.
1: Kung mamakatong scenario, hipos ka lang, may huti ka lang, tinggalin ka.
0: Yes.
1: Oo, di ba?
0: True.
1: Matarol mo
0: bukod, kailangan niya i-say it out loud, moro niya hibatian na.
1: Oo, para alin, di ba ga?
0: Yes.
1: Para,
0: ano yung purpose?
1: Kung ama, tabi ka na pangyan, nirin, adang trip, basta lang kung may mga wawa ba na ila nga raho.
0: Yes.
1: Gusto na sa marom to adlayan sa bilo.
0: Oo, taginagarit-garit, taginapabati, gidana, ginasadya. Ibig sabihin ka ron ay masyado kang insensitive.
1: Oo.
0: Di ba? Huwag mo ginapamatsyagan, baga tsagon isang bilog na to.
1: Yes. Amisi sa ano man, kirapang yan, sa part man, parents, di ba ga? So, karoon na kung amat nag-up, ano nga, make unfair.
0: Yes.
1: May unfair gita natatabo. Grabe gita galira, no? Medyo, mapa-overthink ka tara may maalalaw matin yung mga partner nga rahato gita.
0: Diba, manami matanaki nga na open up dahil nga kasi rayro pila ka mga bagay nga dapat natong likawan isip-isipon.
1: Oh, oh.
0: Agar ang pagiging ng mga katropa, halimbawa, sa gina-compare nyo pagiging yung sarili sa educational attainment or level.
1: Oh, oh.
0: Halimbawa, datong sambilog is my
1: valedictorian.
0: Oo. Diba, tapos ikaw, ay, medyo, ano, tama na, average.
1: What, taong,
0: pero, ay, mo rin ipapalubag-loob sing sarili. Ah, ako marugit pili.
1: Ayun! Really? Yes! Diba, may mamakaroon yun, matana.
0: Ay, kumayad man to, ay, dapat man, wasa naghiwalay, diba ka? Pero, baka magina na ginaalin na.
1: Pero, may mga makaroon yun, kung amat na question, ikaw manggap ka sabat.
0: Diba?
1: Ikaw nag-overthink, kasi ikaw manggap-comport sa sarili.
0: Tapos, tagayot mo sa relasyon, ano tarok ko, eh? Ika na nga itong mga achievement, educational attainment, isang bilo.
1: Ana, biman ng ex, karoon, may ama na sumaot, may ama na ako maraman, ay, pakalilatang, diba? Pati man, imong worth, ay, naku-question mo matarayon, diba? Kumangon ka kung amat na, sorry, gina makatropa.
0: Kasi ginang-compare mo ganyang sarili ito, diba?
1: Kasi ruin na bing pag-isip ito mga makaroon na ruin nakakadugang sing isip mo sa gabi para
0: yes.
1: Hindi ka makatugog.
0: Agro problema, ikaw mataka doon nag-ilinisip.
1: Oh,
0: bukod imong partner, uwa ka na naging compare.
1: Yes.
0: Diba? Choice mo yun eh.
1: Oo. Oh. Or kung ano man nakato, pares gina man sa the favorite na darayang asuga mo.
0: Sana.
1: Patutubang oh. Chapakasan. Siguro man na kaya gali man nagpinagaharang asawa ka rin kasi aray antag na favorite
0: halimbawa, na iba. Halimbawa katrapang menggay doon sa bilog man ay gusto ko taman na tagmamagang adobo. Tapos ikaw matangara gusto mo may sabaw.
1: Oh, oh.
0: Kasi mahilig ka sa sabaw.
1: Yes.
0: Diba? Paisip pa. Tapos tagnasairan mo, doon tagilandang favorite dish.
1: Oo. Oh, oh. Atagali mo ng panting ron. Siyempre, babae nga makatropa or yaki. Nag-auso yung nag-apong nag-stock aron.
0: Oo.
1: Tapos makuta na. Ano ba na rin ginawagas?
0: Yes.
1: Ay, dara nga ni Mana. Gusto mo ginadryat ang klaseng adobo. Ay, kito ka lang manakana.
0: At side mo, aga, sa bilog, pag yun yung toxic mindset na itong kamat ka na pang mengay, magpinangutana. Tapos kung sabton, naaki
1: ka.
0: Ibaga, kasi iba ibing sabat nga gusto ni mong mabatian.
1: Oh, oh. Example, paano man ako mo nagkakilaga? Ay, rin ka raman. May special pat, ah. Diba ka? May tanga ni Ratu, special, ah. Diba? Makaroon yung bagang makatropa.
0: Diba, no? Harap ka-funny matood ka itong part. Kasi syempre kamat na experience man nato rin. Magpinangutan na, tapos maakig ka rayon. Kung hindi man magsabat, maakig ka man sa gihapon.
1: Yes. Pero may interesting kung amat ka na panginigabot sa punto nga gusto mo taan na masayiran.
0: Yes.
1: Pero wak ka man gihapon, sakit man lang man kung nori mo karon nga mabatsyagan eh.
0: Harni ay mga katraparo ginahambaw nanda, kung wak ka man na ilang masakitan. Pero depende, Bernke mo, kung ikaw matang-tawo nga, bukod ka matigbagat maramdamon. Yes.
1: Pero, diba? Pero haram man lang gid ko ra kapangyan kung may kilala ka man nang isang kalaki nga nagtino tapos sa ira tong bayo yung ito imo nga tawa ni problema ba
0: yes.
1: Ang baga kay man na sing partner nga kung pila man natanan raw naging bayi
0: sana
1: na
0: oh.
1: Ang mahambog ang ira tong sambilog nga to nga syempre at sit at to imo ay
0: yes.
1: May sayuta ng friend nga ra nga nagsugid ka kana nga kung may hambot ana nga nagsugid ra kutan aki man syempre ing girlfriend ito asawa ko pila gid man mana hay
0: oh
1: ay di
0: kasi nga ni gin haluan nanda ibarin mo kanya piniino pero dapat mga katropa hindi ka o pwede ka magpamati pero hindi ka giba
1: mag-judge
0: or hindi ka giba magpate sa sambilog pang ano malay mo may kaakig ta kana to nga samaran imo so hanaw niya kita sanda ka niya sexual history di ba ga
1: harol
0: di ba kapi ko may mga exes ay tawag rate di ba kan body count di ba ga
1: ato pa example sa amon karong mga gi share ni karapang ya ay mga gi share gid anamon ro mga nag share kamon sa rehe karong mga istorya di ba may mga nasaya didago mo tutlamisa
0: yes.
1: Eh paano ko isugid ditimo partner ay kaya gali ay ito lang galing man nakita sa may ano lata bangko kung saan da sa may lamisa bangko lang kita
0: or pwede man sa pertahan di ba yun no? Pero dapat hindi ka mag inusisal at makaruin kung baga respeto mo lang halimbawa ikaw man may ex man syempre may mga bagay man kung amat na ginaubra ka mo I'm not talking about the sexual ano
1: yes,
0: ha
1: sayin
0: kundi halimbawa dati ga date ka mo gahungitan man ka mo ga i-love youhan ga i-miss youhan di ba that's normal
1: diba,
0: kasi gani, you're in a relationship
1: tama,
0: with that person
1: di ba I love you kada pangyani ag I miss you ag mga
0: common nga ginahambal ko
1: common jud aron ay namo na nakana ay ano na di ba nagabay ko may nagakiaki mo grabe kag ingani man mag I love you sing ex nato ay ano na kahabon himo di ba la
0: issue.
1: May mga kutana ko amat nga ron mga katropa nga aga usigid ang nagitit kainit at ugo.
0: Yes.
1: Ay, may nakita man akong chat man nga kamu patawa pa man nakita ka to pero nakita ko gid ba na rin chat
0: true.
1: Na hidlaw ko giding ka na duro wa giding nagmakaroon ka
0: sana
1: wa taman kabili wa taman punta nga duro
0: ay
1: miss you at amana
0: pag kung natabo ron mga bagay nga ron before pat anak ako nag-meet ha before pa ka mo nagkakilala haya datuot ato close sa datong chapter dayang makaroon niya present time nga kaibahan ka mo hara ka uting mag-focus
1: yes.
0: Di ba medyo ikaw man dun eh kung sino-sino man kaibahan
1: mo,
0: dati
1: oh,
0: di ba
1: tama no karapangyani kung ano rin kung paano may napalangga batunon mo gati mo sa
0: yes.
1: Anak syempre naging password ana nagratong password man yan mo pakialam ikaw taw nang gabi no
0: at saka unsa bukod ka mo magkakilala nga ni oh may ka-press kay Erwan Yusuf di ba ga trending dun makaroon eh kasi si Anne at si Jericho di ba may bagong movie sige, pangutan mo ni Mateo kung nag-selos man baga ima. Siyempre, artista ta eh. Agsikat ang nga asawa. So, hamba na na, uwa. Kasi, hay, uwa, kumbaga kilala na utana si Anne. Nga, do yun. Before pa sanda. Kumbaga, artista utana ima.
1: Yes.
0: Before pa ima nagsulot siya ng kabuhi.
1: Diba? Oo. May nakita mo na kung kung movie ka drapang yan. Itag ay Joshua hingan ag ay no, Ivana. Ay, hamba ko. Grabe, ang dabi ka itong intense mga
0: yes.
1: Tropa sa bed scene. Makatubaga. Haba ko, paano kaya makuno kung mag-girlfriend friend ba or magka boyfriend man ako sandara. Syempre nakita na may maabot man do punto man ang may mga kanya-kanya sandi mahabot
0: yes,
1: sa natabo raya kasi artista bigid man.
0: Pero kasi kilala mo iro tawo eh. Kung in the first place nga ni mga katropa, kuha ka ni ilet do yon sa una pa lang, hindi yun yung pagtawit oras.
1: Aga bulok diba? Man niya naghandom tara imong partner nga maging artista imo o maging vlogger imo.
0: Punggan mo ana.
1: Ay punggan mo ana imo to mga katropa.
0: Porke naging kamo magstapot ana ro nang kabuhi. Hero anang passion ro ana bima nga ginaubra para gang kimo hindi
1: yes.
0: Kasi nakilala mo ni mao nga duyon yun ngagi
1: di ba na no karon pa ni malisod abi kong raya ro topic mga katropa pag about sa mga about sa sex scene gid ana
0: yes.
1: Sa ruin
0: mga artista diba, celebrity
1: buko nga man it mga artista syempre may iba pag it nang araw ro trabaho ba nang dakata pang yan ni hay pero syempre di man
0: pang adult pang mature
1: aga makilala mo may gusto mo papunduhon sa kato pwede may mo magpundo kung gusto anana.
0: Yes, pero di mo po pagpiliton. Kumbaga, ubrahon na naron dahil imaot ang mismo nag-quit, di ba? Tagkusang loob na.
1: Yes, saro mo kaya, miski ako mga katropa, nag-iisip na ako dati karon nga, punta mga kunhay, magbag-usan da, pero
0: yes.
1: Bukod na ako dahil sa ang katawag.
0: True.
1: Unta yung gugustuhon nanda. Kasi, yes. Di ba, may gano'n pangyayari kung hambago man yan, hindi ba nakaroon nag-intunduhan man na, maakig ako.
0: True.
1: Eh, syempre, isip po, ay, dahil may man na naakig. Nami, tagihapon nabi katrapang yan. Iba, ganabi, drone, magbaton. O, sa matuon yung mga katrapang. Kasi sa anong abagay, kaya nami, gihapon nga, idepensa, kanda, agahambago, gid, ano, kabatuuran nga, nga dahil asang buot, buot, yes. At dahil sa ro'y yung tawo.
0: Kasi medyo napilitan ka eh. Siguro, ro, pinaka-basic example is Robisyo. Kasi regardless sa mga career nga ron, Robisyo nga sa katawo, kung kilala mo sa katawo dati nga nagasigarilyo, nagainom, at pinatulan ni mo, tapos sabaw mo, ay, wabi man ako ni ilas, nagainom ako ng ilas sa
1: magsigarilyo.
0: Hindi dapat po mo niwag itawat atensyon. Huwag niwag itawan ito oras. Kasi nga niwag ikaw na ila eh.
1: Tama.
0: Pero hindi ka mag-expect na magbago imo dahil kimo. Di ba?
1: Ay, naalala ko man yan, ikaroon si Jose Manalo. Hamba ni Jose Manalo, kuno ka that time, hay, may inabi ko nung, para kuno ilaan, ikaw at itbayi, hay, maging, di ka kuno magsigarilyo, di ka kuno tanan niya bisyo. Pero hamba na, pero isipa man, natag nag-asawa, di ba, naguwa go.
0: Yes, which is bulo. Kasi matyagin pa, sa una pang, ginlo ko mo go. Di ba, naging, ano ko niya, naging purilon.
1: Ay, syempre, di ba, kagabana, nabing mga laki, kira pang yan, nagpakitang gilas para mapauo, manalang
0: pa-partner,
1: nagpabot-buot, kukato na, ano, kagit, imanawa, kagit, perfect, kagit, isang listahan.
0: As in, lahat ng good side si papakita. Di ba? All day more, basta naman, magasagob saan ta, masagob mo sa inyo. Basta may gripo ka mo.
1: Yes. O, ba, di ka na pang Jeline Tagala, abo kahid lang man kung kita karang adaywa ho, bogit an.
0: Sana, oo. Shout out kayo mga katropa, thank you so much ito sa mga kanyang pag-comment. So, ato niya ni mga katropa, mga mauroy na bigkaw niya mga bagay, pila pagat ana ron ha, sa mga dapat naton, kaw niya likaw-likawan. At syempre, yung mga about, abi, halimbawa, sa sex life, abi sa inyong partner, hindi na itong pagpangutan ron, body count, di ba ga? Kasi, wa man dun sa, ano, yung kamatali shit, na porque limaw ta naman ang body count, ay, di ka kimo.
1: Ang isa pagigrapang yan, pila, gita man nakamuhay, di ba?
0: Pero siguro kung for as long as girlfriend batana to or boyfriend batana at that time ha, okay, pero kung bilog na barangay utana, ibang istorya utana,
1: yes, diba? Syempre, private sa tabi ng mga katropa o mga mauruyo niya rin istorya.
0: Kasi mahambaw, takitang para ko sa tanan. Pero kung datong ato mga time nga na tawag karon may natabo abimana, dahil kamo mate, out of love. Kung matanat out of lust latano or curiosity or yes. Gusto mo latagin, di ba magpaabo?
1: Ang syempre, kung may-may na, mabikira pang kalisod lang ni Kuamat, ano man, no? Mag-advise man or mag-intra man kanda nga raho.
0: Or mag-justify, no?
1: Kasi bawat hamba, binato may rason, gina, pero iba man na. Iba-iba, gina, so, example na itong mga katropa, ha? Imo nga, jowa nga rin, dinaga sa, grabe man, nagpahambawag ko, gina, ang mga rooms or kung ano man.
0: Yes, sa short time lang.
1: Short time, dinaga man na ito. Tapos, nag nasairan mo man sa pilang adlaw, ay, hadaga, magaling man na nan, si Maraw Barayan, ang klasik. Siyempre, buslahan mo ni Mau, kamag, gindagadaga mo man ako ito. Ay, dato, tagit man, nabi, ang sairan niya, nga okay. Ay, siyempre, bukong mamanaitan.
0: Tapos nagduda ka para yun, no?
1: Ay, bukong mamanaitan ng gita, naman nasudlon ko gita para masairan. Tag, nasa ano ko, tama na, kung
0: yes, katunay, nasubukan.
1: Nasubukan ko. Ay, ito, kagini man, dinaga mo, gini man, si Kwan. Ay, paano mo man, nasairan, nakita ko man yung post sa Facebook dati, year 2011.
0: Same kwarto.
1: Diba? Ay,
0: gita na. Grabe naman at bago-bago ron. Sige na pang Norming Placido. Good afternoon. Happy Monday sa tanan. Yung nagatutok sa programa. Agpa-shoutout, gita. Unang kinyo sa Kabayugan, Malinaw, Parmigid na katutok. Agpa-shoutout man sa anak ko nung Bebe Sophia Eldasa Placido nga makulit.
1: Oh, gita na. Shoutout lang man ka na. Good afternoon, gita na kinyo. Kara pang Norming sa Placido family.
0: Yes. Thank you so much, gita na kinyo runa, mga katropa. Ha. Just enjoy your day and your afternoon. So, anyways, mga katropa, oras naton, alas 12:59 na sa hapon. Ma-commercial break, anay kita ha, bago may aton pa kanya 3 o'clock prayer. So, magapan ang balik, yung programang X-Rated, makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo ehersisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
10: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Sun.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansol Plus Herbal Oil. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subra nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold, base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: tropa, alas tres just na sa hapon. At syempre mga katropa, manong balik kita ha sa ating karang programang X-Rated. At sa gihapon makaibahan ninyo si katropang Menggay. Uy, papasensyahe, gitanan ninyo mga katropa na ating karang limo, medyo iba gitana kita sa dati. Ayoy! Pero literal mga katropang ibang-iba ka na. Nang dahil gamang saray ka nga nagkakagainyain mga katropang abagatian abo gitana. Iba gitana mga katropa. Kung may protection ka ha, uy mga katropa, para hindi ka mo ha magkaangkon itubog agnat sipon trangkaso ag matap na kamot nagakaganyain kaya nga bakterya. Ay mga katropa, mag-inom itry kram premium D3 soft gel capsule. Ay mga katropa, isa lang mga katropa makabulig ka ton makapatap na gidala try kram mga virus ag bakterya. Ag syempre ginapabasog na nakara mga katropa raton karang kagawasan raton karang bilog nagawas si puno gidala kita itap wersa.
1: Exciting!
0: Ray mga katropa, eh, syempre may nakarang sangkap nga version ko ta coconut oil, malunggay oil, ag vitamin D3. Aro mga katropa, kung amat abihay, nag-uso gita na kita silak, karahong nga may tapon gita na nga pangbuta nga vitamin, di ba? May gusto na to na may vitamin, man kita sa gawas para magpapasilak kita. Ay mga katropa, sa premium D3, soft gel capsule, ay pwede gita niro mga katropa, kung mabatsyagan, di ba? Nga firm gita na kitang mabaskog. Ag dapat lang mga katropa kasi puhunan gid anaton hayra aton gid ana nga kagawasan.
2: Sana oh.
0: Agray mga katropa, pwede ninyo raha maging entry sa aton karang Santo ni Next FM libo-libong pa-premyo. Para mga katropa, makarama lang man mag-intra sa Rikera nga promo, maabo-pabo, patabira mga katropa, mas maabo pagidara kasi nga ni hasta patanara 8 December. Kaya go ang mga katropa magtipon. Isang blister, it's Santon Gold nga capsule. Isang blister, it's premium D3 soft gel capsule. Isang blister man, it's Rikera turbo food supplement for men. Ag lima ka sachet, it's Santon Gold coffee mix. Sa apat karon mga katropa, pili ikaw at sambili kung ano rin mo karang pwedeng maging entry. Butangan ni mo mga katropa, iti mo karang pangagan, edad, address, contact number, proof of purchase, and signature. Tapos mga katropa, igahug ninyo ron na sa ating karang drop boxes nga may una kara sa may Ruel and Junior Barbershop na kara sa Banwa Itbanga. Agayaman kara mga katropa sa Kalibo, sa may Kalibo Shopping Center, Rofarmacia Gomez.
2: Sana oh.
0: Kaya pwedeng gid ka mo makahug inyo karang entry. Agayaman mga katropa, kung kami mga taga-Tigayon, magapit iya sa amin karang XFM stations, ay pwede man gihapon ninyo ihugog iya drop boxes. Mga katropa, every week, ay pwede gid ano magadaog, itry karang nga 3,000 pesos. Magsisili mga katropa, mas bongga ra kasi yakman ra sa atin karang pang adlaw-adlaw. Agkara draw na nakara, pag-adlaw itabernes. Karoon natin masayiran kung sino na ang nagdaog it 3,000 pesos. Di ba mga katropa, yakman pat-ana ron, yakman pat-ana gid ka ton ton. By the way mga katropa, kumusta man ka mo ron na? Ano man inyo karang ginakasakuan sa makaroon niyo pang orason? Ano man inyo karang merienda? Ano man inyo karang mga katropang partner sa inyo karang kape? May inamatan ng kape, egg partner, latte, puto,
1: bawin
0: na bibingka, saging, kamote. Kung sisiin mga katropa, makapabusog, itagagi ka. Ito man namin, gina mga katropa, mabusog kita sa makaroon niya hapon. Di ba, agpuno, gina na kita itapulakas. Kasi, angan-angan, matrabaho, gumanro iba, balik, matrabaho. Kasi, alas stress, abin mga katropa, break time, bawin gina, nasa na all.
2: Sana, oh.
0: Break time, gina na may oras, gina man para magpamahaw. May oras para mag more merienda. Oy, kung may imo matang budget ay mag-order ka ron. May budget ka mat imo. Hay, goat ana mga katropa kung ay may gusto ka mat inga craving sa imo mat anang kwarta ro matagal kami gi-interante. Imo kwarta, imong bakal, imong kaon do na iko mat anag bakal pero lata na kung ging libre mo kami tanay. Mga katropa, oras na ton, alas 3 insina sa hapon. Ayan na kita mga katropa, sa pagapuro pamati, rokaparte permis atong karang programa, rokapamati, itatong karang mga sunata, itatong karang mga aklanon band. Ayan kita mga katropa, sa rekarang kanta nga asa. Ay, umpisa niya ginaton mga katropa para makarelate ka mo. Basi kung relate ka mo mga katropa, aga, maging idolo nyo ron atong karang aklanon band.

0: oras, mga katropa. Alas 3:25 na sa hapon. Nabatian natong mga katropa, ray karamakanta it aton karang aklanon band. Yakong sa si Inay, pwede na sila magatukar sa iba-iba karang mga katropa ang lugar sa aton karang probinsya it aklan.
1: Exciting!
0: Kaya isupportin natong mga katropa, ray karang lokal. O sa mga katropa natong na nagaburbriyahe, bugrabit at inat mga katropa, magdahan, gitana ka mo ha. Hindi ka mo mga katropa mag pinainit it mayad mag ano man ani magpurpanilong man eh masamad aton karang nya panit mga katropa mag dry raton ka skin ay mga katropa basta hindi na magpanibin ka mag punas ka mag kung nano man imo ubran sa mong karang kagawasan mga katropa mag gamit itry karang sabon ya Clear Skin Herbal Soap ay mga katropa ro Clear Skin Herbal Soap ay ging paghalo nga purong herbal agray karang glutacoji kung sa siin pahamiso panamion paputi o nanarangin mo arang nga kautes
2: sana
0: di pag aagawa mga katropa nagagawa ikaw ay blooming na blooming
2: sana
0: Raya mga katropa, pwede ninyo mabakaro na o pwede man ninyo ma-order sa ating karanga online shop ro Lazada ro TikTok agro atong karanga Shopee.
1: Exciting!
0: O, oras na ito mga katropa, alas 3:27 na sa hapon. Kurukugabos na kita sa tiyempo, pero naging kapartner na itong technical side, si katropang Tricia. Ang sa amin magkarangang general manager, kay Sir Edwin Garing. Sa amin magkarangang station manager, kay katropang John Allen Ascanio. Sa amin magkarangang pinakamabuot, pinakamaluan, pinakasatanan, amin karangang big boss, Doc Remily Tuuyag. Kay ba niyong karon na nakarong beautiful wife? Kay Madam Olivine Uy. Mga katropa, magkililitaw at yakarakarahin aga ha. Same time, same station sa gihapon. Igamang mga katropa sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Sana.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM. Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo bang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

Oras mga katropa, 47 minutos, makataliwan sa oras it alas 3 sa hapon. XFL News Break.

0: gin suspendate makadali resisyon ni Senado wag udagayon nga mag-convene bilang impeachment court sa trial kontra kay Vice President Sara Duterte makaroon nga Lunes Mayo 18. Makaroon nga adlaw ginapahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-convene bilang impeachment court ro Senado. Kung sa CN gina-expectar na magapanumpa rong mga raya bilang mga senator judges. Sa iba pagid yung mga balitaan na binabantayan makaroon sa Senado mga katropa. Nagpahayag sa ni Senator Mig Zubiri at Senator J.V. Harris ito nga magapabilin sa Senate Minority sa sesyon sa Senado makaroon nga Lunes Mayo 18. Matandaan nga nag-abstain o daywang senador sa butuhan sa Senate leadership kung nagtaliwan nga Domingo sa makaroon 13 o majority members ag 11 o una sa minority block. Sa dugang pagiging mga balita, Senator Bato absent. Nagasiisagahanon si Senator Bato de la Rosa nga absent sa sesyon ni Senado makaroon nga Lunes Mayo 18. Makaroon niya adlaw ng katagana nga mag-convene ro Senado bilang impeachment court para sa trial kay Vice President Sara Duterte. Sa iba pagid naton nga mga balitaan mga katropa. Inkumpirma ni Kabataan Party List Representative Renil Wesco nga imaw magiging tagapaghambag it House Prosecution Team sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Suno kay ko nga imaw ro magapathag sa publiko it mga may kaangtanan or sugod it articles of impeachment ag kabilugan nga proseso sa trial nga pagabuitan it Senado bilang impeachment court. In pahayag man it mamalida nga nagapahaom nga no prosecution panel para sa pag-convene it impeachment court ag hugot sigunandang pagabantayan ro magiging dagagan it trial kontra sa vice presidente. Bilang taga or bilang representante at kabataan, gininsister ni ko nga padayon nandang igapanawagan ng hostisya sa ito nga it-proseso it-impeachment. Sa iba pagid nato niya mga balitaan mga katropa, gintaga na bilang bagong nga Secretary of Department of Budget and Management or DBM si UPNCPAG Assistant Professor Kim Robert De Leon. Kumpirma raya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa anang press briefing makaroon niya Lunes Mayo 18. Ginbailuhan ni De Leon si Acting Secretary Rolando Toledo. Si De Leon man narugi na kabig na pinakabata ng miyembro at gabinete ni President Marcos Jr. Oras alas 3:53 sa hapon. Kaya karoon nga balita ay ginhatod katon it Clear Skin Herbal Soap kombinasyon it herbal ingredients sa glutathione at kojic acid ginalimpiyohan at ginadugar impurities sa kagawasan ginabuligan o panit ng papatiyon ng panamiun o skin tone nagabuligan ma-achieve ro healthy glow it panit Clear Skin Herbal Soap mga katropa. Kaya man si katropang Nini Rugin Teodosio XFM News.
1: XFM News Break.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapalan Fernandez Tornino Mabigon yung asinto na clan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it is Sancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Vision X Plus.
8: Ito ay may lutein,
9: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino at Mabilon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM. XFM.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahal
11: all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino in Mabilon, Washington, Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Balik si Niloal Laguna, laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agin sa

0: tropa? Yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigo ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagabaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
8: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Sampton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rafael Fernandez Tornino Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasagamot sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ang hinito, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
2: Mampibili sa mga butika.
4: Nagausoy ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon rukapeng nga manamigon, healthy pa, rukapeng natural, magkabulig sa tanan niya pagatian, mapahuro may kabulig at paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
5: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga-Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
12: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.

0: tropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigo ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagdagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Samton Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Samton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Samton Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Samton Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Samton Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Samton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Samton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Samton Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Samton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
3: Samson Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samson Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samson Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
10: Samson Plus Herbal Oil.

0: draw pa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino at Mabilon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
15: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe.
16: Sister
15: Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: tropa. Yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
8: Wow!

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino at Mabigo ni Jacinto Naclan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Samton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Samton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Samton Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Samton Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Samton Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samton Gold Herbal Tea.
7: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Samton

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapalan Fernandez Tornino and Mabilon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagdagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon sa XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Diet Hair Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayog Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit, tambay ko hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang hay uwa gid ko no sis ko no, hay naguli ako nag-inom ako it san Santon Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tulig sa nawad na mong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Diloal Laguna. Laging nga CD kahating gabi matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally,

0: and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: XFM. XFM.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Kanton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Kanton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon, healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian, mapahuro may kabulig at paginomit sa hantong plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Santo Blas Copa Mix, may kapikagwan, may buong ka pa. Rosanto Blas Copa Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka-professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagating kung ako maglalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Phantom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: X-F-M. X-F-M.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.
9: Wow!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F.

0: Pain.
1: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
2: Ako sa call center agent.
3: Bermigin ako nagkaka-migraine bungod sa pulaw sa trabaho.
4: Ibang gadya ito sa akong sang Sis the Pain.
5: Resigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sis the Pain. Ang galang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilanggit bala, diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
8: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kaya namikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Masanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Woo!

0: Do, taas ginhawa mo subungan. Taas ginhawa mo, pero bugtuan ka man Japon sa punta.
1: Amo na gani.
0: May joke ko.
1: Ano?
0: May lima ko ka-apple sa akon kulumag ko nga wala nga bahin.
1: Mm-hmm.
0: May siyam ko ka-apple pagid sa piya ko nga kulumag ko sa natuo ko nga bahin sang kamot.
1: Mm-hmm.
0: So all in all, pila tanan ka-apple ang ginakabtan sang akon nga mga kulumag ko.
1: Pila gani tong siling mo kagina?
0: Lima kang siyam, right and left.
1: 14 eh.
0: Ha?
1: Lima kag siyam mo.
0: Lima kag siyam, oh, 14 tanan ka apple.
1: Oo.
0: Wrong.
1: Ano gani pamangkot mo? Wala ka bilog ka malagko mo. Dua eh.
0: Hindi, tinig ito yung mga final answer. Hindi naging mo final answer. Ang dua ka kalamag ko, kung lang 14.
1: Hindi, ang pamangkot. Ang pamangkot mo yung sako niya. Pila nga akong kamalag ko. Oo, di wala. Di kuwa.
0: Hindi amo niyo.
1: Ano?
0: Kamal ko, may lima ko ka. Apple sa akong wala nga kalamag ko.
1: Te.
0: May siyam ko ka-apple sa akong nga natuong kalamag ko.
1: Te.
0: So pila tanan ang ara sa akong kalamag ko.
1: Bilang sa
0: ang tanan nga apple sa akong kalamag ko.
1: Wala. Kaya madagdag man sa akong kamalag ko.
0: Ano, hirit.
1: Oh, hirit.
0: Sirit, mahirit ka pa?
1: Sirit na.
0: Sirit ka na? Okay. Ang ara sa akong nga lima kakalamag ko, kag siyam kakalamag ko nga apple, ginakaptan sa duwa ko kadlag ko nga kalamag ko
1: nga amo na gani.
0: Si joke to
1: ambot a.
0: Good evening, people of the Philippines. Mabuhay. May ari sumong balaga pamati, taga West Philippine Sea.
1: Wow!
0: Oo, si RJ Neil Espadero Kiachon. Iya ginapatamyaw iyang family Kiachon sa Agislab City, Pastuhan sa PA. Nagalantaw kami from West Philippine Sea.
1: Damo mo, Kiachon, sa may Lusuriaga, Bacolod.
0: Oo, damo na sila.
1: Mm.
0: Galing kayo, wala lang sila galing katultol, kundi dapit ilang iban ng mga parente.
1: Amo na lang, galing.
0: So, welcome tanang nga XFM Radio Station sa NIR, Kagpanay Island. Nagapamati na subong ang mga taga Bacolod, pinaagi sa pinaka the best, kag damo na nga nagapamati, 103.9 XFM Bacolod, upunta si Katropang
1: Jodery.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. Upod ta si Katropang
1: Winston.
0: Final answer.
1: Si Winston,
0: Rodel.
1: Nakita mula. Abi Rodel, mapabalo-balo.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7. Wed ka tropang
1: Bibi Ron
0: Shooty Boy.
1: Oh, kita mula.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Si Lai Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo with katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Alex, bulaganto na ka.
0: Nga bulagan mo sa okay, wala sa nag-duty.
1: Wala sa nag-duty.
0: Sa Kalibo, mabati

0: final answer?
1: Oo.
0: Sigurado ka?
1: Yes.
0: Nga nga nagpanagupnupan mo si Nilaw, nadamguan mo siya?
1: Ha?
0: Nadamguan mo siya?
1: Nagsuloyan sa ulo ko, ah.
0: Nil gudya? Hindi na magliwat?
1: Hindi na.
0: Isip ko, tatlo ha, 3 seconds.
1: Nil gani?
0: One.
1: Nil.
0: Two.
1: Nil.
0: Correct.
1: At least nakatuko.
0: Wala yun siya nadala sa akin yung one-on niya pang akin.
1: Kabalo, makunga lang ang patalang kaman.
0: Sa mga katropa natin nga gusto, mga lipay, as alas 12 ito ang gabi, pwede ka mo katawag sa amon XFM call and text line, Smart and TNT users.
1: 0915-8311-431
0: Mayong gabi, anay, kay ano, kay Jay De La Cruz, kay Gerald Samyon, mga taga Laguna, kagahay sa family Samyon, and Kaang. Nagalantaw subong sa TikTok via Troy Tisoy Official, kag Troy Tisoy 2.0 sa Blue Apps.
1: Sa kay Julius Subang, and of course kay Emily Barriquez sa may Balabago.
0: Yes, so mabalik pa ang phone, pal. Mapamusic kami, anay, para masagam sa manyo gid ang amon nga mga naka-line up na nga playlist nga nagalapos gid sa inyo nga mga tagi.
1: Gustoon.
0: Tagidughan.
1: O, sige. Hindi, agad mamangkot kung sino ka subong.
0: Ayaw si sino ka subong.
1: Si Bella.
0: Tan?
1: Nan. Mayo ka naman ano.
0: Hindi, akalayo kay Bella.
1: Kasi magali.
0: Wala ka mo naka ano. Habi ko gani ko, nagpakasal ka mo.
1: Ni?
0: Nagpakasal ka mo.
1: Ni sino?
0: Wala ka mo, ano na, prenuptial agreement.
1: Ni sino?
0: Si Bella ka man bala?
1: Oh, si Bella gani.
0: Ah, si Bea to, si Bella.
1: Bella.
0: Si Bea ang kalaslon?
1: Si Bea to yung kalaslon niya.
0: Ah, wala mo ginagit sa akong joke, ah. 28 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Upon nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exile.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always nagyap na night time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung home. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
2: Turbo! Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Kabato ka pa.
1: Tinga style niya ba?
2: Pero ginahapok mong kubala sa tuod.
1: Oo eh. O sige lang ah. Ah. Sa dalayon mo nga himo sina.
2: Mapatay ka na?
1: Makupos ka ma.
2: No butete, no? Nagkapaday ng phone pal sa mga gusto mag-intra, tawag na XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
2: and 0915-831-1431. Ikaw, anay adlibay? Kuha ko na yung cellphone sa kuha. Yes. Ay nabilin sa lamisa.
1: Ang iningabahin, ang ginadulong sa aton sa Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. And of course, ang Sis the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nagpanalakit sang kalawasan.
2: Napos lang nga manggali kong kaisa kung malangalangan.
1: Of course!
2: Ito na notice ko.
1: Nga?
2: Second voice ka lang. May galay na nga may bilin-bilin ko sagwa para daw mapuslan ka man karagabi.
1: Ay, oo, eh.
2: Hindi ba ako magkalipat nga magpangapis ang Santon Gold Coffee Mix may glutathione kang collagen? Sa mga gusto, magwapa-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa, ang tanan ng Yes World Products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ang ginahapo, o ba? So, pwede na ka mong katawag sa buong gabi kay konektado na nga mo nga mga mobile number kag maumpisa na kita sa aton nga programa. Nga wala diri, wala dito, pero importante, malipay ka.
1: Correct. Kag, ginapangita sang tanan. Ang wala diri, wala dito.
2: Sino ka pangita na?
1: Ha?
2: Sino ka pangita?
1: Ang nagapamati sa ato na eh.
2: Aray na may color na tao. Line number 2, good evening.
1: Hello?
3: Hello, try.
2: Hi, sino ni?
3: Si Janjan, gala sa aking Himugaan.
2: Himugaan bye-bye sa guy?
3: Oo.
2: Wow! Maayo kayo, naka-intra ka.
3: Hindi ka sa metro eh, nagulang ngayon kasulod.
2: Maayo ka lang, Guru Radyo. Maayo ka, Radyo, ay.
3: Dami, Trey.
2: Wala ka na, Radyo, aw.
3: May harap man.
2: May harap man. Hindi na lang pagpangayo, iatag na lang ni sa wala, Radyo.
1: Gani man.
2: Uyab lang nga mo, ni Patigayon, okay lang?
3: Pwede man, Trey.
2: Oo, pila na edad mo dyan?
3: Ang 31.
2: Oh, 31 ka na? Tapos imutiyo do kama-kama?
1: May lang gani.
2: Agalahin niya pamatsya kasi burosa.
1: May lang gani. Kaya nagkama-kama. Kaya kung nagdiwindi pag hitna.
2: Alay-layin pag hitna. Mga pila height mo dyan-dyan?
3: 5'6",
2: Troy. O taas gali siya. Mm-hmm. Oo, pero ang yatingo ka nipis. Nipis yatingo. Napalta ka na dyan? Ano? Kay may harap pa Japon upland sa mong kayo. Wala, summer pa man eh.
1: Oh, correct.
2: Oo. Ang tuod. Wala pa guro ay. Ihutik lang. Ihutik. Kay pa? Napaltak na.
1: Ipakita, be. Isensa mo sa Facebook.
2: Ha?
1: Ano?
3: Wala ka FB.
2: Ah, wala siya.
1: Wala ka Facebook.
2: Naga-work ikaw dyan? Ga-work?
3: Try.
2: Ano trabaho mo?
3: Garado sa kampo, Try.
2: Ano?
3: Garado sa kampo.
2: Ba? Gasakay ka man sa karabaw kung mag-arado?
3: Oo, Try.
2: Bayi na ang karabaw ginasakyan mo?
1: Hindi mo pagkasta.
2: Hindi ko kuno pagkasaan ng mali dolpe. Pero nakanubya ka na, migo dyan.
3: Wala po, Troy.
2: Wala kapag itganubya, ahay. Nga, asa ka duga yun, lagi dyan.
3: Amo na gusto kay ABC, sis, permisa rado mo.
2: Wala man nagsailo ang perfume sang karabaw sa imulawas? Nagapaligo ka man. Masi ko nalapdan ka wala sa Carabao, Blau. Wala ka man kaagitig baliw nga nagkarabaw ka?
1: Ano ka, Sigbet?
2: Oo, maya kayo nainggan nyo kasamon program, no?
3: Ito kaya lang ako ba, Baby Troy?
2: Ay, salamat. Good kami harain kami yung gala pundo nga listener.
1: Gano'n man. Oh. Pwerte man yung gahom imo ba? Alin sa kama-kama pa ka sa Sigbet?
2: Tiga pati, kapati ka man ayhan nga magaan ka namon sing forever mo, dyan-dyan?
3: Ako may ara, Troy, ka pati, ganyan, Troy.
2: Pati ka gidya sa amon, kay Ari di sa amon ang gahom.
1: Correct.
2: Kami ang makagagahom, ilabinagid kung tupo-tupo ang ginatawa. Kami gidya ang ulirang bugaw matagabi.
1: Correct.
2: Oh. Bugaw, bugaw ko ang isa si Bugay niya.
3: Troy?
1: Si wala. Bugay.
2: Hindi na lang ha, never mind, wala ka man kabati. Ano na pangita, ano na pangita mo sa isa ka babayi, dyan-dyan?
3: Ang buot, napaligan sa pangabuhay, Troy.
2: Ba? Samtang, samtang gapang arado ka, wala siya gapang arado, amo na?
3: Oo, Troy.
2: Oo, nga mugi man ang importante, Dol.
1: Oo, dapat. Kuhan man ha, baskog man lang imupatdan.
2: Ba? Kung i-komparar ta ang patdan nga ginatibsok sa katubuhan, ano kataas da kag ano kadako ang imo patdan?
3: Mga 8 ang laba, 11 ang luloy, Troy.
2: Wow! 8 ang laba, pilang luloy? 11.
1: Oh, grabe ba?
2: Ano na ang imo patdan gimana o kung turugban? Pero, di ba bato ka na, Dol?
1: Oo,
2: Otso ang laba, 11 ang loy-loy. Grabe. 19 ang?
3: Tagloy.
2: Grabe ba, Be, picture ko no, Be?
1: Oh, picture, Ikaw lang kayo, wala sa akong...
2: Para para tuod gyud man nga ikaw gyud man ang may-ara sing gahom nga dalitan gyud man ah. Basi ang imo gint takos na ang imo karabaw ang ginaarado.
1: Gani man. Di amo na lang niyo kay wala ka Facebook. Picturean mo, no? Pagkatapos pamati balanay. Kung di picturean mo, pagkatapos patapik mo na pala na yun sa may series na ho. Kagambalon mo nga, imo na siya. Pwede lang.
2: Ano daw para sa wanted? Daw para sa wanted.
1: Oo, daw ano lang ba lang.
2: Grabe.
1: Kaya kaya ba si masalaan ka nga wanted?
2: Dol, grabe kito ka manyak sa imo, Dol.
1: Sangungla pa na.
2: Grabe kita ka manyak akong friend.
1: O kung ligan, ipasa mo na lang din sa babaw sa amon, di?
2: O makanto na lang sabi sa imo.
1: Oo, correct.
2: Layo na ba lang himugaan, Dol?
1: Ha?
2: Layo-layo na.
1: Ang himugaan, bye-bye na siya ya?
2: Oo, layo.
1: Lai mo na yung himugaan nga, suba?
2: Part na sila Japon. Gakonek-konek lang na. Mm-hmm. Pero ang himugaan, bye-bye nga lugar sa Sagay, layo na. Bali, boundary na siya sang Cadiz kay Sagay.
1: Ah, okay.
2: Pero part siya sa Sagay.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Basi gusto mo tumakadto, may lalagawan da, amigo, dyan-dyan?
3: Yaray, upod kami, panginas, Troy.
1: Ang kabalo man ko manginhas?
2: Ano ang kwaon nyo? Ang ano na ganing ginakuha sa imugaan? Bye-bye gani?
1: Perlasan sila nga na.
2: Kayog? Ano, manikop ka mo kayog? Mangwa ka mo kayog? Ha?
3: Punaw.
2: Ah, punaw. Abi ko kong kayog.
1: Damo pa na yapon punaw lahaw.
2: Wala kami na yaga kaon sang punaw ang amon ginatunaw ya amon na yang amon ginapangita ang ginatunaw hindi punaw. Dol po okay mahilig sa tunaw.
1: Ako niya hindi kay punaw kundi basta hindi lang lasaw.
2: Abi ko gani ako niya hindi lang punaw gusto ko ya ang Putin. Putin.
1: Putin o kunot.
2: Sige na, ano number mo? Migo dyan-dyan. 09?
3: 09 81 0537372.
2: Isa pa.
3: 0981-053-7372.
2: Oo. Okay na? Ma-isa ka pa?
3: Okay na
2: pa. Okay na na. Pag-gustuhan namon yung ginawa kay game na game kasi amon mga jokes eh. Kay kung boring-boring ka lang, kay naka pa namon gin-disqualify. Migo Janjan, salamat. Regards sa mga taga-Himugan. Bye-bye sa guy.
3: Bye-bye.
2: Salamat. Bye-bye.
0: Terrible, no?
1: Pwerte nga sagnoy, no?
2: Nagapangamang nagitaya subong niya. Way nagitaya. Way nagitaya may makapugong sa XFM niya.
1: Ay, tiyo, eh.
2: Panggabihan nga slot. Pusa, git sila ya?
1: Balda pusa.
2: Oh, iban ga sign off na. Kita sa yalas do. Ang iban, misa yung program pa sila. Sign off na. Kita sa alas 12, gina ya?
1: Amog dya eh. Isang lapaw pa na.
2: Tawag lang ka mo XFM call and text line sa mga gusto mong pasakop. Smart and TNT user.
1: 0076-793
2: and 0915-831-431. Mayong gabi kay Villaras Cha, Charmaine Garcia, Mark Aguado, Lee Fardigno, Jonald Bala, Ronnie Erbito Gimbal. Mayong gabi, nagalantaw kami karon live via satellite. Upod sa akong utod, kagpapa-shoutout sa mga apelyido nga Ani Troy, Erbito Gimbal Flores, and Castillo from Romy.
1: Wow! Mayong gabi lang dahil sinyo talantanan.
2: And the time now is 1 minute after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Golfi lang ka.
2: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
2: Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: kalori ang go, natulpak ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw.

0: ng ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Zantown Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Zantown Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Zantown Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Zantown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Zantown Plus Herbal Oil. XFM.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Zantown Coffee Mix. Si halos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Zantown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Zantown Coffee Mix. Sarap!
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Zantown Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zantown Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Zantown Gold Herbal Tea.

0: Tara na sumablay. Tara na sumablay. Mangita si Dolphy Latibay.
1: Mangita kita po. Hi.
2: Nine minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Loser.
1: Yes.
2: This is brought to you by Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. Ikaw yan, hindi ka na mag-endorse?
1: Abi ko, may sugpon ka pa yan.
2: Ambal ko, this is brought to you by
3: Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo ng food supplement para sa may mga cysts, bukol-bukol, kag tumor.
2: Wow! Ang tanan nga, yes, 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. XFM call and text line, tawag na
3: 0912-0076-793.
2: Again,
3: oliwat ha, 0912-0076-793. Panawag na.
2: And 0915-8311-431. 0915-8311-431.
0: Call na.
2: May kabigali kay Anjo Trico. Thank you so much for tuning in.
3: And
2: okay.
3: Mam Inday.
2: Gasinampo ka subong sa ako na. May alam ka lang sa ilong.
3: Mam Inday Dimihilio.
2: The Dalmatian ng animal. Katoto pala sa balay.
3: Kay, pakasahan mo ko?
2: Kay Lu. Mayong gabi, line number 2.
4: Hello.
2: Hi. Sino ni?
4: Kay, wala man na siya, Bonkoy.
2: Dali lang, kit ba lang? Kapamangkot pa ko sa pangalan mo na. Kay, balawang ngal dayon. Ngalan mo.
4: Kung niya po, natin ko po na...
2: Ambo ta talungan na imong nambala na goodbye.
3: Sino ta kuno si RR?
2: Minadumduman ko na bala sang una sa Iloilo. Do si sino to gani? Si Ben. Si Ben iya ngalan, the first person ya tingog.
3: Do hindi naging ko pro.
2: Ang nagapanawag permit sa landline bala.
3: Oo. Kasi nang ilang bulag na siya gani
2: daw mo na. Ben? Hello, Ben?
4: Maloy
3: ka man, Joy! Maloy ka man, Joy! Maloy ka man, Joy!
2: Wala man problema, Ben. Basta masunod ka lang kung ano ang amon nga gusto. Hindi magdali-dali. Mamati ka na kung anong ginapamangkot. Tagadiin ka.
4: Santa, bye-bye ka na eh.
2: Sa diin?
4: Santa, bye-bye.
3: Diin na siya.
2: Sa diin ang Santa, bye-bye?
4: Lapit-lapit yung boy ka, mon.
2: Ah, sa Iloilo.
3: Siya giniguro?
2: Oo. Mm-hmm. Mayo kay nakatultol ka man sa amon istasyon, no? Wala makamitan ni kapangita para sa imo.
4: Ay, maloy ka man,
3: guys. Oo, gani.
2: Dali lang, basi may uyab sa piyakalinya. Ade. Ano man ang amon kaluuyan sa imo, Ben?
4: Kutukutan ni mabunyagan man.
2: Ah, wala ka pa mga tilaw?
4: Wala.
2: Ah, okay man lang bala. Okay man lang bala kung si Dolphy ang mabunyag sa imo.
4: Hindi na, kilala ko na si Dolphy. Friend kami na sa Facebook.
2: Ay, friend ka mo
3: friend
2: ano.
3: Kita. Ano gani mo nga, ano nga, ngalan sa Facebook?
4: Raymart Tilette.
3: Raymart.
4: Tilette.
3: Hiroche.
4: Tilette.
3: Basta mo na. O sige ah.
2: Nag-chat ka mo Ben ni Dolphy sa Facebook?
4: Oo.
2: Ano gin-chat niya sa imo?
4: Ambal ko. Ambal yan na. Matilaw ka. Ambal ko hindi.
3: Alo oy.
2: Dulpi mo, pati ko niya kay Ben, wala gina siya kabutig.
3: Bala ako mo. Tumadula, tumadulaan man tani mo sa imo ba?
2: nga git mo mangkot, tsaka nga matilaw ka, anong inyo ginistoryahan hao?
4: Guapo damo tao, to'y magpintarap lang. Ipintarap lang sa pat ko mga babae kay sa eskwela pa ko to tango na.
2: Oo, sa din ka rin kay eskwela?
4: Sa ALS.
2: Ah, sa ALS?
4: ALS. Oo.
2: Oo, tapos damo babae, damo uyab.
4: Oo.
2: Te, wala ka ginila marapulan?
3: Mm-hmm.
4: Nagibot lang ko. Pre, nagamba siya sa aya. Pre, may kapanawag mo.
2: Oo. Sino ka panawag paglantaw mo? Sino ka panawag?
4: Kapuli ko.

0: la gal te bla toy kay la gal te da bay bay kay pagna po nan jakarta ipod ko to bom
1: ay
2: uy kita mo gigilty mo eh
1: balo kagit nga naga program pa kami gakadto kami daya sa ano na tagani sa fish port kada kagahon kay gahulat kami sang ano sa mga preska nga ano isda magdungka sa fishing port bala kada kagahon kami nagakadto Ben oo ti total kagahon las 3 alas 4
0: ay guapo yo tayo kada kagahon
2: sa hindi ka juti ako
1: Sa tansa ka?
0: Oo.
1: Dira ka katanod sa tansa?
0: Oo.
1: Ti wala ka man kaaging ginblockingan sang mga sigoy?
0: Ah, dilato yama lang ka, hindi ko yan kayo kung may tamang manawag lang ko pulit.
1: Ti paano kung mag-trouble, abi, nga maktuhan nga ikaw gina nakaresponde, anong ibato mo?
0: Mamuyo, gagagino, ay, malamang.
3: Very good.
0: Insakto
3: man.
0: Dahil malawal ka man, toy.
1: Dali na pala. Gisuriano, ipatagani mo. Dali lang yung pala. Kung inkaso nga ikaw gidman ang makaresponde, anong imuon mo gani? Mano ka?
0: Matawag pulit.
1: Tapos, bago mag-abot ang pulis, maano ka?
0: Mag-abot ang pulit, matulugan lang na dila sa
3: putuhan. maano ka da?
1: Mag-abot din sa pulis.
3: Matulugan sa akong sa prinsuan. Di, ikaw yung mga muyo ka lang dayon.
0: Oy!
1: Pila na edad mo gani, Ben? Pila na edad mo?
0: 36 na.
1: 36 ka na? Oh, umayo kay buhi ka pa, no?
0: Doy!
1: Ano?
0: Di pa mo yung anda ba ng tambal ko, Lord, sa bahay, si Tolpe, malawit na kabuhi.
3: Ay, salamat! Salamat, good Ben, ha?
1: Sabi ko gani, good. Sabi gani. Karon na, kagahon, ara kami da sa fishing port. Kita na ita.
3: Sa Iloilo na.
1: Ati, mabugtaw ka gindi. Oh, siyempre, makadto kami mo. Libre ka,
0: ha? Gawin mo ko ligalo?
1: Oo, ano gusto mo ligalo, ha?
0: Ito, bilang pide.
1: Pwede ah, pwede siya pili ya.
3: Ako pa ya,
1: normal kag abnormal ya, tiraho niya
3: ni. Basta natindog lang. Ano?
0: Tindog ka pa si Gayon?
1: Ha?
0: Tindog ka pa si Gayon?
2: Ya, akong gani.
1: Sa din mo...
0: Sa
1: din mo gusto pati kay Yunon ka naman now, ikaw na lang hambal kay Dayunon tana.
0: Welcome lang,
1: pre.
0: Sa? Welcome.
1: Makadto ta bisubong makadto ta subong bis arroyo. Gusto mo?
0: Sige ah.
1: Sige ah. Ah, makita na ito mga ano ah. Mga 11 o'clock.
0: 11 o'clock?
1: Oo, ma-under time lang kami ah. Hindi naman huwag tapusin ang program para i-meet up ka naman ah.
0: Din ka subong?
1: Aridi gani sa ano? Sa Iloilo.
2: Gusto mo, sulod sa Katrina.
0: Don't you think that toy malamala na ako, no?
2: Amoy gani, nga katsokam na sa imo. Tapos, sa royo lang sakit anay.
1: Tapos, isulod mo sa... Sulod mo sa...
2: Sa Katrina.
0: Wala ko yan kay Solteo.
2: Ano, siling mo?
0: Kapal ko guwapa ka.
2: Adugay niya. Te.
1: Hindi ah, gaanta ka ah. Gaanta ka. Sino to gani akong kilala sang una? Si Linlin. Amo to si Linlin. Buhi pa subong ah.

0: Patanawon, dakadayon.
1: Ako ang imo patanawon, may ara man ko na, si Dolphy Goro.
2: Patanawon mo ko dyan, anye.
0: Patis na pa, si Dolphy, wow, galaga.
2: Ibidyuan ka eh.
1: Kung ibutong ko bidila mo, malaba ka pa yan. Ano?
0: Pati, ibon pa na kay Dolphy, bla?
1: Base ano?
0: Pati, ibon pa na iya.
1: Ay, ang bot sa iyo mo daw yan.
2: Si Puton? Okay na si Ipot ko ginaiya. Wala na bidin.
3: Ano na pangita mo sa isa ang babae, Ben?
0: Maganda? Ay, hindi. Bangit?
1: Tapos, ano pa?
0: Hindi, Dayan.
1: Okay, Dayon.
0: Well, bato
1: nyo niya kung ang mokon eh. Oo. Bato nyo niya ano ka kama-kama ang inatood?
0: Ito mong yun di gani.
1: Okay. Ano number mo? 09?
0: 09? 70? 06? 07? 1TL?
1: Isa pa.
2: Oh, liwat.
0: 09 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
1: Salamat, Gid. Migo Ben. I hope mo nag-enjoy ka sa amon program. Regards sa mga taga-Tanza, ha?
2: Salamat, yung chimo, ha?
0: Dahil sa pagkatilawan, guys.
1: Ha?
0: Saan ba pagkatilawan?
1: San o takapatilawan?
2: Kung saan o kapilabol, ha?
1: Kung gusto mo, okay, Sobong.
2: Oo.
0: Sabado, Gid, eh?
1: Sabado?
0: Oo.
1: Ah, Sobong, amon gusto ya, ha?
0: Katuhi ko din sa
1: Kalaparan.
0: Sa...
1: Kaina sa Tansa. Kaina sa Tansa. Ay,
2: oh, eh.
1: Tapos malakato mo naman kami pagkanto sa Kalaparan.
2: Do ka layo man niya.
1: Din mo... Din mo gid kami isulod daw sa MMC Beach Resort.
0: Ay, ko din daw yan. Ay, ko din.
1: Bala, kadaya. Pag... Pagpaimunong na daw, may matext na si Untog ito kaya. Bye-bye, Ben. Bye-bye.
2: Damang, huwag man siya ni Bugot.
1: Hindi ka mo nakakita nga may gasulod nga mga mo na kulay yaman, no?
2: Oo, eh. Damon pa lang.
1: Damon na ginalatnan sa'yo mo, Yadolpia. Hindi magduwi. Hindi maglawig, ne? Damo na tayo ilintindi yun ng cooler.
2: Pero, sa totood lang, ang mga amos na amo na ganing gabulig sa atong number one.
1: Tood?
2: Oo. Napati ko na iya.
1: Sang una eh, pero Sobong.
2: Pero siya bang?
1: Ano?
2: We get na sila.
1: 35 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone pa. Lupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
1: Inang XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: ในป่ามันpara sa masanag na pananawan kag healthy nga mata, hindi magduwa-duwa tumars ang Vision X Plus.
1: Kag gusto mo bala sang kutis porcelana, kutis artista, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Kag kung gusto mo maka
1: mag-turbo ka na.
0: Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ada yan, ah. Feel na feel mo ba? Ulit. Ang tanan ng Yes Well Products ni Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Apa ba? Ah. Ni Seth Ines Dolfio. May gabi kay Richard, kay Pakboom. Good evening man. Ang aton nga tumalanaw sa TikTok Troy Tisoy Official. Kag sa mga gusto mag-join, mapasakop sa phone pala programa, pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431.
1: Hello and good evening sa kay Sean Ampre dira sa may Canada. Hello, good evening
0: Dolphy, what is politics?
1: Come again.
0: What is politics?
1: It is the past tense of politic.
0: lapit na sa akon nga joke. Again, is that your final answer?
1: Final answer.
0: Are you sure? Di ka na magliwat?
1: Yes.
0: Ilonggoon ko ah.
1: Oo.
0: Ang politics.
1: Gapalitik gani.
0: Hindi pa matian mo siguro ang gini-edit yung gina eh. Matian mo no?
1: Oo eh.
0: Maro-maro gini nga ni Malio. Nag-a-cue ko to sa recording. Hindi na matian niya ang mga joke na gina-cue ko.
1: Ba pa to gani? Kaginangan, no? Nang... Ano ba yun? Basta, kalamok sa joke na.
0: Ano dumduman mo?
1: Ano ba yun? Itong mga iba. Basta, kalamok.
0: Grabe, galing ang dulunggan mo, no? Mapamatian mo, galing ako ng mga discarte. Galing, eh, sige lang, bala, i-mute ko na sa sunod. May earphone lang. May earphone lang ko, bala. Kaya abot sa gitpo man ko sa ginigusa.
1: Para sa RN.
0: Ha?
1: Para sa RN.
0: Oo. Oh, sa radyo naton. Hoy, tawag na kamo 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-007. Oh. Nalipat na ako kay 0912-0076-793.
0: Si Mary Joy nalingaw sa aton caller nga si Ben, si Zay Cruz amuman, si Bern Pasage Kadorna amuman, kag Andre 7, good evening, and Arlene De Guzman. Hello, thank you so much for watching ha. Kay gabi na ni Bala, lapit na alas 11. Tapos eh, nalipay kami kay ara lang kamo da sa Gyapon, nag-monitor biskan lawig ang amon looping sa FB.
1: Correct.
0: Pero much better kung dito kamo diretso sa TikTok kay may music kamo na dito kag tanan-tanan gid nga audio sang amon gina-broadcast sa radyo mo man ato mabatian
1: nyo. De, may caller kamo nga amos na. Sa amon lang na iya.
0: Ay hala, wala ta ka update sa ila kung ano to subong adlaw.
1: Today is May 18, 20, and 26. It's a Monday.
0: Wrong.
1: Why?
0: It's May 19.
1: May 19,
0: 2026,
1: man?
0: Tuesday.
1: Nga lang Tuesday, tomorrow.
0: Kaya iti alas 12 na dugay-dugay.
1: Nga mo na ganyan. Mga nga sila nga, pila na lang kaminuto kag buwas na.
0: Amugid. Hindi ka magkalipat ha, padayon sige po na mong pagpanghatag siyang 3,000 pesos na cash para sa Santo na next FM libo-libong papremyo. Baka lang ka mo sa mga Yeswell products, pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, 5 ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa sobre, pill upan nyo sang kompleto nga pangalan, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM radio stations sa Negros kag Panay Island. Every week, magadaog kamo sang 3,000 pesos nga cash kag may nagahulat nga 50,000 pesos sa grand draw, 30,000, 20,000, 10,000 kag pulo at tag 5,000 pesos. Mayong gabi.
2: Hello po.
0: Hi po, good evening. Pangalan at taga saan?
2: Aklan po.
0: Aklan? Pangalan muna, sir. Pangalan?
2: Si Jan po, si Jan.
0: Jan ang Aklan. Saan sa Aklan?
2: Sa Kalibo.
0: Kalibo, Aklan. Town proper talaga ng Kalibo.
2: Opo, opo, opo.
0: Opo. Ilan taon na si Jan?
1: Hello, Jan?
2: Opo.
1: Oh. Hello.
0: Ilang taon ka na?
2: 50-50.
0: Ano yan ah? Karga yan ng ambulance yung 50-50 yeah. Ah.
1: Buhay mo ba yan?
0: 50 years old or 55? Are you single? Widow?
2: Opo, opo.
0: Meron ka live-in?
2: Wala po. Wala.
0: Ah, matandang anong tawag doon?
2: Matandang lalaki po.
0: Matandang lalaki.
1: Matandang mayaman.
0: Madaling
1: mahalin.
0: Mahalin yung sabi namin, ha?
1: Oo, ha?
0: Oh, anong trabaho ni Jan ng Kalibo Aklan?
2: Dito lang po. Dito lang sa nag-alaga ng gardening. Gardening lang po.
0: Wow! So ikaw yung nagtitrim ng mga grass, halaman?
2: Oo.
0: Oo. Dolp, yung halaman mo, gusto mo bang ipatrim sa kanya?
1: Pwede.
0: Anong ginagamit mo pag magtitrim ka ng halaman? Ah, Jan?
2: Gunting po, gunting.
0: Agunting.
1: Ay, hindi ba lawn mower?
0: Lawn mower? Sosyal.
2: Hindi po.
0: Yung gunting lang talaga, yung malaking gunting?
2: Opo.
0: Hindi ba yung nabubungi pag ititrim sa ano? Sa sa halaman ni Dolpe?
2: Hindi yata.
0: Hindi naman, no?
1: Hindi naman siguro.
0: Matulis? Matalim ba yan?
2: Matalas to, matalas.
0: Oh, matulis yung sabi ko, matalas pala. Parang hindi na kami masyadong marunong mag-Tagalog, ano? Oh, bakit nga pala nakasali sa phone pal, sir, Jan?
2: Siyempre, narikinig ako sa inyo. Narikinig ako. First time mong tumawag.
1: Wow, first time.
0: Pero matagal ka na nakikinig sa program namin.
2: Matagal na po, matagal na to. Matagal na.
0: Mga ano na ba? Umabot na ba ng isang taon?
2: Mahigit na po.
0: Hindi pa naman kami naka-isang taon dito ah. Baka iba siguro yung pinapakinggan mo.
2: Hindi, dati po na nakikinig ako sa Jill ba? Si Jill.
0: Yung pinalitan namin?
2: Sa po.
0: Ganun pala. Mabuti naman po at nakatungtong kayo sa phone pal namin. Kailangan mo talagang pumatong na ngayon?
2: Hindi naman po. Ay.
1: Pero talaga bang single ka?
2: Opo.
0: Naka-jowa dati?
1: Oo.
2: Oo, super. Marami.
0: Sandali, parang may babae sa kabilang linya. Magandang gabi po, line number 2.
1: Hello?
0: Hello, line number 2. Good evening po.
3: Bakit
0: yung atabi doy kayo nang nawa
1: ko siya? Hari
0: naman ang
1: duwinde, oh. Maan nyo
0: ka, Chani. Kala namin kung sino. Nakailang jowa tayo, Jan?
2: Marami po.
0: Marami na. Wala ka talagang may nagustuhan sa kanila?
2: Hindi naman. Siyempre, ganoon talaga yung buhay natin eh. Siyempre.
0: Yung madami mo, ilan ba talaga silang lahat?
2: Tatlo yata.
0: Okay, yung tatlong yon, sino talaga yung ano tumagal at mas minahal mo sa kanila?
2: Mahal ko po yung malayo na po, malayo na.
0: Pero yung mahal mo talaga, sino?
2: Tagaliti.
0: Tagaliti yung minahal mo talaga.
1: May anak ba kayo?
2: Isa lang po.
0: Isa, may anak ka na pala. So meaning hindi ka na single. Single dad ka na.
2: Okay, single dad nga.
0: Oh, kundi nalaman single namin pa, yung katotohanan. Oo nga, nalaman na namin yung katotohanan kasi sabi mo nung una, ano ka pa?
1: Single.
0: May anak ka na pala. Saan na ngayon yung anak nyo?
2: Sa Manila.
0: Nakikita mo pa ba o umuwi pa dyan sa Kalibo?
2: Umuwi pa.
0: Ilang taon na ba?
2: 28.
0: Adult na pala.
1: Oo.
0: So ano, sa 55 years old, matigas pa rin ba?
2: Hindi na
0: tumitigas?
2: Yung ano po yung tumitigas po?
0: Yung ulo nyo po.
2: yung ulo po sa taas ay tumitigas pa, pero sa baba, ewan ko lang sa iyo.
0: Bakit iwan sa amin? Kami ba nagpapatigas niyan?
2: Di naman.
0: Dol, baka kaya mong patigasin?
1: Pahipo nga. Baka sakali pa lang ang kamay ko lang ang gusto niyan.
0: Sabay sobo.
2: Hindi po tumitigas pagdating sa mga... Sa babae siguro matitigas.
0: Sa babae.
2: Pero sa lalaking,
1: Pa-testing lang.
0: Oh, testing mo. Baka pa lang. Diba?
2: Ano siguro yata po?
0: Hipuin mo nga, Dol. Yung legs niya.
1: Pakahipo nga. Sabay. Gusto mo niyan?
0: sabi ni Richard, wow, nakapal do ngayon si Dolphy, 55 years old.
1: Salamat.
0: Sir, ano po yung inahanap niyo po sa isang
1: babae,
0: isang lalaki?
2: Babae po, hindi.
0: Babae. Opo, babae po.
2: Sa simple lang.
0: Katulad ng simpleng
2: babae lang po.
0: Siyempre, sa edad mong 55 years old, mostly na siguro ang tatawag sa iyo yung mga single mom na din. Kasi single dad ka na rin lang naman, ganap tayo ng single mom.
2: Para
0: it's a tie, right?
2: Okay.
0: Sige. Single mom na mayroong tatlong anak. Kaya ba?
2: Okay lang po.
0: Sige. Saan ka pwedeng matuntun if ever na merong tatawag sa iyo? Anong location mo diyan sa Kalibo, Aklan? At hanapin si sino?
2: Dito po sa New Washington.
0: New Washington, Aklan. Sige po.
2: Opo.
0: Ilang taon yung babae na hinahanap natin?
2: Okay lang po yung 30 up.
0: Opo, 55 ka, bakit gusto mo yung mas bata sa'yo?
2: Siyempre, na-edad na po ako. Siyempre, gusto ko yung bata-bata sa akin ng konti.
0: Alam mo ba yung mga naghanap ng bata-bata, hindi talaga nagtatagal yung may edad sa mas bata. Alam mo kung bakit?
2: Ay po.
0: Ang bilis kasi magbayo eh.
1: Hindi naman sa ganun.
0: Hindi naman sa ganun.
1: Sige, sir, kakampihan kita ngayon. Ngayon lang.
0: Kakampihan mo, ha?
1: Eh, kasi naman,
0: sige,
1: Troy.
0: Sige, sabunutan kita. Ayusin mo, ayusin mo.
1: Kasi
0: sige.
1: Naman, Troy, may kasabihan, di ba?
0: Na?
1: Di ba 55 ka na, sir?
0: Oo.
2: Apo.
1: Oh, sabi nila,
0: age is just a number?
1: Hindi.
0: Ano?
1: Old karabaw, eat young grass. Oh, di ba, sir?
2: Apo, apo, apo.
0: Wow, opo, ah. Pasakay ka rin, ah. Masulok-sulokan kita dyan, akala mo. Sige, 30 to 35 years old yung babae na hanap mo. At mga taga saan, sir?
2: Back. Rel-Aklan.
0: Aga-Aklan. Sige, yung mga taga-Aklan nakikinig dyan para mas malapitan, ha?
1: Mm.
0: Pakicontact lang po si Mr. John of New Washington, Kalibo, Aklan. Yung numero ni Sir John is... Alam mo ba, sir, yung number mo?
2: 0950
0: 115
2: 0-0-11-7-455.
0: Isa pa, sir.
2: Amo.
0: Ha? Isa pa po.
2: 0-9-0-9-5-0-11-5-7-455.
0: Good luck po,
1: okay,
0: sir.
1: Thank you, sir.
0: Yung pangalang Dina, huwag mong i-entertain, ha?
2: Bakit po?
0: Si Dolphian kasi.
1: Dinadaanan ka lang.
0: Opo.
1: Yes.
0: Thank you po. Mabuhay po kayo. Salamat mga taga Kalibo, Aklan.
2: Salamat po.
1: Diba? Din po.
0: Malapit na tayo sa Boracay.
1: Yes.
0: So, in the future, aabutin natin talaga yung isla ng Boracay. Mapapakinggan na tayo doon ng mga foreigner.
1: Oh.
0: So, this is the time that we would speak
1: English.
0: 100% English language.
1: And this is also the time I could see an apam.
0: Apam that would be Bing Bang Yo.
1: Apam a time.
0: 12 minutes after 11 o'clock, nagpapaday ng phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ine ang XFM, Katropa mo!
1: Exciting!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Plus, herbal soap.
2: Si Aida Cordero, taga Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nang kinanglan, anak pre, oy.
4: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas. Oh.
6: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Mission X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Mission X Plus. Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: pero mga tamay lang kami sa wasa babae. Mga babaeng manluloko, pinipirahan lang kami. Kaya ngayon, bakla na lang ang aming iibigin.
1: Dapat!
0: Maka 1K ka na, mas straight matiil mo. Nga nga, mas straight ka ng tiil, Dolpao.
1: Kaniga, ano mo?
0: Kaniga?
1: Hindi ka pala
0: mag-tingling? Gano?
1: Gakilig-kilig nga sila eh.
0: Gakilig mo, gakilig-kilig. Oh. Bisyosa nga agi. Ba lang yun ang kapital. Hoy, dali na. Hindi ka magduwa-duwa, ha? Pabaskuga ang inyo immune system. Pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ha? Baskuga ang inyong immune system para mapailayo ka mo sa sipon, ubo, kag trangkaso. Santon Vitamin C ang para sa imo.
1: Kako nga panalakit ang inyong kalawasan, mag-cess the pain na pinaka-epektibo nga pain reliever.
0: Ang mga Yes 12 products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Pwede na ka mo katawag now na! XFM call and text line smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi kay Bern Pasage Kadorna, bag-ulang gid ko din nakapuli sa Bacolod, naka-tune in sa XFM.
1: Wow! Diin ka mo sa Bacolod.
0: Sana all.
1: Ganin man.
0: Watching from Plaridel, Mahogany, alin kay Mildred Bacalso, kay kabalo sila nga manghatag na taradyo. Oy, nakita nyo nga mon nga radyo. Oy, bantayan nyo manda sa ano ha, Paldoman ang mga taga-Rojas. Paldoman ang mga taga-Antique. Paldoman ang taga-Kabankalan. Paldoman ang mga taga-Sagay. Kay magapanghatag kami sing damo-damo nga radyo. Hindi lang kay 100 kabilog, kundi times 10 sa 100.
1: Oh, grabe!
0: 100 times 10.
1: Pwede. 1 plus 1 lang blan.
0: Karton-karton dulp mo?
1: Oo, gana. Kita ko man
0: to. Kita mo to sa stockroom sa Manila naton nga head office?
1: Yes.
0: Grabe nga mga radyo. Dayon, ang radyo nga na, the best ang iya quality kag hindi kalas sa kuryente. Amo na gani, kung may mga guba, kamo da nga radyo, o kung gulubon pa lang, idulong na lang di sa amon, kag bayloan namon sa bag-o.
1: Okay, fine.
0: Dala ang patigin pang lansa ng mga radyo.
1: Amo ka dya. Dalaan nyo di ang gimbang kapon
0: Pati ka na. Inyo na iya diretsyo kung sa din ka mamamati. Basta kami diri sa XFM, magapanghatag kami sing radyo. Ang pinaka-importante da, ang gusto nyo gidya nga pamatian, hindi kayo ginapilit ka mo.
1: Correct.
0: So, amo na ang amon nga paghihimuon, diri sa Sagay, ang akong diskarte, kamuya makadto sa istasyon, kag mga ayaw kamo sing radyo.
1: Nice.
0: Kaysa dira pala nga daan, naghatag ka mo effort, so meaning, inyo gidya pag-alagaan, kag palanggaon ang radyo nga ihatag namon sa inyo. Di ba, Dol?
1: Correct.
0: Kailain man akaroon nga malibot ka lang da, tapos ibilin mo lang din ng radyo bisang wala sila na namian. Kanugod lang.
1: Amugid eh.
0: Manami ginaya kung sila gidaya ang makadto sa aton nga istasyon kag mangayo sing radyo.
1: Amugid ka para matutulan nyo man kami di.
0: Correct. Kag pwede ka mo dahin kapa-autograph sa ano, sa mga paborito nyo na DJ.
1: Autograph. Hmm? Na.
0: Ano hambal ko, wow?
1: Amo na gani, autograph.
0: Autograph.
1: Aba, para klaro, fan sign na lang.
0: Wow! Fan sign with, ano, with, selfie picture, ah, para may remembrance man ka mo. Ah,
1: na may signature man na mo.
0: Kaya, ah, siyempre, bisa na mo lang niya mo na mga itsura, malahalon man ikong iprinda sa Palawan mo.
1: Eh. Ay, ito lang, yung blapagawad pala.
0: Depende sa kaso kung pila ang bill.
2: na wanted eh.
0: Ari na gamat-amat na kita mo pag-post na ton sa aton page na mudamo ganyan ga kinahanglan sa radyo nga XFM ganyan ila gusto.
1: Okay, actually bala ako yung gapati pa kuya gyapon nga mas damo gyapon niya nagapamati sa radyo kaysa galantaw sa TV.
0: Correct. Nga nagadepende man kung kaisa sa lugar. Gadepende sa lugar, kagadepende man sa istasyonan kung may ginahatag o kung wala.
1: Nan.
0: Kaya sa subong apanin po, kung wala kaya may ihatag ya, baliwalaon kayo nila ya.
1: Ikaw galing, muntay.
0: I-take note nyo ha, wala labot sa radyo, pati amon lawas yung katarungan. Ipatilaw namon sa inyo. Ang pamangkot, kung masahuan nyo, masigisigi kamuayhan, sikretuhon talaga.
2: May messenger man kami.
0: So bantayan nyo ha, kay ginapaabot na lang namon nga maano na bala, madulong na sa amon ang mga radyo.
1: Ma-deliver na din sa amon.
0: Then, i-update ka mo namon sa amon nga Facebook account. Dira lang kami ma-realize ang pagpabalo sa inyo. Kay ti, kabalo kami kung nag-follow ka mo dira kag supporter, kag solid listener.
1: Correct.
0: Kami sa XFM.
1: Kaya makatukid ka mo diya mo.
0: Mahibaluan nyo ginaya kung saan o na kami manghatag sing radyo.
1: Correct.
0: Pero kay ginpost na official nga maabot ginakimatupa gina sa inyo nga mga sakang.
1: Ama siling lang namon diri sa XFM. Wala pa Paskwa, wala pa gani. December, may Paskwa na.
0: Correct. So padayon lang sa pagpamati ha. Sa XFM Philippines. Sa Negros gina, Bilogan Negros ng mga XFM radio station. Madamo pag ini actually. So sa subong, ang San Carlos sa Negros, manog-open man. Tapos, ilawag ko na lang sa Kulasi. Bantay ka muda mga taga Kulasi, Antique. Kaya ara naman kami da dugay-dugay. Oh, diba? So may ara na kita San Jose, may ara man kita Kulasi, may Iloilo naman, may Rojas, may Kalibo, dayon, amo na no, nambal ko na no, Kalibo, Rojas, Antique, kag Kulasi. Ang Kulasi naman, amo na nang pinakapunta sa Antique pagid. Nga kung mabroadcast ka sa Kulasi, malabot mo na ang imong signal dito sa familiar ka sa Semirara Island.
1: Di na siya.
0: Antique.
1: Hindi pagid tanto.
0: Wala ka kato si Marara?
1: Wala pa.
0: Oh, ang Semirara Island, sakop man siya sa Antique, pero kung madumduman mo ang ginakwaan sa mga coal na bala, na muna ang ginapagsugnod sa power plant, na muna ang Semirara Island. So kung mag-andar ang Kulasi, tapos bugahan sa 1 million watts,
1: wow,
0: malabot, ano na, malabot na, na, malabot na sa Semirara kag sa Mindurong area.
1: Lambot pati Mercury.
0: So grabe ang expansion subong ni boss naton na
1: yes.
0: Rimilito oy and Madam Olivine oy. Kay tungod nga ang XFM nagahatag sing komprehensibo kag tutuod nga pagbalita kag ang tutuod man nga entertainment sa katawhan nga nagapangasubo kag kinahanglan sing sufficiente kag insakto nga balita. Te, di ba? Sufficiente kay insakto nga balita.
1: Di ka kinahanglan sang subo.
0: So sa subong may exit na kami, balik kami buwas.
1: Oo,
0: 9 to 12 ang sigiapon. Salamat sa mga tech on duty ha. Nagutod-utod sa makadali pero nakalahutay gid man nga matapos kami. Thank you gid sa effort sa mga technician, broadcast technician sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay. Kag syempre sa pagpamuno man sang ilatag sa ka mga gwapon nga station managers. Kag sa ngalan sang amon nga CEO kag President Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Patria adorada.
0: Good night.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbahong, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig ay pwede sa akong song. Sister Pain. Marasita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May nilagasa, pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Canton Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre kung kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibilis sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong
7: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones.

0: Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain,
2: ang sakit.
1: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag system pain, hanggang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipito.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M.
4: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
1: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus.

0: NE at Zia Santin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galicia Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Buenas, mga katropa, may alas 4:18 sa agahuna.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang! Exciting na! Exciting

Mayad Karagagaon Banwa it Kalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapag pangalagad pagwaragwag exciting Pilipinas. Magkaroon kita nga adlaw daya karaga Martes. Pizza 19 ha. Sa bugan kara it Mayo dagong 2026. And of course sa gihapon ako rin yung karoon niya mangin kibahan, mangin anchorman, tropang RR Kulas. At syempre ha, sa ito na rin karagapagtamyaw, no, ita good morning, no, ag mayarayad karagagahon, no, sa ito na rin karagapagigmang hindi nagatutok, magkaroon, pinagi sa ito na rin Facebook Live, rong XFM Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa na ito niya nagatutok, nagapinamati, pinagi magkarasin niyo karangang tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning! At welcome sa ton karagapag ililiba exciting Pilipinas. Kamusta rin niyo karagaplastada mga katropa o? Oh? Pero iba karagaton nagahigop-higop na dayang kape. Pero iba karabagong bugtaw. Nagapanghikot yun man rupila naton una karon yung mga igmangod nakaprepara na magasugod na sanda karaga trabaho. Siyempre hindi magakalipanta na nga i-follow raton karaga official page or magpadagat inyo karon yung mga minsahe samtang kita nagatalakay aton magkaranga pagabasahon. Paninda-paninda gid anay magkara kababong barato basta gahon ha. Ay kababo nga maigmangod nato noon na karon nakaplastar na sa aton karaga dati karaga public market. Barato gid maranda na karon niya baligya. That's why mga igmangod nato bo temprano pa nagapamakang mga katropa. Ano, may mga ginapanawan, may mga ginakasakuan. Rato nun nagkaroon yung mga igmanghod. Okay mga katropa, hindi karamaga buhay aton kinyong iga plastar. Noro, raya kara nga nagkagatabo haling kahapon. Exciting, well, Pilipinas. Ano ro nagkagatabo kahapon katropang RR? Well, Opisyal yon nga nag-convene kahapon rong Senado bilang impeachment court para sa igahimo nga paglitis kay Vice President Sara Duterte. Exciting Pilipinas! Well, natabo raya matapos mapabilin ni Senate President Alan Peter Cayetano rong pagpungko sa Senado sa tunga isang Domingong gulo sa sugod itasambitan karang Senado. Well, present kahapon rong 23 ka mga senador maliban lang gid kay Bato de la Rosa, okay? So gin suksok it mga senador rupila ka mga kulay maroon nga rubis aga ginumpisahan rong proseso sa pagpanguna ni Senate Camille Villar kay Cayetano nga nakapungko bilang presiding officer it korte. Exciting Pilipinas! Standby tutok no sa bilog makararaton karaga pagistoryahan ra. Sa pihak karaga parte, mga katropa, nag-abot grabe ta kababuro. Nag-surrender, no? Sa especially sa aton karanga kapulisan, no? Angot sa daya karanga pagpatuman it programang armas by law bugas or voluntaryong gin-surrender sa tagsa-tagsa ka mga police station raya karanga mga lost firearms. Exciting Pilipinas! Ha? From 2023 to present, nagabot na sa 978 ka mga lost firearms
rong voluntaryo nga gin surrender sa mga kapulisan, mga katropa. Suraga sambilog kara para i-surrender, no? Sa aton karang Aklan Police Provincial Office. Now, matapos ma-surrender, no? Raya karang kwanyara, mga baril, no? Siin pagadaghundra, no? Raya kararo kutanay kung makita na itong medyo kwantay, or iba kara mga homemade, dahil kaya ba na mga homemade, or mga dinati o tana nga mga baril, no? Medyo gina iba nga ni kara gina gina kwanyo tana, gina tok-tok o tana, no? Or iba kara mga katropa, o gina tok-tok o tagi driba, di ba ka? No? So, makita na to nga mabaskogid, no? Rong kampanya, no? Ita aton kara nga kapulisan kontra sa raya karanga lost firearms. Madugang naton karanga balita pagid. Oy, makaranga Martes ha. Ginagauman, uman nga magataas rong presyo it mga produktong petrolyo sa mga gasolinahan umpisa makaroon niya adlaw. Exciting Pilipinas! Bangod gumanra sa panibag-o karang attention sa daya karon niya Middle East ang nakaapekto sa pandaigdigang supply ita langis. Pero ro pagtaas ang ginkarana sa 2 pesos no 2.50 per leto per liter it daya karang diesel ra na karang pagtaas. No, so may bukon ita masyadong grabe ah. Mga katropa. Madugang pagin aton karga balita, may gin ako si Bato de la Rosa. Nga sigon, nakabaton remote daya karang tawag galing kay Senator Alan Peter Cayetano bago rong importanteng butuhan kung madumduman na ito sa Senado nga nagresulta sa pagbag-o itdayay karanga liderato. Well, kay suno di kada kay De La Rosa gina panumdom sigon kana nga importante nga makaagto no sa sisyon bangod kritikal nga ni raya karaga natabo nga butuhan no ag para sa pagbilog no intadaya karon niya mayor ya. Ubat si nga nun, medyo nagkuntakanan dahil kaya nga si Cayetano, si Bato de la Rosa. Exciting Pilipinas! Bago nang insinate president, no, si Cayetano nga ra. Okay? Oras na ton may ato na nga alas 4.27. No, magkaroon ka nga agahon mga katropa. Uy, samta nagkapi-kapi ka mo? Makaroon niya agahon. Ay, karamiton yung matabi magpangapi kung mamakarama laman niya agahon eh. Kagamig-amig. No, raton ka raga tiyempo. Pero raton yung sitwasyon niya sa sugod. Grabe, takainit. Ay, matsawa, taganda raton niya nagkakuan, no? Anyway, mga katropa, ginapakilagan natin kinyo. Dahil ka raga Santon Gold Coffee Mix. No, well, ano ra yung karang Santon Gold Coffee Mix? Kabaabo kita baga karang nag-usoy, no? Ani ay aging gistingan natong partner o galing ay medyo hindi ta mag ano, mag-open. Oh, aron gali. Aging gistingan natong kay na hindi ta makon. Ako sambad raton ni aircon yon wa matagali. Okay na na, sige. Thank you so much, gid ha. Partner. Anyway, dahil ka Santon Gold Coffee Mix mga katropa, rokapi nga bukon niya mangit manamira na karangala sa kundi na makabulig pa sa imo karanga kagawasan. Bali, imaw man rin nagpabasko ka sa resistensya, wa kara ita side effects, may Santon Malunggay Spirulina Garlic, mga natural gid no, nga sangkap nga makabulig kontra sa nagakainyain karaga bagatian. No? Eh, siyempre, kapin sa mga igmang hudyo ta nato yung may mga edad-edad gon,
ng mga coffee lover naton insakto git no raya kara nga Santon Gold coffee mix or sa mga bata naton no nga mga igmang. Okay? Raya ay produkto no ita aton kara nga Yes to Alta Incorporated babakayra sa aton kara nga pharmacist drug stores nationwide. Well, padayon man sa Gyapon kita no nga nagabaton itdaya kara nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Halimbawa, may mo kara nga sang kabanig it Santon Gold Capsule, sang kabanig it Premium D3 Soft Gel Capsule, sang kabanig it Turbo Food Supplement for Men, ag lima ka mga sachet it Santon Gold Coffee. Well,

0: Tamil. Third prize, 20,000. And may aton ka rin nga 10 consolation prizes nga tig 5,000 cash each. Ba, kung dumaw ka't imo ka rin medyo sobra, kapat imo scatter mato. Ay, agraton ka rin nga mga drop boxes. May una kita karon sa may Farmacia Gomez Calibo Shopping Center. Ro, pick up time na mo nuna karon every Friday 9 a.m. And then sa Rowell Junior Barber Shop una karon sa Poblacion Banga Aklan. Ramon man karon niya pick up time una every Thursday alas 12 na no, mga katropa. Oh, ngani kung taga-Banga ka, una lang hugugan no sa Rowell Junior Barber Shop. Or kung yaka sa Calibo, una sa Farmacia Gomez Shopping Center. And then pwede man niya sa istasyon no, iya karon sa Tigayon, Calibo, mga katropa. Okay? Good morning! O, balik lang kita no, sa aton karaga pag talakayon, no, makaroon karaga agahon. Well, man o ka-epektibo ro kampanya it aton karaga kapulisan sa pagpasurrender, no? It daya karaga lost firearms.
1: Fighting Pilipinas!
0: Well, pag ginatawag na ito niya lost firearms mga katropa, daya ay bukot mga lisensyado nga klasit baril nga ginapanag-iyahan. No? So, sa bulig, it mga pumuguyo na ito niya nagapanag-iya karanga wait nagakaigo karanga lisensya, raya ay voluntaryo ng danga gin-surrender sa aton karanga kapulisan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, mabahong rong bulig man it programa nga ra it aton karanga Second Aklan Police Mobile Force Company. No? Nga may ginatawag sa danga programang Armas, no? Baylo Bugas o Armas Kapalit ng Bigas. No? So, pila tanan from 2023, nag-abot na sa 978 ka mga lost firearms. Ronggin surrender hasta makaron.
1: Exciting Pilipinas!
0: Na makita tabi matood naton, no, nga, kontek, grabe ta. Aray ba, medyo ginsadya gata mga ginapang simbol, no, may unang anik ka mga sumpa, or may napagid ka ra mga kahabaon baga nga ra. Hindi man natong gid mahambag kung anong klase yung mga baril ra eh. Basta mga homemade, no? Mga katropa. O, dairo kagabanan, no? May mga homemade 12-gauge shotgun, mga makaroyon, no? So, may mga maisot pa ni nga klase mat baril una karon eh. No? So, mau ka baskog norong kampanya magkara it aton karaga kapulisan kontra sa raga pareng iya it illegal karaga armas.
1: Exciting.
0: Ay ginaklaro na to na nga wata kara it daya karaga search warrant kasi sa investigation hibat aro pag collect no sa daya karaga mga armas. So si in pa agto no raya karaga mga armas nga si in pagadaghundra. Well, unang-una sa aton karanga kwan Regional Office 6. No, once nga mapamatud-an mat nga wa raya it may kaantanan sa krimen. No? Agpaga sa maron ra mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ito na itong tanag ang panag-iya at daya karang baril o galing kinahanggan mo man anay at daya karang lisensya. Oh. Piragi ka na kay Police Lieutenant Colonel Idel Hermoso, ro Deputy Provincial Director at aton magkarang Aklan PPO. Nga ginabiripika ng daro nga ginasurrender nga mga armas agod matumod kung nagamitraya no, sa mga kremen mga katropa. Once ka mapamatudan nga what may kaantanan sa kremen pag daghon ro mga raya sa Regional Office 6 para sa mga dugang

0: investigation bago paga sa Maroc. No? Iya, sa probinsya at Aklan. Wa man sigon it may na-monitor ga mga naga-ubra iya karat daya karanga baril ayo sa aton karaga probinsya. Sumarami, no, gatika. Para sa mangin maayos ag kagawasan itaton karanga komunidad. Rumpag surrender nga ra ita hagos 978 ka mga lost firearms. Ayos sa aton karanga probinsya karat Aklan from 2023. Hasta makara. Ginapakita di kara nga medyo amat-amat. Ro pagtaas or pagsaka it pagsalig it aton karang maigbangod sa programa nga ratdaya karang kapulisan. Agmas maabo no nga residente rong ginapili nga mag-iwas sa perte kadelikado nga nagaresulta it illegal o uwa or bukon it daya karang nga rehistradong armas. Sumabaho man kararo nangin ipiktot daya karanga programang armas by lubugas o armas kapalit ng bigas bangod bukonya mang raya it's simpleng kampanya kontra sa lost firearms. Kundi sangka makatawong pamaagi. Agod isurrender it mga tawo randa karanga mga armas nga bukot lisensyado ag nagasunod do sa aton karanga batas. Ro ar samtang ginabuligan man randa karaga pang adlaw-adlaw nga kinahanganan karon ay sa tempo makara no nga abo nga magpamilyarong nagakalisod ro pagtao it bugas nga ra kabaylo it pagsurrender it armas ay sangka praktikal agrayahay solution man na no, mga katropa ay gabanya bandra gina sa magkapin sa mga hamukit no nga porsyon no may mga raya karaga mga dati ko tagid baga kasi basta hamukit niya porsyon medyo magayo na no nga buton gid itaton karaga otoridad no, that's why kagabanan masikon na PFC naton no ro naga agto karon sa mga mukid karaga mga porsyon no may programa sanda nga armas may lubugas no that's why karaga kababo sanda no nga nabubuo. Well taon tanit ligwa oy good morning aid kay Jima Kiswani nagapinamati man makarakaton good morning na karon sa Bacoor Cavite kay Toto Valdison Escalada good morning good morning kay Leopoldo Martinez Jr. good morning man good morning kay Nain Gerlay good morning pakibati ra na karaga pamilya sa barangay kay Albert kay Eugene kay Eman kay Gayen kay LG Talisay una makaron sa Pandan Antiquia good morning good morning kay Toto Escalada Santon Gold Coffee Mix with Malunggay Pandisal boom bow kana miton gid ana good morning aron ta na may pandisal pa be ba oh, sakto kung sakto gid ron na ro kan karon ri imo nga pamanaw tutobal. Okay TJ no no italok solidad naga pinamati ba makarakato na good morning gid toto good morning TJ no no italok solidad oh yes no thank you so much no sa ibo karaga pagay well pamati an ta nairo payag kara kahapon no angot sa pag-surrender nga right 978 ka mga lost firearms. No, pinagi kay Police Lieutenant Colonel Idel Hermoso raton ka nga Deputy Provincial Director for Operations at Aklan PPO Pamatianta.
1: Everyone, I'm Reyner Vidal from Pagata News FM. Hey, Sir Hermoso, sir, what happens sa firearms po after they are surrendered sa PNP po natin, sir?
2: Pag nag-surrender po yung sa ano, sa Prampi Barangay, pag nag-surrender po yung dito sa PNP, dinodocument po namin yan. And then, especially po yung ano, yung mga walang ano yan. Ako panis ko sino po kanina po nagaling ang armas, ano po yung kahit basta lahat ng details. And then also, in-insure po namin sir na bang naapan yan, na kumbaga, dine-verify din po namin yan sa forensic, kung nadami po yung armas sa sa certain na incident or crime. And then kung wala po siya, for safekeeping po, dinideposit po namin yan sa police station. Pero yung katulad po nito, once na dideposit po namin yan, nare-require po kami ng regional office na surrender po yung mga firearms na po sa natin sa RCSUC sa Camp Delgado. So same, mag-undergo po yan ng mga documentation and process before po namin yan surrender po dun sa RCSU. So nag-intay na lang po kami dito ng date kung kailan po namin second over po yung sa RCSU. But temporarily, tatawag po namin ito sa dito po sa PDO.
1: Kay Ma'am Ayon, Ma'am, dudaya ng mga gin-surrender ng mga armas ay pamatuod ba nga effective for ato na kampanya contra sa loose firearms o maski hanggang paginatan mga mapabaskugod na ato na kampanya? Thank you, Ma'am.
3: Ma'am, good morning. Good morning sa tanan ato ng mga media friends na present pa ka. Sa'yo na lang, Ma'am, nga mga numero makita natong yung mga firearms sa kapamatuod rin nga lang na mabaskugro ato ng kampanya against loose firearms. At tama ron naman, no, despite nga may mga makarakita kaabo nga mga nabuo nga loose firearms nga dahil nga naman abi kung bukong dahil sa kooperasyon willingness it atong mga tumuyo nga mag-surrender, hindi natin ma-achieve to daya kaabo. So but then padayon gihapon to atong pag-implementar itaya nga campaign nato against loose firearms, padayon gihapon to atong information dissemination, atong paghinyo sa atong mga tumuyo, especially rayo nga ramay binahuptan nga mga armas lutha. At syempre, padayon do amon nga paghinyo man sa kinyo, ma'am, especially sa mga media partners naton, nga mabuligan kami sa mga information disseminations against campaign namon against loose firearms, ma'am.
4: Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Ma'am Sheng. Next is Ms. Era Joy Briones of Calibo Cable News.
5: Good morning, everyone. I'm Era Joy Briones from Calibo Cable News. Sir, how does showing surrender firearms prove the campaign is helping keep the community safe and peaceful?
2: Once na nag-surrender po yung ating mga tao ng firearms, marami po kayong petrodenta crimes. Pero na, alam saan po pa pwede magamit yung firearms na yan? Pwede siya magamit sa robbery. Pwede siya magamit sa homicide and murder. So, yun po yung mga napetrodent po natin ng mga incidents. And at the same time, pwede po natin, yung mga firearms ito, nabiverify natin kung meron ba talagang pinagamit po ito sa mga certain incidents. Meron po tayo dito ng forensic unit na pwede makatulong sa atin. So yun po, more on ano po tayo dito, proactive approach po ito. Kumbaga, this is to prevent crimes na pwede pa mangyari using firearms. And for this, I think, for this pang January 1 to date, we have only one shooting incident dito sa province of Aklan. One of the lowest in Region 6, sorry. And we have more than 5 search warrants na nakandak sa ating units from the mobile forces and police station. So this would mean more on proactive approach po yung ginagawa ng ating PNP personnel para ma-prevent po natin yung shooting incident. And isa na po dito yung pag-surrender ng firearms. So ito po yung tinatawag natin na SOC approach. Mas sinabi natin na super approach, ito yung pag-surrender parents, pag-deposit. Mas sinabi natin na natin hard approach, yun po yung pag-adapt po natin law enforcement operations like search warrant, o pag-apagsita and others. So, positive ko na po ito sa amin, positive impact na po sa PNP na po sa amin.
5: Follow-up question, sir. What does the display of surrender firearms tell the public about teamwork between the police and the community?
2: Ito po na pinapakita po nito yung cooperation between the PNP and the public. So, yung trust and confidence po ng public sa PNP is ipapakita dito. So, sa part po naman namin sa PNP, ginagawa po namin lahat para this make sure po natin na safe yung ating tayo sa Baklan, especially yung this proactive approach of surrendering parents by the public to be here.
4: Thank you. Thank you so much, ma'am. Next, to provide questions from Radyo Polo Baklan.
6: Sir, sa mga monitor po natin dito, sir, sa Aklan, mga ilang percent pa po sa tingin ninyo yung mga meron pang mga hinawakan mga loose firearms?
2: So sa ngayon po is wala po tayong concrete data kasi mahirap po mag-estimate. We have only sa part po ng TNT, meron lang tayong sinatawag na loose firearms estimate but we cannot begin with that. But wala pong definite number pa na yun. Loose firearms kasi katulad po ito, meron po tayong mga firearms dito na improvised lang. Hindi po natin yan naman. Hindi po natin yan na kumbaga matatatsak ang ilang yung kumbaga. Meron po tayo dito mga patented na ano, na sinosurrender. Meron po tayong master list yan from the RCSU at yun po yung ikakatap natin. Nararamayin sila na mag-review na tayo ng firearms. Kasi ngayon po is na-extend na yung ano natin yung validity ng aircraft and registration from 5 years to 4, 10 years. 5 years kung meron pa may non-traction, 10 years kung wala naman. So, kumbaga, as to the registered firearms, meron po tayong record yan. But as to the others na, ano, na sabi natin na estimate, na mga loose firearms, so, more ano lang po kami, more estimated na.
6: Sir, isa pa po, kanina po sir, sabi niyo may mga improvised, yun nga, may mga improvised tayong mga firearms dito. May namomonitor ba tayo sir sa Aklan na mga gumagawa ng mga firearms or nag-aayos ng mga firearms sir?
2: Sa ngayon sir, continuous pa yung ano natin, yung ating continuous monitoring. But kung may mamonitor po kami, especially manufactured na ganito sir, kinakandakan po natin dati ng ano natin yung law enforcement operation, especially kata of search warrant. So, katulad po yung sinabi mo kanina, marami po tayo nakandak ng search warrant. Kasi kung, muna-muna, yung pinakandakan po natin search warrant, lalong-lalong po yung mga reported na nagpapaputo. So, how much for po kung imamanitor po kami na nagpapanufacture, so grabe po yan. Nakandakan po namin ng monitors na population.
4: Thank you so much, Sir Ferdy Dexancio of Radio Tagaplan. Next is Sir Aler Colas of XFM Telugu, sir.
0: Sir, good morning po. No? Ano po yung maipapayo ninyo sa publiko tungkol sa tamang paghawak ng baril or pagpa-rehistro po nito?
2: So, kung gusto po natin magkaroon ng baril, especially sa public, demand po tayo sa process. So, kumuha po tayo ng LPAC natin, License to Possess and Firearms. Siguruhin po natin na bibiliin po natin yung aromas natin sa mga lisensyado natin ng mga firearms dealer, ang manufacturer na ganun po. And then, basta ganun po yun sir, eh. parang alamin pa rin, parang nagdadarib ka rin ng sasakyan. Meron kang driver's license and registrado yung ano, baril mo. Ganun din po sa firearms. Yung LPAC is parang yun yung pinaka-license mo and dapat yung baril mo, registrado din sa dalawa.
0: Okay.
2: So, that, although we process po na and requirements na binibigay yung ating RCSU, pero ano po yung sir, reasonable naman siya. Especially yung mga nare-refer nila ng mga papeles. And ano, hindi na po katulad na dati na, ano eh, pabalik-balik pa sa RCSU, meron na po tayong online registration na. So, i-upload mo na lang po yung mga requirements.
0: Follow-up na lang po, no? Ano naman, sir, yung minsan ninyo sa iba pang may mga hawak ng hindi lisensyadong mga baril?
2: So, sa mga humahawak po ng mga hindi lisensyadong baril, so, in-advise po namin sa mga na isurrender po sa nearest police station, especially kung ano naman, hindi naman yan, especially kung hawak-hawak lang naman na yan, at kumbaga natatakot sila na mayroon silang hawak na armas, isurrender lang po. So, sa mga ano po natin, doon po sa may mga legal na hawak ng armas, kung inakala nila na mag-expire naman yung kanilang mga LPAC o mga transfer station, as early as 6 months before expiration, pwede na po nila mag-process. Kasi once na-expire po yan, makonsider po yan na expired arms. So kami naman po sa PNP, kinukonsider naman po namin lahat basta na surrender ng firearms, ng deposit, pinigitan po yun ang PNP natin.
0: Okay.
2: So, tinutulong and actually, tinutulong po sila mag-process sa matulis. So, ganoon po yung nagawa ko.
4: Thank you, sir. Next is from KFAG News 7 Talibu, Ms. Regeline Perlino.
7: Good morning, everyone. Sir and ma'am, in relation sa naunang question, ano ang mangyayari in case na ma-find out natin na yung mga baril na ito may crime pala na na-involve or nagamit pala sa crime? Ano yung sanction ng tao na yun na nag-turn over, sir?
2: Especially about shooting incident, so magiging magiging questionable siya. I don't need to be so, magiging person of interest siya. I don't need to be so stable that incident. Or, nagamit yung paras na yun, either pinaharam niya, or pinagamit niya. So, ganun po yung mga sorpresas. Kung gumalaman po yun, but once nalalaman po natin, gusto nyo may hawak ng paras, especially kung kanina kapangalan paras, especially at merong shooting incident, magkakaroon po tayo ng lead. Kasi ko po yung suspecting that certain incident.
7: Sir, another question. Sa mga deposited firearms, sir, na walang license, may timeline ba tayo na before na makuha ng owner once na ma-renew na? What if hindi siya naka-renew ng LTAP at ibang mga licenses na kailangan? Ano ang mangyayari sa baril na deposit?
2: Yung mga baril na naka-deposit, yung mga papel po yan, na-expire, for safekeeping po sa kumuli sa police station. And then, nare-report po namin yan sa CISO. Kasi po, ito po yan. Ang primary office, office of surrender params and mag-deposit is RCSU. However, dahil po lang po yung kanilang personnel, so tinatak po nila yung police station natin para tumulong sa kanila na pag-deposit ng params. So once na ma-deposit po yung parents, especially yung mga ipapel na pero nag-expire, nire-report po namin yan sa RCSU. Ngayon po, kung at a certain period, hindi ko po ma-recall kung ilang years, hinag-hintay lang po kami ng ano yan, ng directive from RCSU kung kailan po namin yung isusurrender po sa kanila. Pero po. Usually, yung problem po dito yung nagtatagal na mag- yung mga nagtatagal po na mag-renew is yung mga nagtatravel abroad. So yung mystery po yung may mga problem na hindi ako nakakapagin mo ng parents.
4: Thank you, sir. In addition, sa K5, sir?
8: Yes, sir. Good morning. Sir, the presentation is display of 3D parents is an indication na maraming gusto magkaroon ng parents. Kasi sa marami, mas marami pa ito siguro. Sa ating PNP, sir, wala pa tayong programa na mas mapadali natin yung mga gustong magkaroon ng parang. Although, we're under the law na dapat ating sundin at proseso. Sa ngayon po, wala tayong programa sa mga municipalidad na yung gusto talaga na magkaroon ng parang, hindi ka natin patatapang. Kasi sa nakikita natin, talagang napakamarami, sir.
2: So, ito po yan. Sa ngayon po, wala pa tayong tinatawag na parang sa SST. So, I think the president po yun natin kami nila. Kaya lang po, as yun, kung namomonitor nyo po sa ibang provinces, ang ating pong parents, ang ating pong RCSU, nakakantak po sila ng health of caravan. So, baka magiging one-stop siya. So, all we have to do is yung LGU is mag-request po sa RCSU for the conduct of health of caravan. Kumaga, at wala nito, ipunin natin sa isang lugar, sa isang munisipyo, so makakaroon po yan ng one-stop shop. Meron pa doon new exam and other documentary requirements. So, isang araw, dalawang araw, depende kung gano'n po katagal yung kanilang nire-request kung gano'n po karami yung i-cater nila. So, meron po tayong tinatawag na LTAP caravan, kumbaga one-stop shop yun. Isa yung program po ng PNP para yung mga gustong kumuha ng firearms, mas mapadali yung process. So, all we have to do is yung, especially sa LGU, is to request lang po.
0: Okay, nabati ara to mga katropa no ro aton karang Aklan PPO no piragi kay Police Lieutenant Colonel Edel Hermoso ratong karang Deputy Provincial Director for Operations karang. So mabaho no nga bulig no rayo karang pag surrender at mga lost firearms ato no nagkaroon niya mga igmanghod niya wa man no naka-rehistro. Exciting Pilipinas. ay alas 4:55 no raton karaga oras magkaroon na no, sa aton karaga pag padayon no good morning man kay Joms Atero no naga piramati naga monitor no sa radyo dai karon sa barangay Mabilo New Washington. Good morning gid sa mga katropa nato nya naga pinamati magkaroon karaga agaho. Well, sambilog sa atonya pag-iistoryahan mga katropa. Kahapon may raya karang dahil karang ginakabig nato ni ano try mo angot sa dahil karang update nato no kay Vice President Sara Duterte. Kay man kahapon opisyal nga nag-convene no arong Senado bilang impeachment court para sa ginahimo karang investigation kay Vice President Sara Duterte.
9: Fighting Pilipinas.
0: So natabo raya matapos mapabilin ni Senate President Alan Peter Cayetano rong pag pamuno sa Senado sa tungait sangka Domingong gulo noong natabo no mga katropa. So presentanan kapon rong 23 ka mga senador maliban lang kay Senator Ronald Bato de la Rosa kay man hindi na to makita. So makita naton di karaya ro mga senador nga ginsok-sok nang daranda karaga kulay maroon nga rubis. Aga ginumpisahan rong proseso sa pagpanumpa ni Senate Senator Camille Villar kay Cayetano nga magapungko bilang presiding officer it korte. So pagkatapos kara hay magkadungan no nga nagpanumpa no mga katropa rung 22 kabaga senador judges. Ag may kantanan kara maga padaga rung Senado ita right of summons kay VP Duterte nga magahain itanag karanga sabat sa sugod itpugong adlaw. No? Ag sambilog pagid kara nga magpakita sa session hall it Senado. Once nga ipatawag na raya karon niya si Sara Duterte.
9: Exciting Pilipinas!
0: Well, Sergeant at Arms it Senado rung nga ginsugo nga magpadaga it summons kay bahan rung kopya it articles of impeachment. Ang ginhambay ni Cayetano nga rung prosecution panel hay posibleng magfile it anda karanga sabat sa sugod it lima ka mga inadlaw pagkatapos mabaton rung sabat. Kay ko Miyerkules na itgabi May 13 ginpadaga ita House of Representatives no sa Senado rong articles of impeachment contract ay BC presidente no. So nagconvene rong Senado bilang impeachment court para sa paglitis nga ra kay Vice President Sara Duterte. No? So, ginagauman mga katropa nga sambilo pagid sa anda karang uiso yon ag makita raya man karang si Bato de la Rosa. No? Pagkaumbisa it impeachment trial nga ra di karang masayuran rung mga question ya naga nga ginaakusa no kay Vice President Sara Duterte. So masayuran, itaong bayan rong kamatura. Si Sara runangin Vice President at Pilipinas nga na-impeach it House of Representatives it daywang bisis. Ang nakabuorong house kara it 257 ka mga buto, kurag taliwan karagadagon. Ang 215 mambabatas rong nagbuto para ma-impeach raya karanga si Sara. O galing, wa na isa katuparan rong trial sa Senado sa pagpungko no, ni dating Senate President Chis Escolero. So ginbatikos ko nagtaliwan karagadagon rong Senado sa pagpungko ni Escolero. Bangod sa hindi pag-aksyon sa impeachment case ni Vice President. Ag makaron, sa pagpungko ni Cayetano, nadayon rong ginabang-abang karanga trial. Ah, well, nagapangatubang si Sara sa mga kaso. Maabo, pagpamagag sa kabuhi ita presidente, ag sana karanga asawa, ag kay Martin Romualdez November 2024. Pagwalda sigon it confidential funds na kusiin sa ghost expenses. Sigon na agto rung 255 million halin sa 612 million it OVP agraya karanga depend. No? May mga sa kwan pa eh. May mga gimbayaran mga katropa nga mga individual pagid. Ag ro iba nga what birth marriage or death record sa Philippine Statistics Authority no nga ginasugid inubos man ni Sara rung 125 million sa sugod it 11 ka mga inadla. No? So maabo pa. No? Ro ginaakusa nga ra kana nga kailangan subton na ra mga katropa. Oy sa aton karaga pagpadayon na magasikyar man kita makara it daya karanga gasoline report pinagi karon kay Larry Boy Roldan no mga katropa paki-check lang gid naton Ryan partner now mga katropa okay ho oh, sige dapat gampanan no ita Senado no raya karanga impeachment no kumbaga dapat mangin patas sa tanan no kumbaga what may ginapailian porque senador ka ginapinan mo to sa piyak pinan mo to sa piyak no kasi kwarta taray no ita mga igmanghod naton no nga kinahanggan mapanabat ro sangka individual kung raya hay may kamatuoras.
9: Exciting Pilipinas.
0: May alas 5:03 no raton karaga oras mga katropa. Pila ka ba nga mainit-init no nga mga topiko nga aton karaga pagistoryahan. Panumbalikan ta. Tega mangita pila ka ma reminders kali standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagpalanakis ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
12: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
15: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libong-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
20: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
20: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang
6: ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
13: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
22: XFM.
23: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
24: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM.

0: Oras, mga trabalas, 5:13.
1: Good morning!
0: O, sa agahon. O, kay Al John Derilo Navarro, ha? Good morning, Ged.
1: Good morning!
0: O, sa Ruel and Junior Barbershop, una ka rin sa Poblacion Banga. Kay Michael Villanueva Solina, exciting Tuesday. Katropang RR Patamya or akon ka rega si Mario na karon sa may lagin Banwa with no mancha. Oy, nagapinamati man sa daw na magkarakaton ha. Oh, good morning, Ged. Kapi-kapi ang Ged anay na karon mga katropa ka mo. Anyway, sa aton ka rega pag padayon. No, mag secure man na nakita no, ita daya ka rega gasolina. No, pinagi. No, sa aton ka rega patrol man mga katropa. Well, adlaw makara itdaya karanga Martes. Paginamba naton adlaw Martes ay gabanyaban no nga gasolinahan. Daw sa aton una karon nya bilog nga Pilipinas no pagkapatak itdaya karon nya lasays itagahon dugang gasolina guman. Oh, di dugang pasakit gumandra sa aton karanga mga driver. Oh, but pero pinagkaibagang, eh, kung nagtaliwan, ay mataas-taas. Oh, nag-abot kita at mga 150, 170. Maka, ay makara. Rumagasolinaan yun man makara. Nag-taas lang itigid yung piso. No, kada Martes, may 2.50 or may naman niya 0.75. No? Oh, piraskara ro update, no? Base sa aging pagwat aton karanga industry estimate sa posibleng magataas it 2 pesos hasta it 2.50 rong kada litro ita diesel samtang sa 0.75 hasta it 1.25 man sa kada litro. So ginagauman kara ro presyo ita day karaga gasolina. So ginasugid mas apektado rong diesel bangodraya ay magawak nga ginagamit sa transportasyon, agrikultura ag industriya no nga nagapabilin nga mataas rong demand maskin may pagtaas rong presyo. Okay, well, sa aton paginya pagpadayon ro aton anay karaga Dios ti pag-asa Metro Manila no, pwede naton ma check partner kung okay na raton karaga Dios ti pag-asa Metro Manila. Sige, oo. Aranay, no, pamatian talang gid anay mga katropa, no, ro daya karanga DST Pag-asa Metro Manila. DST Pag-asa Metro Manila. So weather update, stand by.
2: XFM weather update.
0: Sa weather update, DST Pag-asa Metro Manila, go ahead. Sige.
3: Martes, ikalabing siyam sa araw ng Mayo, taong 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image.
0: Okay, medyo na dugar aton karang alinyahan na. Sige, i-adjust lang nato na. Oh, katugat lang gid ng mga katropa. So, syempre, no, kailangan man aton raya karaga update, syempre, no, sa aton karaga panyempo. Okay, sige. Pero kung ara na si Kwan, si Katropang Larry, no, para ipasugod lang naton yung agimaw, no, kung sa linya na imaw makara naton. Okay, total may mga ginsend yun man imaw. Yeah. Sige, mga katropa, no, oras na to na. Alas 5:17, naraton karaga oras, makaron karaga agahon. No, gato-gaton talanggit, report man ni katropang Larry Boy Roldan, no, mga katropa. So, aron, basta may pagtinaas makararong presyo, itdaya karaga petrolyo, okay? Naka-standby na, no, partner, sa piya karaga linya. Si katropang Larry Boy, para man sana karaga day karaga update no sa day karaga gasolina mga katropa. Katropang Larry sa Gasoline Report, standby.
2: Live report. Live report.
0: Katropang Larry, good morning.
1: Good morning.
4: Mga katropang Arano, good morning mga kasapin karaga mag tagapagpagamati. Good morning gid. Sa makarano sa pagsikyar nato ni pila ka gasolinahan niya sa atong karanga Banwa 8,000 may presyo man kita karang may pagtaas ag may pagdaba sa ray karang okay. Kerosene oh magana ba ro kerosene it 1 piso ag 21 centavos ag ro ray karang diesel ay magataas mata it 1 piso ag 28 centavos agro gasolina magataas man 8 piso ag 21 centavos ngani ay dagdag bawas makararo atong presyo eh traya karang petrolyo katropang RR ani kita karaga ginhawa sa pagpili na asa katropang RR kilang inadlaw so makaron madugang man reta by 1 piso nga rag.
0: Pero at least naman na bagang roan na karaga pagtaas o galing basig kung matamaton kung manana karataas nga ni man mas itig na yung piso malang.
4: Hindi nga eh, tama nga taro na katropang aral eh. Tabaro nun sa mga sunod-sunod na bilang eh, siging, masing piso-piso yung mga kung kada week man ay sigida sila pagpili na as ay mamurdo yung mga pagkita katropang aral. Hindi nga eh, kung mga nagtaliwan, nabi nga ito nga, itat daw nga eh, grabe nga taro pagtaas no, itraya ka nga mga petrolyo na to may nga nag-aabot it sobrang arat kinsi may sobrang pugo so pag nubo karahay wa pangani naka-recover ba sa dati ba nga presyo ay sa presyo tayo yan ay dati gasto sobra ta 50 sobra 60 kararo ana kara nga
0: pero katropang lari medyo dayag ot agid siguro ro normal eh malabo ta nga magbalik ri siguro ra sa tig 60 di ba ga.
4: Oh, doon tama ron ay din yan yung hambang man iba nga malabo man nga mabalik pa sa sa dating presyo. Kasi nga ni nga ay pag sa pagnaba bigang usapan nga pagnaba tatro pangarar ay mabudlay kita ro gabawas.
0: Yes.
4: Sa tagataas kasi sa data bi may napapansin kita ay pag grow petrolyo nga nagataas it regarding every Tuesday ay automatic kadasig yung pagtaas no pagtaas automatic adjustment ya pag patagit alas 6 pero sa pagnaba nga ni alas 6 imidya gon hay wa gihapon na ganaba
0: oo oo oo hindi promotion tingar
4: rino kita rin nga katropang ngaral nga may mga negosyante kita mga abilidaran ay pag naba ay masa buhay-buhay siguro ay gabuhaw-buhaw siguro ako talaga adjust ka ay gasolina pero kung sa pagtaas nga ni ay automatic ah basi kami may alarm pa na katropang ngaral eh alas 5 imidya naka-alarm ang gabuhaw nag-adjust it daya it ang takarang mga petrolyo. Pero sa pag-secure, no, katropang arar, o presyo makaroon. Sa makaroon pa, no, presyo itray karang petron niya ra, mabili. Kanto niya ra, pag-gisa, no. Pag-secure na ito. Ang takarang mga presyo, ang takarang mga diesel ay 74.60. Ang takarang mga diesel sa presyo sa makaroon. Agro, ang takarang mga gasolina, ang XCS ay 85.48. Agro, extra karang unleaded. Nga 84.40 agro anda karang nga turbo ay 77.60 sa makaroon nun niya presyo katro pangarar pero pag ano ka na pag patakit alas 6 agro anda karang nga pag adjustment sa anda karang nga petrolyo ay agro anda karang nga diesel magiging 76.88 agro XCS karang nga gasolina ay magiging 86.69 agro extra unleaded ay magiging 85.61 agro turbo ay magiging 78.81 ganyan ang mga presyo pagpatak at alas 6 akatropang ara automatic kaya ganyan ganyan ang ginahamba ko pagtaas ron ay sigurado
0: automatic
4: alas 6 automatic basta kung alas 6 alas 5.59 basta adjust yun sa karang kaya karang anda karang petrolyo ipi gataas ay automatic pero pag naba ron ay alas 6 uno ay wag gihapon nag-adjust kaya karang
0: pero may mga gasolinahan right. Nga mana mga tigala una pa mana kami tapon nga magakuan magapasaka mana
4: ay may lagi ba siguro kasi nanabi na ako doon na katropang araray na kumbaga na ano kumbaga na experience ko nga adlaw nga Martes, agahong pa yung nagtayo na kung bakit gasolina sa gasolina boy. Ay, ano, pila makonray mo karang gasolina yan, nag-adjust yun makong kamukonser. Inyong karang gasolina kasi ganaba sa makarang ano ay, adlaw nga Martes, anong oras yun makon ay, wapatangan nga pa na sir ay, wapatama na ka pong ga-adjust ay, ano, wa pa mana kana ba mana pero mana pagtaas ay automatic aminado mataro mga gasoline boy kaso ay benda ka po yung ginasunod nga amor na iwa mga pasalat pa ni mo orong tangan ni mana ay api mana sir ay mana sir ay oi mana tat mahimo ay sibi gasunod balang mana kita ay ngani man ba ka ay simple no choice man ay sibi ba kayo yung gasoline ay kasi magbuyod ka pa ba katro pangarar kung biyor mo pa ito sa piyas na gasolinahan ay Wayo, una si pilitan ka man gyapon kaya magtayon doon eh, nga ni anda mo doon kumbaga ay may isang kriti man niya abilid na ka tro pangarap nga ni ay rin no sa so, Petron nga rin ay rin ang nga piso sa makaroon pagpatakit alas ay sa tro pangarap pero pag check mo na doon yaka na sa may sa crossing banga nga crossing ni Washington roan sa Shell man sa so, pag check na doon ay pagkakarang piso mas mataas taas diba rin kumpara sa Petron eh Pero ang takarang fuel save nga diesel ay 75.90 agro, ang takarang B-Power nga diesel ay 88.30 agro fuel save at ang gasolina ay 90.78 agro B-Power mga gasolina ay 91.78 ang nga presyo sa makarang pangorason ka pero pangarar. Pero pagpatak man ito alasays, ang takarang ipatuman o ang takarang pagtaas sa ang takarang gasolina or anda ka nga fuel save nga diesel ay magiging 78.18 agro regara nga B-Power man ay magiging 90.58 agro fuel save nga gasolina ay magiging 91.99 agro B-Power man ay magiging 92.99
0: Rendro ano nga piso pagpatas 3 piso dugang
4: Oh, rin. Rin ang mga presyo pagpatakit okay. sa katapangarap. Umanon ko, trupay. Klaro ko lang. Rubisil, karahay. Magataas si Mawit. Dahil 1 piso, 28 centavos sa diesel. Sa rekara ng gasolina, ay magataas man it. Piso, 21 centavos. Sa kerosene, karahay, maganaba. Mawit, dahil 1 piso, 21 centavos. Rin do, pagtaas agro pag naba ro kerosene do nagdaba eh pero ro diesel agro gasolina ay magataas si mawit sobra di 1 peso ag peso katro pangarap so rin ano no ro update yung makaroon na katro pangarap sa pila na tong gasolina niya sa atong karang Banwa at Kalibo Reman si katro pang Larry Roltan at XFM 96.6 sa Kalibo ang katro pangarap
0: Live report. Thank you so much no, sa report ni katropang Larry Boy Roltan angot sa ray karaga gasolina. Magasigyar mananay kita magkara no, sa dagaga no itaton karaga panyempo pinagi magkara sa aton karaga Disting Pag-asa Metro Manila. Disting Pag-asa Metro Manila sa report standby. XFM Weather Update. Sa weather update Disting Pag-asa Metro Manila, go ahead.
3: Araw ng Martes, ikalabing siyam sa araw ng Mayo taong 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone patuloy pa rin ang epekto sa may Southern Mindanao. Itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang bahagi sa may western at southern portion ng Mindanao area. Samantalang wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, patuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga madalas na thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga yung ganitong weather condition na magpatuloy at least in the next 3 to 5 days. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius. 18 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 33 degrees Celsius sa may Lawag at 25 to 36 degrees Celsius naman sa Tuguegarao. Sa Tagaytay naman, inaasahan ang 23 to 33 degrees Celsius na agwat ng temperatura at sa Legazpi ay 26 to 34 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa naman, inaasahan ang 26 to 34 degrees Celsius na agwat ng temperatura at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Inaasahan nga natin ito ay magpapaulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sokcharjen, Davao Oriental at Davao Occidental. Kaya yung mga lugar, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman partly cloudy to cloudy skies condition pa rin at mga tsansa ng mga thunderstorms na madalas mangyari tuwing hapon at sa gabi. Inaasahan nga by Wednesday until Friday, mas mabuti na nga yung condition ng ang weather condition ng Mindanao at ng Visayas at least Wednesday to Friday. So may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon at gabi, pero partly cloudy to cloudy skies condition ang ating inaasahan. Pero pagdating naman ng Sabado, posibleng manumbalik yung epekto ng ITCZ sa Mindanao at posibleng malaking bahagi ng Mindanao yung ulanin pagdating nga ng Sabado. Agwat ang temperatura ngayong araw sa May Tacloban at Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Iloilo ay 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa May Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius sa May Cagayan, at 24 to 32 degrees Celsius naman sa May Davao. Update sa heat index ngayong kahapon, tinalanga ang 41 to 43 degrees Celsius na heat index sa May Metro Manila. Ang pinakamataas na itala kahapon ay sa May Sangley Point sa May Cavite na umabot ng 45 degrees Celsius. Ang kasunod naman niyan ay 44 degrees Celsius na heat index sa May Birak Catanduanes, Masbate City, Rojas City sa May Capiz, Dumangas, Iloilo at Catarman sa May Northern Samar. Ngayong araw naman tinataya ang 40 to 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. Ang pinakamataas na tinataya nga ngayong heat index ay 45 degrees Celsius sa May Sangley Point sa May Cavite, followed by 44 degrees Celsius sa May San Jose Occidental Mindoro, sa May Rojas City, sa May Capiz at Dipolog, Zamboanga.

0: katropa, no, ginagkugabos na gid kita, no, sa tempo makara, itaton ka na kapag ililiba exciting Pilipinas ka. No, sa mga katropa na ito niya nagtutok, nagpamati, pinagi sa aton ka na Facebook Live, inyo ka na tagsatag sa mga radio, good morning, agabo-abo nga sa gamata. Maga ililiba, maga kililita, man kita karon, adlaw ka na Miyerkules, same time, same station, iya karon sa XFM Kalibo. Nangin kibahan naton partner technical side katropang Noel Estellero. Sakay itaton karaga patrol katropang Larry Boy Roldan. Sagagan itaton karaga station manager katropang Jan Alin Ascanio. Sa aton man niya CEO Dr. Remilito Oy. Ako man din yung karaga nangin kibahan nangin anchor man katropang RR Kulas. Ngargaiwan itmayrayad karaga gahon ita XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!

0: tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino at Mabilon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa,

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ning mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ning mga ideya, informasyon kung paano naton matipigan na ato sa ning lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amo ni pagpanghangkat sa ato sa ning ikawang lawas permimo. Mga viruses, bacteria, lakip na darang fungi, yung mga nagadala bala infeksyon sa ato sa ring lawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato sa ring kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakterya, sang fungi, ang ato sa ring immune system. Nag-weaken.

0: Pero kon mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante das kantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas, sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kon may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agudto nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sining text hotline 0950975697.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Kagang ato sa nga pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ato sa nga kaupod, si Doctor of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kag amo man kina-welcome nato ng aton sini tanan nga mga tagbalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga benepisyo.
0: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
2: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina mag imo sini nga baba, ang bugos mo nga lawas pati imo sini pangginawi ug pamatasan madisiplina mo man.
0: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa baba ta kon hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga no. Hindi kita kay balo mag-say no sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sa aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Xanthone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Xanthone Plus Gold.
4: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamon ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sa nangababa, ginadisiplina, tanin naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sa nga lawas. Kag sasigi naton sa patuyang sa aton dogalingon, sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira Sir Josil sa sulod sa aton sa nga lawas. Isa sini amo ang pagtaas sa aton sa nga blood sugar ukoning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya Sir Josil karason kung nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
0: May duha ka klase at the very least, no? General sininga classification, may duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
0: Nga diabetes. And then, kung may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaunon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sini nagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
0: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus naton sini ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa aton sini nga HbA1c, kundi dapat focus kita sa kun ano bala ang rason kun nga nagataas ang aton sini nga blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sini nga blood sugar, kun makita nyo sa inyo sini nga mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kun nagpa-blood chem kamo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya, ano bala ang rason sa likod sina.
0: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kun ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag tawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapa-spike sa imo sining blood sugar, Doc Leo.
2: Ina Sir Josil, kon iniron mong imo sining kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kon waay man lang ina sa imo, tay ang posibilidad sina masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na ginainom.
4: Gusto mo ba ng pinag-

0: Remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silingya treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired ini, anytime pwede ini nga mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sini nga mga tao. Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josel, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition na kon sa diin ang ila sini nga lawas ginaatake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sini nga pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema hindi nagarespond sang aton sininga selula sa tawag o kunmando sang insulin. Pwede man naton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lak o kun padlak pero hindi naga-function ang ining liabi kun imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasimas o ay gidyag batyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes? Dok Leo.
1: Diri kita Sir Josil no sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sini nga pangginawi posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotice nga aton sini mga tagpalamati bolo man tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
0: Hambal nila ko no ang buyon not until nga naibaluan tang cause ini ha. Ang pagkabuyonan sa times na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Correct.
0: Kay kon way ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyunan mo.
1: Depende Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan way ka tanto kwarta, posible ka man gapon nga magbuyunan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog nga ilim nun.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinatawag nila beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano, ilabinigin sa panahon na ito, subungo daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sang channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotion niya washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya Sir Josil nga nagapahapos sa aton sininga kabuhi pero nagapataas mo sang risgo sa banatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butang malun sa Nindok Leo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So, okay nang limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchen sa inyo is as much as possible i-control ninyo ang kadamuhon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisigihon, mambal nga tigamay-gamay mla nakaon ko. Mambal pila ka beses ka magkaon sa kadlaw nya kadawras.
1: Ang problem abi sa amo nga mentalidad Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kun nagasululupot bala gamay-gamay pero di na naghalin. Ang dako gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pangginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, Clinics. Palanobli o ni Dok Leo?
1: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josil, nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sining mga family members.
0: Manggad na lang?
1: Nga, abibalatian pa.
0: Oh.
1: Oh, manggad na lang. Pero kung waay malang sing manggad, hindi na pagbinlis ang balatian. Pero binakapunto si Sir Josil, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
0: palanublion. Sulundon.
1: Sulundon.
0: Mm.
1: It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Nga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. Ina speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano nato ninimalikawan. But speaking about this, ang isang ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balos ni Dok Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Josila, no? Turok sang insulin. Mm. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes.
0: Mm.
1: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ako si Amelia, di pwede pa gigo sa mabatian kong Sutton Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
5: Sutton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Class Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid.
3: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Senedri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Dok Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid naton o kung naginakaon gid naton, tama kita sinika id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat wa sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok. Kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source, ang mga grains naton, whole grains. Kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos buhinan gin naton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastry, soft drinks sa dira. Kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, nga igo lang nga mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Southern Plus Gold.
2: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mahambal nga may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kung sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kung ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Dok Leo.
3: Kun ang damage Sir Josil hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes posible magdamage mo sa aton sa mga organs.
2: No.
3: Kay karon kun bulag ka na tungod sa komplikasyon sa diabetes, bisan no baka damo sang igasto mo sina dira, hindi na ma uli. Kun balda ni mo sina kidneys karon tungod sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon Sir Josil. That's why pinakamanami gid hindi kita magsalig kundi mangin aware kita, call to action balagi nang bal naton. Maninguha kita kun paano naton bag-o aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sini nga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sini nga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Dok Leo?
3: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton. Kay na mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sini nga ba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila Sir Josil. Sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then this vitamin D3, no, sa premium D3 nga may vitamin D3, dako amo bulig gyud sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Dok Leo.
3: Correct Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya, sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kon may batsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Dok Leo.
3: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligat, nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Di ka uyon ko nung kautan, mamal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: Atuloy, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josel, ano, pag abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe rin kung din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kung tani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa naandan na ton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balunggay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josel. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si ni Sir Josel sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josel, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-angkon sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kanyang lanon, Sir Josel, ano, para nga hindi magtaas ng aton sa blood sugar, kag kung mataas ng aton sa blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josel, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sa cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
3: Again. Yes.
2: Magluwas sinabi, ang pag-take na ton, if we take it one by one, kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan raw? Pwede nga utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josel, nga raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiwa'y manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, ginarecommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josel, ginarecommend man siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini, just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sininga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sininga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josel, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi kapagani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nya mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini sa vitamin D3 nga ara sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
3: Yes, Sir Josel, no, that's why ang gina-recommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung gina-suggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yun mga tao nga deficient ang vitamin D sa ila sering lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman naton ha. Siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamunos ini. Labi na gina mga katigulangan ta. Niya hindi ubra ka inom sang vitamin C. Siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si makauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungod doon kaysa sa aton sinipersonal ng mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton tedaw budlay man balakong kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibasin naton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manami nga pag-inat-inat sa aton sinikaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining cellula, kay nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining cellula, kay may Santhon Gold Capsule kita nga, nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kay may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsigi-sigi taas ang aton sining kalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sining discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sigi-sigi sining kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo blas aton sining mga ngaragngag gilagid
3: ngislo.
2: Ta ngislo. Pero it could possibly result sa pag insulin resistance sa aton sining lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sining lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun an taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga-dry kag nagakinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix sa Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton suning pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josiel eh. Actually, ordinaryo ang pagpangapian lawadlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo suning benepisyo.
1: Pero kung conscious ka ginsay mo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa, pag yun ka problem, magluwas Sir Josiel sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sininga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually, pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sa Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dara sang Yes to Health store sa Barangay 39 Lisari Street sa tubang ina sang Marayo Bank. Kadto lang amo dangalan niya is Yes to Health store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street at tubang sa Midtown Hotel. And then may libre pada nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic ara de si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da libre ha, why inibayad. So kanto ka mo dara from 9 o'clock in the morning bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.

0: katropa Philippines sa their time na sa estresa sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayaday niya Agahon, Luzon, Visayas, Mindanao, Malangadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Maria Antolin. Yan ang kasama hotlines po kanya Adlite Martes, Mayo 19, 2021.
1: Express!
0: At para man sa kanya hotlines, ikaw pa ng balita, lokal, mabuong ang mga pumuyog ginaghingabot sa uling Adlaw at voters registration. Samtang sang kaaklano na kuhiro top 7 sa 2026 licensure examination for professional teachers sa piyakit pagduwa-duwa sa kaugalingon. Samtang numero 8 mga surrendered firearms sa probinsya Taklan halin 2023 hasta 2026 umabot won sa 978. Itutumahan niyo hotlines balita, National Senator Bongo nagpromesa it impartiality bilang Senator Judge versus BP Sara impeachment. Samtang Senator Chingkoy kay ba sa ginrekomenda it DOJ nga kasuhan it plunder. At sa tumanya balita, international Trump nagtuit panibagong paandam sa Iran. Samtang taywa ka mga US fighter jets nagbanggaan sa ere samtang nagapatigayon it aerial exhibition. At sa tumanya balita, entertainment Bulgaria daog sa 70th Eurovision Song Contest. At sa tumanya balita, sports Cleveland Cavaliers sugod-gon sa Eastern Conference Finals. Manya Health News, Ebola outbreak sa DR Congo, gindeklara ang International Health Concern it WHO.
1: Express, balita sa agahon, balitang lokal, balita sa agahon.
0: Ag sumad detalye man, balita lokal, rito may katon it Santon Vitamin C. Bumuhos sa mga pumuyo sa Comelec offices sa uling adlaw it voters registration kahapon na daw it Lunes, Mayo 18. So kay Crispin Raymond Gerardo na kapagambag it Comelec aklan yung ginagauman yung nanda rapagdagsa it mga tao bango dryer masami yung nagkatabo kada may ginahiwat niya pagparehestro. Makabig si Goni nakaangdan yun ikabuan sa mga Pinoy rapaghingabot sa uling adlaw. Sa piyakarabing yung tunghaan man it kada tatapan yung maakomodar tanan yung nagpila para magparehestro. Base sa datos, gindumina it mga bagong botante registration kasunod, itagilapit nga barangay agsanggo niyang kabataan elections. At isang nakangko ni problema kasunod power interruption sa bandwidth ni Washington na himo matatapan niya makagagas sa oras.
2: Haratanganin kita, daya gunot. As expected, no, Pinoy style. Nagahugat, ginapir mi last day ron. Aga rin tangani, maisog pa. Mag-insister, no. Ag may mga circumstansya nga hindi natin mapunggan. Like, for example, sa New Washington, ay nag-brown out, ay may nasamad nga area, no. Ato mang ginatinguhaan. Tinguhaan ginatun da nga maakumundar kita tanan. Abo, SK, tundun nga mga registrant, mga ga-transfer.
0: Si Crispin Raymond Gerardo tagapagambagit Comelec aklan sa anaman nga pagpahayag.
1: Express balita sa agahon.
0: At sa pagidya balita lokal sa piyakit mga pagduha-duha na himo ni Mardina Taglay nga makuhitro 93.80% rating ang maging top 7 sa March 2026 sa licensure examination for professional teachers kon LP. Aminado si Mardina maabong ang mga challenges o ananggin pangatubang halin sa pag-review sa mismong adlaw it examinasyon. Kaya kipuntara self-doubt, overthinking at pressure bangod wa mo na ila nga madismayar mga tao nga nagapati sa anang ikasarang. Kapausugan na ibulig kanit bukas ka komunikasyon at motivasyon halin sa ng pamilya gabian para magpadayon ag magampasan o tanan niya hangkat. Sa pilagpas nagtawakan at pag-aong ramadaw nga pagtuo sa Ginoo kadungan it grabing pagtinguha. Angot karawa pa'y mao itulid niya plano para sa anang karera bangod gusto anina ng suliton rukidagaan niya bunga it anang hinuguran. Si Mardina ay nagtapos bilang cum laude sa Auckland State University o kon ASU Makato Campus sa kursong Bachelor of Technology and Livelihood Education Major in Home Economics ko 2025. Presente man ni mao nga nagtrabaho bilang customer assistant sa Isla It, Boracay.
3: Nag-self-doubted ako kung mapadayon ba ako sa pag-review or hindi lang ako mag-take. Di naman nagsod lang iso kasi gawarting gila ko, inamando pressure ka kon. What if ma kon hindi ako kapasaraw? So, ang iso dagay, abong ma-disappoint, isip ko man kung anong reaction sa ang pamilya, kung man na kunyari hindi ako pasa. Di nilang nag-iput ang isip ka tumang. During those times, mamay, nag-istorya man ako kay kanday nanay nga kung alam niyo nang ginaagyan. Then, sa mga friends ko, ga-open up man sa boyfriend man ako, ga-open up man ako kanda kung sa mga problem, but thankful gid ako kanda kasi gina-motivate gid ako nanda nga magpadayon yan gid. So far, mamhay, wak pa man ako specific gid niya plan. Ang akong palang makara is ginaano ka na yung moment. Mag-think in ka ko nga nag-top heaven gid man ako. Ang life lesson gid mam is sa faith sa God na kapag may victim ka na, nag-trust ka ka na, sobrang na gid, sabto na gid tanan in prayers. Kapag haluan mo pa mamay, hard work ni mo,
0: itaon na gigi mo. Si Mardina Taglay, retop 7 sa March 2026 licensure examination for professional teachers, sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa gahun.
0: Agtapusan man yung balita lokal, narito may katot Vision X Plus Subgel Capsule, ro capsule nga para gid sa aton yung mga mata. Nagabot sa 978 gono na tipon yung mga surrendered firearms at mga municipal police stations sa probinsya Taclan umpisa 2023 hasta 2026. Doke Police Captain Aubrey Ayan Chip, Public Information Officer at Taclan Police Provincial Office, nga ray pamatuod gamang at madag-on nag-epektibong kampanya kontra sa loose firearms. Siguro man karang apaday nandang pagatutukan o information dissemination kadungan ipag-inganyo sa mga pumuyo nga voluntaryong i-surrender o andang ginahuptan niya baril nga way taga-kaigo nga dokumento. Nasa Iran, wa pa nakakip sa natungdan yung numero na kumpiskang armas sa mga ginpatigan niya search warrant. Sakta na pala naman rin i-surrender sa Police Regional Office or PRO 6 para sa nagkakaigo nga disposisyon.
4: Sa'yo na rin ang mga numero makita natin ng mga firearms sa kapamatuod rin nga rin na mabasko gro atong mga kampanya against those firearms. At tama rin man, no, despite nga may mga makarakita kaabo ng mga nabuo ng those firearms nga dahil rin naman abi kung bukong ita sa kooperasyon willingness it atong mga pumuyo na mag-surrender, hindi natin ma-achieve po daya kaabo. So, but then, padayon gihapon to atong pag-implementar itaya nga campaign natin against those firearms, padayon gihapon to atong information dissemination, atong paghinyo sa atong mga pumuyo, especially rayo nga rin may binahuktan ng mga armas lutha.
0: Police Captain Aubrey Ayon Chip, Public Information Officer at APPO sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa gahun, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dertama Lasais 21 Saga. Ang sumali tayo mga balita nasyonal nga tamagkaton Santong Plus Gold Herbal Caps. Nagpromes sa Senator Christopher Lawrence Bongco sa nga magapabili ni impartial sa anong obligasyon bilang Senator Judge sa impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Kaya matapos magpanumpa si Go, agrobentidos na nga kaibahan bilang Senator Judge sa agnagkumbina ro Senado bilang impeachment court kahapon na lawit Lunes, Mayo 18. Ipag ni Go nga ro nagapangunang katuyuan ay may pagguwa ro kamatuoran sa nasambit niya kaso. Kamanaman niya tulit proseso nga punaon, naglaruhon o ginaligar ng mga kapurilan niya nagawa sa deliberasyon at kamara sa Articles of Impeachment kontra sa Vice President. Tulang paniko nga kay Gennan yun manraya para mag-usisag makadesisyon kaangot it impeachment case. Samta nag-issue maro si Senado Threat of Summons kay BP Sara nga nagtawkan na ita na pong adlaw para halin sa opisyal nga pagbaton agun masabat rumandato. Wapay opisyal nga pahayag kung reaksyon ni Taro Campo ni BP Sara angot kara.
1: Express, balita sa gahun.
0: Ang sinapusan man yung balita national, ginkumpirma it Office of the Ombudsman, rekomendasyon ni Department of Justice sa DOJ ng pasakaan ni Plunder Case si Senator Jinga Estrada iba pang opisyal kaangot yung ginaaligar anomalya sa controversial nga flood control projects. Kaya Assistant Ombudsman Miko Klaban no, kaibahan si Estrada sa mga primary respondents nga nakabaghag sa resolusyon ni DOJ. Kaibahan mo sa listahan ni DOJ si dating Department of Public Works and Highways hukan DPWH Secretary Manuel Oconmani Bonoan. Kumalibad marama nga magkomento si Estrada angos sa plunder case. Madumduman niya magawas kay Estrada na unago niya ginpagit ombudsman o kasong ginpahaom kontra kay Senator Chis Escudero ag dating House Speaker ag late first District Representative Martin Romualdez. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, threatened US dollar, nagabalar 61 pesos point 75 centavos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa malitali man at balita international, nga tamang katon, Santom Plus Coffin. Nagtawid pa ni bagong pandam si US President Donald Trump sa Iran matapos ipahayag ang kinahangan niya insigidang maghugag roterana para sa peace deal kung waray na ila nga maubos. Isang kapos sa Truth Social ginpag ni Trump nga manasig na uubos ro oras para sa Iran samtang nagpadayon ro giyara nga nagumpisa matapos magpatigay ni tamap nago niya pag-atake ro Estados Unidos sa Israel kontra sa Iran ko Pebero 28. Dayan magtimbang aparte nga magkasugod sa peace negotiation samtang nagagrabe ra epekto tension sa Middle East kun sa sangin apektado ro pangkalibutan nga presyo itlang sa kaya karon padayon nga nagapatunga man ro Pakistan para sa peace talks.
1: Express balita sa gahon.
0: At matusan man yung balita international, nagbanggaan sa error daywa ka mga fighter jets sa kasagsagaan it air show sa Northwestern State itidaho ka Mayo 17. Statement gin kumpirma it can fighter skies air show's website or aircraft incident nga natabo sa may Mountain Home Air Force Base daywang milya halin sa naminhan na katungdan na sambit nga Air Force Base. Report maswerteng nakagawas sa tanan niya apat ka mga crew members halin sa daywa ka mga US Navy EA-18 fighter jets matapos nga mag-eject aga magpanaog sa kaitag sa tagsag ka mga parachute. Ipakaibahin niya video online, nagkabanggaan o daywang two-seat electronic warfare jet samtang nagkapatayin aerial exhibition. Hindi rumaray sa area at bumagbag sa Guwait base antes nga sumapog. Presidente presente pang ginibistigahan it mga otoridad.
1: Express, balita sa gahon. Showbiz News! Showbiz balita.
0: Ag sa mga detalye man, balita entertainment nga hatod man katon it premium di. Nakuhitit Bulgarian singer nga si Dara Rakatagan sa 78th Eurovision akong Eurovision Song Contest pausaan ang kantang Bangaranga. Eka, ano na kanyang nga nagdaog ro Bulgaria sa natungdan niya competition. So, sa report, buko ni Kaibahan si Dara sa mga paboritong magdaog apang nabuunan na rumataas nga puntos halin sa mga hurado at boto it publiko bangod saan ang energetic at powerful nga performance. Nagpangayuman ro Israeli contestant nga si Naomi Batan. Naging controversial man ro Israeli contestant nga si Naomi. Ako naging controversial ro contest sa ginhiwat sa Vienna bangod man sa mga protestag boycott kaangon sa participasyon Israel sa competition. Umabot man sa 25 ka mga nasyon na nag-entra sa finals kung sa sinakay niya niya mga generate musika ro ang Duncan perform.
1: Express, balita sa gahon. Balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa mga detalye man at balita sports nga tamang kato ni Turbo Dieter Food Supplement for me. Gin kay Bodit Cleveland Cavaliers ro Detroit Pistons sa pamaagit sang kadominanteng blowout win matapos do or die nga sa Game 7 sa score nga 125-94. Mangod ka raw mabante ro Cavaliers pagto sa Eastern Conference Finals para sa panibagong kaiginan halin ko 2018. Di ka rin makangkwentro nanda ro New York Knicks.
1: Express, balita sa gahon. XFM Health News.
0: At para man sa kanyang health news portion, gindeklara it World Health Organization na kung WHO ro Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo kung DR Congo bilang public health emergency of international concern bangon sa peligro at posibleng pagkalhit sa ibang nasyon. So sa WHO sa Ituri province na sidlangan niya parte at DR Congo ro outbreak kung sa sain kapin sa 246 suspected cases ag 81 ro binawian it kapuhi. May wagong kumpirmadong kaso ng Ebola kay kipres ang bilog sa Kinshasa ag iba pang pila ka mga health zones kapret Bunya, Mungwalu, Agrowampara. Virus ay halin sa Bondibugyo strain ni Ebola ag nga wapat aprobadong bakuna kung kung si Thomas Karayagnat pagpanakititigawas, paghina, pagsuka, pagtae, aga grabing pagdinugo. Gin confirm man ni WHO nga may mga kaso gon ka keep nga rumanga nasyon ni Uganda kay bahan na rusang ka 59 anyos nga laking namatay matapos nga matapnan. May mga report man nga kaso it sa Goma sang kasyudad sa nasidlangan ni DR Congo nga una sa kontrol it mga rebelda. Nagpaanda maro WHO nga posibleng magrabe para sitwasyon bangon sa kinagamo sa rehiyon ag kakuhangan it maayos nga health facilities. Ilegay man karar maapektadong nasyon yung magtukod it emergency response centers mas striktong pagmonitor ag insige ng isolation it mga kaso.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6.28 sa Saga. Agri mo balita ang tipon pilog ng puwersa at AXA Farm Natural Philippines, 96.5 kalibo makanya adlaw kita at Martas sa Mayo 19, 2021. Agri balita ng Cattle Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Deter Food Supplement for Men at Premium D. Kamadivision X Plus Hopdil Capsule o kapsula para gid sa ato ni mamata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agroma Product at Yasto Health Incorporated o Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain at Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.

0: Secrets of Health.
1: Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pa social lang. Actually ang pag

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gin naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira ang gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo mala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rapadan Fernandez Tornino and Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagdagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Aurora Balik, Siniloan, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X.
7: F. M.
6: X. F. M.

0: Mga katropa, exciting na sa Pilipinas. Oras sa Philippine Standard Time, alas 6:41 na sa gahapon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Boy, good morning! Mayadayad nga gahon, banwa! Mayadayad nga pagpropamati sa aton nga mga katropa! Sa aton nga mga suki nga nagatutok, nagapropamati na makaroon nga gahon! Oy, good morning, ha! Sa mga nagabubalikotot na, bugtaw na, ha? May trabaho kita, may opisina, may klase sa may mga klase makaroon nga adlaw, it Martes! It's a 19 bugan it Mayo 2026. Nag-amat-amat na nga mawagtang manubugan it Mayo. Yung magkita sa tigugan ka na masugod yun. Pero makaroon nga bugan o makaroon ka na nga adlaw. Kauman gyapon naton kararong mapaang nga panyempo o mainit nga panahon. Kapin pa sa utro adlaw hasta sa hapon mga katrupa. Sa bilog nga Western Visayas. Apo nagampang ka sa 44 degrees Celsius ro heat index. Iya sa aton sa Western Visayas. No? Ito sa Roja City sa Capiz, pati man sa Iloilo. Matindirong init mga katropa. Now, base sa pinaka latest nga monitoring ita DOST Pag-asa, wakita it na mo monitor nga low pressure o kon bagyo sa sugod. Agsagwa ita aton nga Philippine Area of Responsibility. May mga pag-uhan-ungan na nagaroon ita ITCC, no? Iya sa may area ita Mindanao. Well, sa mga nabilin nga mga area iya sa Visayas at Mindanao, may paggagugag umita sangkiri. Kapin pa sa hapo, nagsagabi mga katulad. Well, nagabubantay ita ungan. O iba naton nga maigmanghot pero ginexpectar na basta sa katapusan ita mugan nga rate Mayo. Pag-declare ita pag-asa ita bagat. Oy, diri-diritso na yan. Good morning. So wakita ita low pressure or bagyo nga ginamonitor makaroon nga adlaw. Mapaang-paang, madudangga sa gihapon raton ka nga panyempo. Hagos bilog nga Visayas region. Iba nga mga lugar sa may party karit Luzon naka-experience na ita maugan-ugan may mga pagbaha-baha o gidmatangani nga nagakaganabo kapin pa sa Metro Manila. Karang man masugod mga katropa o isyo sa flood control iya sa Pilipinas. Nako, magantayan niyo man lang. Well, sa aton makaroon nga pagpupangalagad sa aton man nga pag-welcome sa aton karang mga katropa nga mga tricycle drivers, jeepney drivers nan nga nagamumaniho makaroon nga gahon na paihinay-hinay nga hanga. Sa aton pa, hitakbong pugi ang anay kita. Good morning! Dahan sa aton karang nga mga biyahe. Morning sa aton karang nga mga katropa nga nagamonitor sa aton nga mga secondary area of coverage. Probinsya it Capiz. Good morning! Sa Antique, sa northern part it Iloilo, Romblon. Kara sa may masbating area, ang southern part it Mindoro. At sa kutob nga magabutan ko aton karang nga signal. Good morning! Mayadayad nga gaon. Magandang umaga po. Buenos dias. Good morning. Yan, sa aton karang mga suki una. Amat-amat na ha. Kapin parang mga empleyado sa gobyerno. At nga adlaw gapon o trabaho nyo. Good morning. Magga-biyernes, relax. Morning na. Amat-amatan taman. Good morning sa mga nakatutok sa online. Aton karang mga katropa nga nag-monitor. Nga mga OFW sa abroad. Agaton ka rang ang mga katropa ng mga balikbayan niya sa Pilipinas. Good morning! Morning! Mga naka-online, ha? Pwede man kamo mag-monitor sa amon nga YouTube channel. Ita XFM Kalipo. Pakiscan yung QR code. Good morning! And, pwede ka mo karoon ka pamati. Ag sa mga nakatutok sa Facebook Live. Oy, good morning na ha. O na sa XFM Kalibo 96.5. Aton nga Facebook page. Pakishare. Pakihighlights. At pakipalo na mga katropa. Good morning na kinyo tanan. Good morning! Okay, Auntie Indy, nag-Uncle Charlie Sausag, ha? Monitoro na sa Lipton. Nag-kapi-kapi, it's Anton Gold Coffee Mix. Nag-relax. Kamtang nag-apaugas-hugas. Arlie Soko Galion, good morning! Yonilo Parales, good morning! Good morning! Si Cap Hill, Murandan Tikap, good morning, ha? Sa mga ka-farmers nato niya sa Barangay Tigayon, good morning! Good morning! Iya makaroon si Kapitan Hill Murandante. Kay Mike De La Torre, Mike, good morning. Una sa CBM Phone Shop. Aba sa Uyotorong Branch. Nagapropamati ang Salpa Omega. Fraternity. Sorority, 1976. Good morning. Good morning. Kaya Ginaline Amaro o nasa Agusan del Sur. Ayan nga pagpropamatigid. Ay kay nang me ha, Rosmay Malonicio Concepcion ng me, good morning. Good morning! Akay nung ando nga nagamonitor man makaroon nga agahon. Good morning! Ayan, mayad nga pagpropamatigid. Kay Cloyd Beltran. Kaya Lailani Montaño, ma'am, good morning. Kay Nanay Rebecca Rodiano nga pirmi gida nagapinamati at sambilog sa aton nga yes to health user. Good morning. Una sa dingli banga nagamonitor. Good morning. Siyempre si TJ Noynoy Igtanlok Solidad una sa San Francisco, California. Ah, iya gumatay mo agahon pa ron ha. Thank you gida Noy sa pag-highlight sa aton nga programa. Naka bullseye. Kay Jory Jorpo. Edman nga pagpropamati sa mga taga REZ, grabe linsan sa Tabao Banga. Pirmi man ra, nagapropamati. Taton ka ng istasyon, yes, XFM, good morning. Nakapikapi ko. Shirley Chudosio, good morning, Shirley. Good morning. Nagamonitor man, makaroon nga gahon. Aton doon nga mga katrupa, ha. Nga nagapropamati, makaroon ka nga gahon. Para pagid. Kay Divina Sobiaga, watching man makaroon sa aton nga Facebook Live. Good morning! Morning! Para Edsel, Orita, good morning, mayad nga gahon. Baman namin nagapurpam nindahan sa Banway Tibahay. Good morning! Chinda tamatood makaroon. O, para Edsel, good morning. Ian Panagiton, Ian, good morning. Good morning! Para sa Gimaras, nagamonitor. Kay Andy Nurada, no Andy, good morning. Nagatutok man sa Sitio Dumlog, Barangay Tambak sa New Washington. Aton nga mga katropa na sa Tambak, mayad nga pagpropamati, nami taga Badikara. Siyempre sa Tambak ko taro. Hindi ko taro mawaga gida na. Ay, kay Arlie Soko Galion ha, good morning gida. Ag sa mga taga naman siya PNP nga nagamonitor makaroon nga gahon. Good morning. Aton nga mga katropa. Ano rin mga mainit ng mga topiko ng aton nga pag-aaw istoryahan. Iya sa aton karang nga pagpangalagad da Banwa. Kalen Dudoy, may mga nagasugod ng mga kwana. Good morning. anyway, ro impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte ba umarangkada ko ta kahapon. Nag-arangka na. Ro ginahugat-hugat na ginabantayan ita tanak. Ro impeachment trial. Nag-convene na rong Senado sa kahapon nga adlaw. Pero istoryahan ta, hamatuwa it natabo nga kudita kahapon sa Senado. Pero ginahugat eh, ginabantayan kahapon itanan. Nakatutok rong mga Pilipino. Kung baga, may una nga pagbaylo ita leadership sa Senado. Pero nagpanumpa mga katrupa rong mga senador as judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Putang bagon, uwa it may natabo nga pagbaylo it leader kahapon nga adlaw. Now, finally, nag-convene. Rong Senado bilang impeachment court para sa hearing kay Vice President Sara Duterte. Ag hasok-sok gid man mga katrupa. Ro anda karang nga uniforming bilang mga hurado. Anda nga mga robes nga may una karang nga nagpanumpa bilang mga senador judge. Ro mga senador naton. Now, sambilog ang ruwa nakapanumpa nga senador. Agsayid man kamutanan kung sinurong uwa sa Senado kahapon. Si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ag uwa man sa proceedings. No? So, kumpleto tanan ro mga senador 23. Mga katrupa. Si Senador Bato nagagyugon. Ko May 14 nga to itaga-aga. After it natabo nga bagarilan sa Senado. No? Ag makaron hindi matumod. Eh syempre wanted ang masugid mo kung sino mo nga lugar. May una nga warrant of arrest halin sa International Criminal Court mga katrupa. Now, makaron nga nag-umpisa na ro impeachment trial kay Sara. Masairan ta. Ro mga pangutana itanan nga nagaputos sa mga ginakusa nga ra mga katrupa. ag posible masairan man it publiko kung ano rong kamatuoran sa likod it dayang mga kaso nga ginapangatubang. No? Now, only si Vice President Sara Duterte yang iya sa Pilipinas rong na-impeach it House of Representatives nga daywang bisis mga katrupa. 2 times nga gin-impeach ko. Una nga to, galing ko una nga to, nabot-abutan it 1 year back. Nakabuo it boto nga para ma-impeach nga umabot sa 257 votes. Di ba? Last year is 215. Sugod man gihapon, no? Rumanga nagboto para ma-impeach si Sara. Pero wato na patuman dahil nakabot imo sa Senado sa pagpamuno ni dating Senate President Chis Escudero. No? So binatikos. Kunang taliwan nga dag-on rong Senado sa pagdumaga kato ni Escudero. Kasi uwa ginaksyonan ro impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Now, makaron sa pagbuyot ni Cayetano na dayon agraya ro ginabantayan inga trial mga katrupa siya sa Pilipinas. No? Kung ano kamatuod daya nga ang mga aligasyon pero mga pagpamagaga kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta, ag Speaker Martin Romualdez ko November 2024. Pag gastos it confidential funds, may mga ginasugid nga mga ghost expenses. No? Pilar amount ka to, 255 million from 612 million sa Office of the Vice President aga sa DepEd mga katrupa. No? So, may mga pangutan na ra. Basi-basay rin tadi ka ra kung sino si Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, Fernando Timpura, Carlos Miguel, iba pa, ng mga wait mga Berta, marriage or death certificate. At mga records dun. Nga ginausoy mga katrupa. No? So, di kara kita sa Senado. Dapat nga obligahan it Senado ro ang dagon kara nga trabaho. No? Nga hindi maduga rung pagsalig it publiko mga kasi importante man nga masayran it publiko kung ano rong kamatuoran sa mga ginaakusar nga ra kay Vice President Sara Duterte. Kasi kita nga mga Pilipino na sawa uta kita mga katrupa sa ala pagpupanago it mga makaduda nga ra nga mga bagay nga ginabuitan it mga opisyal it gobyerno. No? Dapat mabulgar sa publiko. Oh, agdikara ipakita ni si Senate President Alan Peter Cayetano nga angay agbagay imaw. Una sa ana nga posisyon nga uwa it gina proteksyonan mga Now, kahapon sa Senado dayarong pinakamainit nga natabo ro pag-convene nga ra mga katrupa bilang impeachment court kung sa aton pa ay dayarong nagasirbi na nga korte sa kaso nga ra ni Inday Sara Duterte mga katrupa nagpanumpa ro mga senador bilang mga judges sa impeachment trial. No? Ag ginsuspend anay pagguwa it mga senador nakasugso kon sanday tanda karang onipor. May ginpaguwa nga sumon kay Vice President Duterte mga katrupa. Raya para sabton ro mga reklamo against kana. So, di kara nag-uistorya ro mga senador sa tensyon sa suod nga right Senado. No? Kasi still nagapabilin si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. May pila ka mga senador Like si Senador Juan Miguel Subiri, ag JBRs ito, nagsailo sa minority black. Dayang daywa mga katropa is nag-abstain sa bugotuhan kung nagtaliwan nga pag-change it liderato, no? From Tito Soto to Alan Peter Cayetano. Roboto nga right daywa is wasan na nagboto, nag-abstain. Now makaroon, nabilong sanda sa minority black ka. Mga katropa. Now, kung natong tanawon, aguyapon, masyado kanipis. Rumajority. Itsinado, mga katropa. Ha? Pila sandara nga nagbuto? 13? O, iwa kong si Bato. Kundi 12. Iya sa minority is 11. Ha? May 11, mga katropa. So, sambilog lang. So, masyado kanipis na. So, base may maglikya nga sambilog, mabailuhan, mga katropa, Rosinate President. Kung matapos. Pero uwa it natabo kahapon. Agharon, nag-convene ro-impeachment. Butang bagon, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ro maga-serving a presiding officer, Rosinate President. Si Senador Alan Peter Cayetano, mga katropa. Now, kabaho man ro political tension? Ha? Dahil konektado raya sa mga magapad nga tungki anay ko kampo nanday Marcos ag sa kampo it mga Duterte. Kasi ginistoryahan man ro isyu about kay Senador Bato de la Rosa. Agro mga nauna nga mga insidente nga lockdown ag mga bagarilan ko nagtaliwan nga tunga Domingo una sa sunod sina. No? So, kahapon naging matawhay ro nasambit karang sesyon ag pagconvene Senado. Ha? So formal nga nag-umpisa rong proseso it impeachment. Nagpanumpa ro ray karang mga senador bilang mga impeachment judges. Ag officially ginbuksan ro impeachment court. Nagpaguwait sumon. Ha? Makaroon may mando na nga mag-submit it anang karang sabat si Vice President Sara Duterte. Daghon ron sa impeachment court ah, no? Sa ring impeachment complaint kontra kana. So, butang bagon formal na nga nag-umpisa ro legal at political battle mga katrupa una sa Senado. No? So, bisan di ka rin, nakapanumpa na kahapon, medyo mainit gahapon yung issue sa leadership eh. Pero still, nagapabilin si Alan Cayetano bilang Senate President. Bisan may pressure. Halin sa ibang mga kampo na sa Senado. No? Ara, kakibot man't iba nga, Rodaywa, si Juan Miguel Subiri, at si JVRs ito, nagsailo sa minority black mga katrupa. But ang bagon, iasanda sa grupo ng day Senador Tito Soto. Grupo it mga tulpo. Ha? Daya karang daywa, mga katropa. Pero abansi gihapon sang bilog. Majority gihapon sa day Senador Alan Peter Cayetano, mga katropa. So kung aton tanawon, tunga mga katropa rong Senado sa makaroon nga panahon. Ha? Nagadago man ro conflict Marcos Duterte nga ra. Kasi nakita it kagabanan nga bukod niyang it simple nga impeachment case. Ro nagakaganabo. Daya is kaparte it ginatawag naton nga political pull out sa tunga it Marcos ag Duterte camp. Mga katropa. Now, tanawon naton kung sin orong mas pabor or kontra kay Vice President Sara Duterte. Ha? Mas nakita naton nga very supportive gidara. Alay gidara it mga Duterte. Of course, Senador Bato de la Rosa. Pero tawagan ko mabalik para sa Senado. Senador Bongo. Ag iba pa nga mga pro-Duterte senators mga katrupa. Pero mas critical or independent nga ginatanaw naton di kara. Well, base si Senador Risa Hontiveros. ang pila ka mga member nga right minority black ka mga katropa. No? May inamata nga mga senador nga neutral. Ag neutral man ra kon aton nga tanawon, pero anda kara nga mga public statements kasi nagiging judges asanda sa trial nga ra ni Vice President Sara do. Now, anong next nga ganap mga katropa? Pero posible nga tikang Aragon, sabto nyo na ni Vice President Sara Duterte Rosumon. May matabo nga presentation of evidence. May posibleng, well, itilibized na publicly, ruhiring, dayang trial session nga ginatawag sa Senado mga katropa. And then, magaboto ro mga senador, either guilty or not guilty mga katropa. Ha? Ma-convict or hindi sa pwesto? Ha? Kinangyan gihapon natong kara rumabaho nga numero it boto halin sa Senado mga katropa. Now, amat importante raya. Raya rung pinakamabaho nga political confrontation iya sa Pilipinas. Sa mga nagtaliwan nga mga dag-on, wahagos it maura nga senaryo nga nagkakanabo iya sa Pilipinas. Ha? Hamat importante ra kasi ro involved is Vice President eh. Agraya nga ra nga natabo nga ra nga impeachment trial is konektado sa 2028 nga eleksyon. Agraya nga mga senador, nga mga kalyado or bukon, posible nga magbag-o ro anda kara nga mga alliances sa national politics mga katropa. Ha? Doon do aton karon nga ginatan-aw mga katropa. Bullseye. Now, mangutan na kamuhaman wa it kudita kahapon nga natabo sa Senado. Ha? Nga raya rong ugong-ugong, raya rong bati-bati. Nagagawa sa mga news nga pag sisyon kahapon it alas 3 may pagbag-o sa liderato agdayarong kun natabo dayarong pinaka mapigod nga pagbuyot bilang Senate President sa kasaysayan it Pilipinas. Bullseye. So wait natabo nga kudita sa Senado kahapon. Kasi wa nag-abot sa punto nga may bastante nga numero or suporta nga para pabagsakon rong liderato or gamuhon rong constitutional process mga katropa. So ro natabo may matinding political maneuvering ag realignments sa sistema kahapon nga natabo mga katropa. Pero una gihapon sa sugod ro parliamentary ag legal procedure. Itsunod ba tagiya po? No? So, si Cayetano nagapabilin nga Senate President. That's why nga wait successful move nga natabo para maagaw rong liderato mga katropa. So, bisan may mga senador nga nagsilo sa minority black, wa or bukon it automatic nga may kudita. So, normal da. No? Dahil ginatawag nga power alignment sa Senado mga katropa. So, question mata si Senadora JB Ercito at si Senadora Mig Subiri kung ano randang posisyon kung siin sanda maapin sa minority or sa majority. Pinili rong minority mga katropa. Ah? So, ro impeachment case kontra kay Sara Duterte kaparte ra ita constitutional process. That's why nga kabo nga mga senador ro nagalikaw sa sobra nga agresibong tikang nga pwede nga matugpa sa destabilization mga katropa it aton nga nasa. Diba? So klaro nga wa it indikasyon nga may una nga military involvement or extra constitutional action nga ginatanaw kita. No? Subotan bagon pag inambang nga kudita iya sa Pilipinas, maroon tabi eh. May, basi may military or ano. So, wait na tabo karon kahapon. Ha? istorya-istorya malatara. Chismis. Haman, kasi may political tension nga nagakainabo. Normal doon mga katropa. That's why nga may mga rumors nga mura magbailog man it leadership sa Senado. Wag it natabo. So, makonsider naton nga polarize ro Marcos ag Duterte camp sa makaroon nga time. No? Pero sa actual nga sesyon nag procedural ta proceedings sa kahapon, political nga ra, political nga scenario, wa it forceful takeover nga natabo sa Senado mga katropa. Pero pinaka-importante nga natabo, hayrong impeachment aro Senado nagiging impeachment court. Nag-convene. No? Agro pagsaylo itaya ka nga mga senador sa minority black mga katropa. Ito yung ginatanaw natin. So, hara proportion no? Sa pag-convene it Senado nga nagsuksok na itanda nga nga mga uniforme. No? Ro mga senador nga mga katropa bilang mga senator judge sa ginpatigayon na nga sesyon kahapon. Daya rong pinaka-importante sa tanan. No? Mas may duwagin istoryahan ro kundita nga ra. Kasi pag magkundita ko man, abo-abo ko man maapiktuhan mga katropa. Apektado ka na kita. May krisis pa kita. Kita niyo gasolina makaroon. Makaroon adlaw at Martes nga ra. Appreciate mga produktong petrolyo. Nubinta gihapon. Oh, wow, ta chance ra nga magbalik pa sa 60 pesos kada litro ro gasolina. Ro diesel medyo nagdaba-nabat sang kere pero bukon it sa kaparehas nga senaryo kung nagtaliwan nga bugan nga tot Marso mga katulad. So meaning krisis gihapon kita. Dugangan pa it krisis nga ras politika. Ay nano lang kita. 'Di ba? Ara pamatian taro pag-convene kahapon it mga senador bilang mga senator judge sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Basa.
1: Bullseye! Proclamation. All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the Senate is sitting in trial on the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte.
2: The clerk of court will please call the roll.
1: Roll call of members. The Honorable Senator Judges Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Ontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto III, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark, Zubiri, the Senate President.
2: With 23 Senator Judges present, the Chair declares the presence of a quorum. Senator Judge Villanueva.
3: Yes, Mr. President, Sir Presiding Officer, may we request Senator Judge Camille Villar to ascend the rostrum to administer the oath of the Senate President.
4: Please raise your right hand. Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. I state your name.
2: I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano.
4: Solemnly swear.
2: Solemnly swear.
4: That in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
2: That in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
4: Now pending. I will do impartial justice according to the Constitution.
2: I will I will do impartial justice according to the Constitution.
4: And laws of the Philippines.
2: And the laws of the Philippines.
4: So help me God.
2: So help me God. At this time, I will administer the oath of each of the senator judges in the chamber in conformity with Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Philippine Constitution and Rule 3 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. May we request everyone to rise. Same oath, no? Same oath. So, same. I state your name. Solemnly swear that in all things pertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice, according to the Constitution and the laws of the Philippines.
5: According to the Constitution and the laws of the Philippines.
2: So help me God.
5: So help me God.
2: Senator Judge Villanueva.
3: Thank you, Mr. President. Last Thursday, May 14, 2026, the House of Representatives, through Secretary General Cheloy Garafil, personally delivered to the Senate the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Pursuant to Article 11, Section 3, Paragraph 3 of the Constitution and Rule 4, Section 11 of the Rules of Procedure in the impeachment proceedings of the House of Representatives. Earlier today, the articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action.
2: The same is duly noted and made of record. For the record, resolution number 39 or the rules of procedure on impeachment trial shall continue to apply. We further note that rule 6 thereof, which provide that the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletorily whenever applicable. The court having been recognized, the court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President, Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the articles of impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties.
6: Mr. President.
2: Senator Judge.
6: Yes, thank you, Soto. Thank you. Yes. Mr. President, may we be clarified when you say 10 days, is that working days or calendar days?
2: Calendar days.
6: Calendar days, and including the 5 days for the prosecution to respond?
2: Yes, Your Honor.
6: Thank you.
2: Okay. The clerk of court is hereby authorized to calendar the case for pre-trial and issue the corresponding notices to the parties after the last pleading is filed. Upon conclusion of the pretrial, the trial proper shall commence on a date and time fixed by the court, of which the party shall be duly notified. I approached members of the minority of the Senate, and then later on I will approach the senator judges that we will fix the calendar together, and in pursuit of impartial justice, we will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Any other matter? Is there no other matter? The session is suspended.
0: Bullseye! Okay. Datoro, pag-convene kahapon, ita Senado, bilang mga senador judge, mga katrupa sa kaso, impeachment ni Vice President Sara Duterte.
7: Bullseye!
0: So, next? Yun doon, mapresentar, masabat, kasi ginpasumo na, within 10 days, calendar days, ro Vice Presidente para mag-explicara. At di kara may mga ebidensya man nga iga-presentar rong magtimbang nga kampo mga prosecution, reading kong gida eh. Ha? Tawang, iya sa kay Vice President Sara Duterte. Sinuro mga abogado na karang. Dayaro mga pagantayan. Morning, ane kay Jom Satiro, ha? Nga nakamonitor makaroon sa Bullseye. O nasa Mabilo ni Washington. Kakapi-kapi, get that healthy kakapi. Mama Teresa Libardo, good morning. Ag sanang gwapo nga po kay Baby Maki. Koy-koy kulot o nasa Bliss Ibahay. Yan, Dilabiga Cloudy, good morning. Bernard Delphine, good morning. Watching makaroon sa Facebook Live, ha? Sa Kawayan ni Washington. Good morning o na. Naga-monitor. Si Master Christian Dorigo, pare, good morning, gida ha?
8: Good morning!
0: O nasa Malay, nga nakatutok makaroon ag sa mga katrupang Bliss. Para Itzel, sayo diyon kita kunham at nag-apin o daywa ka senador sa grupo ni Soto. Malita, kasurugin pilian nanda. Nirbais Marcelo, good morning. Anang pamilya una sa San Jose Madala, kay Nanay Marlene, Tatay Rolly, kay Rodnell, kay Crisia May, Di Pedro, nasa Balaktasan, ag sa Nirbais family, good morning. Kay Rene Rosgal, good morning man, nakamonitor makaroon.
8: Good morning!
0: Kapalin Rubelo, nasa Banga, ha? Good morning. Nasa Bakan, nakatutok makaroon.
8: Good morning!
0: Yan, si Punong Barangay Alin Rubelo. Nelly Stories, good morning. Kakapi-kapi man, may pandisal pa, ron tarama namin.
8: Good morning!
0: Eh, Michael Villanoy Basolina, good morning. Ro, mga kasimaryo na sa Lagimban, Wawes, Numan siya. Good morning, good
8: morning! Good morning!
0: Hello, Dila Chica, ma'am, good morning. Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., nakamonitor man.
8: Good morning!
0: Kay G. Makeswani, good morning, good morning. Nakatutok na sa aton karang pagbanglagad sa, siyempre, sa Bullseye.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Now, mga tanang ka, Muhammad Watkudita, kahapon. Ginsabat ron ni Senador Alan Peter Cayetano, bago pa man mag-start rong sesyon, mga katropa. Good morning, ani kay Mati Tornia ni. Good morning, ha. Thank you, gina sa pag-highlight. Sa Tornia, pamilya na sa Ibahay.
8: Good morning!
0: Nag-apropamahaw. Good morning. Para makaroon, aro pagklaro na sa... Kasi abong ga-expect kahapon nga may another round it kudita sa Senado. Pag inabang kudita, basi mag-bailo. Rong liderato. Mamaroon sa gobyerno ta. Pag may kudita, ga-intraw ta karoon rong military pag kudita. Yo. Oh, diya, draw sa bilog sa mga ginistoryahan kapon nga wa na dayon. Haman, si Senador Alan Peter Cayetano may pagpahayag mga katropa pamatian tayong reporsyon kara.
9: Live another day.
10: Bakit? What happened? Bakit as is, status quo, what do you think happened? Ang ugong over the weekend.
9: First, only to God's grace. Okay, mm-hmm. So... The 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure.
10: Okay.
9: Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines.
10: What pressure?
9: Pressure na kumalas.
10: Who called? Who
9: alam naman ng lahat. So ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, bugutom na talaga mga tao eh. Talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may ano talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. So there's a lot of lies, deception, miscommunication ongoing.
11: Okay.
9: But yung members namin, we say we'll hold together, manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kami sumama.
11: How does that feel like? Parang you're walking on eggs, diba? Very thin line, it's what, 13, 11, yeah, and then yung dalawang
9: the last time I felt abstain, like this, yeah? Was during the time ng Hello Garci, kasi it's just so pure eh. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama, I'm as imperfect as anyone else, but it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo, biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? So yun ang mimitingin namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis? So ano yung presyo, trabaho kita, or sa energy, presyo ng kuryente, or sa agriculture, maliit man ang epekto or malaki, na we can propose to Malacanang tapos itulak ng gusto. But kaya yan, medyo hindi lang kasi na-pick up because it was just one of my vlogs naman. Naparating sa akin na maraming nakapending na bagong taxes. And this is normal sa mga economists. Pagka ganito na may threat ng stagflation, nagmo-move sila for new taxes. Ang sabi ko, we will be open but only if mag-order muna sila ng 10% saving sa buong gobyerno. Ipakita muna natin sa tao bago natin singilin ng mas mataas na tax. Dalawa. One, nagsisave tayo, walang luho sa gobyerno. Number two, honest to goodness yung ating anti-corruption. Diba? Kasi kung mag-new taxes ka, tapos ang mangyayari, tingin naman na binubulsa. Or mag-new taxes ka, pero tingin nila, pag tinignan, marami pang luho sa budget, hindi susuportahan ng tao yun.
11: The problem is economic spending is down.
9: Yes.
11: So the economy is really not moving at all.
9: It's the first time, siguro after World War II, na nagkasabay-sabay. Oil, fuel, fertilizer, geopolitical tension. So tapos tayo kasi, tatlo-apat ang tama. Bakit? Marami tayong OFW eh. So each and everyone na kailangan umuwi, walang sweldo yon. Pag uwi, wala na rin remittance yon.
11: Okay.
9: Tapos nung tinamaan ng Bahrain at Qatar sa LP sa gas, ang byproduct ng urea, which is fertilizer, na ang biggest is India. So hindi naman basta't mag-export. So mataas na, mahirap pang kumuha. So ano na eh, what you call this? Nanganganak at damay-damay. Viral na rin yung crisis eh.
11: Opo. So ito pong nangyari today, is this how the Senate will conduct itself? No. Na una, you were a Senate session, yeah, regular session, and then you convened. Tama ho ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate?
9: Hindi
11: kasi
9: kulang.
11: They were not informed. You were not informed na nagbare na sila.
9: Hindi kulang. Sinadya nila. Sinadya nila. Never, ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parate yun. Okay. Number two, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. Bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate nahuli? Diba? So,
11: would it have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabarena,
9: yes,
11: kayo to secure?
9: Yes, pero masisira plano nila.
10: So you,
9: malalaman namin eh.
10: Mm-hmm.
9: Malalaman kasi, ito pa ito. Malalaman kasi namin eh.
10: Uh-huh.
9: Malalaman namin.
10: So you're saying ko deliberate?
9: No, at this point in time, mm-hmm, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences.
10: Okay.
9: Kasi pag ni-reverse engineer namin, mm-hmm, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha.
10: Mm-hmm.
9: Sige, may numero kayo, nandiyan si Bato, ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado.
10: Mm-hmm.
9: Senator Gringo Nasan said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen?
12: SP, sabi po ng DOJ, sabi ni Justice Secretary Vida, coordinated daw yung move ng NBI, yung mga armed. Inamin niya na coordinated,
9: yes,
12: sa kanya.
9: Anong reaction? And then he wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI, DOJ, pero sila ang dapat imbestigan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng vida kung kontrabida ka. Okay? So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vick, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vick, maraming policies namin, hindi niya gusto pa. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir, kailangan ko CCTV, sinabit namin. So basta patas payag kami, pero wag naman yung gagawa ng storya tapos kami pa ang kontrabida sa uli.
12: Isa na lang po SP, yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit wala po?
9: Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marculeta, but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigay yan sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin. Kawawa si Juan de la Cruz.
10: So, sir, bakit po SP hindi si Senator Marcolet sa Blue Ribbon?
9: Because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko muna.
10: Pwedeng divide because...
9: No, no. Yung sinabi mong bakit hindi siya. We haven't decided na hindi siya. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdi-demand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. na nakakabaksak sa atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So that's why we're going to go on caucus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the wag to o siya ilagay. So karamihan ang binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few.
10: Okay, last question. Ba yung ano, yung suspension order ng ombudsman?
9: We're going to discuss it. Kasi pupunta after the senators, i-meet ko yung bagong sec-gen tapos yung legal.
10: Okay, thank you.
9: Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo.
0: Diyan, Roan, namatanang pag-clap.

Now, nag-convinro impeachment trial, gaban-gaban, dire-diretso na. Pero pagpungko ni Senador Alan Peter at sa kasaysayan, ita Pilipinas, base kung iyaka na magagawa rong desisyon sa anakarang nga pagpungko bilang Senate President, either ma-convict or hindi si Vice Presidenta Sara Duterte. Hey, Tristan Gulay, good morning, mayad nga gahon. No? Ansel Andrade po, good morning ha. Mao nga nag-neutral anero daywa, wa kaabot andang delivery base nag-abot kisyang adlaw, mao nagboto sa minority. Yan. Anyway, anda mataron nga rights, daywa nga rakon hamat nga nag-abstain sa dakunag, makaron, iya sanda sa minority, nag-boto mga... Hindi naman ang mga bagantayan naton, no? So klaro nga napabilin ni Senate President Alan Peter Cayetano ro ana karanga posisyon bilang Senate President. That's why nga wa it successful move para mabuo ka na rong liderato ita senador. So bisan may mga senador nga naglikya, nagsilo sa minority bloc ha. Hindi man mahambang nga automatic nga may kudita nga matabo. Dahil, ambay ko, ani, normal yang ra. Nga may una nga mga power alignment sa Senado mga katrupa. Ro impeachment proceedings nga ra kontra kay Vice President Sara Duterte is formal constitutional process. That's why nga maabo nga mga senador ro nagalikaw sa sobrang agresibong aksyon nga pwede nga matugpa sa destabilisasyon mga katrupa. So white indication, mga military or military involvement or extra constitutional action. No? So buta ba wat ko dita nga natabo kahapon. Oh, mga chismis-chismis ba lang to nga nagkaganabo mga katrupa. So magantay pa sa kahapon dot, ha? Ro raya nga ra nga impeachment. Iyaw ta kita mabantay mga katrupa sa impeachment kasi everyday may pag-convene or pag-trial nga magkakainabo. So, hugat kita after 10 days sa pagsabata at sa pagpresentar it mga ebidensya mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Atong porsyon na itong katonon, it's Santon Plus Gold. Sa atong karang mga katrupa o na, may mangustin doon, may ampalaya, malunggay, garlic, eggs, spirulina. Pero mga binipisyong mabuo mga naton mga katrupa kung nag-inom kita it's Santon Plus Gold, ginapabas ko, aton ka nga enerhiya sa gawas. Bullseye! Bullseye! Pati aton nga resistensya. Bahog ng bulig doon, ginalimpyuhan. Rong kagawasan, ag nagabulig sa pagtunaw at pagkaon. Ginabalansi ro blood sugar, ag nagabulig, suporta sa aton nga tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants, ag nagaprotektar sa pagkasamad at silula sa aton nga gawas. Adlaw-adlaw, mag-inom kita, it's Santon Plus Gold. Watata pili man na, either bata ka, magugang, nano, may ginabat sa gukon uwa. Dapat umpisahan tagagi nga mag-inom adlaw-adlaw, it's Santon Plus Gold, mga katrupa. Importante ra para sa aton nga, ikaayong gawas. Ano ra it yes to health? Ano ra it yes to health ng mga produkto, nga available makaroon sa mga butika, iya sa aton sa Banwa It Kalima. Pwede ka mong ka-order karon online sa mga partner naton sa Lazada, sa Shopee, ag sa TikTok. Mga katrupa. Sa aton makaroon nga pagpropadayon. Oy, aton na nga oras. Alas 7.37 na sa gahon. Oras atod kinyo ron it. Santon Vitamin C. Pero vitamin C nga halingida sa Santon. O, importante man doon. Sa mga inungan naton, paimnon nyo it Santon Vitamin C, ha? Pero binipisyo mabuo na karon ginapabas ko rong resistensya. Gabigid sa physical activities, ginasukan rong gaoy, patig. Ginabuligan, mapadasig rong mga recovery, maghalin sa mga may ginabatsyag. So, adlaw-adlaw, Santon Vitamin C. Kapin paro chimpo naton makaron yon. Mainit, maugan, abahay dali ka ubuhon, sipunon, trangkasunon. Dapat may vitamin C raton nga gawas. Santon Vitamin C. Ano man gapon nun, it yes to health incorporated. Now, sa aton makaron nga pagpropadayon, mga katrupa. Bullseye! Bullseye! Iyanin kita sa aton karanga mga lokal nga mga isyo nga aton karanga pagato talakayon. Now, ipabati naton kinyo, ro pagpahayag makaron ni Mayor James Sulanoy. It banwa kara it nabas. Dayang tulay nga ginapropose nga rauna sa Isla It Boracay. Bullseye! Bullseye! Ha? Now, suporta

0: ado it aton karang alkalde or LGU sa Nabas ro pagbutangara it tulay. Ro approach it Boracay Bridge. Magaumpisa sa party kara it Nabas. No? Raya ro sang bilog nga rason kun hamaan nga pabor si Mayor James Solanoy mga katropa sa pagbutangara itulay. Ra iba nga mga alkalde, iba nga mga banwa may andat anang nga ginpaguwa nga resolusyon nga no to Boracay Bridge. Bullseye! Bullseye! Now, ano ro nakita nga rason? Nga kun hamat nagpabor ro LGU Nabas sa proposed Boracay Bridge. Ha? Ro sang bilog nga ginatan-aw ng naton di karang nga nakita mga katropa is mabahong economic ag infrastructure opportunity. Bullseye! No? Sa mainland side, itaton karang nga probinsya Taklan, including Rubanway. Oh. Una, nga ginatanaw naton man is rumpag abo it negosyo. Investment. Una sa may Banway Nabas. Kasi posible, ibutang mga katrupa rung mainland access point or development zone it tulay sa area man itnapas. Ha? Ag posible nga magtaas man ro anda karang tourism spillover nga ginatawag. Butang bagon, bukod niyang itburakay, ro magaganar kundi pati ro mga hotels, resort, restaurant, transport services sa mainland towns like di kara sa may parts itnabas mga katulad. Ha? Ag posible nga base rong maganami rong mga logistic ag transport supplies, utilities, rong waste management paadto ag pagguwa sa Isla Boracay. Di ba? Ag may mga pananawan man sanda mga katropa nga pwede nga makabinipisyo rong mainland communities sa trabaho ag road development kon madayon ro project. Ha? Now, may mga reklamo ra mga katropa, mga stakeholders sa Malay, sa Boracay. Dahil, proposed mainland entry point, pabor tabito sa Nabas eh. Ha? Pabor sa Nabas kaysa sa Malay. Oh, din sa bilog, ginatanan na ito, kung namat nagpabor ka na si Mayor James Solano. Kasi gin-mention man right, ibang mga local officials bilang concern sa allocation it economic benefits mga katropa. Diba? So, may mga lugar or banwa mabaskog sa gihapon ng oposisyon. Rupag kontra sa pagbutangara itulay una sa Isla Itburan. Dahil may mga ginasugid environmental risk mga katropa, over tourism, pagaduga it pangabuhian it mga tao kapin para mga boat operators. Agro kahadlok ka nga maduga ro ginatawag nga island character it Boracay mga katropa. Ah, that's why nga sa simple nga plastada kung si Mayor James Solano ita eh, sa Nabas nga side kasi mas makabenepisyo sanda sa economic growth mga katropa ag development sa porsyon or even sa Banway Nabas, no? Samtang rumalay agrong una sa Islat Boracay mga stakeholders sa Rwanda takarang nakasintro nga kunhamat naga bagabag sa proposal nga ra is about environmental protection ag epekto sa aton nga local livelihoods una sa isla it Boracay ag sa Banwa it Malay mga okay now si Mayor James Solano may pagpahayag gin bugat reaksyon kun hamat pabor imaw sa raya karanga propose Boracay Bridge mga katropa para makaron pamatian ta si Mayor James sa Sulat.
1: Tumano good morning no sa tanan no then okay klaro ko yang ang sumago na eh ginaklaro ko yang amor niya wa ko nang pirma manun ako na dahil na nga abo nagabas ka kung pero sa maturan ay sa akon tayo ag-amon tayo sa Nabas, respetuhan ninyo ang mga desisyon. Kung nagabas nga ron, ako taga Malay, matangong taga Sinsanda, kung ano matandang opinion, tasan na da, kung ano mamaigang ba, matasanda to sa nasyonal kung paalin matay, di bro, matananda, ako ng anti-bridge na. But ako, bukod at anti-bridge or gusto sa opinion, sa tama-tama, ako nga, kung maroon, bro, posibilidad nga may una nga bintaha, disbintaha. So, di karoon ako. Agwat ako nag-uponer, no? Dahil, kung tanawin natin ay primero nga, nakataon kami at resolusyon, no? Kato, no? Nga, rubrics nga roon ay matindog, agiya sa Nabas, umpisa. So, kinangan may endorsement kami, di ba? So nag-endorse kami, ang dipimbita sa Tagamalay, kung kasugot siya na ito, pagkabot sa Sanday, ang dalot-aron, di ba? But kung sa among mating jurisdiction, ay amon ta kami mataruga, pamaya, kamong jurisdiction, at nagkasugot kami, kasugot kami, magbutang, magbutang tulay, no? Kung panto sa Boracay, kung si Matapapapatulon, ay paburakay nga ni Rulong Kamaturan, ay din. Kasugot kami, din approach, sa approach, iya kamon. Then, kung may mga problema sa Malay, sa Boracay, mga pamuyoy doon, maski mga kaparintihan nga niya, nagareklamo, ang bayon ko, no, ay, pero pangutahan na ka lang, manit, uwa, sanda, nagreklamo lagi ka to, una ron ng mayor, una ron ng council, di ka ron sanda magpaagi, aga, hindi sanda sa bridge, ay mga ron niya, dan deal yun da. So, why ako ro ginatumod ng dagat pangutan o hindi na ako matsa ako ro si Ramunang so para ka ako na kamon sa Nabas ako niya na kami nga yung tindugan na mo niya kami kasukot sa bridge ako mismo sa ako mataroon niya na disisyo sa ako mata kung paano ang pananawan ay ako mismo ay kasukot ako sa matutang yung bridge. Kung paday man pagin natin dahil kabo o bintaha, may disbintaha man. At to disbintaha, ay pwede natin nga makawan it solusyon. Makasolusyon is to pungkuhan it atong Malay, at tapos atong probinsya, at Siramunang, at kung ano ro mga kinanganon nga kaya ron, obrahon, para nga ro mga na-displace ka ng mga tao or mga may negosyo na in line di ka nga kung sisihin ay maapiktuhan kung may try, ay nindo pong kuhan na da. Nindo disbintaha. At yung bintaha ay kabuhabu o bintaha man. Nga kung sisihin ay ato na da, kung kita ay ordinaryo kita ay mga turista or mga ordinaryo mga praskato man, ay siguro rutulay ro tinangan aton kung kita pasugdanan. Dahil nga ni nga makikita man aton nga kung sa emergency ya, sa iyo din nato nung kung ano emergency ya ginatawag, ang ngayangan dyan sa Boracay ay matya problema. Bukod matya problema kung di problema kita din ko aton mga pamuyo kung sino ito sa suod Boracay na may emergency ya nga nagkagatabo kanda. Doon do ako malang ginatanaw, no? Ang pag-abot pag-in sa mga pag-transport na rin problema ngayon kita sa basura, Boracay, Island, ay pag-transport ka rin ay siyempre madali kung may tulay. At pares kong ginabura na itong paradise sa Boracay, ay sa makaroon yun dahil matsagain niya takararo pag-interpreta natin, bukod niya talagang paradise, may paradise man nga habilit, una man, but kung tawag na tayo sintro tayo mo at negosyo, business center yun tayo makaroon ng Boracay kung tanawin natin. So, kailangan ay mag-jive mo nito. Kasi baon, makibagay man kita sa sitwasyon at isang kalugar, at kung ano rin mga pasilidad niya kinanganan na, facility nga kinanganan da nga kung sa sila imposari butang para dahil nga niya nga to yun ay makatao at bintaha saro yun nga nga kinatabo ka sitwasyon at ato nga ay landed Boracay ato niisip ay ko ay ma-preservar kita ano para pag-preservar ay haroon yun nga kabaabong building agwa unatun doon na tulupandi wa natulupandi ko ato nga mismo nga munisipyo at Malay sa provincial government pero munisipyo gidat Malay ron eh kuwate nga ginandatan ako nga sa kung ano ro anong epekto kung di ka rin rin, kung marunit ang buo taro, inakarga ito niya, Boracay Island. So, siguro ay depende rin sa pag-intindi kung kada sa bilog, kung sa gulpi na ito niya pag-interpretar, plus karon kung ako ay abiyay negosyante, nga kung sa CNA, di ka lang nga matiktulaan ito ay, siyempre maaking kita. Mareklamo kita hamat may mauron. Diba? Siyempre, kung may pambot ka, may mga crew nga nakakuan sa pambot, ay mareklamo ilang raisin kami, apaling kami. But kung may tulay, it is natambay nga, mapunduro pambot. Una, mangyapuro pambot, depende yun doon dayon sa freedom to choose o sino katun nga magsakay nga ito katun gusto magsakay. Siyempre, cargo, depende matakimuro nga ikaw rin negosyante kung ito mo matay-sakay sa cargos kaya punos nga paagi sa tubig. Or depende kimo kung niya mo matapagyan mo sa tulay. Doon nga ni Rubintahan, Disbintahan, una malaroon tanan. Tanan doon ay puro tanan may solusyon kung aton nga isipon lungin rin solusyon garon. Araw solusyon sa problema, maski gabarko man, ay may galawod man nga, nga solusyon, di ba? Kung ang problema ay kagangko man, ay may una man nga masubrapin ka ba mo pag inyong solusyon nga kung si Enay. Matawaan at pagkaupang o dayar ang mga problema una sa nga gatuaw na kung may bridge ay di ka rin natin masairan, matawan at pagkaupang o doon problema kung mga pamuuyo nga rin kung sa sinapiktuhan kura yung bridge ko no, pagmabutang mo niya, Nanda.
2: Mayor, may idea ikaw, sino paro ibang alkalde nga o nagperma ita sa LMP nga ra?
1: Sa LMP ay,
2: sa commission.
1: Tanawin niya ito na, wow, taro ba yung mayor nga sa alkalde nga, LMP nga nino. Pero, basta true, wow, ako nung nagperma yung lima. Di ka rin niya nira, itong mayor, it malay, no?
2: Wow, mani mo nagperma.
1: Waman mo ka perma. So, sino pangutanon naton? Dapat ay pangutanon ng kunta ko atong mga pamuhuyo sa atong Banuang Malay. First hand nga, first person na pangutanon ay pagpangayuan it, pangayuan doon it, mga opinion, plato nga mayor it malay. Yun sa tandang pangutanon, agbago nanda ako, ang balon nga, present ka itong in-open return ni Ismigrap, ay kung tamago ako ay inuna na nairoan na nga Mayor at Malay.
2: So, Mayor, Raya gali nga ano nga ra, ano, hasta makaroon, Raya ro, kumaga original nga plano nga, una gina mag-umpisa sa Maynabas ro, pinaka-approach ito lay nga ra, Mayor, wamat anabago nga ni, ro'y matay mong panindugan niya, minko nag, syempre, minko nag, apabor man ikaw ay sakop itnabas ro, approach ito Raya kara nga, tulay. So, doon niya po doon plano makaroon.
1: Siyempre, nagpangayo man doon San Miguel bago karong magpatindog. Kung kami agiro, hindi iya sa amon matanga lugar ay. Pwede matala na mo, Brown, kung hindi kami. But huwa man yung matika sa amon sa amon matanga lugar, di okay kami. Di ba? At amon man rin yung ginistudyohan doon nga kung just in case, matumabok yung mao sa Malayro, sa Boracayro Bridge, ay ano rin matabo. Di nga ni sa mga displacer, sa may mga negosyante, di karon ay, hindi mo man doon niya balansiyon, ano man do ikamayan ka na, abo-abo mang ikamayan niya, kung tayo doon yung pagtawaan ito. Hindi sa mga na, rinaga ba nga tanaw na ito? Bukod niya ngayon makaroon at ginatanaw na ito ngaroon. Tapos man doon ko, una nga, kung tanaw na ito, Boracay ay paradise kita matoon. Kung gitpundot ang ikaturo, ginbutangan, ang ginregulate, ang di karoon niya talagang tindog ay present mga resort nga nga nakakingkit nga niya kita.
2: Ay,
1: ay, ito yun yung paradise ginatawag ba? Hindi na natin mga bangat. Gabuhay. Yung mga tao nga itong mga prasit, mga foreigner nga nailat, magkaroon ng sitwasyon ay nagabag-uman dahil yung sitwasyon at mga unga magkaroon ng mga inirasyon, nagagain niya, ilo inirasyon, nagagain man ng pananaw. So, sino pa ang maatukon? Kinky man lang ay dahil nga nga sa magkaroon ay kung tanaw may portal gadget o kinangan yung mga tao. Mga unga magkaroon. May mga internet, kaya kung matat internet, ito yung matino nga, tukang ito.
2: Mayor, may mga nagbasa, Vikita, no, nga mga reaction sa imo nga to nga Facebook post nga video nga paklaro nga. Although, yun nga, no, iya ikaw sa nagatanaw sa maikabulig, itry ka ng proyekto sa ekonomiya, ag sa mas mapadasig ang mga transaksyon. Pero paalin na, sigon Mayor, do, raya ka nga aton niya, mga coral reefs nga maapektuhan, posibleng maapektuhan na
1: igatindog
2: ba yung tulay.
1: di karon siya ginaagyan niya ni tuloy ay sa tanaw ko ha. Sa pamat coral reef karon eh, madalom di karon dun ay. Kumiwan naman eh, wala natin sa iris. Opo, diyan nga ni mga marine cable, no? Tagarong ginagyan eh, ginagamit man sa mga akil ko tag ito sa obos kagi, di karong gaagita naman eh. Sa obos ay. So, magsawa man ang pusti. Kung butangan mo pusti nun, ay ano ro, tigtay pusti. Hindi man doon pag ibutang una ni San Miguel, no, rotulay nga, kung nakakasama man eh, butangan mag-invest at bilyon nun na, so siguruhon mo kung ano, kung okay, kung hindi. Di ba? Ay, hindi ka man galag din, lubiin ari, hindi ta magsugot doon kung ano, ay may mga study sa nangaroon. So din yun na hindi ko man masabat doon, no? Lalambaro niya nakapikto sa mga aton niya, mga kural. So naro kural sa iya sa hungasan, iya kamun tampiman ay. Di ba? So mga pikya to nga mga, pero di ka na sa tunga nga na ay tao lang ha, hindi ko maambay ay dahil kanagong, di ka ginagyat barko ron, kanagong. Ay siguro hindi man ako, di man ko magtati nga rukural, kumikural, di ka ron ay lurupon to hasta di ka to sa ubos ngayon na magtanda mga helmet diving. Di ba? Di man magamit, di ka ron mga helmet diving, di ka ron sa lugar nga ron, kanagong-dagong, kanagong.
2: Alright, so okay. Para kay mo, Mayor, ay ano, dayang proyekto ay haptunan, gidamat mayad, bago man niya i-implementar. Kamu, Mayor?
1: Natural. Siran mo, sa kabudlay ka, naman hindi pagtunan na. Pagbutang mo, imo ka nga mga postiyo na, imo na, panay, imot ang tunan doon, kasi ro karen, di ka ron, umay na, imo pag-ubra ka ron, tanan ro karen ka ron, ro karen, sinjagi, gabungbo ka, gasubrang ka ron ro karen. So, langgam sa salanggang, ano yung nandatawag mo na ron, yung gasubuyan yan. So, kung ikaw designer ka ron, at kung hindi mo pag-iwa na kagit sa studio ron, ay mabudlay sa nanda, o brown do yun yan doon. So, tanan ay, anda matalaron yung tawaan doon eh. Pagkalupangod as sa environment,
2: Kamu Mayor, nakaatubang ninyo personal, San Miguel Corporation or maski na si Ramon Angara, pagpangayo ita endorso kinyo pag endorso
1: si RSA ay simple sa dat ang opisina ro pagpangayo endorsement ay simple di kana sa ano, mga abogado ang nakatubang man kami no ito lino katubang mata kami kara but ro atong endorsement niya gipangayo ng kabuhay ito to mo gin tao at ako vice mayor ako kung siya ako
2: ba okay
1: kabuhay ito to
2: nga so, nakaroon niya alkalde yung ta ikaw nagpermahay at tagsa na unang resolution niya to kumaga nagpaburot ay, ka mo
1: magpaburot kami ako kasukas isang kambal yan ay subaw na ito kung ano organisyonan mo diretso on your own din doon mabukong ako ito nga o nga klaseng ang tao nga masailo pag makaroon ay inon ko tapos kikimahan ako di ka sa pagbigay kapag magain ako hindi ito pwede doon niya ron. Ginatindugan aton nga, ina-represent na ito na itong Banwang Nabas, no? Bukong natambay nga, porque makaroon ay maura ko, inagayainon ko, hindi ito pwede ron.
2: So makaroon galing mayor, ginaklaro mo man niya, maskin mismo galing nga si Malay Mayor from Mihay, wa man nagpirma sa LMP, bukong sa tika,
1: wala ka pirma. Saan na mataro, respeto, anang rason, but punta ro mga gareklamo nga ra ng mga RTD ko nga matakuit hindi makaroon ay we are talking sa Nabas at ang location pero pagkabot na sa Burang ay kung magamit yung bay matako ay ako matanga personal na ilang bay ako taron di ba? But hindi ta pwede ma-implementar nga ako magambay sa Burang ay sige subot mo hindi no ayun na taga mo nga mga ay agency mo na taga mo nga natunggan niya mga tao nga imo taro inyong gamit to niya saan na magrepresentar inyong banwa mata Boracay Church ayun na taga ron so ako mga tayo sa akong tang opinion doon ako magabot sa Uruturay tupanday ako matang opinion doon niya kung paano akong sila kumanamian magsakay kung sa pambo kasi sila kukomportable yun di ba?
2: Sige
1: kung magsugod sa Boracay tulihin na to doon mga ron eh abo pa no ro mga nag-oppose abo pa ro anti-bridge but madungduman na da sa ulihin ron kung ano ro kahalagahan kung saan kamagay nga rin ginubra Dahil hindi mo magpati ko, what project study na, what disability study, kung ano kararo dapat nga mabutanggit, hindi mo magpati nga kung ikasama dit, mura kayo na, ay sira mo kung ano, pro national government, hindi ka mag-implementar, sira niyo kung paman, pro taxes karoon ay, may ana karoon kung national government, sa'yo na ito nung tanan. Mga nero niya, ginidiyahan, gaidiyahan, isanda nga kung ano, ikamayatit, mura kayo, inabutanan na da, para, pagabot sa mga turista, hindi mabudayan ng turista. Hindi sila magproblema sa ating tanawa nga para kapon na pag-transport pasayro ko na parehas maroon sa dati kagapon nga. Imbes nga sa tubig ka, ay bridge doon yung gamit. Masa giniisip natin nga doon pang boat. Pero pagabot ito sa kagba, ito sa piyak, o kundi siya nga na higina. Adel ro, wala si Akyan na yung mga bambay sa masugod. Wala pagsugod doon si Akyan ng mga iba. Kasi una natin mga hasta ron sa pan approach si Tulay. May anong mapakinya di karoon doon. At gumabuo ba siya, gumaitrike man, nga na sa Boracay. Din doon lumakabuo. Nagluto na niya itong mga resort doon, nga mga andamat ang mga service, din na lumakabuo itandang mismo mga pasahero. At yung mga private yung pasahero nga matres na mapaskaton, ang mga private ay sa e-trike ito siguro kita gasakay. Nga which is, sa Boracay, tiyagiro yun yung mga e-trike, di ba nga?
2: Oo.
1: Sige. So, hindi man kita kamba nga mag-congest ito, o ato yung traffic ay mag-tudog ito na. Dahil nga nga, ambay ko nga ni, punta nga ni regulasyon. Kung may i-regulate doon, ay okay. Pag-abot sa regulation, pero banwat at malay ka rin ma-regulate dahil nga ni Rayang Tulay ay hindi ka rin malatang tulay. At ka rin malatang tulay ka rin ro andang nasa Iran ko kung sino, kung ano ra kon partnership ka ay asa malatang tulay ro andang layiman ka rin. But pag-abot yata sa mainland na kung sino kung paano nga maka-apply ro anit malay nga regulasyon ay ma-implementar tayo giron man. Lumaroon ba?
2: Mayor, siguro makaroon, may gusto ikaw nga ipabot niya mensahe sa mga Ruyon Don Mingko Bukonita, naging manami iro reaksyon sa imong nga opinion, sa imong desisyon, para ang babo nga ni, dayang desisyon ni mo'y paragat ara sa Banwa Itnaba, sa Bukod, Agbahala o Taro, nasa Kupan Man Itmalay, sa andang desisyon. Siguro, ano yung gustong ipaabot ka na, Mayor?
1: So, mapaabot na ako, no, para sabihin, may mga na-displace. Hindi ka rin nga, hindi ka rin nga akong mga constituents sa akong Banwa Nabas, na-displace na kasi ito sa andangan ni Nagobra as pro, ay pag-i-just in case lang kung matabo kami ito na, hindi matambay rin nga maduga rin yung pambot niya rin, matagin na duga rin. Maroon nga may siguro basi kung magasangkulot rin yung pasahero. Di ba? Maroon nung matabo ka rin. So, may mga alternative na nga, itao man siguro, kung kuhaan na ni RSA, dapat kung kuhaan ni, dahil din yun dapat na magwa, ma-intervene rin rin atong mga municipal government, atong provincial government, na ma-intervene rin ang pungkuhan. Ano ro brown yung ating kaya sa mga tao nga rin nga na-displace? Ano na ito brown sa mga pambot nga rin nga inubra nga dati na kahoy? Wa mga nikareklamo ka pero mga kahoy nga to. Dahil sa matuod, wa man na itong tag-anat kahoy nga to pag bankan na pa-bailo ay wa man ka itong sanda. Rima, wa man ka patindog nga ni. Dahil nga ni din na naman sarangan. At kaya ba na nuna nagpatindog nga ni taro niya rin niya bago, ay tagarong may kwarta man, at maibangan ni buong matagauna. So, kung dalawa ni mo ay, ano rin natabo, sa katuprang sa pangutaan namin ko, rin na sa na-displace ng mga pambot nito, may mga solusyon ba itong naubrasan naman? Oh, so, magkaroon niya rayang-aray, at isa'y una ro San Miguel, tungkuan, o ano dayang-ara, ano brown tadi kera, hindi rin problema, tao mo nga guys, inambay ro tawo nga ra, nag-reklamo ro tawo nga ron, ay dahil nga ni nga, sanda na apektuhan ko ra yung tulay.
2: Mm-mm.
1: Yung mga tawo nga may negosyo in line, may nga una pagi sa pambot. Ito yung ta. But daya nga ra mga nag-inambay matasagwa, ay mga nawamat at negosyo ra, sa kamuturan, pag may tulay, ito ra maki, hindi sa pambot. Yung mga dugang-dugang ba sa Facebook, dahil sanda, nabuk-dabuk, nawa mo nga ni solusyon niya yung mga tao. din ba dabuk-dabukan ng datong mga tao nga to nga may negosyo nga di karon sa pambot nga nag-aakig nga maakig nga maakig nga maakig man but sa kamaturan dayon nga tabok-dabok aywa man da pag-abot nga may tulay o nga para to masama agi sa tulay hindi na mag-agi sa pambot yun tanawa mag-agaling.